0: Pilipinas World Service pa rin po yan. At syempre, dahil nabanggit ko kanina yung audio live streaming, meron din po tayo nito sa pamagitan naman ng Evox PBS Receiver app. So, paano ba ito maa-access? Una, paki-download at pa-install na lang po sa pamamagitan ng Google Play Store para sa mga gumagamit po ng Android phones, habang sa Apple App Store naman po pupunta kapag po kayo naman ay gumagamit ng iPhone. At syempre, hindi naman po pwedeng nakatenga lang, no, yung inyong mobile application na yan, yung Evox PBS Receiver, dahil kapag naman po kayo ay on the go pero nakakasagap naman po kayo ng internet through Wi-Fi or data, ay buksan nyo na po ito at hanapin lamang ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nakikita nyo po, no, sa aming screen dyan sa FB live streaming. At hindi natin pwedeng kalimutan, syempre, ang ating shortwave radio na naging posible po sa pamagitan ng partnership ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service, at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang global na tayo ay napapakinggan po sa pamagitan po ng mga sumusunod na shortwave frequency sa pagitan po, no, ng 1:30 hanggang 4:30 ng madaling araw oras dito sa Pilipinas. So babasahin ko lamang po, no, yung ating mga shortwave frequencies para mapakinggan niyo po ang programang global na tayo. Ayan, hold on lapang po at ating binubuksan ang listahan. Syempre, ito na po yung mga shortwave frequencies na yan. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. So ano ba mga pag-uusapan natin para sa araw na ito? Syempre, unahin na natin, no, kasi nagkaroon ng panibagong insidente sa pagitan po, no, ng China Coast Guard o CCG at ang ating Philippine Navy dyan sa Ayungin Shoal. Kaugnay niyan ay makakasama natin maya-maya si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Samantala, meron naman po nga kaganapan naman po, no, sa Maritime Industry Authority o Marina, kasi nagkaroon sila, no, meron silang collaboration with the International Maritime Organization sa pamamagitan po, no, ng IMO FAO Reg Litter Project. At upang malaman natin, no, ang kabuuan ng kolaborasyong ito, ay makakasama naman natin mamaya mula sa Marina si Director Emmanuel B. Carpio ng Marine Environment Protection Development Service. Ayan, so yan lahat ay maantabayanan niyo po dito sa programang global na tayo. Pero habang hinihintay natin ang una nating resource person, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan.

0: Upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At nagbabalik na po tayo para sa edisyong ito ng programang Global na Tayo. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. At tulad ng ating nabanggit kanina ay ating pag-uusapan itong latest development, itong ang sinasabi na pinakabagong insidente ng karahasan at harassment po no, ng China Coast Guard o CCG laban sa Philippine Navy na nangyari po yan sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea o WPS. Inilarawan po no, itong naging aksyon ng CCG bilang provocative at hostile na lalong nagpapababa po no at nagpapababa ng tiwala at sa at credibility po no ng China. Iginiit po ng ating Department of National Defense o DND na patuloy po no sa pamagitan po no nitong kaganapang ito ay patuloy po na nilalabag ng China ang international law at kabilang na nga po dyan ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Tribunal ruling na kamakailan po ay ipinagdiwang pa po natin ang ika-10 taong anibersaryo pa po nito no noong nakaraang Hulyo 12. So ano ba ang nangyari no dito sa Ayungin Shoal? Isang CCG, a rigid hull inflatable boat o HRIB mula sa CCG vessel 21560 ang lumapit at umikot po malapit sa BRP Sierra Madre habang kumukuha ng mga larawan at video. Sinubukan po dito no ng atin naman na AFP rubber boats na paalisin ito sa mahinahon at hindi confrontational po na paraan, ngunit nauwi pa rin po ito sa karahasan kasi hinampas po no ng isang Chinese personnel ang isa sa ating mga kasundaluhan gamit ang kahoy na baton no, kahoy po, wooden na baton po 'yan na nagdulot syempre na nasugatan yung ating pong sundalo diyan at meron ding damages doon naman sa mga vessels naman po ng Pilipinas na nandiyan. Agad naman pong binigyan ng medical assistance itong nasugatang sundalo at kasalukuyan pong minomonitor ang kanyang kondisyon. At kaugnay po nito, nitong paksang ito ay makakasama na po natin via Zoom ang ating AFP spokesperson for the West Philippine Sea, walang iba kundi si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Rear Admiral Trinidad, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Yes, magandang umaga Steph at sa mga taga-subaybay nating lahat. Good morning everyone. On ready na po tayo to give you the clear picture of what really happened yesterday.
2: Rear Admiral Trinidad, dito nga po no sa pinakahuling insidente diyan po sa Ayungin Shoal kung saan nasaktan po ang isa sa mga sundalo po natin diyan dahil nga pinalo no, hinampas po ng wooden baton ng isang Chinese personnel, ay paano po sinusuri ng ating sandatahang lakas sa mas malawak na konteksto ng seguridad no? Ito nga pangyayaring ito pagdating nga po no sa context ng security sa ating West Philippine Sea.
3: Okay, una sa lahat, Stefano, we have to understand that yung ICAD, yung illegal presence, coercive and aggressive actions, and the deceptive messaging na ginagawa sa atin ng Chinese Communist Party through the Chinese Coast Guard, the Maritime Militia, and the PLA Navy is an existential and intergenerational threat. Nandyan sila. Hindi ibig sabihin pag walang coercive and aggressive action, peaceful lahat. Hanggat sila ay pumapasok sa ating EEZ, there will always be the potential for trouble. Yung nangyari kahapon is a classic example. Yung ating presensya doon is covered by domestic law and international law. Yung ating barko, yung BRP Sierra Madre, is a commissioned vessel of the Philippine Navy. Yung ating mga kasundaluhan doon, yung ating mga tropa, are performing their mandate. May regular patrols tayo doon, may regular maritime domain awareness, yung pagmamasid sa mga barko. Yung nangyari kahapon, lumapit yung dalawang rib ng Chinese Coast Guard. Kumukuha na videos and pictures sa barko up to 30 meters, 20 to 30 meters. Ito is unusual. Bakit lumalapit ng ganun? The last time lumapit sila ng ganung kalapit was during the June 17, RORE 2024. Na nagkagirian, na muntik na talaga tayo, nag-escalate noon yung may naputol na isang daliri na ng ating isang sundalo. So bakit sila lumapit ng ganon? They were provoking us. They wanted to do something to catch this on video. Kung mapansin natin, ngayon, kompleto sila ng video, nilabas sila mga video from their own side o naka-splice lang yon. They were provoking us at ang ginawa naman ng ating mga kasundaluhan nung lumalapit yung dalawang rib nila, nag-launch ng rubber boats at hinarangan sila na lalo pang makadikit at pinapataboy. Yung actions ng ating mga kasundaluhan, number one, were within the rules of engagement. Number two, they were in a professional manner. Kung makita nyo, maliit yung ating rubber boat, malaki yung rib nila. Yung rib at yung medyo steel hull, aluminum hull na boat nila na dinghy. Number three, ang nagpasimuno ay sila. Hindi tayo pwede mag-escalate kasi mas maliit nga tayo. So we were doing everything within the rules of engagement. Sila naman pilit na makadikit para maghampasan. At yun ang nangyari kahapon. Isa ang nasugutan sa ulo at yung isa naman may mga galos ang braso at ang kamay.
2: Matanong ko lamang po, no, Rear Admiral Trinidad, kung baga ilang masasabi na ngayon ay July 21. So bali, mga 2 weeks or less than a week pa nga po, no, a week ago, ay around more than a week ago ay atin pa pong ipinagdiwang no yung 10th anniversary of the 2016 arbitral ruling kung saan ay ito nga po ay pumabor sa Pilipinas. So ano po kaya no yung posibleng maging implikasyon po no nitong pangyayaring ito sa Ayungin Shoal in relation no to the recent celebration of the 10th anniversary nga po ng arbitral ruling.
3: Yes, alam mo, Steph, you have to look at it from the perspective ng information warfare. Bugbog sila sa information space. We celebrated the 10th anniversary ng 2016 arbitral tribunal. Ang daming bansa nag-express na support, 44 ang latest count natin. Not only that, yung pinalabas nilang AI video na Chinese daw ang mga Filipinos. Yung false news nila, fake news about Batanes, that the Chinese Communist Party, yung Ministry of Foreign Affairs mismo, had to deny this. Bakit? Yung China Daily, that is actually a propaganda arm of the Chinese Communist Party. Ang China Daily ay nagpalabas ng AI video na yon. Kung talagang hindi ka nila yon, sabi na natin, i-debunk nyo. They said, hindi amin yan. But they didn't go to the extent of taking it down. And then sa Baho de Masilok, yung fake news nila na pinalabas. So, internationally, sa information space, bugbog sila. They had to come up with a narrative na pabor sa kanila. Kaya ito ang galaw nila. How will it affect the arbitral tribunal ruling? It will further strengthen our stand. Lalong titibay ang tayo natin, ang panindigan natin, at lalong hihina ang panindigan nila. I know they are monitoring itong ganitong conversation natin. I want to make this in English para maintindihan nila. The moment you use force, the moment you use might, it only shows that your legal standing is wrong. It only shows that what you have been speaking out, that the peaceful rise of China is only lip service. Take this from me. Intindihan, maintindihan nila ito. Alam ko, minomonitor tayo ng mga yan. Ihina ang panindigan nila when it comes to international law.
2: At sa kabila po no, nito nga paulit-ulit na insidente ng harassment, given na these past few weeks, merong mga lumalabas na AI-generated content from a Chinese state media. Tapos ito na nga po, no, meron na namang nangyari sa Ayungin Shoal. Ay paano po ba natin na pinapanatili, no, just to give emphasis lang po, yung balance sa pagitan ng pagpigil sa escalation at sa pagtatanggol po ng ating soberanya.
3: How do we escalate or de-escalate? Number one, we do not control escalation mechanism. Nasa kanila yon, mas malakas ang pwersa nila.
2: Mm-hmm.
3: Ang actions naman natin is based on the rules of engagement na binibigay na sa ating mga kasundaluhan. We know the operating doctrine to win without firing a single shot. They will do everything to provoke us, to make the first wrong move such that they could escalate based on our wrong move. Alam natin yan.
2: Mm-mm.
3: That's why lahat ng galaw natin is within the ROE, within international law. Number two, yung ginagawa nila, hindi natin pinapatulan yan, kundi kailangan within the ROE pa rin tayo. We have seen this happen many times, you know. Yung nangyari nung August of 2024 na last year, na nagbanggaan yung Coast Guard nila at yung PLA Navy warship. Bakit? Sinusubukan tayong i-provoke doon. Hindi, they lack interagency coordination. Ang nangyari, pangit ang kalabasan.
2: Mm-hmm.
3: For us to be assured that we will not be on the wrong side in case this would escalate, our actions should be within the bounds of law, international law. Kung sakali mag-escalate man ito, it will be their fault. At maliwanag naman, nakita naman natin kahapon, this was all their machinations, yung gagawa nila ito, yung nangyari sila dapat ang managot nito.
2: Binanggit po no ng Department of National Defense itong patuloy po na paglabag ng China sa UNCLOS, and of course yung na-mention natin kanina, yung 2016 arbitral tribunal ruling. Sa pananaw po ng ating sandatahang lakas, meron po bang kumbaga paano po ba nakakaapekto no itong patuloy na ginagawang paglabag ng China, itong mga harassment na ito sa operational decisions ng AFP sa WPS?
3: Yung ating stand, yung ating decision sa baba operationally, hindi magbabago sapagkat alam naman natin yung kanilang sinabi ko kanina, operating doctrine nila.
2: Mm.
3: Na they will do everything, hindi sila aalis sa ating easy.
2: Mm-mm.
3: That will be a long term. We should be ready for the long game. We should be ready for that. So, yung kanilang ginagawa, alam natin that they will escalate, then they will de-escalate. They will provoke, and then they will pull back. They will put out wrong narratives, and then manahimik sila. Alam natin yan. At ito ay binibigay natin sa baba, sa ating mga middle management, middle-level commanders, and even the tactical commanders. Pag alam nila yan, at kung ano man ginawa sa atin, they know already that we don't have to react to that. We just have to keep performing our mandate. Maliwanag naman, yung rubber boat na nakikita sa video, yung isa doon medyo kulang na sa hangin eh. Mm. Deflated na ng konti. Hindi na nga siya tumatakbo. So kumbaga, naka-hold the line lang siya na wag nang dumikit pa yung rib ng China Coast Guard. Yung isang rubber boat lang ang medyo gumagalaw. Sa ganung usapin, naka-steady ang rubber boat natin, sila ang may maneuverability, sila ang pwedeng dumikit sa atin, sila ang pwedeng mag-escalate. So ito yung mga sinasabi ko kanina, we do not bite into their provocative acts. Dito yung pumapatol doon. Alam natin yan.
2: Of course, Rear Admiral Trinidad, gusto din po natin namin na kumustahin, no, yung kalagayan po nung affected na soldier po natin na dito sa nangyaring ito sa Ayungin Shoal. So ano po ang kasalukuyang kondisyon na po niya at anong mga protocol ang agad na ipinatutupad po ng ating sandatahang lakas sa mga ganitong uri ng insidente?
3: Yes, sila naman ay nabigyan kagad ng first aid. Yung isa, required 4 stitches sa kanyang ulo sapagkat may sugat siya na almost 2 inches ang haba. Yung isa naman, may mga galo sa braso, sa kamay. Yung okay naman yung may galo sa braso at kamay, inoobserbahan as of last night, yung may tama sa ulo at kung kailan siya evacuate, I think by today, the decision will be made kung i-medically evacuate siya.
2: Sa usapin naman po no ng deterrence, Rear Admiral Trinidad, ano po ba yung mga without being too specific, ano po yung mga konkreto no, mga general measures na ginagawa po ng AFP upang mapalakas pa po ang presensya at kakayahan po nito sa West Philippine Sea o WPS?
3: Yes, when we speak of deterrence naman, Steph, there are 4 components of this. Number one, it is the leadership. Kailangan yung ating leadership ay matatag, kailangan maliwanag ang guidance. And we have seen that 2022 pa lang, ano nung sinabi ng ating Commander-in-Chief, not one square inch. So the leadership has given the guidance. Number two, yung ating kakayanan. Kakayanan, when I say yung AFP, we have the modernization program.
2: Mm-hmm.
3: Yung statement ni Commander-in-Chief ng ating Presidente was followed up by the statement of the SND on a comprehensive archipelagic defense na kung saan nakatie up ang malaking halaga for modernization. Number three, yung ating will ng ating taong bayan. Yung will of the people ang importante dito. When we say that the will of the people, iisa ang boses ng ating bansa to stand up for what is ours. And lastly is our alliances. Itong apat na ito, the interplay of these four would show a strong credibility, a strong deterrent posture of a country. Yung apat yan is now present sa atin. That's why ine-escalate din ito ng Chinese Communist Party because they would like to test our resolve. Hanggang saan ba talaga tayo? Pero yung kanilang operating doctrine, they will not fire the first shot. Alam natin yan. But they will provoke us to escalate or to fire the first shot. Alam din natin yan. So it is a game of brinksmanship. Ang importante dito, both sides understand that we should de-escalate sapagkat we don't want to be drawn in into a downward spiral na napasubo tayo. And then before we know it, you know, pataas ng pataas yung tension. Tayo naman, hanggat tayo ay nanindigan sa international and domestic law, alam natin that we have our backs covered.
2: Ito naman po no, kasi isa sa mga factors din po na ating tinitingnan when it comes to strengthening the capabilities po ng ating sandatahang lakas is yung alyansa po natin no, with other countries. So siguro po no, for reiteration po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Global na Tayo ay paano po ba nakatutulong no itong mga alliances na ito sa pagpapalakas ng security at sa pagprotekta na rin po sa ating maritime rights?
3: Yes, itong mga alliances naman, Steph, these are not only mere lip service. Hindi lamang ito papel. Bagamat kasama dito ang defense diplomacy ang usapin, kasama dito ang paglalagda ng mga agreements, this will all pave the way for the presence of their troops, their forces to train with us. Kung makita natin yung ating balikatan is now already international and multinational. From a bilateral exercise with the US, marami nang gustong sumali sa atin. Hindi lamang yun, but we have a lot of multilateral and bilateral maritime cooperative activities sa ating karagatan. Not only that, pati sa Himpapawid.
2: Mm-mm.
3: May pitch black exercise tayo sa Australia right now. Merong kaukulang exercise din dito sa atin. The other air forces come here and train with us. What does this show? It shows that we have the backing of the international community. We have international support. Kumbaga sa basketball, maraming gustong pumunta at makilaro sa liga natin.
2: Mm-mm.
3: Sapagkat suportado tayo. Dapat ito ay maintindihan ng ating taong bayan. Hindi lamang ito, is that a case of wala tayong panindigan? We are fighting for the interests of other countries. Hindi ganon. Ang kabaliktaran naman, ang katotohanan doon. Yung ating panindigan, naniniwala sila doon. That's why they're coming here. And these are shows of support. These are very strong messages na gusto rin tibagin ng Chinese Communist Party sa isip ng ating mga kababayan. They would like to show that the alliance is not strong, that the US is not a strong treaty ally, that the other governments that are sending forces here to train with us could not be relied upon. So yun ang labanan. Yung sinabi ko kanina sa deterrence, yung will of the people. Yung will of the people, para sirain nila yan, they would destroy the perception of the people through false narratives. Gaya nung Chinese, yung Unggoy, yung Batanes, yung BDM. Maraming lumalabas sa mga fake news. Ito ay pabor sa kanila. Pag tayo ay maniwala rito, hihina yung ating resolve, yung ating panindigan.
2: At sa gitna pa rin po ng aggressive actions ng China Coast Guard, meron po ba kayong mga nakikitang pagbabago ngayon sa pattern o strategies ng kanilang operasyon within our EEZ?
3: Actually, since January of this year, kung sa BDM ang pag-usapan natin, wala tayo na itala doon na coercive and aggressive action. But hindi ibig sabihin peaceful na sa BDM. Sapagkat may presensya na ngayon ng mga gray ships, mga warships ng PLA Navy. Lumakas ang kanilang information warfare focusing on BDM. And then umakyat na ito, makita pa natin yung presence ng mga research vessels up north sa Batanes. At kasama dito ang lumabas na fake news about Batanes. So nagbago ang kanilang approach ay parehas pa lamang, parehas pa rin, pero upaakyat na siya from the West Philippine Sea, from the West Philippine yung ating Ayungin Shoal and the eight other features, paakyat naman papuntang BDM, papunta naman sa Batanes Group of Islands. Ito naman ang sinasakupan ng fake na nine dash line, yung tinatawag na first island chain from the Philippines all the way to Taiwan to Japan. So it is a creeping approach na ginagawa nila. Alam naman natin to, and we are prepared for this. Handa naman tayo na harapin itong approach nila.
2: Samantala, Rear Admiral Trinidad, paano naman po pinaghahandaan ng ating Armed Forces of the Philippines itong patuloy na sustainment operations dyan po sa BRP Sierra Madre, lalo na ito ang ito ay nasa central, nasa sentro ng tensyon dyan sa Ayungin Shoal?
3: Yes, yung ating sustainment operations, when we say sustainment, it is supporting the will to fight, it is supporting our posture, it is supporting yung ating deployed troops. Tuloy-tuloy naman yan. Yung ating mga barko ngayon at aeroplano, helicopters are more capable now. Kung mapansin ninyo, mas marami yung ating patrolya, hindi lamang sa karagatan, but sa himpapawid. May nadala tayo ng mga vloggers sa Pag-asa Island. Mas nakakover natin yung kalawakan ng ating karagatan. So our sustainment posture is there. It has improved a lot. It will continue to improve in the coming years.
2: And speaking of yung mga content creators, kasi meron din ako mga yung mga napanood, no, may mga ilang sikat na content creators na naimbitahan papunta sa Pag-asa Island. So isa po ba ito ngayon sa mga masasabi natin na mga hakbang for information dissemination para po malabanan natin yung mga fake news na pinapakalat ngayon po ng China state media?
3: Yes, totoo yan, Stefano. That has been a plan of the AFP for quite some time now. But we have to look at also yung kakayanan ng Pag-asa airstrip to receive the influx of more flights. So dati-rati ang nakakapunta doon is yung mga medium aircraft lamang. And then, siyempre, limitado ang range noon. Every now and then, may C-130 na makakalapag. But because of the short runway at hindi pa siya talagang matibay, limited ang number of flights na pwedeng ma-accommodate ng runway sa Pag-asa. Natapos na po yun sapagkat, sabi ko kanina, maraming activities under the modernization program. Hindi lamang ito pagkuha ng bagong gamit, but pati pag-strengthen ng ating kayanan when it comes to infrastructure. So natapos ng repair sa Pag-asa Island, mas mahaba na yung kanyang airstrip. Kaya yung C-130 natin, yung mas malaking aircraft natin, mas madalas pwede nang pumunta doon. At kasama sa pagbiyahe niya doon, pagdala ng mga content creators. This is one way to be able to show the world through netizens, through yung average Filipino, through civil society, ano ang meron sa Pag-asa, ano yung ating panindigan, ano yung ating pinaglalaban. kasama ito, Steph. Tama yung sinabi nyo kanina.
2: Siguro ito na lamang po ano, Rear Admiral Trinidad, bago ko po kayo pakawala na dito sa interview na ito, ano na lamang po ang mensahe ng ating sandatahang lakas sa sambayan ng Pilipino kaugnay ng patuloy po no, na mga aggressive actions ng China sa West Philippine Sea at sa kakayahan po ng ating sandatahang lakas na ipagtanggol ang ating soberanya. Go ahead po, Rear Admiral Trinidad.
3: Yes, sa ating mga kababayan, ano, your AFP, to include your Department of National Defense, is doing everything that it can with all that it has to ensure that what is ours will remain ours, to ensure that we will not lose one square inch of our territory, to ensure that yung ating maritime entitlements ang dapat makinabang ay kayo, mga kababayan, mga Pilipino. Ito ang naisaad ng ating Commander-in-Chief. Ito ang binigyan ng linaw ng ating Secretary of Defense. Ito ang ini-execute ng inyong Navy, Air Force at Army sa ating karagatan. Hindi lamang sa karagatan, sa himpapawid, but even sa ating kalupaan. And your AFP will keep performing its mandate. Hindi tayo matitinang sa ginagawa sa atin. Bagkos, lalo tumitibay yung ating panindigan, lumalakas yung ating loob, at tumatapang yung ating mga kasundaluhan sapagkat alam natin na tayo ay nasa tama, sila nasa mali, magpapatuloy tayo rito. Hindi tayo mapasisiil, ika nga, sabi nga ng ating pambansang awit.
2: And with that po, maraming salamat po, Rear Admiral Trinidad, for joining us dito po sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
3: Maraming salamat, Steph. Maraming salamat sa programa nyo at sa mga taga-subaybay. Keep tuning in to this program. God bless us all.
2: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Global na Tayo ang opisyal na tagapagsalita po ng ating Armed Forces of the Philippines pagdating sa mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea. Walang iba kundi si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At tayo nagbabalik na sa programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantala na humahalili sa ating kasamang si Ray Sampang. Bago natin na dakuin no, ang ating susunod na resource person, ay atin munang pag-uusapan kasi meron tayong natanggap na ulat na update mula sa ating Department of Migrant Workers o DMW kung saan dalawa po ang mga Pilipinong seafarers ang nasawi habang 12 ang nasugatan dito sa mga nangyaring pag-atake sa Black Sea na kumbaga sa gitna po ito ng heightened tensions po no, sa nagpapatuloy pa rin na gera, girian sa pagitan ng mga bansang Russia at Ukraine. Sa isa pong media briefing kahapon po yan, ay sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na minomonitor po ng kagawaran ang itong ang tinatawag nila na significant escalation of security incidents. Sa nakalipas po yan na 2 linggo kung saan involved po dyan yung mga commercial ships na nag-ooperate po o tumatakbo dyan po sa Black Sea. I-quote ko lamang po no yung kanyang sinabi no and I quote, "We have noted that there are commercial vessels with Filipino seafarers operating within the Black Sea and it is an area covered by the International Bargaining Forum as a higher risk and warlike area and designated as well by the DMW in an issuance as a warlike area. Advisory 41, Series of 2026 notes that the Black Sea area, the northern Black Sea region especially, is a high-risk or warlike zone." Sabi pa nga dyan no, ni Secretary Kakdak, as of July 20, Siam na barko na may ano po, no, na dala-dala ang 139 Filipino seafarers ay kumbaga na iulat na inatake po no primarily through drone strikes habang sila po ay transiting no sa mga pantalan sa pareho po ng Ukraine at sa Russia. So yan po no patuloy po natin nga antabayanan no although alam po natin mukhang may event sila today sinubukan po sila natin nga kunin sana no for this episode ng Global na Tayo but we'll try po tomorrow just in case para malaman natin ang kabuuan ng updates na ito at ano po yung mga assistance na ibibigay lalong-lalo na po sa mga naiwang mahal sa buhay nitong 2 seafarers na nasawi doon sa mga pag-ataking nangyari sa Black Sea. Ayun. So, mukhang nga nandyan na, no? Tama nandyan na ang ating ikalawang resource person para sa araw na ito. Para lang po no sa backgrounder sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Global na Tayo. Bakit nga ba natin nakinuha no ang Maritime Industry authority no o marina no para sa araw na ito kasi nagsagawa po sila last week ng 2-day workshop sa kanilang central office upang palakasin ang kakayahan no ng mga agencies at port authorities lalong-lalo na po no dito sa pagbuo at implementasyon ng tinatawag po na Port Waste Management Plans o PWMPs. Katuwang po dito, no, tulad ng ating nabanggit kanina sa umpisa po ng ating programa, ang International Maritime Organization o IMO sa ilalim po ng IMO FAO Reg Litter Project. Dinaluhan po ito ng 35 na participants mula sa iba't ibang national government agencies at port authorities. So ano bang naging focus nitong workshop na ito? Una, yung maritime litter prevention. Pangalawa, port reception facilities at yung mga pangunahing bahagi po no, nitong ang port waste management plans. At kaugnay po nito ay kasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Director Emmanuel B. Carpio ng Maritime Industry Authority Marine Environment Protection Development Service. Director Carpio, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
10: Yes, Mrs. Steph, good morning po. This is Bobby Carpio of Marina. Salamat po sa pag-imbita dito sa inyong Radyo Pilipinas World Service po.
2: Maraming salamat din po for joining us po dito sa programa po no. Unang-una po sa lahat ay ano po yung kumbaga kanina although nabanggit ko ng kaunti no yung goals nitong sinagawang workshop last week pero maaari niyo pa po bang i-expound ito para po sa kaalaman ng ating mga kababayan no kung bakit nga ba nagkaroon ng panibagong collaboration ang Marina with the IMO patungkol naman po sa waste management.
10: Opo, this was held last July 8 and 9 ano. Ang pangunahing layunin po ng workshop na ito ay palakasin at kalaman ng kakayahan ng ating mga concerned government agencies, especially our port authorities, pagdating sa tamang pamamala ng waste nagmumula sa mga barko, particular sa pag-develop at pagpapatupad ng Port Waste Management Plan o yung pinatawag nating PWMP. Napapanahon na po ito dahil ang marine litter, lalo na ang plastic pollution, ay patuloy na malaking hamon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Bagamat malaking bahagi ng marine litter ay nanggagaling sa land-based sources, mahalaga ring patugunan natin ang sea-based sources na nagmumula sa shipping at fisheries activities. Ang pinakamahalagang prinsipyo na lumabas sa workshop ay prevention.
2: Mm-mm.
10: Mas mainam na mapigilan ang basura na makarating sa dagat kaysa linisin ito kapag nakapasok na sa marine environment. Sa loob ng 2 araw, hindi lamang ito naging lecture, naging interactive ang workshop, no? Informative ito, kung saan pinag-usapan ng iba't ibang ahensya, especially sa port authorities natin, ang kanilang existing practices, yung kaugalian ngayon, operational gaps at practical measures na maaring gawin upang magkaroon ng mas maayos at mas sustainable na sistema ng port waste management. Lin. Step back. Sorry.
2: Matanong ko lamang po kasi nabanggit niyo yung operational gaps. Ano po ba yung eksakto itong mga gaps na ito na may kinalaman po sa port waste management?
10: Ito po yung mga sangay-sangay ngayon kasi may mga traditional tayong practices diyan. So tinitingnan natin kung yung iba pang mga sistema na pwedeng ang lahat ng ahensya ay mag-participate, no? Hindi lang naman ang port authorities, but including kagaya ng sa buong naglalayag ng mga barko. Marina is the flag administration. Of course, meron tayong enforcement natin na ang Philippine Coast Guard ay kasama din sa sistema.
2: Mm-mm.
10: Na kayang tuparin itong ating plano. Hindi lang pwedeng ang Philippine Ports Authority o yung other port authorities natin.
2: Mm-mm. At nabanggit nyo yung Philippine Ports Authority and all. Pero paano pa po ito makatutulong? No? Paano po ba inaasang makatutulong itong workshop na inyo pong isinagawa sa pagbabuti naman po ng kakayahan ng iba pa po na government agencies dito sa ating bansa?
10: Napakahalaga na po ng Ports Reception Facilities o PRF na sinasabi natin. Yun kasi yung mga ginagamit ngayon o yung facilities na in place ngayon na tinatawag ding shore reception facilities sa ilang Philippine ports regulation.
2: Mm-mm.
10: Ito ang nagbibigay sa mga barko ng tamang lugar at sistema kung saan maaari nilang i-turn over ang kanilang mga waste pagdating sa ports. Ang konsepto ng adequate reception facility na tinalakay sa workshop ay hindi lamang pagkakaroon ng pasilidad. Dapat kaya nitong tugunan ang klase at dami ng waste ng mga barkong karaniwang gumagamit ng port at dapat available ang serbisyo na hindi nadudulot ng hindi kinakailangang delay sa operation ng barko. Sa Pilipinas, mayroon ng mga port reception arrangement at accredited services providers sa ilang ports. Halimbawa, sa working discussion tungkol sa Port Manila, mayroon ng procedure para sa advance notification at waste collection. Meron ding policies ng Philippine Ports Authority para sa provision ng shore reception facilities sa mga ports na sakop ng kanilang jurisdiction. Gayunman, isang mahalagang nakita sa workshop ay ang pangangailangan na magkaroon ng mas consistent at updated na informasyon tungkol sa facilities, waste types, capacity procedures, at service providers sa iba't ibang ports. Kaya hindi natin masasabi na pare-parehos na ang sitwasyon o level ng adequacy sa lahat ng pantalan. Ang isang mahalagang susunod na hakbang ay ang mas maayos na assessment at documentation ng actual needs ng bawat port.
2: Director Carpio, pagdating naman po no sa usapin regarding sa ship generated waste. Gaano po ba kalaki ang naiaambag nito sa marine litter at ano po yung mga pangunahing hamon sa pagkontrol nito para lang po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay.
10: Ang isang epektibong port waste management plan ay dapat nagsimula sa malinaw na scope ng anong port o terminal ang sakop ng ating anong klaseng ng vessels of operations ang kasama. Kailangan din natin itong magkaroon ng assessment ng uri at dami ng waste na maaaring i-deliver ng mga barko. Listahan at capacity na available port, reception facilities, malinaw na procedures para sa advance notification, collection at delivery ng waste, waste delivery receipts at record keeping, roles and responsibilities of port authority, service providers at iba pang stakeholders, mekanismo para sa reporting ng alleged inadequacies at monitoring at periodic review ng plano.
2: Bilang bahagi naman po no, Director Carpio, ng pagsunod dito sa MARPOL Convention. Pero bago po 'yan, ano po ba ito? Itong tinatawag na MARPOL Convention.
10: Yung MARPOL Convention, ito po yung convention, international convention na nakasaad diyan ang mga regulations natin regarding marine pollution prevention, ano? Ito ay an IMO convention na sa buong mundo, lahat ng ating mga barko ay dapat mag-comply ng kanilang kanilang regulasyon na dapat ay walang pollution na dapat itapon natin sa amang dagat karagatan natin. We have to preserve the our waters even national scope, no? Even ating sa lokal nating dagat, ang ating mga barko should have a waste management plan, not even hindi lang po sa port facilities na nandyan, pati na rin yung ating mga barko ay sakop na rin sila, and they have that plan na dapat ay hindi nila basta-basta lang na may maitapon yung mga basura nila. They have to collect it, declare it, no? Pagdating sa port naman ay kailangan nilang i-turn over sa port facilities sa lahat ng ating port authorities.
2: Ito naman po, Director Carpio, no? Kanina kasi nabanggit niyo na po yung ilang mga elements, no, para po sa isang epektibo na PWMP. Pero ano po kaya, no, yung mga masasabi po na madalas na nagiging hamon sa implementasyon nito nga po nga port waste management plans?
10: Isa sa mga pangunahing hamon ay ang pag-translate ng international requirement ng MARPOL na sinasabi ko kanina, particular ang Annex 5 tungkol sa garbage from ships tungo sa isang practical at coordinated na sistema sa ating mga ports. May iba't ibang ahensya at port authorities na may kani-kanilang mandato at existing regulations. Sa workshop, lumabas din ang pangangailangan para sa mas malinaw at harmonized framework sa port waste management. Mas kompletong data tungkol sa port reception facilities, mas standardized na procedures, at mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng maritime administration, port authorities, environmental agencies, coast guard, shipping sectors, at waste service providers. Ang ginagawa po ng Marina sa ilalim ng Regional Litter Project at pakikipagtulungan sa IMO at iba pang national government agencies ay palakasin ang capacity building at interagency coordination. Kasama rito ang workshop na ito at ang mas malawak na proseso ng pag-assess ng kasalukuyang sitwasyon at gaps at pagbuo ng mga strategic actions para mabawasan ng marine plastic litter mula sa sea-based sources. Ang Marina serves as a coordinating focal point. Ngunit mahalagang tandaan na ang effective implementation ay shared responsibility ng iba't ibang ahensya ayon sa kanilang mandato.
2: Ito naman po, no, kasi dun pala sa workshop na ito, no, yung two-day workshop, ay tinalakay ang isang case study mula sa isang port dito sa Kamaynilaan. Maari niyo po bang kumbaga ibigay konting detalye regarding this case study at ano po yung mga best practices na maaaring tularan ng ibang port no dito sa bansa from this case study po?
10: Ginamit po ang Port of Manila bilang working case upang makita kung paano maaaring buuin ang mga elemento ng isang port waste management plan mula sa actual existing arrangements. Isa sa mga nakita ay ang kahalagahan ng advanced waste notification. Sa discussion, nabanggit na bago ang actual collection, ang vessel owner or agent, captain o authorized representative ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa type of volume ng waste as requested at tungkol requested date and time collection. Sa Port of Manila case, ang minimum prior notice na tinalakay ay 48 hours. Napag-usapan din ang paggagamit ng standardized IMO forms at waste delivery receipts upang mas maayos ang documentation at monitoring. Isa pang mahalagang lesson ay ang pagkakaiba ng role ng Port Authority at ng Private Waste Services Provider. Ang service provider ay mahalagang implementing partner, pero ang overall PWMP ay ang dapat nakakakita sa nakakaangkla sa authority at oversight ng responsible public or port entity with consultation among relevant stakeholders. Ang lesson po dito para sa ibang ports ay hindi basta kopyahin ang Port of Manila model. Sa halip, gamitin ang parehong proseso, tingnan ang existing system, tukuyin ang gaps, alamin ang actual waste demand, facilities at procedures, at bumuo ng planong akma sa kanilang sariling operational situations. As emphasized by the IMO resource person, the best port waste management plan is the one that actually works for the particular port.
2: Siguro no, one of a few last questions po no, Director Carpio. Ano po ang mga susunod na hakbang po ng marina upang mas mapalawak po ang implementasyon nitong PWMPs sa iba't ibang pantalan dito sa Pilipinas?
10: Ang workshop po ay isang bahagi lamang ng mas malawak na proseso sa ilalim ng Rig Litter Project or Regional Litter Project.
2: Mm-hmm.
10: Ang direction moving forward ay ipagpatuloy ang capacity building at technical cooperation. Gamitin ang mga natutunan sa at inputs mula sa workshop upang suportahan ang pag-improve ng port-specific waste management planning at palakasin ang coordination sa mga concerned agencies and port authorities. Nais naming magkaroon din ng information and education campaign sa ating stakeholders at paigtingin ang kaalaman na ito upang matugunan natin ang dumadaming waste sa ating karagatan. Ang Rig Litter Project ay isang proyekto ng IMO at saka Food Agriculture Organization upang tugunan ang mga suliranin ng waste galing sa ating mga barko. Ang marina po, ang national focal point na sinabi ko kanina, kasama ang DFAR sa project na ito. Mahalaga rin ang magkaroon ng mas maayos na koleksyon at konsiderasyon ng data. Halimbawa, information tungkol sa types of quantities ng waste, available port reception facilities, service providers, at actual waste delivery records. Dahil dito, ito ang magiging basihan kung adequate ba ang existing facilities o kung kailangan na itong dagdagan o i-improve. Sa mas malawak na Rig Litter implementation, nagpapatuloy rin ang coordinated work para sa assessment ng current national situation at gaps at para sa development of refinement ng strategic actions laban sa marine plastic litter from sea-based sources. Kaya ang workshop ay hindi endpoints, isa itong building block para sa mass coordinated at long-term na application.
2: Siguro ito na lamang po, Director Carpio, bago po natin i-conclude itong interview. Ano na lamang po ang mensahe ng Marina sa mga stakeholders hinggil po sa kani-kanilang mga papel sa pangalaga ng ating karagatan laban sa pollution? Go ahead po, Director Carpio.
10: Ang mensahe po natin ay simple. Ang pangahalaga sa ating karagatan ay shared responsibility nating lahat. Para sa shipping companies at mga barko, mahalagang sumunod sa MARPOL requirements. Magkaroon ng maayos na shipboard waste management at i-deliver ang kanilang waste sa tamang reception facilities sa ports. Para naman sa ports operations at port authorities, mahalagang tiyakin na may accessible, adequate at efficient facilities at procedures upang hindi mahirapan ang mga barko na gawin ang tamang disposal ng kanilang waste. At para sa publiko, mahalagang tandaan na ang marine litter ay hindi lamang problema ng maritime sector. Marami sa mga basurang nakarating sa dagat ay nagmumula rin sa ating activities on land. Kaya lahat tayo ay may responsibilidad na bawasan ang waste, mag-segregate at mag-dispose ng tama at iwasang makapasok ang plastic at iba pang basura sa ating waterways at karagatan. Gaya ng isang mahalagang mensahe mula sa workshop, magkakaugnay ang ating mga karagatan, ang pollution nangyayari sa isang lugar ay maaring naarating sa ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ocean currents. Kaya sa bawat basura na napipigilan nating makarating sa dagat, may direktang ambag tayo sa pagkakaroon ng cleaner ports, healthier seas, at mas sustainable na maritime industry para sa susunod na henerasyon.
2: And with that po, maraming salamat po, Director Carpio, for joining us dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
10: Maraming salamat, Steph. Thank you.
2: Maraming salamat po. At ating nakasama mula sa Marine Environment Protection Development Service ng Maritime Industry Authority o Marina, walang iba kundi si Director Emmanuel B. Carpio. At dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
7: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
11: Ang fasting o pag-aayuno ay hindi lang uso ngayon. Isa itong sinaunang gawain na may mahaba at makulay na kasaysayan. Libo-libong taon na itong isinasagawa ng iba't ibang kultura at relihiyon. Mula sa mga Griego, Ehipto at mga sinaunang Pilipino hanggang sa mga Kristiyano, Muslim at Budista. Noon, ito ay ginagawa bilang pagsasanay ng disiplina, paglilinis ng katawan, at paglapit sa Diyos. Ngayon naman, ginagamit din ito sa kalusugan tulad ng intermittent fasting na layong mapabuti ang metabolismo at kalagayan ng katawan. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-aayuno ay paalala na minsan, sa pagpipigil, mas matatagpuan natin ang balanse at mas matatag na kalusugan.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas World Service Online.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman!
4: Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral

0: atin ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacanang.

Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

may malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: maulay at mabilis. Yan ang ating jeep.
1: Maari bang umusog-usog ng konti?
0: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
6: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Clink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
4: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
8: Ipapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan.
7: Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo.
8: Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang
7: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
4: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao.
8: Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo.
7: Ito ang tambalang
8: Charles Zulia
7: at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
8: Ngayon ay Martes, 21 ng Hulyo 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys.
4: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
7: CFO continues to forge partnerships to strengthen diaspora engagement.
8: CFO prepares Interagency Council for upcoming migrant fair in Aklan Province.
7: CFO recognizes Washington-based Filipino organization for its Link Appeal initiatives.
4: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
7: The Commission on Filipinos Overseas continues to form partnerships with civic organizations to strengthen its network for diaspora engagement. Among the latest partnerships were with the Rotary Club of Makati North and Ateneo de Davao University. These partnerships are set to bring the expertise of non-resident Filipinos in various nation-building projects.
4: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
8: In preparation for the migrant fair on September 2026, CFO facilitated an interagency meeting for the celebration of the Month of Overseas Filipinos. Held in Aklan Province, the meeting was also joined by several key partnering agencies of CFO, who will serve more than 500 migrants through its different public services. Present also during the meeting was Aklan Province Governor Jose Enrique Miraflores, who expressed his full support for the migrant fair.
4: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
7: The Commission on Filipinos Overseas recently gave tribute to its longtime partner, Feed the Hungry, for its commitment to help uplift education, health, and welfare of underprivileged Filipino communities. The group recently constructed an 8-classroom school building in Naic, Cavite. The donation was coursed through the CFO's Lingkod sa Kapwa Pilipino program.
4: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
7: At muli, isang magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa ating mga non-resident Filipinos na nakikinig sa app sa saan mang sulok ng mundo, sabi nga ni Jairus Badlang Bayan. At kung mapapansin po ninyo, iba po ang ating co-host ngayon. Yes, dahil po si Jairus ay in demand at nautosang mag-host ng isang event. At sana, Jairus, ay galingan mo ang pag-host para makabalik ka na rin dito. At ipapakilala natin ang ating co-host na si Charles Sulya. Magandang umaga, Charles!
8: Yes po, magandang umaga rin po, Sir Ares, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin dito ngayon sa Servisyong CFO, no, sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas. This is my first time po, isang karangalan din po na maging co-host po ninyo ngayon, Sir Ares. Dito po.
7: Alam nyo, itong si Charles, akala mo, nung pumasok, akala namin may seminarista.
8: Ay, ganun po ba? Bakit?
7: Yung tindig ay pang seminaryo at yung uniform din ay pang seminaryo. Pero ikaw ay employee ng Commission on Filipinos Overseas.
8: Opo, employee po na minsan napagkakamalang estudyante at minsan guro din po sa public school.
7: Pero anong division ka sa CFO?
8: Ako po ay galing, unlike po si Jairus na galing sa PMD or Project Management Division, ako po galing ako sa Migrant Integration and Education Division po, or the MIED po, MIED.
7: Ano ang ginagawa mo doon sa division na yun?
8: Sa amin po, isa po kong PDOS officer or orientation officer, na kung saan isa po ako sa mga nagpa-facilitate ng mga binibigay po nating seminar or PDOS. I think mas kilala po or mas alam nung iba ng ating mga tagapakinig yung PDOS, no? So kami po nabibigay ng mga ganyan, binibigyan po namin sila ng mga advices. Yan, ano po ba yung mga kailangan paghandaan, gawin, bago po man po sila lumabas ng Pilipinas, saka pagdating po doon sa basang lilipatan po nila.
7: Itong PDOS ay requirement, di ba?
8: Yes, it's a requirement po kasi it gives an idea at background. At sa pag-attend po ng PDOS natin, kumbaga may certificate. Ayan, na binibigay po si CFO, yun yung papakita nila sa immigration po natin bago sila umalis.
7: At pag wala sila noon, hindi sila paalisin.
8: Yes po, hindi po sila papaalisin or ika nga nila magkakaroon ng problema pagdating ka immigration.
7: Pero ikaw ay, di ba, nag-o-orient ka rin sa mga, yung mga magmamigrate dun sa pupuntahan nilang country, di ba?
8: Ako, ako.
7: So, anong countries ang siniservisyuhan mo?
8: Sa ngayon po, ang mga na-assign pala po sa akin, una-una is yung mga US, yeah, United States, then sa mga papunta pong Canada, saka yung mga, tawag ito, Australia at New Zealand po. So, yun, mga apat na bansa po sa ngayon.
7: So, US pa rin ba yung pinakamaraming attendees?
8: Actually, yes po. Hindi po nawawala sa listahan sa rank ko yung US po. Talagang top 1 po siya sa top 1 lagi-lagi.
7: Ano ang number 1 na tinatanong sa PIDOS sa'yo pagdating sa, kunyari, nagkukonda ka ng PIDOS for migrants sa pupunta ng, wag na lang sa US. Doon tayo sa ano, New Zealand. Maraming pumupunta sa New Zealand eh. Anong pinaka-common na tanong na tinatanong sa iyo doon?
8: Actually, ang base po sa experience ko, yung mga umaattend po sila PIDOS sa mga papunta ng Australia, New Zealand, hindi po sila matanong. Kasi yung mga umaattend po dyan, mga professionals or yung mga nagre-register po, actually kadalasan, mga nanggaling na doon. So, pag ganoon po kasi, hindi na po nila kailangan dumaan ng seminar. Kasi most likely, alam na po nila kung rin mapatuloy. Baka sila pa nga po yung magbigay ng seminar sa amin. So, ina-accept na po na namin sila sa pag-seminar. Diretso, tanggap na po agad ng certificate.
7: Pero ano ba yung number one na ano doon? Number one
8: question po talaga.
7: Hindi naman sa question. Yung kumbaga parang top na tip na binibigay ninyo sa ano sa mga magmamigrate doon.
8: Ako po ang isa sa mga tip ko talaga, syempre mag ibang bansa po sila. I always advise po na i-manage nila yung mga kaperahan nila, yung mga funds nila ng tama, ng wais. Kasi syempre baka isipin nila, ang laki ng kinikita ko dito, ang yaman ko na kumbaga. No, baka ang thinking kasi nila parang value lang ng mga bilihin sa Pilipinas yung bibilihin nila.
7: Oo.
8: Wherein, kaya ganyang kalaki yung mga kinikita nila, yung mga nagiging sweldo, is para mapantayan lang, mamatch kung ano ba yung mga, cost of living.
7: Yung cost of living, yes, sa abroad. No? Abroad. Yun kasi yung madalas na nagkakaproblema eh, dahil ang tendency is i-convert mo yung kikitain mo dun sa abroad, di ba? Without considering yung cost of living doon sa pupuntahan nilang.
8: Kumaga, mas nauna yung gusto nang
7: nauna yung iniisip kung magkano yung maiipon niya.
8: Kaya ako ang na-advise ko nila na yung mga kinikita nila dyan, hindi naman nila yung gagastusin sa Pilipinas kasi kaya sila nag-migrate. So, most of their years, most of their time, wala din naman sila dito sa Pilipinas. So, manage their funds.
7: Kita nyo naman, ha, mga tagapakinig ng servisyo CFO, itong batang-batang migrant officer ng CFO ay parang veterano na kung magbigay ng kanyang mga advice sa ating mga migrante. Ikaw ay nagsimula sa CFO bilang intern.
8: Yes po, intern po for about 4 months.
7: Tapos nagustuhan mo na.
8: Okay naman po. Actually, si CFO naman po ang unang tumanggap. Actually, biglaan nga lang din po yung mga nangyari noon after ng internship.
7: Pero ikaw ay nagtapos ng...
8: Ako po ay graduate ng BS for... AV, Foreign Service, sorry.
7: Foreign Service sa Lyceum of the Philippines University.
8: Yes po, LPU Cavite.
7: Okay, so... Doon na tayo sa... Well, yung mga tinanong ko sa'yo ay related dito sa ating makakasama ngayong umaga, no, sa dito sa servisyo CFO sa Bagong Pilipinas, dahil ngayon ay buwan ng anti-human trafficking awareness, no?
8: Yes po,
7: NATAM. Nung minsan nakita ko yung mga message tungkol sa NATAM, hindi, ano ba tong NATAM na to? Kinabahan ako, ano ba to?
8: Parang bagong term po ba sa inyo?
7: Oo, kasi nasanay ako na ang pinaka-closest na na-encounter kong term, NOTAM. Notice to Airman. Sa Kaap. Ngayon ay National Anti-Trafficking Awareness Month. So, ano ba ang papel ng CFO dyan sa NATAM na yan?
8: Yan, as na, tawag dito, as head po ng ating tinatawag na IACAT or the Interagency Council Against Trafficking, yan, chair po si CFO. So, we provide po yung mga publications regarding sa human trafficking, ano ba yung mga issues regarding that, paano ba magiging aware yung mga kababayan natin, yan, yung mga takapakinig po natin, paano natin siya ma-address, saan ba pwede mag-report, especially si CFO po kasi meron tayong tinatawag na 1343 action line.
7: Okay.
8: So, isa po yan sa pwede at pwede pong lapitan na ating mga kababayan po. Kung sakali man may mga kakilala sila, naririnig, nababasa, or sabihin natin naka-experience sila ng trafficking, no, whether here in the Philippines or mostly in other countries po, 1343 po ang pinaka action line or hotline po natin dyan.
7: Napansin ko nga, Charles, no, nung minsan nasa airport ako, yung mga, di ba may mga TV dun sa airport?
8: Opo, opo.
7: May lumalabas dun na ano eh, na mga parang public service announcement na galing sa CFO.
8: Opo.
7: Na tungkol sa mag-ingat sa mga ano, mga anti mga trafficking, no? Mga kasi maraming nagbibiktima niyan eh sa hindi sa airports lang ano ha, ng international ha, sa domestic pa.
8: Doon din kababayan din po
7: oo, natin. Kasi doon nagsisimula ang trafficking eh.
8: Yes po.
7: So eto na nga makakasama natin ngayong umaga yung isang kasama din natin, isa sa mga veteranong kasama natin sa Commission on Filipinos Overseas. Mas maganda siguro dahil kayo ang magkasama sa division, ikaw na magpakilala sa ating guest.
8: Ah, yes po. Yeah. So gusto po ipakilala sa ating mga tagapakinig ang nag-iisa po na veterano. Yan, kumbaga proven and tested na po kanyang mga naging experiences pagdating sa mga services, programs po ni CFO, whether man sa human trafficking man or other programs po. Okay, nag-iisa po naming Supervising Emigrant Services Officer, si Ms. Janet Ramos.
7: Magandang umaga, Ma'am Janet!
9: Magandang umaga. Magandang umaga, Sir Aris, Sir Charles, at saka mga sa tagapakinig ng inyong programa.
7: Maganda ang
9: CFO.
7: Maganda ang balanse natin ngayon. Nandito si Charles na relatively bagong staff ng CFO dahil 3 years pa lang naman siya at sinasabi niyang kayo daw ay veterano sa CFO.
9: Nako.
7: Okay. Hindi, ma'am. Eh, ano lang naman yun. He's giving tribute to your knowledge and yes, service.
9: Mabilis lang po makatanda. May ano, ang lakas makatita.
7: Ilang years na po ba kayo? Kung maitanong lang namin, ilang years na po ba kayo sa CFO?
9: Nako po. 25 years na po.
7: Oh.
9: 25 years. So, I started in 2001 po dito. Mm. Kung kailan po pinanganak si Charles.
8: Exactly.
7: Ganun ba?
9: Opo.
7: Di parang pag nakikita nyo si Charles, aalala nyo yung ito nung araw, ganito. 2001, ganito.
9: Madalas ko pong sabihin sa kanila yan kasi may mga batchmates po dito si Charles din.
7: Oo nga, marami tayong mga batang employee sa CFO ngayon.
8: Yes,
7: no? Parang
8: yes,
7: nagpapalit ng generation sa CFO. Eh.
9: Tama po. Pagdating ng mga panahon sila na po yung nasa pwesto natin.
7: Oh, ano lang naman yan, cycle, di ba?
9: Yes, tama po. Bata rin naman po ako dati.
7: Bata naman tayong lahat dati.
8: Tama
9: yes.
8: Naman po.
9: Oh, yes.
7: Ayun, ma'am. Tulad nung laging nababanggit ngayong episode no, na ngayon ay buwan ng Anti-Trafficking Awareness.
9: National, no? Anti-Trafficking Awareness Month.
7: So, okay po. Meron akong nabasa sa isa sa mga kasi naglalabas yung CFO ng mga statements at saka ng kung ano-anong information materials. Meron akong nabasa na isa sa discussion doon na ginagamit na daw ang artificial intelligence part ng mga human trafficking syndicates. Ano po ba yung nakikita nyo dyan sa tungkol sa AI na ginagamit ngayon na ginagamit na modus sa anti-human trafficking?
9: Okay. Actually, yung AI ay I think hindi lang naman siya nagagamit sa trafficking. Kahit sa ang krimen, meron na, di ba?
7: Mm.
9: Kahit sa mga fake news sa social media, meron siya. Pero sa trafficking, wala pa po kaming documented cases. But I believe na sa mga activities na mga forced scamming, nagagamit na rin po siya. Kasi marami rin po tayong scammers o scamming na nangyayari online, di po ba? Pero yung talagang pinaka-large scale talaga na nangyayari, yung mga forced scamming, kasi marami rin pong nabibiktima ng mga Filipino sa overseas. No, yung ating mga kababayan overseas usually nanggagaling sa mga kapitbahay natin na Asian countries.
7: Ano po yung usual na ano na modus na namo-monitor nyo?
9: Yung meron po tayong na assist dati, sumama po tayo kasi 'di ba tayo po ay regular member of the Interagency Council Against Trafficking. Since marami po ito, and I think at that time no na-involve tayo, that was the third wave yata ng mga Filipinong bumalik from other countries, so na biktima sila. Ang modus po kasi niyan dito, at that time po na kasi nakita namin na yung pattern po, karamihan po sa kanila, kasi that's more than 100 po eh, parang 170 plus. And then karamihan po sa kanila, mga may experience po sa call center. So I think yun po yung isang tina-target nila. At hindi lang po sila mga, ano no, mga veterano rin sa call center. They were promised yung napakalaki na salary na US dollars talaga. And syempre, kung ikaw naman ay gusto mo rin talaga na magkakumita ng malaki, di ba? At saka nandun ka naman, nakita mo na ma-qualified ka kasi kung naman ay recruit, talagang mapapapayag ka.
7: Mm-hmm.
9: Tapos pagdating po nila doon, yun po yung pinilit na po silang mag-scam ng tao, mangloko ng tao online.
7: So ito po so, ba yung tinatawag ng mga scam hubs?
9: Yes, ito po yung mga scam hubs. Diba? Alam naman natin na meron tayong kaso niyan dito sa Pilipinas.
7: Mm-hmm.
9: So since nawala na po yung ating mga offshore gaming dito sa Philippines, so sa ibang bansa naman po sila napunta. So,
7: pero ano nare-recruit nila? Mga Pilipino?
9: Opo, mga Filipino po. Unang-una kasi marunong naman tayo makipag-communicate in English, 'di ba? So 'yun po. So pagdating po nila doon, marami po kaming nakita na pinipilit sila yung tinatawag na love scam.
7: Mm-hmm.
9: 'Di ba? Yung pong maghahanap sila ng mga pwede nilang i-assume na personality o name sa social media, tapos gagamitin po nila yon, at yun po yung gagamitin nila, yung account name na yun, na yun po yung gagamitin nila para makapanloko ng mga kalalakihan o mga kung sino mang individual po. So ganun po yung naging sistema. And then tama yung naririnig natin sa mga balita dati na kapag hindi sila naka-perform well, hindi sila naka-produce no, kung ano o yung quota, talagang sila po ay sinasaktan. O kung sakaling ayaw na po nila na pagpatuloy yung ganong aktibidades, ayaw nila, hindi po talaga hindi sila makakalabas at yun, matotorture po sila. So may mga cases po tayo na napapauwi na they need the medical attention po talaga. Kaya sa dami po ng mga and I think meron pa rin po ngayon pa konti-konti na na-assist ang interagency lalo na yung task force natin sa airport na pa konti-konti na galing sa mga bansa na yan.
7: Ano po yung you're referring to physical injuries aside from the mental aspect, yung physical injuries, may mga sugatan po.
9: Yes, meron po akong na-interview na buntis po siya kasi pumunta po siya ng Cambodia. Nag-illegal corridor po sila. And then they went to this country. And then magkasama po sila ng kanyang boyfriend. And then so nabuntis po si yung ating kababayan doon. And then syempre dahil sa kondisyon niya, gusto niyang umuwi. Pero dahil hindi nga sila pwedeng makalabas, so nagpilit sila, sila po ay na-isolate and then minugbog sila at kwento po ng babae no, bata pa po ito, na kinuryente po siya at pinakita po pa po niya yung sugat niya doon sa kanyang, sila. Yes, opo. At sa pagkakakwento po niya, walong kalalakihan po ang nambubog sa kanilang mag-boyfriend. So, ganun kalala po yung mga sitwasyon ng mga kababayan natin doon na nasasadlak po sa force coming.
7: Ma'am, nabanggit nyo Cambodia yung destination country, no?
9: Opo, Myanmar po, yun. Myanmar. Minsan nagbabaya, ano po sila, no, sa ibang bansa.
7: Ano pang iba, aside from Cambodia and Myanmar, may iba pa po bang bansa binabagsakan itong mga nabibiktima ng...
9: Oo, sa ngayon po yun, usually po sa Golden Triangle, Cambodia, Myanmar, Laos, yan po, no? Minsan binagbaya, Thailand, meron din po. Yan. So sa ngayon, yun lang po yung identified na countries na destination ng mga nabibiktima ng force coming. Ayon po sa task force natin sa airport.
7: At ang kadalasang jump off point po ay sa Bangkok po, di ba?
9: Yes, opo.
7: Pero may na-monitor din po kami dati na parang meron pang dinaan yata ng Kuala Lumpur.
9: Actually, marami pong ano, kasi siyempre kapag marami ng mga cases dyan, siyempre yung mga foreign authorities medyo nagbabantay na sila. Yung iba po, ayon sa ano, no, sa task force natin sa airport, may iba pang pinupuntahan na mas malayo pang bansa para lang yun yung maging jump off nila para makapunta doon sa bansa na yun. So ganun ka ano po yung ating mga ano, no, ating mga traffickers, no?
7: Para hindi mahalata na doon ang punta, so ilalayo muna.
9: Opo, opo. So remember kasi ang trafficking in most cases po, kasi lalo na kung large case, this is an organized crime. Imaginein mo the immigration officers, means syempre may mga ano din diyan, no, kakasama din.
7: Ma'am, kanina nabanggit nyo na kaya parang nagiging preferred victim ang mga Pilipino kasi yung ano, yung competency ng ng Pilipino sa language. Okay. So ibig po sabihin yung dati ang pinagmamalaki natin na kaya nagiging pangunahing BPO hub yung Pilipinas ay dahil sa
9: lingwahe.
7: At ngayon, ganun din, yun naman ang ginagamit ngayon para mambiktima.
9: Yes, ganun po talaga. Kasi, syempre, kung yun yung advantage natin, yun din yung nagiging disadvantage natin. So, I think siguro, ano, no, importante lang may balance talaga sa ano. Parang sa AI, di ba? It's very, ano, no, parang positive yan sa iba kung gagamitin natin ng tama. Pero it can be negative din kapag gagawin siya sa illegal na activity. So, ganun. Ganun po. Kaya nga ang nabanggit ko kanina na nakita natin yung pattern na karamihan ng mga nabibiktima ay mga experience talaga ng mga call center agents.
7: So, ibig sabihin, ma'am, itong mga sindikatong ito, itawagin na natin sindikato dahil sabi nyo nga organized.
9: Yes.
7: Eh.
9: Opo.
7: Sila ay nakabantay sa mga BPOs natin. Sila doon sila nag-i-scout ng mabibiktima nila.
9: Or meron din po silang mga recruiters dito kasi syempre kung sila naman ay ano, no, busy sila overseas, syempre may presence din po sila dito at meron din silang mga recruiters. Diba? And ayon din sa mga kwento po, no, meron din po silang mga kasakasama na yung pala ay recruiters. At that time, ang kwento po ng isa pang na biktima ay parang isang Filipino, isang individual na ma-recruit mo, meron kang 50,000 pesos, no? So napakalaki, di po ba? Eh, kung makailan ka, dami na po noon, di po ba?
7: So parang ini-incentivize pa yung pang-bibiktima. Parang ganun po ba yung nangyayari?
9: Tama dyan? Po, tama po. So, nagiging ano din. Ano, nagiging business talaga. Okay.
7: So, ma'am, bilang ano, yung CFO, bilang... Kasi ang CFO ang tumatayong chair ng Advocacy Committee.
9: Advocacy and Communications Committee.
7: Communications Committee. So, ang prevention aspect nito ay nakasalalay sa education.
9: Yes, opo. So, kaya po tayo. Ayos,
7: ano po ang ginagawa ng IACAT as a whole para kasi ongoing pa yung mga ganyang recruitment, I'm sure na may mga tina-target pa rin diyan. So paano ano pong inilalatag natin program to for prevention?
9: Okay. Yung pong information campaign, yun ano no. Tayo sa CFO kasi meron tayong sarili community education program. Pero kasi hindi naman natin kaya kung tayo lang ang gagawa. Actually, yung information campaign, it's a responsibility of of every member agency ng Interagency Council Against Trafficking. Nasa batas po yan. So tayo naman, ang part natin, nagko-conduct tayo ng community education program. So yearly po yan, ginagawa natin at saka yan talaga yung focus natin, magpalaganap ng information about yung anti-trafficking na awareness. Mm. Kasi naniniwala naman tayo na syempre ang trafficking usually naman kasi hidden yan and discreet siya in-execute. So importante na malaman natin na bawat individual may capacity na identify kung ito ba ay posibleng activity ng isang human trafficking o kung sakali naman na alam mo itong mga red flags ng red flags, at least alam mo kung saan ka magre-report. So kasama diyan sa information campaign natin yung call to action na meron tayong 1-3-4-3 action line. Of course, pag nasa probinsya tayo, kung pinakamalapit sa iyo ang mga law enforcers natin diyan like sa PNP or NBI, pwede po doon. Pero syempre, kung ito ay sinasabi nga nating organized crime syndicated, syempre kung ikaw ay may nalalamang kaso, matatakot ka din. So, kaya tayo nag-provide ng 1-3-4-3 action line para at least may privacy kung ayaw mo ibigay ang sarili mo, ang pangalan mo because syempre you feared of retaliation or anything, 'di ba? Matatakot ka sa security ng sarili mo at ng family mo. At least meron kang pwedeng tawagan. Diba? At least bigay lang po kung ano yung nalalaman natin. Siyempre, importante dyan yung lokasyon ng biktima, pangalan, at least, no po, yun. At iba pang mga detalye na makatulong para mahuli po o ma-rescue kung sino man po yung biktima.
7: Nabanggit nyo, ma'am, yung mga probinsya.
9: Yes.
7: Kasi na ako din dati ay nag-iikot sa mga probinsya, napansin din namin na umuusbong na rin yung mga BPO sa iba't ibang lugar sa Pilipinas.
9: Opo.
7: So mas madali, mas at medyo mas gullible yung mga probinsya, diba, no, Charles, mas gullible yung mga nando sa probinsya dahil hindi sila masyadong nabibigyan ng
8: kulang po yung awareness.
7: Yung awareness. So opo. Ano po yung napansin ko rin, umiikot yung CFO no, lately kung saan-saan kayo nakakarating. So kasama po ba dito sa pag-ikot ng CFO yung pagbibigay ng awareness seminars o campaigns?
9: Opo, kasama po yan. Kaya po, hindi lang po dito sa NCR yung target natin. We go to even the far-flung areas po. No? Kahit nasa Batanes, nakaabot po ang CFO
7: ng talaga?
9: CDP. Yes, opo. Diba? So, kahit tawi-tawi, no? Nakaabot din po tayo. So, yun po yung purpose natin, objective natin, magbigay ng awareness.
7: Napakalawak na pala, Charles, ng inaabot ng mga awareness campaigns.
8: Yeah, actually, yung sinasabi rin po ni Ms. Janet na CEP or the Community Integration Program po, it's a yearly activity rin po ng CFO na actually, months long din po yung mga preparation, yung pagkoconduct po. So now, yeah, may mga recent activities din po tayo ng CEP natin here in NCR for the next coming months. Kami rin po, personally, will be having our CEP rin po in Palawan. Kaso nga lang, due to the restrictions when it comes to traveling, online po sa ngayon yung iba.
7: Puro online ang ginagawa ngayon ng CEP.
8: Pero for the NCR parts po, physical or in-person po yung pag-conduct po natin.
7: Mm-hmm. Ma'am Janet, nabanggit nyo kanina, may binanggit kayo kaninang red flags.
9: Opo.
7: So ano po ba yung mga red flags na yan?
9: Okay. Unang-una, siyempre pag naghahanap tayo ng trabaho, usually sa ngayon, no, with the modern technology, siyempre sa social media na tayo. So tingnan din natin, matuto tayong magtingin din, mag-validate. Siguro kung may makikita kayong job openings no, sa mga nakikinig sa atin, alamin kung ano bang pangalan ng magiging employer na yan, ano bang company yung may opening, at i-check yung website kung totoo bang may opening. At saka, kung it's too good to be true, malamang po hindi ano yan. Kung napakalaki ng sweldo at alam mo namang hindi capable ang company na yan na magbigay, I mean, ano no, dapat hindi natin, ano no, dapat hindi natin patulan o ano, tingnan na lang natin, baka pwedeng i-report yung mga ganyang ano no, ganyang mga posts, di ba? Saka dapat po kung mag-apply tayo ng trabaho overseas, alamin muna natin kung authorized po siya ng Department of Migrant Workers. Mm. Kasi meron pong mga lisensya o authorization din po 'yan mula sa ano no, sa government, particularly ng DMW. Mm-hmm. Pwede naman pong i-check 'yan sa website, makikita po nila.
6: Ah, okay.
9: Kung nag-a-apply po sila, opo, kung nag-a-apply po sila sa isang agency, makikita po nila 'yan diyan. Pakita rin nila kung merong job order 'yan, 'di ba? Kasi pwede rin naman pong authorized sila ng DMW, pero yung particular job na 'yan, wala naman palang approved na job order. Mm-hmm. Halimbawa, kung nag-a-apply ka ng nurse, tapos alam mo namang authorize yan na recruitment agency, i-check mo din kung yan ay talagang authorize sila na mag-recruit for teachers, di ba? Baka pwede, baka kasi yung nurse na job order nila ay approved pero hindi on teachers. So tingnan natin yan. Makikita naman po natin yan lahat sa ano no, sa Department of Migrant Workers na website.
7: Ah, meron pong part po doon sa website na nakalista yon.
9: Yes, yes po. Opo, job order at saka yung mga license na recruitment agencies, nakalagay po yun doon.
6: Mm-hmm.
9: Makikita natin yung ano nila, yung mga job openings din. Yan, nakapost din po yan. So, sana, yun na lang sana yung maging resource natin. Or mag-check, may hotline naman po ang DMW, they can also check via phone.
7: Sa CFO po, meron po bang tayo mechanism na ganyan?
9: Kasi since ang may ano po sa ating mga OFW ay sa DMW, doon na lang po tayo nagre-refer. So, minsan may na-assist din naman po tayo na mag-check sa mga website pag may nag-i-inquire po sa ating action line din.
7: So, maliban po sa anti-human trafficking awareness efforts na ng CFO, ano pa po ang ginagawa ng inyong division sa ngayon?
9: Isa po sa okay, kasi kaugnay din po ito doon sa ano natin, sa PIDOS na ginagawa for marriage migrants. Siyempre, hanggang kampanya, nag-advocacy din po tayo ng anti-mail order spouse scheme. Mm. Kasi kung ang forthcoming ay emerging trend, ganun din po ang mga kaso ng mga mail order spouse schemes. Ito po yung ginagamit ang mga kababayan natin para mga asawa ng mag-asawa ng foreigner at gamitin no in the guise of trafficking po ito. So sila ay
7: paano po yun? Hindi legal yung kasal o
9: meron pong legal, meron pong hindi din.
6: Mm.
9: Ginagamit po ang kasal sa isang foreigner para makapag-exploit ng isang ng kababayan natin na usually po ay mga Filipino, mga babae po. Kaya karamihan ng mga registrants natin ng guidance and counseling program, iyan po yung mandatory na PIDOS para sa mga ano natin, mga marriage migrants. Karamihan po diyan mga babae. No, more than 90% po ang mga kababaihan, yun, the remaining po ay mga kalalakihan na. At
7: hindi po mabenta ang mga lalaki sa atin.
8: Ayaw po niya. At actually,
9: mas marami lang po ang mga lalaking naghahanap, foreigner na lalaking naghahanap.
8: Yan po.
9: Nagkataon lang.
8: Makikita din po natin siguro dito. Makikita din po siguro natin dito na hindi rin talaga, sabi natin, hindi talaga totoo yung sinasabing na kapag, pangasawa, may partner siyang foreign national, AFAM, kumbaga, no, na hindi porque may partner siyang AFAM, iginhawa na yung buhay.
6: Oh.
8: Kasi tignan din natin na, may partner siyang foreign national, ganyan, hindi naman automatically gaganda ang buhay, no? Siyempre, dadaling ka sa ibang bansa, kung ikaw lang mag-isa, kilala mo lang partner mo, di ba? Paano kung sabihin na natin na hindi maging maganda yung takbo ng relasyon, di ba? Anong gagawin mo? Saan ka hahanap ng tulong, mga ganyan? So, parang...
7: So, di yun ang dinidiscuss nyo sa, ano, dun sa guidance counseling.
8: Guidance counseling po sila, yes. Po yung mga counselors po natin.
9: Apo, yan po yung pinaka-objective natin. Unang-una, syempre, yung maghanda sila, no? Ma-prepare sila, ma-empower sila. Pero syempre, 1.5 hours lang yung ating, ano, no? Yung ating seminar. Pero pagdating doon, ano ba yung mga dapat nilang gawin? Katulad ng sinabi ni Charles, saan ba sila pwedeng lumapit? No po, yan yung mga information na pwede nating idagdag sa kanila.
7: Mm-hmm. So, pagka may nagka-problema po sa marriage migrant, pwede po ba silang humingi ng tulong sa CFO?
9: Yes, opo. Kaya po yung guidance and counseling program natin, limit lang natin to a minimal lang na ano no, attendees. Kasi gusto natin, since it's a counseling program, gusto natin talaga mabigyan talaga ng time, no, isa-isa yung ating mga ano, yung ating mga marriage migrants. So, siyempre binibigay natin yung pangalan ng mga counselors para kung sakaling nandoon na sila, 'di ba? Magkaroon sila ng problema, pwede na nilang kontakin yung kanilang mga counselors.
7: May nangyari na po bang ganyan na
9: marami po. Ah. Karamihan po ng mga nare-report sa atin na mga cases po, no? Through their counselors po. Either madalas siyempre yung mga nabibiktima mismo ng mail order spouse schemes o trafficking the guys of intermarriage, yan talaga sila yung nag-i-email sa kanila mga counselors at nare-report. Saka kaya kung nare-repatriate sila, yung atin din mo pang assign na counselors nila yung nag-assist din po
7: sa para din silang nagiging case officers?
9: Yes, opo. Mm. Yan po yung purpose talaga.
7: So maganda pala talaga itong programa na magkaroon ng counseling muna yung, diba? Yung...
8: Kumbaga, hindi po dapat na, kumbaga, oo, kasal na, pero dapat, kasi tulad po na sabi ni Miss Janet, no, maiba na, yan, biglang kasal. May iba, actually, may iba nga pong kinakasal. Online na lang po, yan, through Zoom, imagine Sir Ares.
7: Nangyayari na yan ngayon?
8: Yes.
7: Po, online na kinakasal?
9: Opo, po, meron na po.
7: Ah,
9: dahil may mga bansa po kasing nag-allow
7: na pwedeng ganun. Kasi ang alam ko, under Philippine laws, hindi pwedeng online.
9: Opo.
7: Eh.
9: Nangyayari po, kaya lang, nagkakaproblema na lang po yung ating mga kababayan sa pagre-report ng marriage. Kasi dito po sa Pilipinas, hindi natin nire-recognize. Kasi nakalagay po sa family code natin, dapat yung seremonya ay physical.
7: Oo, yun nga yung nasa batas.
9: Yun ang problema po, no? Kaya... wag po sana tayong mag-resort to online wedding.
7: Ma'am Janet, madami pa sana tayong itatanong. Ayan, kaming itatanong sa inyo. Pero gipit na po tayo sa oras. Hinga na lang po namin kayo ng mensahe para sa ating mga tagapakinig.
9: O yun, sa mga nakikinig po, so since tayo po ay nag-observe ngayong buwan ng National Anti-Trafficking Awareness Month, so syempre ang advocacy naman natin, year-long po yan, pero nagkaroon lang po tayo ng month-long na observance para mabigyan natin ng diin o emphasis yung ating advocacy. So kung may nalalaman kayo na kaso, kahit hindi po ano no, hindi tayo sigurado, kung nakikita nyo lang na merong hindi tama, at kinabahan kayo, so maaari po kayong mag-report sa 1343. Pag nasa Metro Manila po, dial lang po diretso ng 1343. Pero kung nasa labas po ng Metro Manila, you have to dial the 02-1343. So maging vigilant din po tayo kung sa community natin, nakikita natin may nagre-recruit yan bahay-bahay, yan po ay bawal, so pwede nating i-report po yan sa 1343. Yan, yun lang po. Maraming salamat.
7: Maraming salamat po, Ma'am Janet. At ipaabot po ninyo ang aming, paano ba yun? Get well soon kay Ma'am Ivy.
8: Yes po.
9: Yes. Yes. Opo, makakarating po. Si po. Narinig po niya.
7: At yan po si Miss Janet Ramos, ang Supervising Emigrant Services Officer ng Commission on Filipinos Overseas, at siya ay kasama ni Charles. Sa ano nga ba yung division ninyo?
8: Sa Migrant Integration and Education Division po yan. So, onting shout out na lang din po sa mga taga nakikinig po na galing sa MED po.
7: Mga taga MED?
8: Yes po.
7: Yung jacket ko ha, yung malaki ha.
8: Ah, yes. Anong kailangan po ba, Sir Ares?
7: Hindi magka, natin. Walang magkasya sa akin sa mga
8: gagawa po tayo ng custom MED po, Sir Ares.
7: Oo, oh, hindi. Para naman may jacket din ako.
8: Yung
7: 1343. Meron lang ako naka-choke dito. Nilalagay ko. Sino pang gusto mong batiin, Charles, sa CFO? Para naman...
8: Oh, ayan po, si Sir Diego daw po, ayan. So, nakikinig po sa atin ngayon, si Ma'am Divine po. Ayan, hello po sa atin lahat. Yung mga, ayan, sige, susuliti ko na rin po habang nandito. So, kung nakikinig po, ayan, yung mga nagpalista po sa akin dito, si, nilistahan po dito, binigay sa akin. Yun. So, una-una po si listahan, si Miss Shane Carnacite, si Miss Eka Rolia po. Ayan, si Ma'am Min din po, Ma'am Min Gunabe. So, sa lahat po ng mga nakikinig po from YED or from all over the CFO po, hello po sa inyo lahat.
7: Huwag mong kalimutan si Kuya Bong. Wala kang tanghalian pag wala si Kuya Bong.
8: Ayan, yung masarap po yung
7: musubi. Tako.
8: Tako po. Tako lumpia po ni Kuya Bong. Yung kanyang musubi po. Ayan.
10: Marami. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
7: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
8: Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin namin mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo.
7: Tandaan mga kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
8: CFO, kasama mo saan man sa mundo.
7: Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
10: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: kasi Aiza. Oo, sige. Alam nyo, yung mga pambansang reyna ng handaan na yan na lumpia, ang pagkain ito ay dinala sa bansa ng mga maagang migranteng Chino mula sa rehiyon ng Fujian. Oh, ni hao ma, mga taga Fujian. Ay, kaya lang, alam nyo. Ay, di bale. E, politiko yung pag-sumunod na istorya nun. Fujian sa China, ni hao ma. Tinatawag itong Fufia o Spring Roll. Ah, dahil traditional po ito, mga kabayan, na kinakain tuwing tagsibol o yung Spring Festival upang ipagdiwang ang saganang ani ng mga gulay. Yan, kita mo naman, Tata Rolly, ha? Pero ikaw talaga, gusto mo lumpiang hubad eh. Lumpiang hubad. Hindi, ibig sabihin, meron ding lumpiang kamote, merong lumpiang singkamas, at saka meron pa isa, Tata Rolly, yung lumpiang sayote. Oh, nakatikim ka na noon? Ah, hindi pa. Kay pa, ipagawa mo kay ano, Glory Fair. Reyna ng lumpia yan eh. Alright!
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Oh yes! Ang ating Kuya Kicks, alam na this. Ay, magandang umaga po. May Mang Lito, Mang Arian, Mang Tony na nandyan muli sa centuries ng UV drivers. At saka syempre, yung kanilang mga pahinante at saka yung mga nakikinig dyan sa kanilang mga inaantay na mga pasahero. Papuntang, saan ba ito? Aba, papuntang San Jose del Monte, Bulac. Bulacan, oo. Nilalakasan nila yung kayong radyo kasi nakamonitor sa FM sa 104.3 FM. Pero huwag kayong mag-alala, ang 738 ay magbabalik soon dahil sa ginagawang technical adjustment. Asya, salamat muli. Thank you, Engineer Tata Rory, batang-bata, bumatayo. Engineer Joe Marie Rafael, at syempre si Glory Fe, at saka si Aiza, si Mary Ann Milliones. Ayan, no? Miss Milliones, ha? Ikaw nga, hindi ka lang Milliones, kundi Milliones ka. Si Tata Rory, batang-bata, bumatayo. Thank you! Uy, ito na naman po ang inyong lingkod, si Kakiko Flores, ang inyong kabisyo sa serbisyo. Nagsasabing, God is good, God is great, all the time!

0: Servicio público. Servicio. Radio público. Servicio. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo público. 738.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Emerson po yata ang nakakabit eh.
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas at Amerika muling pinagtibay ang isang siglo ng alyansa.
0: Headlines.
12: Lieutenant General Antonio Navarrete itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines.
0: Headlines.
11: Kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K program, pinalawak ng pamahalaan para sa kapakanan ng returning OFWs.
13: Headlines.
12: Mga natulungan ng 2,000 pisong uplift assistance, halos 1,000,000 sambayan na ayon sa Department of Social Welfare and Development.
13: Headlines.
11: Diskwento sa ilang gasolinahan patuloy sa gitna ng tumataas na namang presyo ng langis ayon sa Department of Energy.
13: Headlines.
12: Pagkondena sa AI video ng Chinese Daily na nangmamaliit sa mga Pilipino, suportado ng Pangulong Marcos Jr.
13: Headlines.
11: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may tiwala pa rin sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete ayon sa Malacanang.
13: Headlines.
12: At sa pina para sa bank at tax documents ni Vice President Sara Duterte, aprobado ng Senate Impeachment Court. NBI Director Melvin Matibag haharap ngayon sa impeachment court para sa grave threat allegation.
14: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Nagarap na pagpupulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni na U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton at U.S. Ambassador to India Sergio Gore sa Malacanang. Nag-courtesy call ang dalawang diplomat ng Estados Unidos kay Pangulong Marcos na naglalayon ding palakasin panglalo ang regional cooperation, economic ties at digital trade ng dalawang bansa. Sa kanilang pagkikita ay pinagtibay din ang mga ito ang magkatuwang na paninindigan sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sa Facebook post naman ng Pangulo ay ipinahayag nitong pakay ng naganap na pagpupulong ang higit pang pagpapalalim ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kasabay ng pagwinita sa ika-80 anibersaryo ng ugnayan diplomatiko ng dalawang bansa at ika-75 anibersaryo ng Mutual Defense Treaty. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagtugon sa mga kasalukuyang hamon sa mundo kabilang sa agenda ng 59 ASEAN Foreign Ministers Meeting ngayong araw, si Quincy Kahilig sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Normal lang sinimulan ang programa ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pasay City ngayong Martes ng umaga. Sa harap ng matataas na opisyal mula sa ASEAN member states at iba pang mga bansa sa labas ng rehiyon, binigyang diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang opening message ang halaga ng naturang pagpupulong upang sama-samang makahanap ng nararapat na pagtugon at ng solusyon ang ASEAN para sa iba't ibang mga hamon na kinakaharap ng mundo ngayon, kabilang nga dyan ang sigalot sa Middle East. Narito ang kanyang pahayag.
4: It represents our commitment to active, deliberate problem-solving, seeking creative solutions and viable pathways even in the most difficult situations and during the most complex discussions.
3: Mamaya ay magkakaroon ng pagkakataon na makapanayam ng international at local media si Foreign Affairs Secretary Lazaro upang maibahagi ang napagkasunduan at mga napag-usapan sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting at maging ang consultation sa implementasyon ng 5-point consensus. Yan muna ang ating update mula dito sa International Media Center sa Parañaque City. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ginumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ang nakabilang sa mga tututukan ng isang linggong ASEAN Foreign Ministers Meeting, Post-Ministerial Conferences and Related Meetings. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni ASEAN 2026 spokesperson Dominic Xavier Imperial na kabilang sa mga bibigyang punto sa mga usapin ang mga nagaganap na geopolitical tension at kung paano ito mareresolba. Nais din ngayon ng ASEAN na mapalawak at madagdagan pa ang mga dialogue partners nito sa labas ng rehiyon para mas mapalawak din ang iba't ibang oportunidad ng kooperasyon para sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Pagdating naman sa mga bilateral meetings ay hinahayaan na ng ASEAN sa mga kasapi nitong bansa ang engagement sa mga mapipili at makakausap nilang dialogue partners.
6: This is a very good opportunity, a venue for the dialogue partners in ASEAN to engage and discuss whatever is impacting not only regionally ASEAN but also globally. And so given this venue, the dialogue partners in ASEAN will be able to discuss a way forward or how to deal with the situation on the ground and also how ASEAN will move forward with regard to what's happening right now. So that is the importance of this AMM-PMC and also the TAC. As regards the bilateral, of course, we leave it up to the dialogue partners if they engage bilaterally with other partners.
5: Ang pahayag ni ASEAN 2026 spokesperson Dominic Xavier Imperial.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isang magandang pagkakataon sa Pilipinas ang idinaraos na ASEAN Foreign Ministers Meeting na sinimulan nitong July 19 at tatagal sa July 24. Ilan sa lalahok na foreign ministers ay mula sa Estados Unidos, China at Russia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Picho III na pagkakataon ito para matukoy ng Pilipinas ang kasalukuyang geopolitical situation at global economy na nakakaapekto sa ASEAN region.
7: si Secretary Rubio, mahalaga siguro alamin sa kanya kung ano na, nasaan na ang ceasefire agreement, kung meron ba tayong inaasahan na durable na ceasefire. Nandiyan din yung issue ng South China Sea. Pupunta si Foreign Minister Wang Yi, mainam na rin siguro na tanungin mula sa kanya ano na ang state.

0: dito papers pagdating dyan sa usapin na yan, syempre dito sa Code of Conduct Negotiations na nais natin sana i-conclude ngayong taon. Yung iba pang foreign ministers na mga mahalagang partners ng ASEAN, no? Yung Russia nandyan, maganda marinig natin mismo personal kay Russian Minister Lavrov, ano na yung trajectory.
1: Si Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Pitio III.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling buo ang paninindigan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa polisiya nito na nagbabawal sa member states sa pagkakaroon ng weapons of mass destruction. Ito po naging payag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kaugnay pa rin ng chairship ng bansa sa ASEAN at sa pagkasa ng pulong ng Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone o CENF o NWFZ Commission. Ito ang naging panawagan ng ASEAN kasunod ng paghinga o paghina ng ilang hakbang sa pagdisarma sa nuclear weapon sa ilang bahagi ng mundo bunsod ng epekto ng geopolitical tensions na malaking hamon para sa ASEAN at sa international community.
4: As we enter the new decade for the treaty, we stand true to our vision for the region to remain a nuclear weapon-free zone and free of all other weapons of mass destruction. But more than a celebration, this year necessitates a deeper introspection on the future of the ASEAN Phase Treaty. Since our last meeting in 2025, the global non-proliferation security architecture has undergone immense strain.
3: Yan po ang pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 14 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba nating mga balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kasunod ito ng pagre-retiro ngayong araw ni General Romeo Browner Jr. Bago maitalaga bilang AFP Chief, si Navarrete ang Commanding General ng Philippine Army. Inanunsyo ng Department of National Defense o DND ang pagtatalaga kay Navarrete sa otoridad ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ng kagawaran na si Western Mindanao Command Lieutenant General Donald Gumiram naman ang halili kay Navarrete bilang Commanding General ng Philippine Army. Binati naman ng DND sina Navarrete at Gumiram sa pagkakatalaga sa kanilang mga bagong posisyon.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Defense Secretary Gibo Chodoro nangihinayang sa pagre-retiro ni outgoing AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Posisyong iaalok kay Browner pinag-aaralan pa. Si J. Mark Dagala sa detalye.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
2: Report.
11: Inanunsyo si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na malaking kawalan si General Romeo Browner Jr. sa sandatan lakas ng Pilipinas. Ayon kay Chodoro, hindi matatawaran ang naiambag ni Browner sa pagpapalago ng tiwala at kumpiyansa sa mga counterpart nito sa ibang bansa. Sinabi pa na kalihim na katuwang niya si Browner sa paghubog ng kanilang mga estratehiya sa external defense engagement na lalo't mainit ang usapin sa West Philippine Sea. Nantanungin kung may aalok na posisyon kay Browner matapos ito magretiro, sinabi ni Chodoro na kanya muna itong ilalatag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa hapag ng pag-uusap.
12: It will be very hard to lose him kasi nga kasabay ko siya na naghubog ng mga strategy na for external defense engagement at saka naka-build na siya ng credibility sa kanyang mga counterpart sa ibang bansa. So, ang kapalit niya dapat kasing galing niya or mas magaling pa. pag-uusapan namin ni Presidente.
11: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpondena ng gobyerno sa AI-generated video ng Chinese Daily kung saan tila kinumpirma ang mga o kinumpara mga Pilipino sa unggoy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi ikinatawa ng Pangulo ang namang uri ng pangmamaliit sa mga Pilipino. Ipinauubayan naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs kung ipapatawag ang Chinese Ambassador tungkol dito.
10: Magawa na rin po ng aksyon si Secretary Tez Lazaro patungkol po dyan. Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandato rin naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita rin sa ating mga kababayan na kinukundi na natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Magbibigay ang Australia ng 413 million pesos na halaga ng cutting-edge drone technology at operator training sa Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Australian Foreign Minister Penny Wong, inaasahang makatutulong ito sa maritime security, search and rescue at environmental protection operations ng PCG. Ito'y bilang pagsuportaan niya ng Australia sa Coast Guard na nakatuon sa pagpapalakas ng maritime security at pagsunod sa international law sa rehiyon. Nasa Pilipinas si Wong para dumalo sa ASEAN-related meetings ngayong linggo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo makaraan ng pinakahuling tensyon sa West Philippine Sea. Sugatan ng dalawang sundalong Pinoy matapos paluin ng sagwan at baton ng mga tauhan ng China Coast Guard habang nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Sa programang Bangon Bayang Mahal, tiniyak ni AFP spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad, na patuloy pa rin tuto pa rin ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa kabila ng tensyon.
13: Mataas yung moral ng ating mga sundaluhan, ng Philippine Navy, Air Force at kasama ng Philippine Army. In spite of what is being done against us, hindi uupa yung ating panindigong sapagkat alam natin tayo ay masasama sa labat ito.
3: Si AFP spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Department of Foreign Affairs o DFA nakikipag-ugnayan na sa Armed Forces of the Philippines hinggil sa insidente sa Ayungin Shoal, si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Yes, Chad, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Armed Forces of the Philippines hinggil nga sa nangyaring panibagong insidente sa Ayungin Shoal. Sa isang statement, sinabi ng DFA na ongoing na ang koordinasyon nito sa AFP sa nasabing hindi katanggap-tanggap na insidente ng panibagong tensyon sa Ayungin Shoal ay maraing tinutulan ng kagawaran. Kaugnay nga nito, Chad, siniguro ng Foreign Affairs Department na gagawa sila ng diplomatic action hinggil sa nasabing panibagong maraas na aksyon ng bansang China. Samantala, hangad naman ng DFA na ang kaligtasan ng mga tauhan ng nasa BRP Sierra Madre habang ito ay naglalayag sa West Philippine Sea. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng investigasyon ng NBI kay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y funding irregularity sa 2019 SEA Games. Giit ni Castro, walang ebidensya na iniuugnay kay Dizon tungkol sa naturang irregularidad.
10: Katawan po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman po na ipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nanatili pong tiwala ang Pangulo.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng distribusyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Uplift Assistance para sa mga kababayan nating nangangailangan. Sa panayon ng programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, napapalo na sa 1.4 million household mula Group 1 o 4Ps at walang gutom program beneficiaries ang nakatanggap na ng one-time 2,000 pesos uplift assistance. Umuusad na rin at nasa disbursement stage na ang mga nasa Group 2 o mga poor at near poor na pamilya na hindi kabilang sa 4Ps at walang gutom program at ang Group 3 sa mga manggagawa na may buwan ng kita na 20,000 pesos pababa na makatatanggap naman ng uplift assistance na 2,000 pesos sa loob ng 6 na buwan. Paglilinaw pa ng DSWD na mga susunod na uplift assistance ay otomatiko nang papasok sa e-wallet at land bank account ng benepisaryo.
15: Succeeding uplift assistance distribution will be done through electronic wallets or through land bank. Kapag nagtutungo sila dun sa mga payout venues natin, rin-register na rin natin sila dun sa kanilang nominated or preferred digital platforms, either GCash or land bank o iba pang mga available electronic wallets in their area.
1: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Kaugnay niyan, Group 2 beneficiaries ng Uplift Assistance Program pinaghahanda na sa digital payout simula sa Agosto. Alamin sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kinikayat ng Department of Social Welfare and Development ang nasa 2.5 milyong poor at near poor households na kabilang sa Group 2 beneficiaries ng Uplift Assistance na maghanda na para sa digital payment na ipatutupad simula Agosto. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cotrillan, sa unang beses lamang gagawin ang manual payout ng 2,000 cash assistance ngayong Hulyo pero simula Agosto hanggang Disyembre ay diretsong ipapasok ito sa kanilang napiling GCash o Land Bank account. Kaugnay nito ay hinikayat ni DSWD spokesperson ASIC Erin Dumlao ang mga benepisyaryo na i-download at irehistro sa eGovPH app bago magtungo sa kanilang itinakdang payout site para mapabilis ang enrollment ng kanilang napiling payment channel. Pinayuhan din ang mga benepisyaryo na magdala ng patunay ng kanilang account. Para sa Land Bank, kailangan dalhin ang ATM card o passbook na may pangalan ng account holder habang para sa GCash ay kinakailangan maipakita ang rehistradong account para sa verifikasyon. Tiniyak naman ng DSWD na may mga personnel na nakadeploy sa lahat ng payout sites para tumulong sa verification, enrollment ng payment account at ang pamahagi ng cash assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Agaran ang naging pagtugon ng pamahalaan para maihatid ang kailangang tulong sa mga sinalantan ng malalakas na lindol at flash flood sa Davao Occidental. Base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ipinadala umano ang mga kalihim ng pamahalaan sa pangunguna ni Cabinet Secretary Benhur Abalos upang iparamdam na karamay ng mga apektadong residente ang pamahalaan sa muling pagbangon. Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos na maibibigay sa mga residente ang kailangan tulong at magagastos ng maayos ang inilaang pondo upang muling silang makaahon at makabangon sa nangyaring sakuna.
17: Tayo ng ating mahal na Pangulo dito sa Jose Van Santos sa Davao Oc. Kasama ni Sec. Benner, Sec. Sani, Sec. Rex para tayo masigurado na ma-address lahat ng pangangailangan ng mga kababayan natin. So, ang importante lang, kailangan magastos ng tama yung pera ng gobyerno, yun ang kabigin-bigin ng Pangulo. And ang pinaka-importante, lahat ng mga areas na tinamaan ng lindol at ng calamity, talaga mabigyan natin ng mabilis yung tulong sa kanila.
1: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:24 po ng umaga, tungo muna tayo sa Malacañang para sa isinasagawang press briefing. Kasama si Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
18: Unti-unti nang natutupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang hangarin na mabigyan ng tirahan ang mga residente ng Lucena, kabilang na ang urban poor at ilang kawani ng pamahalaan. Kaninang umaga, pinangunahan mismo ni Pangulo Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Entitlement sa 100 benepisyaryo sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program ng Pamahalaan. Kasama ng Pangulo, si Housing Secretary Jose Ramon Aliling. Pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang 4PH program na naglalayong ayusin ang karapatan sa lupa ng mga benepisyaryo ng socialized housing. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ng maraming pamilya ang matagal na naghihintay ng pagkilala sa kanilang karapatan sa lupang kanilang tinitirahan dahilan sa pagpapatupad ng Presidential Proclamation No. 436. Ayon sa Pangulo, target ng pamahalaan na mabigyan ng COE ang kabuuang 1,119 beneficiaries ng lungsod na una nang nabigyan ng 185 families at inaasang makukumpleto ang pamamahagi sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo sa susunod na taon sa tulong ng lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nanawagan ang Pangulo sa mga benepisyaryo na pahalagahan ang ipinagkaloob sa kanila na COE at gamitin ito bilang pundasyon ng mas matatag na kinabukasan ng kanilang pamilya. Binagindiin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad sa pagpapaunlad ng bahay at buhay ng bawat Pilipino. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
19: Para po sa unang katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
20: Yusek, good morning po. Yusek, inaprubahan ng Senate Impeachment Court yung hearing ng House Prosecution na maglabas ng subpoena para doon sa tax and bank records ni Vice President Sara Duterte. Pero ipararating daw nila ito sa Supreme Court. Pwede bang maging moot in academic yung gagawing pagdulog sa Supreme Court noong kampo nila VP Sara? Sakalit magbigay naman ng go signal sa kabilang banda si Pangulo Marcos, nabuksan na nga yung bank tsaka tax records ng Vice President.
18: Sa ngayon ay hypothetical yung question. Hindi natin masasabi kung magiging moot in academic. Hindi pa naman sila nagsasampa ng petition para i-question yung order ng impeachment court na umaayon na mag-issue na subpoena para sa mga bank records, AMLAC, at sa BIR records. At sa ating pagkakaalam, ang anumang kaso na may patungkol sa mga buwis o at patungkol sa mga unexplained wealth na maaaring makita or ma-substantiate ng mga records na ito, ito ay maaaring ipatawag through a court order. Sa ngayon, ang Senado ay kumakatawan at pumapapel bilang impeachment court. At sila ang mayroong karapatan at mandato kung paano nila ipatutupad ang kanilang proseso.
20: Follow-up question lang, Yusek. As of now ba, merong update sa kung may nagpadala na ng request sa Office of the President or wala pa rin?
18: Sa ngayon, wala pa. Pero mas nararapat po sa ating pananaw na ang impeachment court po talaga ang mag-issue ng mga order at mga subpoena, considering na ang Pangulo, ang pwesto na bilang presidente ay isa rin pong impeachable officer. At kung halimbawa sa mga susunod na taon, sa mga susunod na administrasyon ay ang Pangulo ang mai-impeach, hindi ba uutusan ng impeachment court na ilabas kung kinakailangan ang mga BIR records dahil hindi malamang sasang-ayon ang nasa sakdal na Pangulo?
20: Salamat po, Yusek.
19: Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5.
21: Ganang umaga po, Yusek.
18: Good morning.
21: Yusek, may we have your statement about the incident in Ayungin? The China Coast Guard has assaulted a personnel of the Philippine Navy. What's the statement of Malacanang about this?
18: Alam po natin kung ano na po ang naging statement ng Secretary ng DND, si Secretary Gibo Teodoro, pati po ang pamunuan ng AFP. At ito po ay kanilang kinukundina. Sinabi po na hindi tayo pasisiil. At pati po ang DFA ay nagbigay na rin po ng pahayag.
10: akin din pong babanggitin ang ibinigay nilang pahayag para po maibahagi ko sa inyo. The DFA is in coordination with the AFP regarding the details of the incident. Any act of violence against Filipino personnel is unacceptable and will merit the appropriate diplomatic action. The DFA is committed to upholding the safety and well-being of Filipino personnel in BRP Sierra Madre who are lawfully performing their duties. So yan po ang mensahe ng DFA patungkol po sa Yungin Shoal incident. So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganito mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China.
0: Pero ma'am, doon po sa naging pahayag ng spokesperson ng Chinese Embassy, iba na naman yung kanilang naratibo. At sinasabi nila na, ignoring repeated warnings from the Chinese side, Philippine personnel continued their provocations, deliberately stirred up trouble, and maliciously attacked Chinese law enforcement officers with paddles.
10: Sa atin po, kung ano lang po ang mandato ng ating mga opisyal, ng ating mga Filipino personnel, yun naman po ay naaayon sa ating karapatan at naaayon sa ating batas. Kung ano po ang kanilang naratibo, ganyan po ang kanilang maaaring sabihin. Hindi po natin to saklaw. Pero ang pinaninindigan po natin, kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel padating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials.
0: But will the President consider changing our strategy when it comes to the issues with China? Kasi Malacanang has always been saying na ang pinoproseso natin, ginagamit natin is diplomatic dialogue. But it seems that China is not listening to our position. Nandyan pa rin yung video showing Philippines as monkeys, tapos eto na naman na nakit na sila ng Philippine Navy. So is there a need for a change in strategy?
10: Sa panahon po ngayon ay kailangan pong aralin din ng Pangulo pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan.
19: Follow-up question, Ivan Mayrin ng GMA 7.
4: Yusek, nabanggit niyo po na may mga statement na inilabas ang Department of National Defense and as well as the Department of Foreign Affairs. But the President, ano ho yung naging reaction niya when he learned about this latest of many incidents already of provocative and aggressive actions by the Chinese side?
10: Hindi ko po mabibigay sa inyo mismo kung ano sinabi ng Pangulo. Kung ano po ang sinabi ng ating mga opisyal, yun po ay kanyang sinusuportahan.
4: But is there frustration, anger on his part with this latest incident?
10: Kinukundi na po niya. Kinukundi na po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari.
4: Salamat po.
19: Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM.
22: Good morning, Yusek. Regarding po sa SONA ng Pangulo next week, last year naging malaking issue din po yung mahinang water supply and mataas na singil ng tubig sa ilang lugar, particularly po yung mga sineserbisyohan ng prime water. Nabanggit din po ng Pangulo sa kanyang SONA speech yung pangako ng LUWA na resolbahin yung issue sa mga water district at joint venture partners. May we get an update on this, Yusek? And kamusta na po yung mga residente na apektuhan ng issue and may mga napanagot din po ba doon sa palpak na serbisyo?
10: Sa ngayon po, according to LUWA, sa utos na rin po ng Pangulo, ay nagsasagwa po sila ng mga improvements sa water services. Nandiyan na po ang pag-develop ng new water sources expansion and expansion of water networks. Pati po yung proyekto, the projects that will reduce non-revenue water for qualified water districts. Ito po yung tinitignan, yung may mga leakage, mga tagas ng tubig para hindi masayang ang tubig po. At patungkol naman po sa mga water districts, sinabi rin po ng LUWA, patungkol po sa mga joint venture partners, pinagpapatuloy ng LUWA na masiguro na ang obligasyon ng mga partners ay maipasatupad or maisakatuparan para sa ating mga kababayan. At kailangan maging accountable ang nagba-violate sa kanilang mga mandato o obligasyon. At binanggit din po ng LUWA na committed sila sa kanilang mandato at responsibilidad dito sa mga water districts. So patuloy po ang pagmo-monitor at pag-e-examine po at pag-assess ng LUWA sa mga serbisyo po ng mga water districts.
22: How about po yung doon sa naging issue sa prime water? Mm-hmm. I remember na pinatutukan po ng presidente yung naging issues doon sa delivery ng services ng prime water. May nabanggit din po ba ang LUWA kung may development po doon, ma'am?
10: Okay. Patungkol po sa prime water, ito po ay nabenta na, naisali na sa Crystal Bridges. Ito ngayon ang biggest water joint venture operator. At ito po ay pag-aari ni Lucio Co. So, ang nasabi po, Lucio Co., ang bentahan pong ito ay aprobado po ng Philippine Competition Commission. At patungkol po sa accountability at kung may dapat na panagutan ang mga di umanong nagkulang sa serbisyo, yan po ay sa ngayon ay tinitingnan po ang mga legal remedies at para po mapanagot ang dapat na mapanagot.
19: So, follow-up question, Sir Ivan Mayrina.
4: So, Prime Water is no longer owned by the Villars. It's already been sold to Lucio Co.
10: Yes po.
4: Since when, ma'am? Sorry.
10: Ipagpaumanhin, pero hindi ko nakuha po yung date. Right. Ikukunin ko na lang po pagkatapos.
19: Salamat po. Sunod na tanong, Bernadette Tamayo, The Manila Times.
5: Good morning, ma'am. DMW Secretary Hans Kakdak reported yesterday that two Filipino seafarers were killed when their ships were attacked in Northern Black Sea. Ano pong ginagawa ng gobyerno para masiguro pong kaligtasan ng ating mga seafarers in conflict areas?
10: Ngayon po, ang DMW, according to Secretary Hans Kakdak, ay inaalam po nila kung mayroon bang nangyaring pagre-report para po sa proteksyon ng ating mga Filipino seafarers. Kapag nalaman nila na nag-violate ang local manning and foreign principals or and local manning agencies, maaari po silang matanggalan ng lisensya. At sa ngayon po, yung mga naapektuhan po dito na ating mga kababayan, iniutos po ng Pangulo kay Secretary Hans Kakdak na kausapin kaagad ang mga pamilya ng mga apektado at siguruhin po ng lahat ng ayuda na legal ay maibigay po at maipaabot sa mga pamilya ng mga naapektuhang mga namatay na Filipino seafarers. Salamat po.
5: Follow up po, ma'am. May maganda rin naman pong balita na may mga apat po na Philippine registered vessel na nakatawid po sa Strait of Hormuz. Ano pong reaction ni Presidente sa balitang ito?
10: Yan naman din po ang na magandang balita. Nakakatuwa po yan dahil alam din po naman natin kung ano po ang naging agreement natin sa bansang Iran. At kaya nga po tinitingnan po ni Secretary Hans Kakdak na kung ito bang mga vessel na ito ay nakapag-report na may mga Filipino seafarers silang kasama dahil protektado po ang ating mga kababayan sa pagbiyahe po dito sa Strait of Hormuz.
19: Okay na po. Salamat po. Sunod na tanong, Samuel Medinilla, Business Mirror.
7: Good afternoon, ma'am. I-verify lang po na, good morning pala. I-verify lang po namin if President Marcos will suspend the implementation of the new wage order in NCR po.
10: Are we referring to the 85 pesos wage hike?
7: Ayoko.
10: Hindi po. Wala pong suspension. Wala pong paghihinto po dito. Tuloy-tuloy po ito.
7: I-confirm na lang rin po namin if the president or palace receive any request from private sector groups or representatives for the suspension or reconsideration ng nasabing wage hike.
10: Wala pong naipabot sa atin kung may nag-request na mga mula sa private sector, pero wala pong utos na ito po ay suspend.
7: Thank you.
10: Salamat. At yung aking pong pangako kay Sam, patungkol doon sa 2.5 billion na budget, kung magkano na po ang nagastos, nakausap po natin kanina si Secretary Banoy Lopez at ibibigay po niya ang detalye. Kapag nakuha ko po yung detalye, isi-share ko na po yan sa inyo kasi nagkausap na po kami kanina.
19: Habol po na tanong, Sir Ivan Mayrina.
4: Ma'am, what is the official word on former Congressman Joey Salceda? Has he been appointed PLLO chief?
10: Confirmed.
4: Salamat po.
19: Salamat po. Pahabol po na tanong, Sir Alvin Baltazar. Ayos, ayos. Ano po ang tanong? Dumako na po tayo ngayon sa regional media.
6: Mula sa Caraga Region po, USEC, kay Jenny Lynn Ambid ng 1FM station, Surigao City. Sa ilalim ng RA 12253, nangako ang presidente na hindi sasakripisyo ang kalikasan para sa pagmimina. Gayunpaman, nakararanas ngayon ang Surigao del Norte, lalong-lalo na ang Surigao City, ng malubhang kakapusan sa tubig at siltation ng mga watershed dahil sa mga irresponsibleng minahan. Paano gagamitin ng inyong administrasyon ang mga bagong audit at oversight framework upang agarang panagutin ang mga kumpanyang ito at maibalik ang malinis na tubig sa komunidad?
10: Mas nanaisin po natin sana kung meron pong pinagbabatayan at ebidensya ang nagtatanong para po mas maganda na magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Dahil ayon po mismo kay Secretary Kuna ng DNR, hindi po lumalabas ang ganyang balita at hindi lumalabas sa records na mayroon pong pananamantala at pang-aabuso patungkol po sa mining. According to DNR, batay sa kasalukuyang talaan at resulta ng environmental monitoring ng Mines and Geosciences Bureau Regional Office number 13, walang ebidensyang nagpapatunay na ang nararanasang kakulangan sa supply ng tubig sa Surigao City ay dulot ng anumang mining operation sa Surigao del Norte. Gayun din, wala rin naitalang siltation ng mga watershed sa Surigao del Norte na napatunayang bunga ng mga aktibidad sa pagmimina. Nais din ang ipagpaalam at ibigyan diin ng DNR na sa ilalim ng Section 19F ng Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mineral agreements sa loob ng mga proclaimed watershed forest services. Alinsunod dito, wala ring naitalang mining activity sa loob ng parang-parang watershed o ang Surigao Watershed Resource Reserve, ang main source ng supply ng tubig ng Surigao City batay sa opisyal na talaan ng MGB R13. So kung mayroon po anumang ebidensya patungkol po dito, inaanyayahan po kayo ng DNR na magbigay po ng anumang mga data, ebidensya para po matugunan ang inyong mga issues kung meron man. Pero sa ngayon po ay hindi po lumalabas sa talaan at datos nila na mayroon pong ganitong klaseng pang-aabuso.
19: Wala na pong katanungan, balik na po sa iyo, Yusek.
10: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, Pangulo Marcos Jr. patuloy na pinapalawak ang suporta ng national government sa mga LGU. Ngayong araw ay tumuo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Quezon upang pangunahan ang bawat bayan makikinabang sa Lucena City. Kabilang sa mga dinaluhan ng Pangulo, ang orientation ng 165 bagong Pilipinas Presidential Scholars na nakatanggap ng tig 20,000 pesos para sa kanilang edukasyon. Ito'y sa ilalim pa rin ng Socio-Civic Projects Fund kung saan bawat barangay ay babahaginan ng 200,000 pesos upang magamit hindi lang sa edukasyon kundi sa priority programs and projects para sa kanilang komunidad. Bilang pagkilala sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa Lucena, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang rice distribution sa lungsod. Mula naman sa Local Government Support Fund, aabot sa 52,439 beneficiaries mula Lucena ang mababahaginan ng tig 10 kilong bigas kada dalawang buwan sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program. Kabilang sa maaabutan ng agarang tulong ang mga indigent at senior citizen para punan ang kanilang pangangailangan. Maging ang ating mga kababayan na magsasaka ay matutulungan ng programa dahil sa kanila binibili na ang dekalidad na bigas na pinamimigay sa beneficiaries. Bilang pagtatapos sa kanyang pagbisita sa bayan ng Lucena, binisita naman ni Pangulo Marcos Jr. ang Passenger Terminal Building sa Port of Lucena kaninang umaga. Nag-ikot ang Pangulo sa pantalan kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez at ilang opisyal upang suriin ang developments sa nasabing pantalan. Ang Port of Lucena ay isa sa mga mahalagang pantalan sa bansa dahil pinagduruktong nito ang Quezon sa mga lalawigan ng Marinduque, Masbate at Romblon. Nagiging abala rin ito tuwing dumaragsa ang mga pasahero kaya minarapat ng Pangulo na ipag-utos sa DOTR na gawing moderno ang ating mga pantalan at tiyakin na kayang tugunan ang ating infrastructure projects ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero. Sa oras na maging operational ang bagong passenger terminal building, inaasahang magiging mas maayos, ligtas at komportable na ang mga biyaherong gagamit nito. Kabilang sa mga improvements ng building ay ang mas maluwag at maaliwalas na seating area. Kung noon ay 607 lang ang seating capacity nito, ngayon ay aabot na sa 928 passengers ang komportableng makapaghihintay at makakapakinabang dito. Mas maayos na rin ang bagong ticketing counters para sa mas mabilis at convenient na pagbili ng ticket. Nagdagdag na rin ng nursing at prayer rooms para sa mga pasahero at nag-install ng solar panels para pababain ang gastos sa kuryente. Ang development ng Port of Lucena Passenger Terminal Building ay isang bahagi lamang ng mas malawak na modernisasyon ng ating mga pantalan sa Southern Luzon. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay handang ipaglaban ang karapatan, hindi tumatakbo sa laban. Pasisiil, hindi kailanman. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
3: Rachel, go ahead. Rachel, medyo mahina yung dating
8: na ito. Habang naitanong rin kung may mga nagpadala na ba ng request sa Office of the President Neil dito, sabi ni sa Castro, wala pa, pero mas nararapat na yung impeachment court na lamang yung manguna sa pagbubukas ng mga dokumento na ito, lalo't ang Office of the President isa rin naman ang impeachable office. Kung may namang doon sa napaulat na Filipino Navy personnel na umani assaulted ng Chinese Coast Guard sa Ayungin
9: sabi ni Mr. Castro, una lang naglabas ng pahayag ng Department of National Defense at Pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, kinupon din na yung incident na yan. Ang pagbibigay din ng pamahalaan, hindi tayo pagsisiin ang DFA, nagbigay na rin ng bayad dyan at mahitin na yung ugnayan ng DFA at ng Armed Forces of the Philippines, anumang forma ng karahasa sa sino mang Pilipino ay hindi katanggap-tanggap. At hindi rin ang yan ninanais ni Pangulo Marcos yung mga ganitong klase ng insidente na nagbibigay ng pulisya na dapat tayong tugon sa mga ganitong klase ng insidente sa pamamagitan ng diplomatic manner. Sa narrative naman ng China, na umano, siya Filipino personal pa yung nag-provoke dito sa insidente. Ito ang sabi ng Palacio. Kung ano man yung narrative ng China, hindi na raw yan sa mga Pilipinas. Pero kung kami hindi yan ang basta, nananatili na ipaglalaban natin kung karapatan natin at supportado natin yung ginagawa ng Filipino official. Pakinggan lang muna natin, baka may anati. Ito pa lang.
11: PCSO.
9: PCSO Coral. Ayan. Ayan, kaka-announce lang ni Undersecretary Clear Castro, PCSO Coral daw, yung kakatas sa lupang hinirang ng Pangulo sa, para sa Dunes. Pwede ka lang rin. Banditin ko lamang sa ilan pa sa mga naitanong para sa briefing na yung umaga sa servisyo at presyo ng water supply na gano'n na kinereklamo ng ating mga kabayan, particular yung mga siniservisyohan ng prime water. Sabi ni Mr. Castro, sa kasalukuyan yung luwa, nagsasagawa na sila ng improvement sa water services. Sabi lang dyan yung expansion ng water networks, mga proyekto na magbabawas ng non-revenue water. Ang issues sa prime water, na benta na raw yan, na pag-aari na raw yan ni Lucio Co. At approved naman daw ng Housing Competition Commission yung pagbibenta ng prime water. Basta ang luwa daw, babantayan yung mga joint venture partners ng pamahalaan upang natiyak na yung water supply at water prices na natatanggap ng ating mga consumer ay naaayon sa kanilang pangangailangan. Habang yung napaulat na o yung impormasyon na lumulutan na umano'y susustindihin ni Pangulo Marcos yung 85 peso wage hike para sa Metro Manila, wala raw yung katotohanan ayon sa Palacio, at wala rin impormasyon ang PCO kung meron man nag-request na private sector na susustindihin niya ng malinaw ang tutuloy-tuloy itong implementasyon ng 85 peso wage hike para sa Metro Manila. Ito naman yung minikap huling balita mula dito sa Malacanang, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palacio sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
3: Maraming salamat, Raquel Bayan. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 21, 2026. Ang ating oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations!
11: meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
25: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Multico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Collab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
9: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: Nang serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
11: Accomplishments at iba pang updates mula sa Philippine Reclamation Authority. Ating tatalakayin kasama si Attorney Alexander Lopez, Chairperson ng PRA, at si Attorney Joseph John Literal, Assistant General Manager for Reclamation ng PRA. Magandang tanghali po sa inyo, mga sirs, at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
12: Magandang tanghali po, Sir Josh, Yusek Gutierrez, at magandang bagong Pilipinas po. Magandang hapon po sa bagong Pilipino.
11: Okay. Simulan natin, Attorney Lopez. Isa po sa mga programang isinusulong ng Philippine Reclamation Authority ay ang pagtatayo nitong mga hydroponics facility sa mga komunidad. Ano po ang layunin ng programang ito at bakit po ito mahalagang maging bahagi ng inyong corporate social responsibility initiatives?
12: We have a social and environmental fund. Ngayon, marami po kaming programa rito. May nagbibigay kami ng bangka, nagbibigay kami ng may tinipa-making kami. Pero ang nakita namin na pinaka-effective ay ang hydroponics program po namin. Because we have launched 5 already as prototype and now we are launching 700 for 210 million. So 300,000 pesos lang po ang isa sa mga programs na naapektuhan namin, yan nakikita niyo po, sa Naig, Cavite, where 4,000 students are being benefited. Paano ho ang benepisyo nila? Unang-una, alam niya na ho, bata ngayon, puro computer, kung saan-saan na lululong. Although some sa sports, mabuti naman yon, iba sa sugal, iba sa barkada, iba sa computer games, kung saan nga nagiging violente, napapanahon ho. So, nakita po ng First Lady itong programa namin. Sabi niya, alam mo, i-propagate natin to kasi maganda to. Kasi this will not only bring environmental awareness to our students, it will not only teach them how to work hard, get their hands dirty. Di ba tayo, sabi natin, pag magre-retire tayo, one day we want to plant.
11: Yes.
12: Ito, hindi pa sila nagre-retire. Tinutulungan na natin sila magtanim, tinutulungan natin silang magka-teamwork, tinutulungan natin silang maging entrepreneurs. So, yung isang program namin na 300,000, isipin nyo, 4,000 students ang nabinipisyuan. At nagiging sila, entrepreneurs, they bring their produce to the market. At sila nagtatanim mo, and it's sustainable. It sustains itself. Mr. Literal, gaano katagal na yung sanaik natin? Ang tagal na nun, di ba? So, it's still ongoing prototype. Tinignan namin kung talaga may sustainability. Now, we launch 4 and by October, we will launch 700 more nationwide.
13: So at least nagiging productive talaga yung mga kabataan natin, no? Instead na laging nasa mga cellphones at nagtitiktok. Pero Attorney Lopez, ngayon pong 2026, naglaan ng Philippine Reclamation Authority ng humigit kumulang 210 million pesos na halaga.

0: it is an off-season crop. So ang ibig ko sabihin, kung mura sa palengke ang talong, pwede silang wag magtanim ng talong. Kung mahal ang kamatis, kamatis ang pwede nilang itanim. And this is sustainable po. So in all coastal communities, we will be launching on 700 high schools, not only to train their students to be environmentally conscious, to be industrious, to be entrepreneurs, but we will help them be productive elements of society po. Nakakatulong na nila ang kanilang karamihan po dito sa coastal towns, mga fishermen, at alam nyo naman, the poorest of the poor is not the informal settlers, it's not the farmers, but it's the fishermen. Because,
1: okay. And attorney, bukod naman po sa reclamation at environmental management, isinusulong na rin po ng PRA ito nga pong hydroponics bilang bahagi ng sustainable livelihood at food security programs nito. Now, aside po doon sa nabanggit na ito po ay all-weather at off-season crop, bakit po ninyo napiling gamitin ng makabagong teknolohiyang ito para maging alternatibong kabuhayan para sa mga komunidad?
0: Kasi unang-una, mura po siya. Pangalawa, we can involve our youth. We will create a bagong Pilipino po in doing this. We hope to achieve under the auspices of the President. Alam mo naman, ang gusto ng Presidente talaga makatulong. Kaya nga kami, we are known as PRA. Mm-hmm. We were established by law as Public Estates Authority. We are, by executive order, renamed Philippine Reclamation Authority. But under the mandate of the President, we would like to be known as the Poverty Reduction Advocates. Katulong ng Pangulo sa pagbababa ng poverty dito sa bayan po. At ito, isa sa mga murang-murang programa. Isipin mo, sir, 300,000 matutulungan mo. Doon sa naik, 4,000 ang estudyante. 4,000 students ang natutulungan namin, 4,000 families. We are... you multiply that 700 times. Ano lang ho to? This is just our program for this year. We have sufficient funds to sustain this po. At ito naman po mga pondo nanggagaling dito ay nanggagaling naman po doon sa mga nagre-reclaim. Kasi nagbibigay sila ng pondo sa gobyerno and we keep this. It is called the social and environmental fund for the communities that are affected. Kaya may mga bangka kami for fishermen. We have tinapa making. We have other livelihood projects which attorney literal. And we have so many programs for our poor, not only poor fishermen, but our poor Filipino citizens po.
2: Okay. Attorney Literal, no? Noong 2023 ay itinayo ng PRA ang Hydroponics Plus Facility sa Labac Elementary School sa Naic, Cavite. I think this was the one mentioned by Attorney Lopez, no? At ngayon po ay pinalalawak pa ang ganitong programa sa ilalim ng kanilang environmental initiatives. Ano na po ang naging epekto ng mga proyektong ito sa mga mag-aaral, aaralan, at mga beneficiaries po ng mga communities?
3: Yusek Marge, ang laki ng epekto kasi nitong project nito. Nabanggit kanina ni Chairman Alex na nag-start ito as a small project, apat lang sa NAIC, under the gulayan sa paaralan. Kaya naging Hydroponics Plus Project kasi dagdag na ito doon sa curriculum ng mga elementary school and high school. And ang nangyari dito, it started as a project for feeding program. Pero ang nangyari, natuto na sa pagtatanim sa modern farming technology. So, naging ano na siya, food security project na siya. And then, pumasok din yung income na nage-generate sa mga na-ani na mga lettuce, tomatoes, and other vegetables. Kaya naging sustainable na siya kasi meron ng pinagkukuna ng pondo para doon sa mga proyekto nito.
4: Ang galing kasi kanina, Chairman, nagkukwenta ako dahil hindi ako masyado marunong sa mathematics. 300,000 pesos yung project po ninyo at natulungan po is 4,000 students. Wala pa pong 100 piso ha, bawat estudyante. Pero sustainable na at natuto pa sila maging entrepreneur.
0: Kaya napakaganda
4: po. Ang galing, ano?
0: Kaya napakaganda. Kaya sa dami ng proyekto po namin, nagbibigay kami ng bangka sa mga fishermen, may tinapa-making kami. Meron tayong

unang ginamit ang katagang State of the Nation sa 1935 Constitution, kung saan inaatasan ang Pangulo ng Pilipinas na i-report sa Kongreso ang State of the Nation. Kasunod nito, ginamit ni dating Pangulong Manuel Rojas ang message on the State of the Nation bilang pamagat ng kanyang talumpati sa Kongreso noong January 27, 1947. Bagamat hindi na inilagay sa 1987 Constitution ang katagang State of the Nation, ang paggamit nito ay itinuturing na tradisyon sa kasaysayan ng politika sa bansa. Abangan ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. At kasama naman natin sina PRA Director Elijio L. Defonso at Ma'am Ina Margarita, kapangalan ko pa, hello Mina, ang Acting Department Manager ng Environmental Management ng PRA. At kasama pa rin, syempre, si PRA Chairman Attorney Alexander Lopez na makasama natin ngayong tanghali.
1: And for Director L. Defonso, ano po itong interconnectivity projects ng PRA? Can you give us some more details about PASAY 360 and PASAY 265?
2: Yes, Yusek. Yung interconnectivity projects ay ito yung 12 to 15 bridges to connect all the four islands. Yung four islands po na sakop ng PASAY 265 tsaka PASAY 360 ay divided into four islands. So we created water channels in between those islands. So to interconnect these are the bridges. Ito yung medyo makabagong mga bridges, medyo archa. If you've seen yung bridge sound dito sa yes. Marikina, better than that kasi medyo arch yung dating niya. Mm-hmm. Pwedeng navigable underneath that bridge.
1: Ah, okay.
2: So yun po yun.
0: Okay, for Ma'am Ina po, no? Ma'am, isinusulong ng PRA ang 655 na ektaryang Manila Bay Master Plan na sasaklaw po sa Maynila, Pasay at Paranaque. Ano po ang pinakamalaking benepisyong magbibigay nito sa ekonomiya at sa mga Pilipino?
3: Una po, magsusulong ito ng trabaho. Base na rin po sa pag-aaral ng House of Representatives Committee on Ways and Means, hindi po bababa sa kalahating milyong trabaho ang maibibigay po ng reclaimed lands kapag po nagsulputan na yung mga negosyo dito. Pero po sa ngayon pa lang, habang ongoing pa lang po ang project, gusto ko lang din po i-emphasize na sinusulong na po namin ang green jobs at blue jobs sa pamamagitan po ng aming mga social development and management programs at aming mga environmental protection and enhancement programs.
1: Alright.
3: So marami na pong nakikinabang na mga communities natin sa mga reclamation projects.
1: Ma'am, pag sinabi pong green jobs and blue jobs, what are these jobs?
3: Una po, yung green jobs po yung nagsusulong ng mga environmental sustainability na mga proyekto. At yung blue jobs naman po ay yung mga trabaho na nagsusulong naman po ng enhancement ng marine biodiversity. So sa ngayon po, ginagawa na po natin yan. At pag nakumpleto na po yung mga reclamation projects, nilalayon po namin na lalong lumawak pa yung dadami pa sa tulong po ng ating mga private sector partners din yung mga pagpaparami ng green jobs at blue jobs.
1: Magmahalaga yan, ma'am, dahil yan ang isa sa mga primary concern ng ating mga kababayan, yung marine biodiversity as we do.
3: Yes.
1: Balik ako si Chairman. Chairman Lopez, sa ibang usapin naman po, noong GOCC's Day 2026, kinilala po ang PRA. Matapos lumaki ang assets nito mula 31 billion pesos hanggang 205 billion pesos, nakapag-remit po ng 376.87 million pesos na dibidendo sa pamahalaan. Ano po ang mga pangunahing dahilan sa likod ng malaking paglago ng PRA?
4: Alam nyo, since time immemorial na na-create ang Public Estates Authority hanggang na recognize po ang classification ng PRA, Class C government agency po kami. Ngayon, Class A na po kami. Wow. We are one of the biggest government controlled corporation. This is because of our increase in assets. Although our increase in income have not increased substantially kasi, as you know, the president is very careful in approving new reclamation projects.
3: True.
4: And with the current moratorium, nag-iingat po siya. He wants to create a balance between environment and development. That's why we'd like to call ourselves as environmental developers. So, ito po, lumaki po ang, kasi noong mga sinaunang panahon po, makikita nyo, yung okada na benta ng 12,000. When hindi naman, I don't want to look at the past anymore, pero it was really undervalued. So para hindi na hong mangyari yun, una hong ginawa namin ng bagong board po, pag po namin, inayos namin ang halaga ng appraisal ng lahat ng pag-aari. So, pag-akyat po noon, hindi lang para tumaas ang pag-aari ho ng value ng ng PRA kung hindi para hindi na tayo makapagrenta at makapagbenta ng mura.
1: Mm.
4: So even after us, yung mga susunod na yan po ang direksyon ng presidente, ilagay natin sa tamang halaga at bigyan natin ng tamang value yung dapat bigyan ng value. So ngayon po, umi-increase ang value natin, isa ho yan. Pangalawa po, when we came in, there are several thousand illegal reclamation in the Philippines nationwide. Nakakalaki ho ng mata yan, pero totoo po yan. And we only have 280 employees to catch 7,000. Hindi naman kasi madali. Pag nakita nga nagtambak sa dagat, illegal na yan. Kasi may mga tambak sa dagat na pag pinuntahan mo, may titulo na pala, inanod lang. So, pero nakatitulo na siya. Yung iba naman, may mga miscellaneous for surely. Alam na alam ni Direk, itong expertise po ni Direk Ildefonso. For surely, timberland lease. Pero minsan nga. So, ngayon yung mga yon katulad noon, yung timberland lease. Tapos ngayon, may mga lugar sa dagat na nakatitulo. We are very busy with the Solicitor General's Office. We have employed 36 new lawyers kasi kulang ang tao namin with the Solicitor General's Office to file reversion proceedings and to help us with our illegal reclamation enforcement. We have signed a MOA with the PNP. We have signed a MOA with the Coast Guard and with the Philippine Marine.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas World Service Online. Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
7: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naaabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong iatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Department of Energy o DOE patungkol po sa pinalakas na Nuclear Energy Emergency Preparedness Plan at ang update po sa isinusulong na paggamit ng nuclear energy sa bansa. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
6: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang tumatayong director ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy o DOE. Siya rin po ang namumuno sa Nuclear Energy Program Interagency Committee o NEPIAC Technical Secretariat ng Kagawaran. Narito po si Director Patrick Aquino. Director Patrick, si Win Banyano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
8: Magandang hapon, Sir Win, at sa mga nanonood at nakikinig ngayong hapon.
7: Opo. Director, napatawag po kami at kinuha po ang inyong opinion para rito. Kasi po, sa mga nagdaan taon po, upang mapalakas yung ating energy mix, layo naman po na mapalakas po yung energy security sa ating bansa. Isa po sa mga sinusulong ay itong paggamit po ng nuclear energy. At kamakailan po ay pinalakas pa ng Department of Energy yung tinatawag po na National Nuclear Emergency Preparedness Plan. Ano po ba itong plano na ito at ano-ano po ba yung nilalaman nito?
8: Okay. Yung National Radiological Emergency Preparedness and Response Plan or tinatawag nating RAND Plan, ito yung ating pangkalahatang emergency arrangement sa ilalim ng ating bagong nuclear regulatory framework na kung ano ang gagawin ng ating buong bansa. Whole of government approach ang ating ginagawa. Ginagawa natin ito para maliwanag yung ating mga coordination mechanisms at lalong-lalo na alam ng ating mga kababayan at ng ating mga ahensya ng pamahalaan kung ano ang gagawin kung magkaroon man ng emergency. Hmm. Ang ginawa nating plano, nagkaroon tayo ng ride shop nitong nakaraang linggo para maging practical ito, effective to at ang importante, kayang ma-implement ng ating mga kababayan.
7: Opo. Director, ayun nga po nabanggit ko kanina, meron tayong pinaplano po na pagka-acquire o paggamit mismo or integration mismo nitong nuclear energy sa ating energy mix. Ang pinalakas po ba na National Nuclear Emergency Preparedness Plan po ay nangangahulugan po ba na nasa advanced stage na po ba yung ating pag-operationalisa sa nuclear energy dito po sa ating bansa?
8: Alam mo yung conversation natin pagdating sa nuclear, halos mahigit isang dekada na natin itong nilatag. Kung babalikan nga natin, noong 2020, nagkaroon na ginawa yung ating Nuclear Energy Program Interagency Committee. Noong 2022, inatasan ng DOE na ilagay ang ating nuclear bilang bahagi ng ating energy for power generation. Nitong nakaraang taon, pinasa ang Republic Act 12305 or yung nagtatatag ng Independent Nuclear Regulator, yung ating tinatawag na PhilAtom. Sa ilalim ng Philippine Energy Plan, maliwanag yung ating plano. Tinataya natin na pagdating ng 2032, halimbawa, may papasok na 1,200 megawatts na nuclear for power generation. Madadagdagan ito, aangat ito ng hanggang 2,400 megawatts sa 2035 at hanggang 4,800 megawatts sa 2040 and beyond. Mm-hmm. So, sa pamamagitan nito, na ipagtulungan na rin tayo sa International Atomic Energy Agency or IAEA, kung saan ni-review na ang ating bansa sa mga pagtalima natin or pag-comply sa mga tinatawag na 19 infrastructure issues. Magmula 2018 hanggang noong 2024, dun sa ilang phases 1, 2, and 3, nasa phase 2.5 na ang ating bansa. Nangangahulugan nito na hinanda na natin ang pagtalima or pag-comply ng bansa natin dun sa mga non-negotiable na requirements kung papasok tayo sa nuclear for power generation. Ito yung safety, security, at yung safeguard. Kaya kung tatanungin niyo po ang ating DOE, kaya nga po tayo merong interagency na NEPIAC, ang layon po ng ating pamahalaan, maging handa tayo. Pero uulitin natin ang desisyon kung magkakaroon po ng nuclear power plant, nasa atin pa rin ito, nasa komunidad, ang ina-assure lang ng ating pamahalaan, kung mag-desisyon po ang mga komunidad, yung atin pong papasok na planta eh safe, secure, at puno po ng safeguards.
7: Opo. Ayun nga po, nababanggit natin na Director Patrick, kasi ito rin mga nakalipas din po na buwan, ay nabatid natin na may development na po dito sa small modular reactor po, o mas maliit na, kumbaga, mas maliit na kapasidad kumpara dito sa mga nakikita nga natin na malalaking nuclear facility guys sa Japan, sa South Korea, sa Russia. Sa ngayon po ba, kamusta na po ito? Tsaka bukod po rito, may iba po ba tayong option para po sa paglikha ng nuclear energy?
8: Okay. Yung sa nuclear energy, liliwanagin natin yung mga tinatawag nating small modular reactors or micro modular reactors, wala pa tong commercially licensed na available. Under development siya, kaya nga sa ilalim ng ating Republic Act 12305, nakalagay doon kapag bago yung teknolohiya, kailangan malisensyahan siya at in operation sa ibang bansa ng 2 taon bago maipasok dito. So kung tinatanong ng ating mga kababayan, mga nakikinig, ano yung inaasahan natin right now sa kasalukuyan na papasok na nuclear power plant? Yung conventional siya. So nangangahulugan yung mga capacity niya, nagsisimula siya sa 600 megawatts pataas hanggang 1,000, 1,200 or hanggang 1,400 megawatts ang isang unit. So yun yung pinaghahandaan natin. Ngayon, pinabantayan pa rin naman natin yung mga SMRs and MMRs at base sa ating pagmumonitor, inaasahan naman na natin na magkakaroon ng lisensyado at hopefully commercially operating na unit siguro sa 2027, sa susunod na taon or sa after that. So kung titignan pa rin natin yung ating roadmap, 2032 yung tinitignan nating pagpasok, halimbawa ng hanggang 1,200 megawatts, pasok paman din siya. Pero siyempre iniintay actually maging commercially operated and licensed yung mga SMRs and MMRs sa ibang bansa.
7: Opo. Ayun nga, nababanggit nyo rin po, Director Patrick, itong ang pag-focus muna natin dito sa mga conventional nuclear system nga po kumpara dito sa ating mga micro tsaka small modular po. Bali, Director Patrick, kasi hindi na rin po mawawala sa isipan nating mga Pilipino pag sinabing nuclear energy, syempre papasok din dyan yung Bataan Nuclear Power Plant. Kamusta na po ito? At possible pa na dito mapupunta yung sinasabi nating conventional po na sistema na pag-acquire po rito sa nuclear energy po?
8: Okay. Yung usapan sa Bataan Nuclear Power Plant, liwanagin lang natin ito. Kung babalikan natin noong 2024, may nilagda ang kasunduan ang ating pamahalaan sa gobyerno ng Korea. Ang layo nito ay magkaroon ng isang feasibility study para tignan kung kaya pa legally, technically, at financially i-operate yung ating BNPP. Ang masasabi ko lang dito, kasi ito ay pinag-iusapan pa sa ating mga opisyal, kahit nung 2008-2017, maging yung ating Rosatom yung sa Russia, nung inassess yung ating BNPP, ang naging conclusion nila, kaya naman talaga siyang gamitin at patakbuhin. Ang tanong nilang na naiwan kahit noon hanggang ngayon, economical ba siya? Yung numero ba? Kung patatakbuhin ba natin siya, yung inaasahan ba nating benepisyo o haba ng operasyon, maaabot niya. Yun yung laman nitong kasalukuyang may resulta na tayo na pinag-aaralan ngayon ng ating mga mas senior officials.
7: Kung tama po ako sa pagkakaintindi ko, Director Patrick, dahil po ba sa mga naka-integrate na po ng mga sistema dito po sa Bataan Nuclear Power Plant, kaya po tinitingnan natin na possibly ay maging mas mahal yung magiging gastos kapag ginamit po o inoperationalize po itong power plant po na ito?
8: Hindi naman lingit sa ating kaalaman na yung Bataan Nuclear Power Plant, yung BNPP, mahigit apat na pung taon na rin siya eh, kung titingnan nyo magmula nung kinonstruct. At gaya ng ibang mga facilities, syempre may mga bahagi nito kailangan i-update. Ang masasabi lang natin, kung ikaw ba ay mamumuhunan sa isang planta at mag-ooperate, na pag tinignan natin, ang magiging operasyon niya na lang dahil nga meron na siyang katandaan, 20 taon na lang halimbawa, mas pipiliin mo ba yon kung ang gagawin mong proseso, pagkuha ng lisensya sa PhilAtom, pag-comply sa mga reglamento, para rin nagawa ka ng bagong planta. So siguro yun yung ating sinasabi dun sa ating mga kababayan. Pero liliwanagin natin na yung BNPP, yung lokasyon niya, pag tinignan natin na pag-aralan na ito, talagang prime pa rin siya. Ibig sabihin, ayos pa rin siyang talagang lagyan ng nuclear power plant. Hindi po biro yung proseso ng pagpili ng isang lugar. Nadaanan po yun ng BNPP, kaya nga po yun na-construct. At i-share lang po natin sa ating mga kababayan, magmula ng 1984 hanggang 1997, yung fuel po para patakbuhin siya bilang nuclear power plant, nasa Pilipinas po natin, bago natin binenta noong 1997 at nawala na sa Pilipinas. Bakit po mahalaga yun na sinasabi natin? Dahil nangangahulugan po noon, nabentahan tayo ng fuel para tumakbo siya nuclear power plant. Dahil nakapag-comply tayo, ligtas po yung planta. Ang sinasabi po natin sa ating mga kababayan, hindi lang po batas ng Pilipinas ang sinusunod natin pagdating sa nuclear. Heavily regulated po siya.
7: Mm-hmm.
8: Kung meron pong pagdududa sa safety, security, or safeguard ng isang planta, hindi po makakatanggap ang bansa natin or kahit anong planta ng fuel. The fact na umabot po tayo hanggang 1997 nung binenta natin na nandito po yung fuel, nangangahulugan po batay dun sa requirements ng ating International Atomic Energy Agency, ligtas pong patakbuhin yung BNPP as a nuclear power plant.
7: Director Patrick, ayun nga po na pag-uusapan natin ito at the same time nababanggit niyo po kanina na may mga bansa rin po na katuwang natin para nga po sa tuluyan nga pong paggamit nitong nuclear power plant of energy sa ating bansa. Sa ngayon po ba, ano-ano po bang mga bansa ito? Tsaka kamusta na po yung stage ng pakikipag-usap natin sa kanila?
8: Okay. Yung ginagawa ng ating pamahalaan, kasi sa ilalim ng batas, ang pamahalaan, hindi na siya ang namumuhunan sa mga power plants sa ilalim ng IPIRA. So ang ginagawa ng ating gobyerno pagdating sa nuclear, inilalatag yung mga kakailanganin ng pribadong sektor para pumasok dito. So ano-ano na yung nagawa natin? May kasunduan tayo, kagaya ng nabanggit ko with Korea.
7: Mm-hmm.
8: Meron tayong ongoing partnerships with Japan, maging dito sa Estados Unidos or sa USA. Kung babalikan natin yung framework para magdala ng civilian nuclear energy for peaceful uses, na pirmahan na ng bansa natin yung 1-2-3 agreement.
7: Mm-hmm.
8: Meron rin tayong mga kasunduan at aktibong diskusyon sa France, maging sa Canada. So ang ating bansa ay bukas maipagtulungan sa ating mga advanced countries pagdating sa nuclear. Dahil ang nuclear nga, uulitin natin, bagito tayo dito, ang pista natin, katuwang natin yung mga may experience na bansa para ulitin natin. Pag nag-operate or pumili ang mga Pilipino ng nuclear, ito ay sumusunod sa safety, security, at safeguard.
7: Apo. Director Patrick, sa mga napag-uusapan po natin, sa ngayon po ba, nakikita po ba nating on track yung DOE pagdating po sa planong integration po ng nuclear energy po sa ating kabuuang energy mix po?
8: Yung pagiging on track natin, dahil nabalangkas na natin as far back nga nung in-update natin yung Philippine Energy Plan 2023-2050, nakalatag na na ang pagpasok ng nuclear, hinanda na ng ating DOE. Ngayon, ang mga tinatrabaho natin sa ilalim ng roadmap, sinisigurado natin na yung ibang mga bahagi labas ng DOE, halimbawa, na-address. Kagaya nga nung sinimula natin yung ating National Radiological Plan, naggawa rin tayo nung nakaraang linggo ng National Radiological Emergency Preparedness Workshop kasama nung sa region. Kasi ang gusto natin, makita ng ating mga kababayan at ng ating pribadong sektor na handa ang buong sambayanan, ang buong pamahalaan, tanggapin, gamitin ang nuclear, at in the event na meron ngang hindi kaaya-ayang mangyari, nandito yung mga protocols, alam ng mga Pilipino kung paano tugunan ang isang hindi inaasahang pangyayari kung umabot tayo doon.
7: Opo. Director Patrick, siguro po magbigay na lang po tayo ng mensahe sa ating mga kababayan para kahit paano ay mas maliwanagan po sila, particular dito po sa ating pagnanais po na maka-acquire po nitong energy, nuclear energy sa ating energy mix dito po sa ating bansa. Director Patrick, nasa inyo po yung pagkakataon.
8: Maraming salamat. Ang ating paalala sa ating mga kababayan, maging bukas dito sa ating nuclear energy. Ito po ay low carbon, katuwang po ito ng renewable energy na magbibigay po sa ating bansa ng pagkakataon sa isang base load requirement na kagaya ng bansa nating lumalago kailangan. Asahan nyo po sa pamahalaan, buong pamahalaan po ang nagtatrabaho, whole of government, na siguraduhin na kapag pumili po tayo ang ating mga community ng nuclear, ito po ay magiging ligtas, sumusunod sa mga pamantayan ng pandaigdigang requirements ng ating IAEA. At ang focus po natin, uulitin natin, safety, security, at safeguards.
7: Maraming salamat po, Director Patrick, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
8: Maraming salamat rin.
7: At yan po ang ating naging panayam kay Director Patrick Aquino ng Utilization Management Bureau ng Department of Energy.
6: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
7: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Malacanang kinontra ang pahayag ng mga kritiko patungkol sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa palasyo, hindi nagkukumahog ang Pangulo para lamang may maiulat sa State of the Nation Address o SONA sa susunod na linggo. Mula Malacanang nagbabalita si Alvin Baltazar.
9: Walang pagkukumahog sa panig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para lang may maiabol sa accomplishment at maiabol sa gagawin itong State of the Nation Address nito sa Lunes. Itong binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng pahayag ng ilang kritiko ng punong ekutibo na nagdo-double time ito para makapagbigay ng kanyang report sa SONA. Ayon kay Castro, kung nagkukumahog man ang Pangulo ay hindi dahil sa SONA kundi dahil sa nais pa nitong marami pa siyang magawa sa taong bayan. Kulang na kulang ani Castro sa oras ng punong ekutibo para maiyatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. At para sa mga tagapunan ng Pangulo, mas makabubuti ani Castro na lawakan nila ang kanilang pag-iisip, buksan ng mga mata at tainga para mapagtanto kung ano na ba ang nagawa ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
10: Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Kaugnay pa rin sa nalalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagbabala ang Philippine National Police o PNP sa mga magsasagawa ng kilos protesta sa ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagsusunog ng effigies. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, bagaman iginagalang nila ang freedom of expression at constitutional rights sa mga o ng mga realista, ay labag naman sa batas ang pagsusunog ng mga effigy. Ito'y salig sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act at Republic Act 8749 o Clean Air Act. Pagtitiyak naman ng PNP na pananatilihin pa rin nila ang maximum tolerance at panawagan sa mga rallyista para sa maayos at mapayapang pagsasagawa ng mga kilos protesta.
11: Is it normal na, i-question lang po rin, di ba, na is it normal na magsunog? Again, meron pong caveat naman yung ano natin, di ba? We respect, we will not prevent all people from exercising their constitutional right to peaceful assembly. Di po ba? Meron naman po tayong qualifier to peaceful assembly. Hindi po natin ihinder yan. Pero let's maintain yung peace.
7: Ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco.
6: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
7: Sa iba pang balita, hindi pakikialaman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong paghahain ng mga kaso ng ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ginawa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang pahayag matapos punahin ni Deputy Minority Leader at ACT Teachers Representative Antonio Tino ang administrasyon mula sa umunoy selective prosecution sa investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Castro, walang pangingialam na gagawin ng Pangulo sa investigasyon at susunod lamang sa kung ano ang mga ebidensya. Tiniyak din ito na umiiral ang due process para sa sinumang maakusahan na sangkot sa anomalya.
10: Sabi din po ng Pangulo kahit sino po ang maapektuhan nito kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito.
7: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
6: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Thank you. Samantala, nananatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ginawa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang pahayag sa gitna ng investigasyon ng National Bureau of Investigation kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y funding irregularities sa 2019 SEA Games. Git ni Castro, walang ebidensya na iniuugnay kay Dizon tungkol sa nasabing irregularidad.
10: Lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman po na ipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nananatili pong tiwala ang Pangulo.
7: The Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
6: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
7: Malacanang kinokondena ang lahat ng uri ng pangmamaliit sa mga Pilipino. Inihayag ito ng palasyo makaraang maglabas ng AI video ang isang Chinese state media na naglalarawan sa mga Pinoy bilang unggoy. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
12: Kinukondena ng Malacanang anumang forma ng pangmamaliit sa mga Pilipino. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng AI-generated video na inilabas ng China Daily kung saan itinatampok ang mga Pilipino bilang unggoy. Ayon sa opisyal, tulad ng mga Pilipino, hindi rin ikinatuwa ni Pangulo Marcos ang video o ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Nagulat na anya sa Secretary Tez Lazaro Hingil dito at una na rin naglabas ng pahayag ang Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. Ayon kay Castro, nasa DFA na rin kung kanilang ipatatawag ang ambahador ng China na nakatalaga sa Pilipinas.
10: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangan makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
7: Nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina U.S. Ambassador to India Sergio Jor at U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton bago dumalo sa ASEAN-related engagements sa Pilipinas. Layan ng courtesy call na palakasin ang regional cooperation, economic ties at digital trade. Pinagtibay ni Pangulong Marcos at ng U.S. envoy ang kanilang pangako na panatilihing malaya at bukas ang Indo-Pacific habang pinaiigting din ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagbisita ay paghahanda para sa nalalapit na Quad Ministerial Meeting na dadaluhan ng isang kinatawan ng Amerika. Isasagawa ang pulong sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting na nakatuon sa pagsusulong ng bagong lunsad na Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration.
6: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
7: Nananatiling buo ang paninindigan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa polisiya nito na nagbabawal sa members

0: international community.
1: As we enter the new decade for the treaty, we stand true to our vision for the region to remain a nuclear weapon-free zone and free of all other weapons of mass destruction. But more than a celebration, this year necessitates a deeper introspection on the future of the ASEAN Phase Treaty. Since our last meeting in 2025, the global non-proliferation security architecture has undergone immense strain.
0: Ang pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Balita naman kaugnay sa impeachment trial. Aprobado na ng Senate Impeachment Court ang mosyon ng prosekusyon na ipasabina ang bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasses Carpio. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero, kaparehong aksyon na ang nangyari kung saan ipinasabina ng impeachment court ang bank at AMLAC records sa isinagawang impeachment trial kay Noy Supreme Court Justice Renato Corona. Bukod sa mga nasabing dokumento, pinayagan din ng Senate Impeachment Court ang pagpapasabpina sa 19 na kumpanyang iniuugnay sa mag-asawang Duterte at Carpio. Hindi naman pinayagan ng korte ang pagpapasabpina sa bank records ng JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation.
3: The documents requested under the subpoena duces tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. Rather, the court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse.
0: Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: House Prosecution Panel nagpahayag ng kaandaan sa anumang aksyon ng defense panel kaugnay sa pagkatig ng Senate Impeachment Court sa pagpapasabina sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasses Carpio. Mula Kamara, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes.
4: Sinabi ni House Prosecutor Leila De Lima na handa sila sa anumang legal na hakbang ng kampo ni VP Sara Duterte o sakaling iakyat nila sa Korte Suprema ang desisyon ng Senate Impeachment Court na magpapalabas ng subpoena para sa kanyang mga bank at tax records. Ayon kay De Lima, bagamat paulit-ulit na nagahain ang petisyon ng kampo ng depensa sa mataas na hukuman, nananatili silang bigo na makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO. Anya, inaasahan na ng prosecution ng patuloy na paghahain ng apela ng depensa sa Korte Suprema, kaya't nakahanda silang ipagtanggol ang naging desisyon ng Impeachment Court. Sinabi rin naman babatas, tutulong ang Office of the Solicitor General na siyang tatayong kinatawa ng House Prosecution Panel kung sakaling formal na makarating sa Korte Suprema ang legal na usapin. Narito ang pahayag ni Prosecutor Leila De Lima.
5: Opo, syempre dapat handa rin ang prosecution. And of course, kung sakali talaga mangyari yan, nadadalhin nila yung mga issues uli. Kasi nakailan na ba silang mga petition? Although hindi naman sila nakakakuha ng TRO from the Supreme Court. And syempre, kapag meron na nga mga kaso, the House or the panel will be represented by the Office of the Solicitor General.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Defense panel, pag-aaralan pa ang susunod na magiging hakbang kaugnay sa pagpapasabpina ng Senate Impeachment Court sa bank at tax record ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasses Carpio. Para sa kabuang detalye, narito si Luisa Erispe.

0: Aralan pa ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung pwede o kailangan ba nilang magsumite ng apela sa desisyon ng impeachment court na ipasabpina ang financial documents ng bise. Paliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, hindi sila sigurado kung maaari bang magsumite ng motion for reconsideration dahil wala umano ito sa rules ng impeachment court. Pinag-aaralan pa rin umano ng defense team kung kakailanganin pang umakyat sa Korte Suprema para umapela. Lahat naman anya ito ikokonsulta pa sa Vice Presidente dahil siya pa rin ang magdidesisyon kung nais ba nitong umapela o hindi. Sa ngayon, nirerespeto at tinatanggap ng defense team ang desisyon ng impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
2: Iginiit ng Department of Justice o DOJ na hindi dapat ma-distract ang mga senator judge sa isinasagawang mga imbestigasyon ng kanilang kagawaran, lalo't parte naman ito ng kanilang mandato. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, walang dapat ipangamba ang mga senator judge dahil kung wala namang anumang paglabag sa rule of law ay dapat umusad ng maayos ang imbestigasyon. Hindi rin tumitigil ang DOJ sa paghahabol sa pananagutan, lalo na sa mga anumalyang may kinalaman sa mga akto ng korupsyon, lalo't isa sa mga mandato nila ang pagsisilbi ng hustisya.
3: Hindi dapat. Dahil yung paghahabol natin ng accountability, hindi naman tumitigil yun. Pare-pareho may ginagampanan, at ginagalang natin ang mga senator judges. And sa akin, kung wala namang dapat ipangamba about sa rule of law, wala dapat pangamba ang mga senator judges. It will all be based on the pieces of evidence and the investigation na gagawin natin.
2: Ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na wala pa silang natatanggap na counter affidavit mula sa kampo ni Senador Robin Padilla at dating acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ito ang naging pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano kasunod ng naging pahayag ni Senador Padilla na nakapagsumite na sila ng counter affidavit kung saan ipinakita pa ng abogado nito ang orihinal na kopya ng counter affidavit. Sagot naman dito ni Clavano na wala pa silang natatanggap na anumang counter affidavit sa kanilang sistema at dahil lumampas na sa deadline ang pagpapasa ng counter affidavit ay tanging si Senador Alan Peter Cayetano lamang ang nakapagpasa ng nasabing dokumento.
4: At meron siyang pinakita na isang counter affidavit, original pa po daw ang pinakita niya, bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. It had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says and we will take it from there. So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter affidavit reflects in our system.
2: Anang payag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na nasa bansa pa rin ang number one most wanted criminal na si Charlie Atong Ang. Ito'y kaugnay pa rin sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., base sa kanilang intel ay nasa bansa pa rin si Atong Ang. Mahigpit na rin ang pagbabantay sa entry at exit points ng bansa upang agad na mahuli si Ang. Sa ngayon, patuloy pa rin ang sinasagawang pagtugis ng otoridad kay Ang at aktibo pa rin ang 20 million peso reward para sa makapagtuturo sa kinaroroonan nito.
5: So for our wanted person, especially the one you're asking, Atong Ang, the last known place na pinunta niya, of course, is matagal na yun, dito pa rin sa Pilipinas. And if there were reports that he pled already leaving our country, we are verifying that. But to the strongest possibility, nandito siya sa Pilipinas.
2: ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Kinundina ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang insidente ng paghampas ng isang tauhan ng China Coast Guard sa ulo ng isang miyembro ng Philippine Navy gamit ang isang bato na gawa sa kahoy sa gitna ng isang komprontasyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Philippine Navy Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, idinitalya nito na nangyari ang insidente nang lumapit ang isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard patungo sa nakapwestong barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre. Ayon kay Trinidad, habang papalapit na sa BRP Sierra Madre ang rigid hull inflatable boat ng CCG, nag-deploy na rin ang Philippine Navy ng dalawang rubber boat upang harangin at itaboy ito. Ngunit tumugon-anya ang China Coast Guard sa pamamagitan ng karahasan at na nagresulta sa pagkasugat ng Navy personnel at pagkasira ng kanilang rubber boat. Ayon sa opisyal, inuudyukan ng China Coast Guard ang tropa ng Pilipinas gamit ang paglapit na siya namang kanilang inilalakip sa kanilang mga naratibo at mga kinukuha ng larawan. Binigyang diin naman ng opisyal na ang nasabing aksyon ng China Coast Guard ay bahagi ng isang ilegal, pwersahan, agresibo at mapanling lang na mga kilos.
6: Yung ating presensya doon is covered by domestic law and international law. Yung ating barko, yung BRP Sierra Madre, is a commissioned vessel of the Philippine Navy. Yung ating mga kasundaluhan doon, yung ating mga tropa, are performing their mandate. May regular patrols tayo doon, may regular maritime domain awareness, yung pagmamasid sa mga barko. Yung nangyari kahapon, lumapit yung dalawang rib ng Chinese Coast Guard. Kumukuha ng videos and pictures sa barko up to 30 meters, 20 to 30 meters. So bakit sila lumapit ng ganon? They were provoking us. They wanted to do something.
2: Ang pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo makaraan ng pinakahuling tensyon sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Radyo Pilipinas 1, tiniyak ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Trinidad, na patuloy pa ring tutuparin ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa kabila ng tensyon.
7: Mataas yung moral ng ating mga sundaluhan, ng Philippine Navy, Air Force, at kasama ng Philippine Army. In spite of what is being done against us, hindi uupa yung ating paninigong. Sapagkat alam natin tayo ay nasa tama sa laban ito.
2: Si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kasunod ito ng pagre-retiro ngayong araw ni General Romeo Bronner Jr. Bago may talaga bilang AFP Chief, si Navarrete ang Commanding General ng Philippine Army. Inanunsyo ng Department of National Defense ang pagkakatalaga kay Navarrete sa otoridad ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ng kagawaran na si Western Mindanao Command, Lieutenant General Donald Gumiram naman ang hahalili kay Navarrete bilang Commanding General ng Philippine Army. Binati naman ng DND sina Navarrete at Gumiram sa pagkakatalaga sa kanilang mga bagong posisyon.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang balita, hindi tumitigil sa pagpapaabot ng tulong ang pamahalaan para sa lahat ng residente ng Jose Abad Santos, Davao Occidental na lubhang naapektuhan ng matinding lindol at flash flood. Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na magpapadala pa sila ng karagdagang family tents at flooring tiles dahil may mga residente na inabandona na ang kanilang mga tirahan dahil sa panganib na posibleng muling pagyanig at maging ang banta ng pagragasan ng baha. Bukod dito, mamahagi din ang DSWD ng financial assistance at emergency cash transfer sa mga residente upang maisaayos ang mga nasira nilang tahanan bunsod ng tumamang kalamidad.
8: Magpapadala pa tayo ng karagdagang mga family tents because nakita natin yung mga ibang barangay na talagang inabandona na ng mga residente doon yung kanilang mga tirahan. So habang naghahanap ang local government unit ng relocation site for them, pansamantala muna silang naninirahan sa mga evacuation centers and we're providing more family tents and flooring tiles para po maayos yung paninirahan nila dito sa mga evacuation centers. Kagaya nito.
2: Ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Agaran na naging pagtugon ng pamahalaan upang maipahatid ang kinakailangang tulong sa mga sinalanta ng malalakas na lindol at flash flood sa Davao Occidental base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, pinadala ang mga kalihim ng pamahalaan sa pamuna ni Cabinet Secretary Benhur Abalos upang iparamdam na karamay ng mga apektadong residente ang pamahalaan sa muling pagbangon. Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos na maibibigay sa mga residente ang kinakailangang tulong at magagastos ng maayos ang inilaang pondo upang muli silang makaahon at makabangon sa nangyaring sakuna.
9: Ito tayo ng ating mahal na Pangulo dito sa Jose Abad Santos sa Davao Oc. Kasama ni Sec. Benner, Sec. Sani, Sec. Rex para tayo lang masigurado na ma-address lahat ng pangangailangan ng mga kababayan natin. So, ang importante lang, kailangan magastos ng tama yung pera ng gobyerno, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo. And ang pinaka-importante, lahat ng mga areas na tinamaan ng lindol at ng calamity, talagang mabigay natin ng mabilis yung tulong sa kanila.
2: Napahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Pinalawak pa ng pamahalaan ang kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K program para mabigyan ng karagdagang oportunidad sa skills training, employment at livelihood ang mga nagbabalik bansa na OFWs. Nanguna ang Department of Labor and Employment sa paglagda sa Joint Memorandum Circular kasama ang Department of Migrant Workers, Technical Education and Skills Development Authority at Overseas Workers Welfare Administration kung saan bumuo ng Coordinated Whole of Government Framework alinsunod sa mga programa at serbisyo ng mga ahensya. Layo nitong palakasin ang reintegration ng OFW sa pamamagitan ng skills development, competency assessment and certification, employment facilitation at sustainable livelihood opportunities. Kabilang sa mga alok na training program sa pamamagitan ng K2K ay artificial intelligence and digital skills, tourism and hospitality, healthcare services, agriculture at entrepreneurship.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Magkakaloob ng Nihongo Training ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa Filipino seafarers na nais magtrabaho sa Japan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OWA Administrator Attorney P.Y. Kaunan na bunga ito ng pakikipagtulungan ng ahensya sa International Mariners Management Association of Japan. Tinatayang nasa 70% ng tripulante sa Japanese-operated merchant ships ay mga Pilipino.
10: dito mismo sa Seafarer Welfare Center po natin, malapit po sa SM MOA, ay doon po natin gagawin at sa iba pang pasilidad ng OWA itong Nihongo training.
2: Si OWA Administrator Attorney PY Kaunan.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
2: Department of Labor and Employment, isinusulong ang pagpapalawak ng listahan ng mga sakit na maaring mabigyan ng kompensasyon. Ang panukala ay layong tulungan ang mga manggagawa sa bansa mula sa gastusin sa mga sakit. Para sa kabuang detalye ng balita, narito si Lawrence Tanhoko.
11: Isinusulong ng Department of Labor and Employment at DOLE ang pagpapalawak ng listahan ng mga sakit na maaaring mabigyan ng kompensasyon upang mas maraming manggagawang nagkakasakit dahil sa trabaho ang makatanggap ng benepisyo. Ayon kay Labor Leader at Employees Compensation Commission Member, Attorney Alan Montaño, kailangan ding pabilisin ang pagresolba sa mga claim at gawing mas madali para sa mga manggagawa ang pagkuha ng tulong. Sa kasalukuyan, responsibilidad ng claimant na patunayang kaugnay ng trabaho ang kanyang sakit o aksidente. Kinilala naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang panawagan ni Montaño sa isinagawang flag ceremony ng DOLE. Pinarangalan din ng kalihim si outgoing National Conciliation and Mediation Board Executive Director Maria Teresita Laksamana Cancio na nagretiro matapos ang mahabang panahon ng serbisyo sa DOLE. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Katuwang ang International Maritime Organization o IMO, nagsagawa ang Maritime Industry Authority o Marina ng mga pagsasanay sa mga kinaukulang ahensya, lalo na ang Port Authority kaugnay sa Port Waste Management Plan o PWMP. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Marina Director Emmanuel Carpio ng Marine Environment Protection Development Service, ibinahagi nito na ang layunin ng nasabing workshop ay upang palakasin ang kakayahan at tamang kaalaman ng mga ahensya sa pagtanggap at pagtapon ng mga basura mula sa mga barko. Ayon kay Director Carpio, ito'y upang maiwasan ang polusyon sa karagatan at matiyak ang pagsunod sa international regulation. Anya, napapanahon ang pagpapatupad ng PWMP dahil sa ang plastic pollution ay hamon sa buong mundo. Ayon pa sa opisyal, bagamat malaking bahagi ng marine litters ay ang nanggagaling sa land-based, mainam pa rin anya na matugunan ang mga basurang nanggagaling sa mga barko na mas mahirap nang linisin kapag nakarating na sa marine environment.
12: Ang pangunahing layunin po ng workshop na ito ay palakasin at kalaman ng kakayahan ng ating mga concerned government agencies, especially our port authorities, pagdating sa tamang pamamala ng waste na nagmumula sa mga barko, particular sa pag-develop at pagpapatupad ng Port Waste Management Plan o yung pinatawag nating PWMP. Napapanahon na po ito dahil ang marine litter, lalo na ang plastic pollution, ay patuloy na malaking hamon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo.
2: Nanampayag ni Marina Director for Marine Environment Protection Development Service, Emmanuel Carpio.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, think before we click. Panawagan sa tamang impormasyon sa social media patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
0: Think before we click. Dito tinpeteng ni Miss Venus Angelay Kasigawat iti Doers Incorporated. May sa reservice iti Philippine Marines ken residente iti syudad ti Batak. Seknan iti panangisir kadigiti purbasyon, seknan iti West Philippine Sea. Dedicate gaputa may sa isuna kadigiti reservice iti Philippine Marines. Kadwana digiti sumagmaw na vloggers iti nakapan iti Pag-asa Island itang bulan wenno itay napalabas alawas. Iti kaadda ni Miss Venus iti Pag-asa Island. Kunana ang nakapinpintas ti isla no sa dino nga adda digiti Pilipino nga agnanaed. Anda iti pagadalan, hospital ken nadumadumang kang runaan a pasilidad. Nupay kasta sumagmamano adaras dalaeng a makapan iti mainland iti Pilipinas, gabuta magkikeddan dagiti residente, naggatang ka digiti masapsapol da iti panagbiyahe mo ti barko, wenno eroplano, ti Armed Forces of the Philippines. Mangipasimuda ag nararamidin ti amin iti pwersa ti Pilipinas asalakniban dagiti Pilipino manipod ka digiti managprovokar agan-ganet a barko, nang runa ka digiti mangalap. Kineddaw pay ni sigawat iti biyang ti publiko, akita ken basahin ana imbag dagiti impormasyon na makitkita iti social media sakbay nga i-share gapotano nariro tina i-share nga impormasyon ket mayramramanen a mariro dagiti dadduma at attao. Mula rito sa Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
21: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Department of Health sinanay ang mga benepisyaryo ng 4-piece sa CPR upang mapalakas ang agarang pagtugon sa mga emergency. Para sa detalye, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Sago.
22: Inalawa ti Department of Health Center for Health Development Ilocos, ikang runa na kampanya suporta iti biag, kalpasan ti panagsanay kadigiti benepisyaryo, ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program Mono 4Ps, iti Cardiopulmonary Resuscitation Mono CPR. Panggap ti programa siguraduan at di kumurang amay sa kamang ti tunggal pamilya, iadaan ti panakamo ti CPR, tapno mangipay iti dago sa tulong bayat dagiti cardiac emergency, bayat ngururayan dati sa sangpet dagiti medical responders. Sigon kini DOH Ilocos Medical Officer for Dr. Magnolia Brabante, napatag ti panagpunan iti panagsanay dagiti ordinaryo nga umili, gabuta ti madagdago sa sungbat dagiti agwibuya ket makaispal ti biag. Impaganetget ni Santo Tomas Municipal Health Officer Dr. John Benedict Carbonell, ti kinapatag ti kada ti uray may salaeng nga individual anasanay iti CPR, iti tunggal sa kabalayan tapno mapapiksa ti panagsagana iti komunidad no panawen ti emerhensiya. Kabayata na kinunat ti parent leader ti 4Ps ani Jerilyn Gonzales Ballesteros at akala tulong tinasawa panagsanay gaputa mausar daytoy amang ispal iti biag ti maysa akamang ti pamilya wano ka aruba no panawen ti panagkasapulan. Nagyaman pa iti DOH ti panagtadna karagiti beneficiary ti 4Ps ti kundaway amang kipaset iti programa. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service.
21: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Albert mula Luzon. Baba naman tayo sa Kabisayaan. National Nutrition Council nagsagawa ng monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol sa Borongan Eastern Samar. Para sa kabuang ulat, narito si Dayan Camplo ng Radyo Pilipinas Borongan.
23: Ang National Nutrition Council or NNC in Malang Puso ang nagdumarin monitoring and evaluation of local level plan implementation or MELLPI Pro Syudad and Borongan Eastern Samar. Ininasang monitoring and assessment tool ang nag-ibalwarhan mga implementasyon ngan ka-epektibo hiton local nutrition programs. Ginaasesin ang kung paunan o nipapatuman hinapsay hiton mga local government units at yung pagpapadangat hiton mga nutrition interventions. Pagkilalan mga mag-upay practices ngan sugad man pag-identify ang mga lugar nga nanginginhanglan in pag-ursa ngan paghatag technical recommendations para mas mapagsagpa itong local nutrition governance. Ang aktibidad din ang taposin feedback and results nga gintambungan han mga membro han City Nutrition Committee ang higayon gintagan doon gihapon ang kalangpusan ng syudad. Pag-recognisaran mga good practices nga pag-identify mga oportunidad para mas mapagsagpa itong nutrition programs nga serbisyo nga makakabenepisyo han mga burunganan. Tikang Didia Syudadhan Borongan, Dayan Kamplon para Radyo Pilipinas World Service.
21: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Dayan mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Project Atiman, inilunsad sa pampublikong paaralan sa bayan ng Anahawan sa Southern Leyte. Si Ria Mekate ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
3: Gilusad sa Anahawan National Vocational High School sa lungsod sa Anahawan Southern Leyte ang Project Atiman. Usa ka inisyatiba nga nagdumong sa pagpalig-on sa pagpanalipod sa kinayahan o aktibong partisipasyon sa komunidad. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga ang Project Atiman nga nagpasabot og advancing transformative initiatives for maintaining and nurturing the environment, nagpunting sa usong pagbuwag sa mga basura, pagmintinar sa kalipyo sa eskwelahan, pagatiman sa kinayahan ug pagdasig sa partisipasyon sa mga tinun-an ug stakeholders. Gitambungan ang launching sa mga opisyal sa lokal nga pagamahanan, DepEd mga school heads, GPTA officers kinikanan, ug uban pang makaabang sa eskwelahan. Ang mga proyekto gisugyot ni Teacher 3 o ESO Advisor Raymar Pirillo, isip kabayan sa paningkamot sa tungaan sa pagtukod ug mas limpyo, lunhaw ug malungtarong palibot para sa tanang tinun-an ug komunidad. Balita gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mekate para sa Radyo Pilipinas World Service.
21: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Ria mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Mas marami pang pamilya sa Barangay Buluan nakibahagi sa isinagawang Family Health Advocacy Home Partners ng City Health Office ng Cagayan de Oro. Si Teza Aureliana Uwano ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
4: Dugang nga pamilya ang di-appeal sa Family Health Advocacy Home Partners nga gipahigayon sa City Health Office sa Barangay Bulwa, Baguhay pa lamang. Ang upat ka adlaw nga kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo sa komunidad bayan sa paglikay sa sakit ug pag-andam batok sa pag-ulbo niini. Gitudloan usab ang mga pamilya sa pito ka healthy habits alang sa mas maayo ug luwas nga hunahuna. Nagpadayon usab ang City Health Office sa pagdala ni ining mga klase sa nagkalainlaing kabarangayan sa Cagayan de Oro aron mas mapadali ug mapaabot ang maayong tabang sa mga residente bayan sa serbisyong medikal. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City kay sa Teresa Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service.
21: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat, Teza. Mula Cagayan, baling naman tayo sa Zamboanga. Iba't ibang sektor nagkaisa sa pagsasagawa ng cleanup drive sa lungsod ng Zamboanga. Para sa detalye, nagbabalita si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
5: Nagpadayon sa paghimo o coastal clean-up sa baybayon sa Barangay Kawit, Zamboanga City, diin nagkahiusa ang mga empleyado sa kagamanang lokal, mga kawani sa nagkadaiyang national government agencies, mga partner organizations ug mas dagang residente aron limpyuhan ang nahibiling mga bahin sa baybayon. Gipanguluhan kini sa Office of the City Environment and Natural Resources OCNR ug ang maong kalihukan isip kabahin sa padayon nga programa ni Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso alang sa pagpanalipod og pagpreserbar sa kadagatan. Atol sa clean-up drive, hiniusang gipanghipos ug gikuha sa mga partisipante ang mga basura nga nagkatag sa baybayon aron malikayan ang polusyon ug mapanalipdan ang kinaiyahan ug mga kahinguan sa dagat. Padayon usab nga nag-awhag ang city government sa tanang katawhan nga makigbahin sa mga kalihukan sama niini ug makigiusa sa hustong pagdumala sa basura aron mapabiling limpyo ang mga baybayon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
21: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalaan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang isang maiksing paalala.
6: This is is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na higit pang pagbutihin ang kalidad ng kanilang produkto at serbisyo upang makapasok sa merkado ng Timog Silang Asya. Sa MSME Summit, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na malaking oportunidad ito para sa mga Pilipinong negosyante, lalo na't ang Pilipinas ang kasalukuyang tagapangulo ng ASEAN meetings. Aminado naman ang DTI na maraming Pilipino ang nag-aatubiling magnegosyo dahil sa kakulangan ng kaalaman, kaya't pinalalakas ng ahensya ang suporta sa puhunan at paglinang ng mahalagang kasanayan. Binigyang diin din na ang ASEAN ay may tinatayang 680 million na mamimili, kaya mahalagang maipakita ang kalidad at potensyal ng produktong Pilipino sa pandaigdigang merkado. Ayon pa kay DTI Secretary Roque, patuloy ang pagtaas ng exports ng bansa na patunay ng lumalawak na oportunidad para sa mga lokal na negosyo. Kabilang sa nagpapalakas ng export performance, ang mga produktong agrikultural tulad ng saging, niyog at ube na patuloy na tinatangkilik sa iba't ibang bansa.
21: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Samantala, itinayo na ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA ang 96.7 million pesos na ice plant sa Bulan Fish Port Complex sa Sorsogon. Kapag natapos na ang proyekto, inaasahang mababawasan ang pagkasira ng huling isda at mapalalakas ang food security. Ininspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at PFDA Acting General Manager Glenn Pangapalan ang proyekto nitong Lunes. Matatagpuan ang fish port sa Timog Kanlurang bahagi ng Luzon at nagsisilbing mahalagang daanan ng mga sasakyang pangisda mula sa Bicol, Eastern Visayas, Northern Samar, Masbate, Leyte at mga Karatig na lalawigan. May kakayahan ang pasilidad na gumawa ng 60 metric tons ng yelo o katumbas ng 1,200 na bloke kada araw na magsisilbi sa mga mangisda, fish traders at iba pang gumagamit ng pantalan. Ayon sa Department of Agriculture o DA, makatutulong ang proyekto sa pagpapanatili ng kalidad ng isda, pagpapataas ng kita ng mga mangisda at pagpapalakas ng fisheries sector sa Bicol Region.
21: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Sa iba pang mga ulat, inilatag naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga reformang magpapasimple sa pagbabayad ng buwis at magpapagaan sa pagsunod ng mga negosyo sa tax
8: o sa tax requirements sa pagpupulong ng Philippine Exporters Confederation o PhilExport sa Parañaque City. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, kabilang sa mga reforma ang pinasimpleng EBIR forms, digital TIN, taxpayer portal at iba pang digital services upang mapabilis ang transaksyon ng mga taxpayer. Sinabi ni Commissioner Mendoza na layunin ng BIR na gawing mas epesyente, malinaw at madaling sundin ang mga patakaran sa buwis alinsunod sa direktiba ng administrasyon. Tinalakay din ng BIR ang mga reforma sa tax audit at patuloy na pakipag-ugnayan sa mga negosyo upang mapabuti ang pagpapatupad ng mga polisiya. Sa panig naman ng PhilExport, iginiit nito na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang mapalakas ang industriya ng pag-e-export at mapanatiling kompetitibo ang mga negosyong Pilipino.
21: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Samantala, iniulat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bumaba ng malaki ang kawang bilang ng mga pekeng salapi sa bansa noong nakaraang taon kahit may naitalang pagtaas ng pekeng polymer banknotes. Mula sa halos 70,000 piraso, bumagsak ito sa mahigit 57,000 o katumbas ng 17.1% pagbaba. Ayon sa BSP, nakatulong dito ang pinaigting na security features ng mga bagong banknote, mas mataas na kamalayan ng publiko at mas mahusay na pagsasanay sa pagtukoy ng pekeng salapi. Gayunpaman, sumirit sa 1,358 ang bilang ng pekeng polymer banknotes noong 2025 mula sa 3 lamang noong 2024, bagamat maliit pa rin ito o 2.3% ng kabuuan. Nanatiling karamihan sa mga nadidiskubreng pekeng salapi ay mula sa tradisyonal na papel na salapi na kadalasan ginagawa gamit ang inkjet at laser printers. Karamihan naman sa mga nasasamsam na pekeng pera ay nagmumula sa National Capital Region at Calabar Zone at karaniwang nakukuha sa mga mall, supermarket at palengke.
21: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 21, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 69 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar naman ay kakahalaga ng 47 pesos and 80 centavos habang nasa 4 centavos pa rin ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 11 centavos habang nasa 7 pesos and 87 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay nasa 82 pesos and 86 centavos habang nasa 70 pesos and 41 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 81 centavos habang nasa 16 pesos and 43 centavos naman ang Saudi Arabian Riyal.
21: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
21: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At narito na po ang sports balita. Umalis ng bansa si Alex Ayala nitong Lunes, Hulyo 20, para ipagpatuloy ang paghahanda sa hard court swing bilang bahagi ng kanyang preparasyon para sa US Open, ang Grand Slam na gaganapin mula huling bahagi na Agosto hanggang unang linggo ng Setyembre. Nagbahagi ang Philippine Tennis Association o PHILTA ng video kung saan makitang inihatid si Ayala sa paliparan matapos ang isang linggong pamamalagi sa Maynila. Dito niya tinapos ang ilang brand commitments, nakipagkita sa fans at nakapagpahinga matapos ang kahangahangang kampanya niya sa grass courts. Bago ang kanyang pahinga sa Maynila, galing si Ayala sa matatag na performance sa grass court season. Tinanghal siyang kampiyon sa WTA 125 Birmingham Classic sa Great Britain noong nakarang buwan at umabot sa makasaysayang fourth round sa Wimbledon 2 linggo ang nakalipas. Nakatakda siyang simulan ang North American Hard Court Swing sa WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington simula Hulyo 27. Bukod sa singles, muling magsasani puwersa si Ayala at tennis icon Venus Williams sa doubles. Inaasahan ding sasabak si Ayala sa 2 WTA 1000 tournaments, ang National Bank Open sa Toronto mula Agosto 2 hanggang 13 at ang Cincinnati Open sa Ohio mula Agosto 13 hanggang 23.
21: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: Formal nang lumipat sa Japan si Mike Phillips matapos pumirma ng 2-year contract sa Kyoto Hanaris sa B-League Premier Division, isang kumpirmasyon sa matagal ng pag-usap-usapan matapos niyang mag-opt-out sa kontrata ng San Juan Knights sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Inanunsyo ng Kyoto ang deal nitong Martes na tuluyang nagtakda sa future ng 6'7" high flyer mula Lasal na hanggang sa kanyang pag-alis ay itinuturing na top candidate para sa number 1 pick sa darating na PBA rookie draft. Si Phillips ang ikatlong Filipino-Asian quota import ng Kyoto, kasunod ni na Matthew Wright at Jamie Malonzo na agad na ibinaba ng koponan matapos lamang ang 5 laro noong nakarang season. Darating si Phillips sa Japan sakay ng momentum mula sa kanyang impressive Gilas Pilipinas stint sa huling window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kontra Australia at New Zealand, mga laban na nagbigay sa kanya ng eligibility bilang Asian import sa B-League.
21: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
9: Magpapalit muli ng liderato ang National University sa kanilang Women's Volleyball Program para sa 3rd sunod na season. Muling itinalaga si Norman Miguel, ang championship coach ng NU noong season 86, bilang head coach ng Lady Bulldogs para sa darating na UAAP season 89. Kinumpirma ito ng universidad sa kanilang social media post kasama ang pagbati sa coaching staff na sina Regine Diego, Alvin Dumalaog at Juvie Mangaring. Ito na ang 3rd magkakasunod na taon na may bagong head coach ang Lady Bulldogs at 3rd pagkakataon din ni Miguel na pamunuan ang koponan. Una noong seasons 81 to 82 at muli noong championship run ng NU contra UST sa kanyang second stint. Papalitan ni Miguel si Regine Diego na nagdala sa NU sa 10-4 elimination record noong season 88 bago mabigo sa finals contra De La Salle Lady Spikers na pumigil sa kanilang 3-peat bid. Na mananatili naman si Diego bilang assistant coach. Katulad ni Diego, isang season lang din naglingkod ang nauna sa kanya na si Sherwin Meneses noong season 87 sa panahong pinamumunuan nina Belia Bilen at Aliza Solomon ang NU. Sa pagbabalik ni Miguel, inaasahang muling hahabol ang Lady Bulldogs sa Corona habang papalapit ang pagbubukas ng season 89.
21: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
9: Tinambakan ng UST o University of Santo Tomas Golden Tigresses ang comeback bid ng College of St. Benilde Lady Blazers para makuha ang ikalawang sunod na panalo sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals sa Ninoy Aquino Stadium. Nag-regroup ang Tigresses sa fourth set matapos ang third set meltdown at tinapos ang laban sa 25-22, 25-15, 15-25 at 25-12 upang manatiling walang talo. Bumida sina Angge Poyos, Marga Altea at Avril Bron sa finishing kick. Kumamada si Poyos ng 15 puntos habang nagpasiklab si Altea ng 7 puntos sa fourth set. Nagdagdag si Bron ng 10 markers kahit umabot sa 29 ang error ng UST. Nanguna si Altea sa 6-0 run na may 3 aces para maagaw ang control sa fourth set bago tinapos ng Tigresses ang huling 4-2 spurt. Bumagsak sa 1-1 record ang CSB matapos hindi masundan ang momentum ng kanilang opening day sweep. Pinangunahan ni Mary Grace Borromeo ang Lady Blazers sa kanyang 12 puntos. Susunod na makakaharap ng UST ang Letran habang babawi ang CSB kontra Enderan sa Martes.
21: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
9: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, bumalik si Rodney Santos sa kanyang alma mater matapos italaga bilang bagong head coach ng San Sebastian Golden Stags para sa nalalapit na NCAA season 102. Kinumpirma ng dating PBA guard ang kanyang pagbabalik kasabay ng panawagan sa kanyang players na laban lang sa gitna ng mahirap na rebuild ng programa. Matagal nang naka-interim si Santos matapos ang bigla ang pag-alis ni Tony Tan bago pa man makapagsimula sa trabaho. Tinahak ni Santos ang winless campaign ng Stags sa 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup at ngayon ay nagmamadaling ihanda ang koponan sa pagbubukas ng season na wala pang 2 buwan ang pagitan. Hindi inaasahan ang pagbabalik ni Santos na minsang nag-head coach noong NCAA season 91 kung saan nagtapos ang Stags sa 6-12 record para sa 7th pwesto. Ngayong season 102, susubukan niyang higitan yon kasama ang veteran core na sina Ralph Gabat, Christian Richo at Neil Castor, pati ang promising rookie na si Carlo John Inot. Si Santos ang 5th coach ng San Sebastian sa loob ng 4 na seasons habang sinusubukan ng dating powerhouse program na makabalik sa pagiging contender. Kasama sa coaching staff ni Santos ang mga dating PBA players na sina John Ferriols at Win Arboleda, pati na rin sina Louis Empleo at Migo Santos.
21: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
9: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
21: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para sa balitang negosyo at kalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at J. Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
21: At yan ang Pilipinas Ngayon! Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas World Service Online.
10: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
11: Global na Tayo.
10: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
11: Global na Tayo.
10: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na!
11: Global na Tayo.
8: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayong muli para sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo, kung saan dinadala natin sa pandaigdigang plataforma ang mahalagang issue dito sa loob ng ating bansa. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong mga kasama, Steph Vicente, para sa halos isang oras ng mga mahalagang talakayan kasama ang iba't iba po nating resource person at syempre paghahatid na rin po ng balita na mayroon din pong impact sa ating overseas Filipino workers, OOFWs, at maging sa ating non-resident Filipinos o NRFs. Bagong lahat, syempre pasalamatan na natin agad-agad ang ating mga kasama dito sa studio, sa Master Control nandyan, si Ma'am Susan Aison, sa ating Warcast nandyan si Hero Lucero, habang nasa audio live streaming naman ng ating kasamang si John Paul Muntad. At syempre, nandyan na rin po sa studio ang ating kasama din dito, no? Ang ating co-producer na si Jay Arevalo. So paano po ba natin na masusubaybayan ang programang Global na Tayo? Kasalukuyan po nyo kaming napapanood at napapakinggan sa pamagitan po ng ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Meron din po tayo, no, na replays at re-uploads sa pamagitan po ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. At syempre, dahil nabanggit ko kanina yung audio live streaming, meron din po tayo nito sa pamagitan naman ng Evox PBS Receiver app. So paano ba ito maa-access? Una, paki-download at pa-install na lang po sa pamamagitan ng Google Play Store para sa mga gumagamit po ng Android phones, habang sa Apple App Store naman po pupunta kapag po kayo naman ay gumagamit ng iPhone. At syempre, hindi naman po pwedeng nakatenga lang, no, yung inyong mobile application na yan, yung Evox PBS Receiver, dahil kapag naman po kayo ay on the go pero nakakasagap naman po kayo ng internet through Wi-Fi or data, ay buksan nyo na po ito at hanapin lamang ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nakikita nyo po, no, sa aming screen dyan sa FB live streaming. At hindi natin pwedeng kalimutan, syempre, ang ating shortwave radio na naging posible po sa pamagitan ng partnership ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service, at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Global na Tayo ay napapakinggan po sa pamagitan po ng mga sumusunod na shortwave frequency sa pagitan po, no, ng alauna imedya hanggang alas 4 imedya ng madaling araw oras dito sa Pilipinas. So babasahin ko lamang po, no, yung ating mga shortwave frequencies para sa yung ating para mapakinggan nyo po ang programang Global na Tayo. Ayan, hold on lapang po at ating binubuksan ang listahan. Syempre, ito na po yung mga shortwave frequencies na yan. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. So ano ba mga pag-uusapan natin para sa araw na ito? Syempre, unahin na natin, no? Kasi nagkaroon ng panibagong insidente sa pagitan po, no, ng China Coast Guard o CCG at ang ating Philippine Navy dyan sa Ayungin Shoal. Kaugnay niyan, makakasama natin maya-maya si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Samantala, meron naman po nga kaganapan naman po, no, sa Maritime Industry Authority o Marina, kasi nagkaroon sila, no, meron silang collaboration with

0: Himpilan.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dakling Kaalaman.
2: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdag Kaalaman.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagbabalik na po tayo para sa edisyong ito ng programang Global na Tayo. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. At tulad ng ating nabanggit kanina ay ating pag-uusapan itong latest development, itong ang sinasabi na pinakabagong insidente ng karahasan at harassment po no, ng China Coast Guard o CCG laban sa Philippine Navy na nangyari po yan sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea o WPS. Inilarawan po no, itong naging aksyon ng CCG bilang provocative at hostile na lalong nagpapababa po no at nagpapababa ng tiwala at sa at credibility po no ng China. Iginiit po ng ating Department of National Defense o DND na patuloy po no sa pamagitan po no nitong kaganapang ito ay patuloy po na nilalabag ng China ang international law at kabilang na nga po dyan ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Tribunal ruling na kamakailan po ay ipinagdiwang pa po natin ang ika-10 taong anibersaryo pa po nito no noong nakaraang Hulyo 12. So ano ba ang nangyari no dito sa Ayungin Shoal? Isang CCG, a rigid hull inflatable boat o HRIB mula sa CCG vessel 21560 ang lumapit at umikot po malapit sa BRP Sierra Madre habang kumukuha ng mga larawan at video. Sinubukan po dito no ng atin naman na AFP rubber boats na paalisin ito sa mahinahon at hindi confrontational po na paraan. Ngunit nauwi pa rin po ito sa karahasan kasi hinampas po no ng isang Chinese personnel

0: ang isa sa ating mga kasundaluhan gamit ang kahoy na baton, no? Kahoy po, wooden na baton po yan, na nagdulot, syempre, nasugatan yung ating pong sundalo dyan, at meron ding damages doon naman sa mga vessels naman po ng Pilipinas na nandyan. Agad naman pong binigyan ng medical assistance itong nasugatang sundalo, at kasalukuyan pong minomonitor ang kanyang kondisyon. At kaugnay po nito, nitong paksang ito ay makakasama na po natin via Zoom ang ating AFP spokesperson for the West Philippine Sea, walang iba kundi si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Rear Admiral Trinidad, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, magandang umaga Steph at sa mga taga-subaybay nating lahat. Good morning everyone. Ready na po tayo to give you the clearer picture of what really happened yesterday.
0: Rear Admiral Trinidad, dito nga po, no, sa pinakahuling insidente dyan po sa Ayungin Shoal kung saan nasaktan po ang isa sa mga sundalo po natin dyan dahil nga pinalo, no, hinampas po ng wooden baton ng isang Chinese personnel, ay paano po sinusuri ng ating sandatahang lakas sa mas malawak na konteksto ng seguridad, no? Ito nga pangyayaring ito pagdating nga po, no, sa context ng security sa ating West Philippine Sea.
1: Okay, una sa lahat, Stefano, we have to understand that yung ICAD, yung illegal presence, coercive and aggressive actions, and the deceptive messaging na ginagawa sa atin ng Chinese Communist Party through the Chinese Coast Guard, the Maritime Militia, and the PLA Navy is an existential and intergenerational threat. Nandyan sila. Hindi ibig sabihin pag walang coercive and aggressive action, peaceful lahat. Hanggat sila ay pumapasok sa ating EEZ, there will always be the potential for trouble. Yung nangyari kahapon is a classic example. Yung ating presensya doon is covered by domestic law and international law. Yung ating barko, yung BRP Sierra Madre, is a commissioned vessel of the Philippine Navy. Yung ating mga kasundaluhan doon, yung ating mga tropa, are performing their mandate. May regular patrols tayo doon, may regular maritime domain awareness, yung pagmamasid sa mga barko. Yung nangyari kahapon, lumapit yung dalawang rib ng Chinese Coast Guard. Kumukuha ng videos and pictures sa barko up to 30 meters, 20 to 30 meters. Ito is unusual. Bakit lumalapit ng ganun? The last time lumapit sila ng ganung kalapit was during the June 17, RORE 2024. Na nagkagirian, na muntik na talaga tayo, nag-escalate noon yung may naputol na isang daliri na ng ating isang sundalo. So bakit sila lumapit ng ganon? They were provoking us. They wanted to do something to catch this on video. Kung mapansin natin, ngayon, kompleto sila ng video, nilabas sila mga video from their own side o naka-splice lang yon. They were provoking us, at ang ginawa naman ng ating mga kasundaluhan nung lumalapit yung dalawang rib nila, nag-launch ng rubber boats at hinarangan sila na lalo pang makadikit at pinapataboy. Yung actions ng ating mga kasundaluhan, number one, were within the rules of engagement. Number two, they were in a professional manner. Kung makita nyo, maliit yung ating rubber boat, malaki yung rib nila. Yung rib at yung medyo steel-hulled, aluminum-hulled na boat nila na dinghy. Number three, ang nagpasimuno ay sila. Hindi tayo pwede mag-escalate kasi mas maliit nga tayo. So we were doing everything within the rules of engagement. Sila naman pilit na makadikit para maghampasan. At yun ang nangyari kahapon. Isa ang nasugutan sa ulo at yung isa naman may mga galos ang braso at ang kamay.
0: Matanong ko lamang po, no, Rear Admiral Trinidad, kung baga ilang masasabi na ngayon ay July 21. So bale, mga 2 weeks or less than a week pa nga po, no, a week ago, ay around more than a week ago ay atin pa pong ipinagdiwang, no, yung 10th anniversary of the 2016 arbitral ruling kung saan ay ito nga po ay pumabor sa Pilipinas. So ano po kaya, no, yung posibleng maging implikasyon po, no, nitong pangyayaring ito sa Ayungin Shoal in relation, no, to the recent celebration of the 10th anniversary nga po ng arbitral ruling.
1: Yes. Alam mo, Steph, you have to look at it from the perspective ng information warfare. Bugbog sila sa information space. We celebrated the 10th anniversary ng 2016 Arbitral Tribunal. Ang daming bansa nag-express na support. 44 ang latest count natin. Not only that, yung pinalabas nilang AI video na Chinese daw ang mga Filipinos. Yung false news nila, fake news about Batanes. That the Chinese Communist Party, yung Ministry of Foreign Affairs mismo, had to deny this. Bakit? Eh, yung China Daily, that is actually a propaganda arm of the Chinese Communist Party. Ang China Daily ay nagpalabas ng AI video na yon. Kung talagang hindi kanila yon, sabi na natin, i-debunk nyo. They said, hindi amin yan. But they didn't go to the extent of taking it down. And then sa Baho de Masilok, yung fake news nila na pinalabas. So, internationally, sa information space, bugbog sila. They had to come up with a narrative na pabor sa kanila. Kaya ito ang galaw nila. How will it affect the Arbitral Tribunal ruling? It will further strengthen our stand. Lalong titibay ang tayo natin, ang panindigan natin, at lalong hihina ang panindigan nila. I know they are monitoring itong ganitong conversation natin. I want to make this in English para maintindihan nila. The moment you use force, the moment you use might, it only shows that your legal standing is wrong. It only shows that what you have been speaking out, that the peaceful rise of China is only lip service. Take this from me. Intindihan, maintindihan nila ito. Alam ko, minomonitor tayo ng mga yan. Ihina ang panindigan nila when it comes to international law.
0: At sa kabila po no, nito nga paulit-ulit na insidente ng harassment, given na these past few weeks, merong mga lumalabas na AI-generated content from Chinese state media. Tapos ito na nga po, no, meron na namang nangyari sa Ayungin Shoal. Ay paano po ba natin na pinapanatili, no, just to give emphasis lang po, yung balance sa pagitan ng pagpigil sa escalation at sa pagtatanggol po ng ating soberanya.
1: How do we escalate or de-escalate? Number one, we do not control escalation mechanism. Nasa kanila yon, mas malakas ang pwersa nila. Ang actions naman natin is based on the rules of engagement na binibigay na sa ating mga kasundaluhan. We know the operating doctrine to win without firing a single shot. They will do everything to provoke us, to make the first wrong move such that they could escalate based on our wrong move. Alam natin yan. That's why lahat ng galaw natin is within the ROE, within international law. Number two, yung ginagawa nila, hindi natin pinapatulan yan, kundi kailangan within the ROE pa rin tayo. We have seen this happen many times, you know. Yung nangyari nung was that August of 2024 na last year, na nagbanggaan yung Coast Guard nila at yung PLA Navy warship. Bakit? Sinusubukan tayong i-provoke doon. Hindi, they lack interagency coordination. Ang nangyari, pangit ang kalabasan. For us to be assured that we will not be on the wrong side in case this would escalate, our action should be within the bounds of law, international law. Kung sakali mag-escalate man ito, it will be their fault. At maliwanag naman, nakita na, naman natin kahapon, this was all their machinations, yung gagawa nila ito, yung nangyari sila dapat ang managot nito.
0: Binanggit po no ng Department of National Defense itong patuloy po na paglabag ng China sa UNCLOS, and of course yung na-mention natin kanina, yung 2016 Arbitral Tribunal ruling. Sa pananaw po ng ating sandatahang lakas, meron po bang kumbaga paano po ba nakakaapekto no itong patuloy na ginagawang paglabag ng China, itong mga harassment na ito sa operational decisions ng AFP sa WPS?
1: Yung ating stand, yung ating decision sa baba operationally, hindi magbabago sapagkat alam naman natin yung kanilang sinabi ko kanina, operating doctrine nila na they will do everything. Hindi sila aalis ating easy. It is, that will be a long term. We should be ready for the long game. We should be ready for that. So, yung kanilang ginagawa, alam natin that they will escalate, then they will de-escalate. They will provoke, and then they will pull back. They will put out wrong narratives, and then manahimik sila. Alam natin yan. At ito ay binibigay natin sa baba, sa ating mga middle management, middle level commanders, and even the tactical commanders. Pag alam nila yan, at kung ano man ginawa sa atin, they know already that we don't have to react to that. We just have to keep performing our mandate. Maliwanag naman. Yung rubber boat na nakikita sa video, yung isa doon medyo kulang na sa hangin eh. Deflated na ng konti. Hindi na nga siya tumatakbo. So kumbaga, naka-hold the line lang siya na wag nang dumikit pa yung rib ng China Coast Guard. Yung isang rubber boat lang ang medyo gumagalaw. Sa ganung usapin, nakasteady ang rubber boat natin, sila ang may maneuverability, sila ang pwedeng dumikit sa atin, sila ang pwedeng mag-escalate. So ito yung mga sinasabi ko kanina, we do not bite into their provocative acts. Dito yung pumapatol doon. Alam natin yan.
0: Of course, Rear Admiral Trinidad, gusto din po natin na namin na kumustahin, no? Yung kalagayan po nung affected na soldier po natin na dito sa nangyaring ito sa Ayungin Shoal. So ano po ang kasalukuyang kondisyon na po niya at anong mga protocol ang agad na ipinatutupad po ng ating sandatahang lakas sa mga ganitong uri ng insidente?
1: Yes, sila naman ay nabigyan kagad ng first aid. Yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo sapagkat may sugat siya na almost 2 inches ang haba. Yung isa naman may mga galo sa braso sa kamay. Yung okay naman yung may galo sa braso at kamay, inoobserbahan as of last night yung may tama sa ulo at kung kailan siya evacuate. I think by today the decision will be made kung i-medically evacuate siya.
0: Sa usapin naman po no ng deterrence, Rear Admiral Trinidad, ano po ba yung mga without being too specific, ano po yung mga konkreto no, mga general measures na ginagawa po ng AFP upang mapalakas pa po ang presensya at kakayahan po nito sa West Philippine Sea o WPS?
1: Yes, when we speak of deterrence naman, Steph, there are 4 components of this. Number one, it is the leadership. Kailangan yung ating leadership ay matatag, kailangan maliwanag ang guidance. And we have seen that 2022 pa lang, ano nung sinabi ng ating Commander-in-Chief, not one square inch. So the leadership has given the guidance. Number two, yung ating kakayanan. Kakayanan, when I say yung AFP, we have the modernization program.
0: Mm-hmm.
1: Yung statement ni Commander-in-Chief ng ating Presidente was followed up by the statement of the SND on a comprehensive archipelagic defense na kung saan nakatie up ang malaking halaga for modernization. Number three, yung ating will ng ating taong bayan. Yung will of the people ang importante dito. When we say that the will of the people, iisa ang boses ng ating bansa to stand up for what is ours. And lastly is our alliances. Itong apat na ito, the interplay of these 4 would show a strong credibility, a strong deterrent posture of a country. Yung apat yan is now present sa atin. That's why ine-escalate din ito ng Chinese Communist Party because they would like to test our resolve. Hanggang saan ba talaga tayo? Pero yung kanilang operating doctrine, they will not fire the first shot. Alam natin yan. But they will provoke us to escalate or to fire the first shot. Alam din natin yan. So it is a game of brinksmanship. Ang importante dito, both sides understand that we should de-escalate sapagkat we don't want to be drawn into a downward spiral na napasubo tayo. And then before we know it, you know, pataas ng pataas yung tension. Tayo naman, hanggat tayo ay nanindigan sa international and domestic law, alam natin that we have our backs covered.
0: Ito naman po no, kasi isa sa mga factors din po na ating tinitingnan when it comes to strengthening the capabilities po ng ating sandatahang lakas is yung alyansa po natin no, with other countries. So siguro po no, for reiteration po sa ating mga tagapakinig at taga-subayba dito sa programang Global na Tayo ay paano po ba nakatutulong no itong mga alliances na ito sa pagpapalakas ng security at sa pagprotekta na rin po sa ating maritime rights?
1: Yes, itong mga alliances naman, Steph, these are not only mere lip service. Hindi lamang ito papel. Bagamat kasama dito ang defense diplomacy ang usapin, kasama dito ang paglalagda ng mga agreements, this will all pave the way for the presence of their troops, their forces, to train with us. kung makita natin yung ating balikatan is now already international and multinational. From a bilateral exercise with the US, marami nang gustong sumali sa atin. Hindi lamang yun, but we have a lot of multilateral and bilateral maritime cooperative activities sa ating karagatan. Not only that, pati sa Himpapawid.
0: Mm-mm.
1: May pitch black exercise tayo sa Australia right now. Merong kaukulang exercise din dito sa atin. The other air forces come here and train with us. What does this show? It shows that we have the backing of the international community. We have international support. Kumbaga sa basketball, maraming gustong pumunta at makilaro sa liga natin.
0: Mm-mm.
1: Sapagkat suportado tayo. Dapat ito ay maintindihan ng ating taong bayan. Hindi lamang ito, is that a case of wala tayong panindigan. We are fighting for the interests of other countries. Hindi ganon. Ang kabaligtaran naman, ang katotohanan doon. Yung ating panindigan, naniniwala sila doon. That's why they're coming here. And these are shows of support. These are very strong messages na gusto rin tibagin ng Chinese Communist Party sa isip ng ating mga kababayan. They would like to show that the alliance is not strong, that the US is not a strong treaty ally, that the other governments that are sending forces here to train with us could not be relied upon. So yun ang labanan. Yung sinabi ko kanina sa deterrence,
0: mm-mm,
1: yung will of the people. Yung will of the people, para sirain nila yan, they would destroy the perception of the people through false narratives. Kagaya nung Chinese, yung Unggoy, yung mm-mm, Batanes, yung BDM. Maraming lumalabas sa mga fake news. Ito ay pabor sa kanila. Pag tayo ay maniwala rito, hihina yung ating resolve, yung ating panindigan.
0: Mm-mm-mm. At sa gitna pa rin po ng aggressive actions ng China Coast Guard, meron po ba kayong mga nakikitang pagbabago ngayon sa pattern o strategies ng kanilang operasyon within our EEZ?
1: Actually, since January of this year,
0: mm-mm,
1: kung sa BDM ang pag-usapan natin, wala tayo na itala doon na coercive and aggressive action. But hindi ibig sabihin peaceful na sa BDM. Sapagkat may presensya na ngayon ng mga gray ships, mga warships ng PLA Navy. Lumakas ang kanilang information warfare focusing on BDM. And then umakyat na ito, makita pa natin yung presence ng mga research vessels up north sa Batanes.
0: Mm-mm.
1: At kasama dito ang lumabas na fake news about Batanes. So nagbago ang kanilang approach ay parehas pa lamang, parehas pa rin, pero upaakyat na siya from the West Philippine Sea, from the West Philippine yung ating Ayungin Shoal and the eight other features, paakyat naman papuntang BDM, papunta naman sa Batanes Group of Islands. Ito naman ang sinasakupan ng fake na nine dash line, yung tinatawag na first island chain from the Philippines all the way to Taiwan to Japan. So it is a creeping approach na ginagawa nila. Alam naman natin to. And we are prepared for this. Handa naman tayo na harapin itong approach nila.
0: Mm-mm-mm. Samantala, Rear Admiral Trinidad, paano naman po pinaghahandaan ng ating Armed Forces of the Philippines itong patuloy na sustainment operations dyan po sa BRP Sierra Madre, lalo na ito ang ito ay nasa sentrol, nasa sentro ng tensyon dyan sa Ayungin Shoal?
1: Yes, yung ating sustainment operations, when we say sustainment, it is supporting the will to fight, it is supporting our posture, it is supporting yung ating deployed troops. Tuloy-tuloy naman yan. Yung ating mga barko ngayon at aeroplano, helicopters are more capable now. Kung mapansin ninyo, mas marami yung ating patrolya, hindi lamang sa karagatan, but sa Himpapawid. May nadala tayo ng mga vloggers sa Pag-asa Island. Mas nakakover natin yung kalawakan ng ating karagatan. So our sustainment posture is there. It has improved a lot. It will continue to improve in the coming years.
0: Mm-mm-mm. And speaking of yung mga content creators, kasi meron din ako mga yung mga napanood, no, may mga ilang sikat na content creators na naimbitahan papunta sa Pag-asa Island. So isa po ba ito ngayon sa mga masasabi natin na mga hakbang for information dissemination para po malabanan natin yung mga fake news na pinapakalat ngayon po ng China state media?
1: Yes, totoo yan, Stefano. That has been a plan of the AFP for quite some time now. But we have to look at also yung kakayanan ng Pag-asa airstrip to receive the influx of more flights. So dati-dati ang nakakapunta doon is yung mga medium aircraft lamang. And then, siyempre, limitado ang range noon. Every now and then, may C-130 na makakalapag. But because of the short runway at hindi pa siya talagang matibay, limited ang number of flights na pwedeng ma-accommodate ng runway sa PAGASA. Natapos na po yun sapagkat sabi ko kanina, maraming activities under the modernization program. Hindi lamang ito pagkuha ng bagong gamit, but pati pag-strengthen ng ating kayanan when it comes to infrastructure. So natapos ng repair sa PAGASA Island, mas mahaba na yung kanyang airstrip. Kaya yung C-130 natin, yung mas malaking aircraft natin, mas madalas pwede nang pumunta doon. At kasama sa pagbiyahe niya doon, pagdala ng mga content creators. This is one way to be able to show the world through netizens, through yung average Filipino, through civil society, ano ang meron sa PAGASA, ano yung ating panindigan, ano yung ating pinaglalaban. Kasama ito, Steph, tama yung sinabi niyo kanina.
0: Siguro ito na lamang po ano Rear Admiral Trinidad, bago ko po kayo pakawala na dito sa interview na ito, ano na lamang po ang mensahe ng ating sandatahang lakas sa sambayan ng Pilipino kaugnay ng patuloy po no na mga aggressive actions ng China sa West Philippine Sea at sa kakayahan po ng ating sandatahang lakas na ipagtanggol ang ating soberanya. Go ahead po Rear Admiral Trinidad.
1: Yes, sa ating mga kababayan, ano, your AFP, to include your Department of National Defense, is doing everything that it can with all that it has to ensure that what is ours will remain ours, to ensure that we will not lose one square inch of our territory, to ensure that yung ating maritime entitlements ang dapat makinabang ay kayo, mga kababayan, mga Pilipino. Ito ang naisaad ng ating Commander-in-Chief. Ito ang binigyan ng linaw ng ating Secretary of Defense. Ito ang ini-execute ng inyong Navy, Air Force at Army sa ating karagatan. Hindi lamang sa karagatan, sa himpapawid, but even sa ating kalupaan. And your AFP will keep performing its mandate. Hindi tayo matitinang sa ginagawa sa atin. Bagkos, lalo tumitibay yung ating panindigan, lumalakas yung ating loob, at tumatapang yung ating mga kasundaluhan sapagkat alam natin na tayo ay nasa tama, sila nasa mali, magpapatuloy tayo rito. Hindi tayo mapasisiil, ika nga, sabi nga ng ating pambansang awit.
0: And with that po, maraming salamat po Rear Admiral Trinidad for joining us dito po sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat, Steph. Maraming salamat sa programa nyo at sa mga taga-subaybay. Keep tuning in to this program. God bless us all.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Global na Tayo ang opisyal na tagapagsalita po ng ating Armed Forces of the Philippines pagdating sa mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea. Walang iba kundi si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At tayo nagbabalik na sa programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantala na humahalili sa ating kasamang si Ray Sampang. Bago natin nadakuin no, ang ating susunod na resource person, ay atin munang pag-uusapan kasi meron tayong natanggap na ulat na update mula sa ating Department of Migrant Workers o DMW kung saan dalawa po ang mga Pilipinong seafarers ang nasawi habang 12 ang nasugatan dito sa mga nangyaring pag-atake sa Black Sea na kumbaga sa gitna po ito ng heightened tensions po no, sa nagpapatuloy pa rin na gera, girian sa pagitan ng mga bansang Russia at Ukraine. Sa isa po nga media briefing kahapon po yan, ay sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na minomonitor po ng kagawaran ang itong ang tinatawag nila na significant escalation of security incidents. Sa nakalipas po yan na 2 linggo kung saan involved po dyan yung mga commercial ships na nag-ooperate po o tumatakbo dyan po sa Black Sea. I-quote ko lamang po no yung kanyang sinabi no and I quote, "We have noted that there are commercial vessels with Filipino seafarers operating within the Black Sea and it is an area covered by the International Bargaining Forum as a higher risk and warlike area and designated as well by the DMW in an issuance as a warlike area. Advisory 41, Series of 2026 notes that the Black Sea area, the northern Black Sea region especially, is a high-risk or warlike zone." Sabi pa nga dyan no, ni Secretary Kakdak, as of July 20, siyam na barko na may ano po, no, na dala-dala ang 139 Filipino seafarers ay kumbaga na iulat na inatake po no primarily through drone strikes habang sila po ay transiting no sa mga pantalan sa pareho po nga Ukraine at sa Russia. So yan po no, patuloy po natin nga antabayanan no. Although alam po natin mukhang may event sila today, sinubukan po sila natin nga kunin sana no for this episode ng Global na Tayo, but we'll try po tomorrow just in case para malaman natin ang kabuuan ng updates na ito at ano po yung mga assistance na ibibigay lalong-lalo na po sa mga naiwang mahal sa buhay nitong 2 seafarers na nasawi doon sa mga pag-ataking nangyari sa Black Sea. Ayun. So, mukhang nga nandyan na, no? Tama, nandyan na ang ating ikalawang resource person para sa araw na ito. Para lang po no sa backgrounder at sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Global na Tayo, bakit nga ba natin nakinuha no, ang Maritime Industry Authority no o Marina no para sa araw na ito kasi nagsagawa po sila last week ng 2-day workshop sa kanilang central office upang nga palakasin ang kakayahan no ng mga agencies at port authorities lalong-lalo na po no dito sa pagbuo at implementasyon ng tinatawag po na Port Waste Management Plans o PWMPs. Katuwang po dito, no, tulad ng ating nabanggit kanina sa umpisa po ng ating programa, ang International Maritime Organization o IMO sa ilalim po ng IMO FAO Reg Litter Project. Dinaluhan po ito ng 35 na participants mula sa iba't ibang national government agencies at port authorities. So ano bang naging focus nitong workshop na ito? Una, yung maritime litter prevention. Pangalawa, port reception facilities at yung mga pangunahing bahagi po no, nitong ang port waste management plans. At kaugnay po nito ay kasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Director Emmanuel B. Carpio ng Maritime Industry Authority Marine Environment Protection Development Service. Director Carpio, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
8: Yes, Ms. Steph, good morning po. This is Bobby Carpio of Marina. Salamat po sa pag-imbita dito sa inyong Radyo Pilipinas World Service po.
0: Maraming salamat din po for joining us po dito sa programa po, no? Unang-una po sa lahat ay ano po yung kumbaga kanina, although nabanggit ko ng kaunti, no, yung goals nitong sinagawang workshop last week, pero maaari nyo pa po bang i-expound ito para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, no, kung bakit nga ba nagkaroon ng panibagong collaboration ang Marina with the IMO patungkol naman po sa waste management.
8: This was held last July 8 and 9, ano? Mm-hmm. Ang pangunahing layunin po ng workshop na ito ay palakasin at kalaman ng kakayahan ng ating mga concerned government agencies, especially our port authorities, pagdating sa tamang pamamala ng waste na nagmumula sa mga barko, particular sa pagdevelop at pagpapatupad ng Port Waste Management Plan o yung pinatawag nating PWMP. Napapanahon na po ito dahil ang marine litter, lalo na ang plastic pollution, ay patuloy na malaking hamon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Bagamat malaking bahagi ng marine litter ay nanggagaling sa land-based sources, mahalaga ring patugunan natin ang sea-based sources na nagmumula sa shipping at fisheries activities. Ang pinakamahalagang prinsipyo na lumabas sa workshop ay prevention.
0: Mm-mm.
8: Mas mainam na mapigilan ang basura na makarating sa dagat kaysa linisin ito kapag nakapasok na sa marine environment. Sa loob ng 2 araw, hindi lamang ito naging lecture, naging interactive ang workshop, no? Informative ito, kung saan pinag-usapan ng iba't ibang ahensya, especially sa port authorities natin, ang kanilang existing practices, yung kaugalian ngayon, operational gaps at practical measures na maaaring gawin upang magkaroon ng mas maayos at mas sustainable na sistema ng port waste management. Lin.
0: Matanong ko lamang po kasi nabanggit niyo yung operational gaps. Ano po ba yung eksakto itong mga gaps na ito na may kinalaman po sa port waste management?
8: Ito po yung mga sangay-sangayon kasi may mga traditional tayong practices diyan. So tinitingnan natin kung yung iba pang mga sistema na pwedeng ang lahat ng ahensya ay mag-participate, no? Hindi lang naman ang port authorities but including kagaya ng sa buong naglalayag ng mga barko, Marina is the flag administration. Of course, meron tayong enforcement natin na ang Philippine Coast Guard ay kasama din sa sistema.
0: Mm-mm.
8: Na kayang tuparin itong ating plano. Hindi lang pwedeng ang Philippine Ports Authority o yung other port authorities natin.
0: At nabanggit yun yung Philippine Ports Authority and all. Pero paano pa po ito makatutulong? No? Paano po ba inaasahang makatutulong itong workshop na inyo pong isinagawa sa pagbabuti naman po ng kakayahan ng iba pa po na government agencies dito sa ating bansa?
8: Napakahalaga na po ng Port Reception Facilities o PRF na sinasabi natin. Yun kasi yung mga ginagamit ngayon o yung facilities na in place ngayon na tinatawag ding Shore Reception Facilities sa ilang Philippine Ports Regulation.
0: Mm-mm.
8: Ito ang nagbibigay sa mga barko ng tamang lugar at sistema kung saan maaari nilang i-turn over ang kanilang mga waste pagdating sa ports. Ang konsepto ng Adequate Reception Facility na tinalakay sa workshop ay hindi lamang pagkakaroon ng pasilidad. Dapat kaya nitong tugunan ang klase at dami ng waste ng mga barkong karaniwang gumagamit ng port at dapat available ang serbisyo na hindi nadudulot ng hindi kinakailangan delay sa operation ng barko. Sa Pilipinas, meron ng mga port reception arrangement at accredited services providers sa ilang ports. Halimbawa, sa working discussion tungkol sa Port Manila, meron ng procedure para sa advance notification at waste collection. Meron ding policies ng Philippine Ports Authority para sa provision ng shore reception facilities sa mga ports na sakop ng kanilang jurisdiction. Gayunman, isang mahalagang nakita sa workshop ay ang pangangailangan na magkaroon ng mas consistent at updated na impormasyon tungkol sa facilities, waste types, capacity procedures, at service providers sa iba't ibang courts. Kaya hindi natin masasabi na pare-parehos na ang sitwasyon o level ng adequacy sa lahat ng pantalan, ang isang mahalagang susunod na hakbang ay ang mas maayos na assessment at documentation ng actual needs ng bawat court.
0: Director Carpio, pagdating naman po no sa usapin regarding sa ship-generated waste, gaano po ba ang kalaki ang naiaambag nito sa marine litter at ano po yung mga pangunahing hamon sa pag-control nito para lang po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay?
8: Ang isang epektibong port waste management plan ay dapat nagsimula sa malinaw na scope ng anong port o terminal ang sakop ng ating anong klaseng ng vessels of operations ang kasama. Kailangan din natin itong magkaroon ng assessment ng uri at dami ng waste na maaaring i-deliver ng mga barko. Listahan at capacity na available port reception facilities, malinaw na procedures para sa advanced notification, collection at delivery ng waste, waste delivery receipts, at record keeping, roles and responsibilities of port authority, service providers at iba pang stakeholders, mekanismo para sa reporting ng alleged inadequacies at monitoring at periodic review ng plano.
0: Bilang bahagi naman po no, Director Carpio, ng pagsunod dito sa MARPOL Convention. Pero bago po 'yan, ano po ba ito? Itong tinatawag na MARPOL Convention.
8: Yung MARPOL Convention, ito po yung convention, international convention na nakasaad dyan ang mga regulations natin regarding marine pollution prevention. Ano? Ito ay an IMO convention na sa buong mundo, lahat ng ating barko ay dapat mag-comply ng kanilang kanilang regulasyon na dapat ay walang pollution na dapat itapon natin sa amang dagat karagatan natin. We have to preserve the our waters even national scope no even ating sa lokal nating dagat ang ating mga barko should have a waste management plan, not even hindi lang po sa port facilities na nandyan, pati na rin yung ating mga barko ay sakop na rin sila and they have that plan na dapat ay hindi nila basta-basta lang na may maitapon yung mga basura nila. They have to collect it, declare it. No? Pagdating sa port naman ay kailangan nilang i-turn over sa port facilities sa lahat ng ating port authorities.
0: Ito naman po Director Carpio no. Kanina kasi nabanggit niyo na po yung ilang mga elements no para po sa isang epektibo na PWMP. Pero ano po kaya no yung mga masasabi po na madalas na nagiging hamon sa implementasyon nito nga po nga port waste management plans?
8: Isa sa mga pangunahing hamon ay ang pag-translate ng international requirement ng MARPOL na sinasabi ko kanina, particular ang Annex 5 tungkol sa garbage from ships tungo sa isang practical at coordinated na sistema sa ating mga ports. May iba't ibang ahensya at port authorities na may kani-kanilang mandato at existing regulations. Sa workshop, lumabas din ang pangangailangan para sa mas malinaw at harmonized framework sa port waste management. Mas kompletong data tungkol sa port reception facilities, mas standardized na procedures, at mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng maritime administration, port authorities, environmental agencies, coast guard, shipping sectors, at waste service providers. Ang ginagawa po ng Marina sa ilalim ng Regional Litter Project at pakikipagtulungan sa IMO at iba pang national government agencies ay palakasin ang capacity building at interagency coordination. Kasama rito ang workshop na ito at ang mas malawak na proseso ng pag-assess ng kasalukuyang sitwasyon at gaps at pagbuo ng mga strategic actions para mabawasan ng marine plastic litter mula sa sea-based sources. Ang marina serves as a coordinating local point, focal point. Ngunit mahalagang tandaan na ang effective implementation ay shared responsibility ng iba't ibang ahensya ayon sa kanilang mandato.
0: Ito naman po, no, kasi dun pala sa workshop na ito, no, yung two-day workshop, ay tinalakay ang isang case study mula sa isang port dito sa Kamaynilaan. Maari niyo po bang kumbaga ibigay ang konting detalye regarding this case study at ano po yung mga best practices na maaaring tularan ng ibang port, no, dito sa bansa from this case study po?
8: Ginamit po ang Port of Manila bilang working case upang makita kung paano maaring buuin ang mga elemento ng isang port waste management plan mula sa actual existing arrangements. Isa sa mga nakita ay ang kahalagahan ng advanced waste notification. Sa discussion, nabanggit na bago ang actual collection, ang vessel owner or agent, captain o authorized representative ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa type of volume ng waste as requested at tungkol requested date and time collection. Sa Port of Manila case, ang minimum prior notice na tinalakay ay 48 hours. Napag-usapan din ang paggagamit ng standardized IMO forms at waste delivery receipts upang mas maayos ang documentation at monitoring. Isa pang mahalagang lesson ay ang pagkakaiba ng role ng Port Authority at ng Private Waste Services Provider. Ang service provider ay mahalagang implementing partner, pero ang overall PWMP ay ang dapat nakakakita sa nakakaangkla sa authority at oversight ng responsible public or port entity with consultation among relevant stakeholders. Ang lesson po dito para sa ibang ports ay hindi basta kopyahin ang Port of Manila model. Sa halip, gamitin ang parehong proseso, tingnan ang existing system, tukuyin ang gaps, alamin ang actual waste demand, facilities at procedures, at bumuo ng planong akma sa kanilang sariling operational situations. Emphasized by the IMO resource person, the best port waste management plan is the one that actually works for the particular port.
0: Siguro, no, one of a few last questions po, no, Director Carpio, ano po ang mga susunod na hakbang po ng marina upang mas mapalawak po ang implementasyon nitong PWMPs sa iba't ibang pantalan dito sa Pilipinas?
8: Ang workshop po ay isang bahagi lamang ng mas malawak na proseso sa ilalim ng Reg Litter Project o Regional Litter Project.
0: Mm-hmm.
8: Ang direction moving forward ay ipagpatuloy ang capacity building at technical cooperation, gamitin ang mga natutunan sa at inputs mula sa workshop upang suportahan ang pag-improve ng port-specific waste management planning at palakasin ang coordination sa mga concerned agencies and port authorities. Nais naming magkaroon din ng information and education campaign sa ating stakeholders at paigtingin ang kaalaman na ito upang matugunan natin ang dumadaming waste sa ating karagatan. Ang Reg Litter Project ay isang proyekto ng IMO at saka Food Agriculture Organization upang tugunan ang mga suliranin ng waste galing sa ating mga barko. Ang marina po, ang national focal point na sinabi ko kanina, kasama ang DFAR sa project na ito. mahalaga rin ang magkaroon ng mas maayos na koleksyon at konsiderasyon ng data. Halimbawa, information tungkol sa types of quantities ng waste, available port reception facilities, service providers, at actual waste delivery records. Dahil dito, ito ang magiging basihan kung adequate ba ang existing facilities o kung kailangan na itong dagdagan o i-improve. Sa mas malawak na regulatory implementation, nagpapatuloy rin ang coordinated work para sa assessment ng current national situation at gaps at para sa development of refinement ng strategic actions laban sa marine plastic litter from sea-based sources. Kaya ang workshop ay hindi endpoints, isa itong building block para sa mas coordinated at long-term na application.
0: Siguro ito na lamang po, Director Carpio, bago po natin na i-conclude itong interview. Ano na lamang po ang mensahe ng Marina sa mga stakeholders hinggil po sa kani-kanilang mga papel sa pangalaga ng ating karagatan laban sa pollution? Go ahead po, Director Carpio.
8: Ang mensahe po natin ay simple. Ang pangahalaga sa ating karagatan ay shared responsibility nating lahat. Para sa shipping companies at mga barko, mahalagang sumunod sa MARPOL requirements, magkaroon ng maayos na shipboard waste management at i-deliver ang kanilang waste sa tamang reception facilities sa ports. Para naman sa ports operations at port authorities, mahalagang tiyakin na may accessible, adequate at efficient facilities at procedures upang hindi mahirapan ang mga barko na gawin ang tamang disposal ng kanilang waste. At para sa publiko, mahalagang tandaan na ang marine litter ay hindi lamang problema ng maritime sector. Marami sa mga basurang nakarating sa dagat ay nagmumula rin sa ating activities on land. Kaya lahat tayo ay may responsibilidad na bawasan ang waste, mag-segregate at mag-dispose ng tama at iwasang makapasok ang plastic at iba pang basura sa ating waterways at karagatan. Gaya ng isang mahalagang mensahe mula sa workshop, magkakaugnay ang ating mga karagatan. Ang pollution nangyayari sa isang lugar ay maaring naarating sa ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ocean currents. Kaya sa bawat basura na napipigilan nating makarating sa dagat, may direktang ambag tayo sa pagkakaroon ng cleaner ports, healthier seas, at mas sustainable na maritime industry para sa susunod na henerasyon.
0: And with that po, maraming salamat po, Director Carpio, for joining us dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
8: Maraming salamat, Steph. Thank you.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama mula sa Marine Environment Protection Development Service ng Maritime Industry Authority o Marina, walang iba kundi si Director Emmanuel B. Carpio. At dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
6: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
9: saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
10: Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan, at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: Magandang araw po and welcome to Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay tinatalakay po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang atin pong mga modern day heroes. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawidin po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amo Soup at sa lahat po ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
10: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: Welcome po uli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amo Soup. Ang tema ng ating episode ngayong araw ay Your Amo Soup in Western Visayas, the Bacolod Extension Facility. Today, we'll learn more about how Amo Soup continues to bring its medical and welfare services closer to our members and their families in Western Visayas through the Amo Soup Bacolod Extension Facility or ABEF. Our special guest for today is the Medical Director of the Amo Soup Bacolod Extension Facility. With over 40 years of experience in the medical profession, Dr. Reyes is dedicated to advancing quality healthcare, promoting wellness, and improving community health. He earned his Doctor of Medicine degree from West Visayas State University and completed his specialty training in urology at the University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. As Medical Director of Amo Soup Bacolod, Dr. Reyes oversees the facility's medical services by ensuring smooth operation and quality healthcare for patients, of course, our members and dependents. Let us all welcome Dr. Romeo Reyes. Kumusta po, Doc? Welcome to Alagang Amo Soup.
12: Yes, good afternoon, Camille, and to our listener, a very good afternoon. And thank you for that kind introduction.
11: Yan, Doc Romy Reyes, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa imbitasyon namin dito sa Alagang Amo Soup sa Radyo Pilipinas World Service. Kailan po ba opisyal na nagbukas yung Amo Soup Bacolod Extension Facility? At saka ano po yung dahilan kung bakit Bacolod po yung napiling lokasyon sa Western Visayas?
12: The Amo Soup Bacolod Extension Facility was actually officially open last October 19 of 2022.
11: Mm-hmm.
12: So if you notice, that's actually pandemic period pa, no?
11: Opo.
12: Here sa Bacolod. So sa pagbukas ito, pinangunahan ito ng seremonya with all the officials of Amo Soup. Including yung mga members ng International Transport Workers Federation or the ITF. Of course, kabilang dito yung mga members of Amo Soup sa Manila, including our president sa Dr. Conrado Oca and the president of ITF, si President Paddy Crumlin, at si General Secretary, our favorite, Stephen Cotton. And you know, bakit na isipan ng administration or Amo Soup na magbukas sa Bacolod? it's because na yung concentration ng mga seafarers, no? Here sa Negros Occidental, especially sa Western Visayas, comprises sumigit-kumilang ng mga 26% of the total dito sa Region 6 yan, or

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Dibs ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: operation ay makumpormiso sapagkat maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret or top secret, eh hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa freedom of information under po sa Memorandum Order number 15 po ng ating pong Pangulo.
1: Mr. Witness, binanggit mo maraming dahilan kung bakit hindi mo pwedeng i-disclose itong pagkakakilanlan ng mga persons of interest. Baguhin ko yung tanong, anong pagkakataon meron, kung meron man, na maaari mong ibahagi sa impeachment court na ito ang mga persons of interest na tinutukoy mo?
0: Alam po ninyo, kahit dumating yung punto na matukoy na natin kung sino ang kinausap, we have the right to protect yung pong aming mga informants. Sapagkat ang pinoproteksyonan din po namin dito ay ang institusyon ng NBI. Subalit ito po ay patuloy na pagsusuri at report na huli-tuloy na ginagawa po ng National Bureau of Investigation. Katunayan po, nandirito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential. Kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pampublico.
1: Ano-ano yung mga...
2: Council correspondent is recognized.
3: Your Honor, considering already the length of time, can we just ask for a 5-minute recess, Your Honor?
4: Actually, I'm about to do so as soon as the council for the lead council winds up.
1: I'm about to conclude.
4: As soon as the direct examination is concluded, the chair will declare a recess before we proceed with your cross. Would that be okay, counsel?
3: Okay, Your Honor.
4: Counsel may proceed. Witness may answer.
1: Mr. Witness, ano yung mga papel na ipinapakita mo kanina?
0: Ito po yung patuloy na pag-uulat, mga minutes ng meeting at mga intel report po na nasagap kaugnay po sa ating isyong pinag-uusapan.
1: Kaugnay ng mga persons of interest na hindi mo pwedeng isiwalat, iyan ba ay bahagi ng mga papel na iyong ipinapakita?
0: Kasama na po ito.
1: Mr. Witness, I'm about to conclude. Ano ang nalabag ng Vice Presidente? Kung mayroon man.
3: Objection, Your Honor.
1: Kaugnay ng banta niya sa buhay ng presidente. Your Honor, this is still part of the investigation.
4: I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law and as admitted by the witness himself, the investigation is ongoing unless he has concluded it already. Kindly rephrase, counsel.
1: I have no further question, Your Honor.
4: If there are no further questions, given that it is 4:03 and given that we start, it's been 2 hours already, as agreed, Chair will declare a 15-minute recess. We shall resume at 4:18 for the cross-examination of the counsel for respondent. We are in recess. Witness is excused for the meantime.
5: Sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino.

0: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, mga kababayan. Ngayon nga po ay ang ikawalong araw ng paglilitis. Ang impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. At ngayong araw nga po ay ipinresenta na ng prosecution itong si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag bilang huling testigo kaugnay pa rin sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ang inyong J. Mark Dagala. Mga kasama niyo po sa pagpapatuloy ho ng pagtugay-gay natin dito nga ho sa pagdilitis sa pangalawang pangulo ng bansa. Kasama pa rin natin ang ating mga Radyo Pilipinas reporter na nakatutok po dyan sa Senado. Nandyan si Nympha Asuncion sa panig po ng impeachment court. Si Luisa Irispe sa panig po ng depensa. At si Melanie Valdos Reyes po sa panig naman ng prosecution. Naka-recess po ngayon ang impeachment court, mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, 5 minutes, no? 5 minutes recess. Kaya habang naka-recess, mga kababayan, hihingi tayo ng update. May kaugnay nga po dyan sa nangyayaring pag-testimonya, pag-hahain po na testimonya, pag-bibigay po na kanyang salaysay ni NBI Director Melvin Matibag. Dahil nga ho dito sa mga naging pasabog ni NBI Director Matibag, ano? Ang Senate Impeachment Court ay sabi nga pinagsabihan daw po itong si Director Matibag sa mga pahayag nito patungkol sa mga senator judge. Eh nabanggit kanina yung mga sabi nga may mga insinuations. Insinuation nga ba maituturing yon? Alamin nga natin ang update. Iatid sa atin ang ating kasama si Nympha Asuncion.
0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Nympha?
2: Yes, tama ka nga, J. Mark. Pinagsabihan ng Senate Impeachment Court nitong ngayong araw sa pagharap ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag dito sa

0: o sa mga senator judges. Dagdag pa niya nang hindi maapektuhan ang anumang imbestigasyong isinasagawa ng NBI, maaari itong ipagpatuloy pero hindi na kinakailangang maglabas pa ng mga pahayag na maaaring maka-impluwensya o makasira sa integrity at independence ng impeachment court o ng mga senator judges. Matatanda ang una ng umalma sina Senator Judges Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano sa pahayag ni matibag na iimbestigahan ng NBI ang umano'y irregularidad sa mga proyektong pang-imprastruktura kaugnay ng pag-host ng Pilipinas sa Southeast Asian Games noong 2019. Narito yung bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Cheese Escudero.
1: Mind and admonish you on behalf of the impeachment court to kindly avoid statements appertaining to individual members of this impeachment court. Without prejudice to any investigation you're undertaking, you may do so, but without need of issuing statements that may impinge upon the independence and or integrity of the court or the individual senator judges. And for these statements made by Senators Senator Judge Alan Peter Cayetano and Senator Judge Pia Cayetano last July 15, pertaining to statements made by you and the video presented in the impeachment court shall be referred to the Senate as a legislative body and referred to the appropriate committee, specifically the Rules Committee, for its proper disposition and for the matter to be taken up thereat and not in this impeachment court.
0: Yeah, Presiding Officer Escudero, yung isyong yung naging pahayag o yung naging reaksyon ni na Senator Judges Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano doon nga sa naging statement ni NBI Director Melvin Matibag noong July 15 ay at saka doon sa news video na ipresenta rin noong July 15 ay ire-refer doon sa Senado bilang legislative body at ire-refer sa Committee on Rules. At ito na yung tatalakay at aksyon sa usapin at hindi na dito sa impeachment court. Yan muna yung mga pinakahuli gaganapan sa parte ng impeachment court mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, ni Fasunsyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, ni Fasunsyon, mula dyan sa panig po ng impeachment court. At tulad nga ho ng nasabi, no, napagsabihan dahil dun sa mga buti hindi naman nagwala si Senator Erwin Tulfo, no. This is not the forum, Mr. Speaker. Yeah. This is not the proper forum, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Ayan, kapo nagwawala si Senator Judge Erwin Tulfo. Hindi nga naman kasi akma, maraming oras ang nasasayang na hindi naman related doon sa impeachment trial. Ang impeachment trial ay para lamang sa paglilitis sa pangalawang pangulo at hindi sa kung ano-ano mga issue. Nalabas dito mga kababayan. Yan po ang pinupunto ng butihing senador, ano? Kahit naman sino naman, kung nanonood ka ng impeachment trial tapos may maririnig ka ng mga ibang mga other matter, ha? Talaga mabubuisit ka nga naman. Ba't dito niyo isasabak? Hindi naman yan kaugnay doon sa mga paksang pinag-uusapan. Ano? Samantala, eto, dahil nababanggit nga, yung pagsusuri nga po ng National Bureau of Investigation doon sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo, unang ginang at dating Speaker ng Kamara, banta sa buhay ng Pangulo, seryoso at nakaplano. Ayon naman sa NBI Chief.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ang nakatutok naman dyan si Melanie Valdos Reyes. Lan!
4: Ni Mark, inyong napanood yung direct examination ni Lead Prosecutor Jervy Luistro kay NBI Director Melvin Matibag, ang last witness para sa Article 4 ng Articles of Impeachment, ang grave threat at ang inciting to sedition. Isinuwalat ni NBI Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court na ang umano'y pagbabanta ni VP Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isang aktwal na plano at isang direktang banta sa pambansang seguridad. Pakinggan natin si NBI Director Matibag.

0: ng pasapangalan na sinasabing grades, eh, ito po ay may interpretasyon base sa aming law enforcement experience na pag sinabing grades, galit, puot. At ang mga personalidad po na dumalo rito, ay makikita nating mga personalidad na kilalang tumutuligsa at naglalabas ng destabilisasyon po sa atin pong gobyerno ngayon. Makikita po dati ang presence ng iba't ibang personalities dyan na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa atin pong bansa.
1: Mr. Witness, kung ipapakita sa iyo...
2: J-Mark, yun yung pahayagan ni Director Matibag kung saan sinabi niya na isa sa kanilang naging basihan na seryoso yung banta ay yung video ng Rage Coalition Rally noong April 12, 2026 kung saan nabanggit ni Davao City Mayor Basti Duterte itong mga pahayag na to. Isang ulo lang naman ang kailangan namin at iyan ang ulo ni Bongbong Marcos. At iniugnay yan ni Matibag sa press conference naman noon ni VP Sara noong October 18, 2024 kung saan sinabi niya itong pahayag na ito. Gusto kong tanggalin ang ulo niya at I imagine myself cutting his head. Dahil dito idiniin ng NBI ang anumang banta sa Pangulo ay direktang banta rin sa buong bansa. Muli pakinggan natin si Director Matibag.
1: Ano
3: ang isang kulang dangan namin
1: kung mayroon man upang buuin ang special task force na ito?
0: Ang akin na po nabanggit ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security. Sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa. Sapagkat ito ay magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa.
2: Ayon din kay Director Matibag, meron na silang lead dun sa taong kinausap ni VP Sara. Ito yung sinabi niya noon sa isang press conference na meron siyang kausap na kung sakaling siya ay papatayin, ay meron siyang kinausap para patayin si Pangulong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ngunit hindi niya dinivulge no, sa impeachment court kung ano yung personalidad o kung sino ang lead no, na kanilang, sa kanilang investigasyon para protektahan din yung tao na... kanilang nakausap na magbibigay ng lead kung sino yung nakausap ni VP Sara. Matapos nito sa ng 15-minute break, J-Mark ay isasagawa na yung cross-examination ng depensa kaya Director Matibag at kung matatapos ngayong gabi ay asahan natin bukas ay pupunta na tayo sa susunod na artikulo, ang Article 2, ang confidential funds. Mula dito sa prosecution, dito sa Senate Impeachment Court, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yan naman ang panig po ng prosekusyon. Ang paninindigan po ni NBI Director Melvin Matibag dun sa naging banta ng pangalawang pangulo laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dati Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Babalik ko tayo mga kaibigan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras po natin 18 sandali makalipas po ang alas 4.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
8: Hare inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
7: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
10: Colab,
9: World League Service, Sports Radio.
11: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
11: Radyo Maga 1278,
9: Sports Radio 918,
11: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publico
11: 738,
9: at Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3,
9: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber,
12: Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information,
12: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
15: anytime, anywhere.
16: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
5: 23 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, kayo pa rin po ay nakikinig sa Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ito pa rin po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Makasama niyo po hanggang alas 5 ng hapon. At natapos na nga ang direct examination ng prosecution kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Inaasahan naman na susunod dito ang cross-examination ng depensa sa anumang oras sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng impeachment court na kasalukuyan pong nakarises. Ah, sabi, 5 minutes ha? Oo, pero alam nyo, alam nyo naman na minsan yung 5 minutes ay nagiging 15 minutes yan, nagiging 20 minutes, depende sa magiging takbo po ng mga, ng caucus, no? Yung mga pag-uusap po ng mga senator judge sa loob in private po yan, mga kababayan, no? Kaya antabayanan natin mga kababayan, pero siguro mag-accommodate tayo ng ilang mga pag-uulat na habang naghihintay tayo ng ating sesyon, no? Dahil doon sa naging testimonya kanina nito ni Melvin Matibag, eh kanya hong gina-justify doon yung naging pagbabantaho ni Vice President Sara Duterte laban ho sa Pangulo, sa unang ginang at sa dating Speaker. Eh parang kung tatawagin niya, re-echoing ha? Yung mga naging testimonya po ni Attorney Lotok, yung kanilang yung regional director po ngayon ng BIRMM na dating nasa Cyber Security Division. Na sila hong nag-examine noong dalawang oras na press conference ng pangalawang pangulat, yung iba pang mga press conference na nai-upload po online kung saan po binitiwan ng pangalawang pangulo ang mga pagbabanta nito laban ho sa pangulo ng bansa. Yan ha, yun yung ilan sa mga highlights nitong pagdinig na ito. Isa pa rin sa mga tinitignan din dito mga kababayan, ay yung pangunahing batayan daw po ng NBI doon sa dalawa magkakahiwalay na pahayag. Yun yung isa, yung kay Davao City Mayor Baste Duterte, na isang ulo lang naman ang kailangan. Ha? At yun daw ang ulo ng Pangulo. Eh, pagbabanta rin nito ni Mayor Baste. Tapos dun sa October 2024 press conference naman ni Vice President Sara Duterte, yung kanyang sinabi, and I quote, "Gusto kong tanggalin yung ulo niya, and I imagine myself cutting his head." End of quote. Kaya sinasabi po ng prosecution ni NBI Director Matibag na dahil sa mga naging pahayag na ito ng magkapatid na Duterte, ay tinuturo nila itong direktang banta sa seguridad ng Pangulo at direktang banta na rin sa bansa. Kaya ho, dito rin ho ay aasahan, no, pagkatapos po nitong recess na ito, inaasahan nga po yung cross-examination ng depensa kay Attorney Melvin Matibag. Yan ang aasahan natin, no, yung paano gigisahin ng depensa ito si Attorney Matibag. At kapag natapos ho ito, tutuloy na yung pagsasalang ho kay Attorney Matibag dun sa pagkatapos dito kay Attorney Matibag, tutuloy na sila sa ibang article, na tatalakayin na ho ibang article may kinalaman sa confidential funds. Pero nandito ba si VP Sara? Parang wala, di ba? Nasa Netherlands. Pumisita dun sa kanyang ama, pero hindi naman niya papapasok doon eh.

0: ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Kung hindi mo magpatay sila. Ayan, he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa mga kabayan na.
1: Thank you.
0: Ang laban, wala dyan sa exam, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust ng pagkamugi ng hopelessness kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon nito. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang binoto namin yan dahil sinabi mo, boto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan. Ang taong bayan, ina-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Hindi ba dapat yung gobyerno natin na nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Diba, hugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ng tao. Pinabastos yung kanilang pagkatao. Dahil wala silang pakialam.
2: All right. For the benefit of this court, that is timestamp 1-12, 1-12:43 onwards of the video recording with accompanying transcript.
1: With the permission of the counsel for respondent, the lead prosecutor is recognized for her manifestation.
3: Your Honor, I wish to manifest that the video which was played is unmarked and spliced video, Your Honor. That is for the record.
1: The counsel for respondent just mentioned the timestamp and the marking as well. Counsel for the respondent may proceed.
2: All right. Now, Director Matibag, these are my questions about the statements of VP Sara in that video. Do you have personal knowledge of the theft incident involving Attorney Lopez's cell phone?
4: Wala po.
2: Wala. Do you have personal knowledge on the buffet in the House of Representatives?
4: Wala po.
2: Wala. Do you have personal knowledge on the communities na asin lang ang kinakain?
4: Wala po.
2: All right. Do you have personal knowledge on the person whom VP Sara talked to regarding BBM, FL, and the former speaker?
4: Wala po dahil wala. Siya nakipag-usap.
2: All right. Okay. Thank you for that. So, now, you mentioned that you watched the whole video. My question to you is, did the NBI conduct any separate investigation regarding the various acts of corruption of alleged acts of corruption of BBM, FL, the former speaker, and the congressman as mentioned by VP Sara?
4: Marami pong iniulat sa akin na mag-investigasyon, subalit hindi naman po kasi binagawa.

0: Puri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po.
1: So why was he not arrested? Tulad nung nangyari sa teacher na si Ronel Mas.
0: Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, ay maaari pong madismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin na maaaring magdulot po ng pagpapail po ng nararapat po ng kaso.
1: Thank you, Mr. Witness.
2: Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready and you have 2 minutes.
3: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nung nakaraang hearing po, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Princess Maui. Sino po ba yung taong yan? Background po niya, profile po niya?
0: Sa pagkakalam ko, isa po siyang vlogger.
3: Mm-hmm. Ano pong background niya? Paano siya naging vlogger?
0: Well, base po dun sa patuloy na pagmamonitor, siya po ay isang kritiko na madalas nagbablog at nagpo-promote po ng yung pong tinatawag natin, at alam naman na lahat na DDS po.
3: I see. And ano po yung bukod doon na vlogger siya dun sa panig na iyon, meron pa bang ibang profile itong Princess Maui bilang vlogger?
0: Katunayan po, I was informed that she or he was invited to the NBI pero hindi po siya dumalo. At yan po ay kasama rin po sa patuloy na sinusubaybayan po ng ating pong cybercrime division po.
3: Alright, salamat po. Ngayon, nabanggit rin po yung Oplan Romanov. Sabi po ni Attorney Lotok, ang alam niya ay banta ito sa presidente at pamilya nila na nagmula kay Mayor Sebastian Duterte. Sa kabilang banda, ayon naman kay Princess Maui, ay banta daw po yan sa buhay ni Vice Presidente at pamilyang Duterte. Pareho po ba yung iniimbestigahan ng NBI?
0: Ang alam ko po, na-cover na po ng NBI noon yung investigasyon dun sa allegation na yung Oplan Romanov ay banta sa Vice Presidente dahil nagpadala nga po ng subpoena kay Princess Maui at kay Vice President. Subalit, fortunately, hindi po yata sila dumali dyan. Pero nung yan po aming sinusuri din, yung binabanggit nyo po na Romanov, I think that was the January 18, 2024 na pahayag po ni Mayor Bastide Duterte na kung saan na sinabi niya, let me tell you this, Mr. Bongbong Marcos, hindi ko lang po man yung exact words, but I remember that before you go to sleep, remember the Romanovs and the Mussolinis. And what happened to the Marcos family in 1986? Yung po yung nakita natin na isa na nagli-link po dyan sa Romanov. Kaya recently, narinig ko rin po yung dating director na sinasabi niya ng Oplan Romanov, ay tunay na banta sa pamilya ng mga Marcoses at hindi po kay Vice President Sara Duterte.
3: So, base po sa investigasyon ng NBI, ang Oplan Romanov po ba ay banta nga sa buhay ng presidente o sa buhay ng vice-presidente?
0: Your Honor, yan po ay kasama pa rin sa aming tinutukoy po ngayon. Kaya po meron kaming task force, kasama po yan sa aming continuing na surveillance at active investigation po.
3: Alright. May actionable intelligence po ba ang NBI na posibleng patuloy pa rin ang panganib sa buhay ng presidente dun sa linyang iyon ng inyong investigasyon?
0: Tama po yan. Sapagkat pinanggit ko nga po kanina yung ginagamit sa National Threat Assessment Center po ng Secret Service ng Amerika, ay pumapasok po doon yung mga observation na yan. At katunayan po, lalo pang lumawig o lumawak yung mga banta sa presidente, namin pong namomonitor. Pati po mga ordinaryong tao ngayon, ay napakadali po na magbigay ng banta. At para sa amin po, hindi lang naman po yung banta sa ating Pangulo ang aming binabantayan, kundi yung pong bantayan natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan at isiguraduhin natin na ang democratic process po ay umiiral sa atin base sa atin pong konstitusyon po.
3: At sa kabilang banda naman po, may actionable intelligence din po ba ang NBI

0: pakikipag-usap sa foreign counterpart, pag vice presidente ay pwede itong ipa-aresto agad. At tinanong din ni Senator Raffy ano ang masasabi niya o ano masasabi ni Matibag doon sa pahayag ni Mayor Baste tungkol sa pag sa bantanga doon sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi ni Matibag ay itinuturing itong national threat at isinama na maraming banta sa seguridad ng pangulo at sa seguridad ng bansa. At sinabi rin ni Senator Director Matibag diyan pa rin sa pagtatanong ulit ni Senator Raffy na yung banta kay Pangulo ay yung the threat is live, sabi niya, at lahat ng threat ay kanilang sineseryoso. At ang sinasabi niya, kung ngayon ay tuloy-tuloy yung kanilang ang investigasyon dito nga sa banta sa vice presidente at hindi nila ginawa yung warrantless arrest katulad nung kay Mas dahil nag-iingat sila na baka hindi rin mag-progress yung kaso dahil yung kaso ni Mas noon ay napawalang sala rin siya at napakawalan at itong ngayon kay VP Sara ay sinisiguro nila na magiging matibay yung kaso. Nakapagtanong din si Senadora o si Senator Judge Risa Ontiveros at tinanong niya yung profile ni Princess Maui. Kung malatandaan natin, si Princess Maui yung nagtanong kay VP Sara at yung naging tugon nga dito ni VP Sara kay Princess Maui yung naging pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi ni Matibag, isa itong vlogger at base sa kanilang monitoring ay isa itong kritiko na nag-vlog at isang DDS. Pero hindi na nila ito masyado pang na-profile dahil nga nung ipatawag o ipasabi na ito ng NBA noon ay hindi ito tumugon kasama ni Vice President Sara Duterte. Nakapagtanong din si Senate President Sherwin Gatchalian at tinanong niya kay Matibag kung after ba ng one year and six months ay wala pang natutukoy yung NBI na yung taong ang sinasabing papatay sa Pangulo, sa First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sinasabi ni Matibag ay wala pa pero ongoing pa rin yung kanilang investigation tungkol dyan. Tapos ang dito nga bago matapos yung impeachment trial ngayong araw ay inanunsyo ni Presiding Officer Cheese Escudero yung magiging schedule ng impeachment trial simula next week dahil nga pagkatapos nga ng sona ni Pangulong Bongbong Marcos ay magkakaroon na muli ng sesyon yung Kongreso, yung Senado at saka yung Kamara. Kaya magkakaroon ng adjustment sa schedule ng impeachment court at sinasabi niya sa Lunes, July 27 ay araw yan ang sona ni Pangulong Marcos kaya walang magiging impeachment trial. Wala ring magiging trial sa Martes, July 28 dahil bibigyan naman ng pagkakataon yung minority na makapaglahad ng kanilang kontrasona na isang tradisyon tuwing magkakaroon ng sona ang Pangulo. Ang next trial date na ay sa July 29 o sa Wednesday yan at ang bagong oras na ng impeachment trial dahil nga meron ng sesyon ay sa alas 10 ng umaga o 10 a.m. hanggang 3 p.m. Samantalang yung magiging sesyon nila sa Senado bilang isang legislative body ay magsisimula ng 4 p.m. Magkakaroon lang sila parang ng one hour break para sa pagkain, call of nature or snacks. Pagkatapos ng linggong yon sa Agosto ay Monday to Wednesday pa rin ang ating impeachment trial at magsisimula na ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At pinarecall rin pala ng impeachment court yung kanilang subpoena dun sa dalawang land bank officials na sina Violeta Constantino at Ninita Camposano dahil inaasahan nga na mahaba pa itong cross-examination at redirect kay NBI Director Melvin Matibag. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado para sa panig ng impeachment court mula Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat sa iyo, Ninfa Asuncion.
3: So, another day. Another trial.
2: Another day. Bukas.
3: Bukas
2: ay ipagpapatuloy yung cross-examination kay Director Matibag.
3: Nagiging maalam na sa batas ang ating mga kababayan.
2: Your Honor, please.
3: Motion denied. Let's go.
2: Subpoena, ducis tecum.
3: Counsel, you may proceed.

0: What is
1: halo-halo, samahan niyo na din ng ano.
0: What is the pleasure of the gentleman from Maguindanao?
1: And what is the pleasure of the ayun na nga ba sinasabi ko eh. Yan yung nagiging reaction ngayon sa mga nagkukumpulan, di ba?
0: Oo, tama.
1: At least nagiging intelihente ang mga tao ngayon.
0: Talaga ba?
1: Oo.
0: Parang mas marami atang ano, yung mga nag-i-speculate.
1: Ah, talaga?
0: Oo.
1: I think that's the, ano, that's the... Pero alam mo, yung parang yung mga senator judge na nga nagsasabi na huwag tayo masyado madrain naman dito sa ano. Kumbaga, let us do our usual day, no? Na wag na lang masyado tumutok dito kasi talagang baka alam mo madrain.
0: Pero grabe ha, kung next week and next week after ng SONA 10 a.m. to 3 p.m. so ibig sabihin wala pa rin pong JT.
1: Sorry, recap muna natin 'yan, no?
0: 'Di ba? I mean, tapos 4 p.m. magse-session pa sila.
1: Yes.
0: Grabe
1: yan to. Yan yung na-miss nila. Kasi yan yung bilangan.
0: Hindi, kasi diba? Sa ngayon sila ay nag-convene as impeachment court.
1: Yes.
0: Diba?
1: Oo.
0: So, kailangan din nilang, may iba pa silang tungkulin.
1: Oo, kaya nga eh. Kumbaga, medyo na-miss nila yung isa't isa on the usual procedural trabaho nila.
0: Oo.
1: Kaya ginamit pa nila ang korte, no, impeachment court, para mapahiyag yung kanilang personal na mga saloobin. Kaya sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na hayaan na natin on the regular session, saka natin yung pag-usapan.
0: Tama.
1: Yun lang yun.
0: May maganda naman yung punto ni Senator Erwin, di ba?
1: Tama naman, Which is, I think, effective naman kasi we are, di ba, we are looking at maybe personal issues may rise between the cross-examination o kaya interjection ni Senator Judge Cayetano, Peter Alan to Matibag. Eh, wala naman
0: Alan
1: nangyari.
0: Peter.
1: Alan Peter. Peter Alan. AP pala, no? Peter. Okay,
0: ikaw talaga. Magalit sa'yo yun. But anyway, sige, aabangan natin. Bukas, meron pa ulit. Mag-start ng 2 and we assume na hanggang 7.
1: So, babalik si NBI Director Attorney Matibag.
0: Oo, bukas. 7:18 na po. Nako, ang ating oras, mga kababayan. Dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa araw na ito, sa ikawalong araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
1: Inaasahan ang pagpapatuloy ng cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag bukas at redirect examination ng prosecution kung meron man.
0: Kaya naman, manatili pong nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kami po
0: ang inyong mga lingkod, Jamie Quinto
1: at Nords Maguindanao.
0: Nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas, at para sa bayan. Muli po, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang gabi, Bagong Pilipinas.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World League Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
5: Radyo Mag 1278,
2: Sports Radio 918,
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico
5: 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
6: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline.
8: is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: From PBS,
9: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
14: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
13: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
20: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
1: Oras 32 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
25: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
26: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
25: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
27: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
25: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 7:34 in the evening. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Samahan niyo hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa inyong programang Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. And it's a Tuesday, 21st of July, 2026. At kumusta naman ang inyong pagtutok sa ikawalong araw ng impeachment trial sa Senado na kung saan naka-special coverage po ang inyong himpilan mula alas 2 hanggang sa pagtatapos nito. Dire-diretso po yan at nakatutok ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko mula sa ating production, sa ating technical dito o mapasa Senado, ang ating mga Senate reporters. Ayan, lahat ay nakatutok dito sa paghahatid sa inyo ng ang paglilitis. O, diba? Medyo inantay at nakaantabay lahat doon nga sa pag-upo bilang witness ni Attorney Melvin Matibag ng NBI na kung saan tinitingnan na isa sa pinakamahalagang witness na umupo dyan sa trial no na hinaharap ngayon ni Vice Presidente Sara Duterte. Ako as always na ay o nga pala before we continue yun nga po yung events na aabangan natin. Bukas, meron pa rin pong impeachment trial sa Senado. May coverage pa rin tayo. Tatagal na naman yan, alas 2 hanggang sa matapos ito. But usually ngayon, nagtatapos sila 6 or 7, no? Or 6 or 7, no? Kung may mga ganun. Kasi dati minsan nagtatagal. It depends din naman kasi sa questioning. And then the patience and so the perseverance of the both prosecution and defense na talaga mailatag nila kung ano yung gusto nilang ipakita sa taong bayan. Yan po ay ginagawa nila para sa atin, para sa mga senator judges, na mas maintindihan natin. Kaya naman we really, ano ako for me, yung pagsagot din ni Attorney Matibag on a layman's term sa Tagalog, napakaganda. No? Usual, kumbaga, minsan lang siya nag-i-English if needed. Pero most of his answering, yung pagsagot niya, no, ay Tagalog, no? The regardless kung tatanungin siya ng English, Tagalog pa rin siya sasagot. Maganda 'yon, no? Maganda 'yon para maintindihan ng taong bayan. Anyways, hapong ito or sa gabing ito on a Tuesday at noon na po ang mga pakaabangan ninyong balita dito sa ating programa.
25: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paghahanda sa BARMM parliamentary elections, kabilang na sa marching order ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kay AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Bantay Senado welcome ang pagsasapina sa bank AMLC at tax records ni VP Sara. AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete nananawagan sa mga sundalo na katalaga sa BRP Sierra Madre na ipagpatuloy ang paninindigan sa kanilang tungkulin. Regional Technical Working Group binuo ng DSWD 10 tututok sa pinaigting na partisipasyon ng mga community-based organization para sa mga feeding program at dietary services ng pamahalaan. Sa Buangga Sibugay Police, naglunsad ng PNP Ares Program sa selebrasyon ng 31st Police Community Relations Month.
25: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:38 in the evening at gaya nga po na nabanggit natin, ito observation lang naman ito. Kumbaga sa ating panunood sa trial na gaganap ngayon, marami na din natututunan natin mga kababayan patungkol sa DAO, so dating o kaya pacing, no? Medyo nasasanay na din sila kung titingnan nyo, no? Kumbaga but yun na nga din payo ng ating mismong presiding officer. Sabi nga niya, huwag naman i-google lahat ng oras ninyo sa panonood ng trial kasi ito baka ma-burn out, no? Baka ma-burn out masyado yung ating mga, alam mo yun, yung mga pangkaraniwang mga kababayan. Ituloy nyo lang po ang inyong buhay. Kumbaga, makikita nyo naman yan sa mga balita, lalo na sa Radyo Pilipinas. Anyway, sa ating pagpapatuloy, paghahanda sa BARMM parliamentary elections, kabilang sa marching order ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kay AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
25: Radyo Pilipinas. Report.
1: Diane.
0: Inihayag ni bagong AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete na kabilang sa mga marching order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahanda para sa BARM parliamentary election sa Setyembre. Sa ambush interview sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Navarrete na pinaghahandaan na nila ang pagtiyak ng seguridad at kaayusan para sa kauna-unahang BARM elections. Ayon kay Navarrete, isa ito sa pinakamalaking security operations na kanilang tututukan sa mga susunod na buwan. Bukod dito, sinabi din anya ng Pangulo na pinatututukan ang kalagayan ng mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy kaugnay sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Samantala, nang tanungin ko ano ang kanyang nararamdaman bilang bagong AFP Chief of Staff, sinabi ni Navarrete na handa siyang harapin ang mga hamon na kaakibat ng kanyang bagong posisyon. Ayon pa kay Navarrete, nakalatag na ang mga umiiral na sistema sa AFP at kailangan anyang mapanatili at maipagpatuloy ang mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Diane Liar. Samantala, 7:40 in the evening, eto, pagbantay Senado, welcome ang pagsusupina sa bank, AMLC, at tax records ni VP Sara. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ray.
3: Ikinatuwa ng Bantay Senado ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na aprubahan ang hiling ng prosecution na ipasumpina ang bank records, AMLAC records at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay Bantay Senado Convenor at Spokesperson Professor Clive Argelias, mahalagang hakbang ito upang masuri ang mga ebidensya may kaugnayan sa aligasyon na hindi maipaliwanag na yaman na nakasaan sa Articles of Impeachment. Sinabi ni Argelias na tagumpay ito para sa publiko dahil makatutulong ang sumpina sa paghanap ng katotohanan at sa patas sa pagdinig ng impeachment trial. Dagdag pa niya, pinagtitibay ng desisyon ang prinsipyo ng konstitusyon na ang public office is a public trust at dapat may pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno. Muli ring nanawagan ang Bantay Senado para sa isang transparent, patas at takabatay sa ebidensya na paglilitis habang nagpapatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Regional Technical Working Group binuo ng DSWD 10 tututok sa pinaigting na participasyon ng mga community-based organization para sa mga feeding program at dietary services ng pamahalaan. Para sa detalye, alamin natin mula Iligan kay Dandy Macarambon.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dandy.
4: Opisyal nang itinatag ng DSWD Regional Field Office 10 Northern Mindanao ang Regional Technical Working Group o RTWG para paigtingin ang pagpapatupad ng RA No. 11321 o ang Sagipsaka Act at palawakin ang partisipasyon ng mga community-based organization o CBOs sa feeding program at dietary services ng pamahalaan. Binuo ang RTWG para sa institusyonalisasyon ng community-based procurement kung saan magbibigay ng madiskarteng direksyon, teknikal na gabay at suporta sa mga operasyon sa pagpapatupad ng nasabing batas at mga proseso sa procurement. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, mabibigyan ng higit na oportunidad ang mga CBO na mag-supply ng mga pagkain hango sa mga produkto agrikultural para sa feeding program at dietary services ng DSWD na sharing itinataguyod ng DSWD Secretary Grex Gatchalian alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magtulong-tulong ang mga sektor itaguyod ang pang-agrikultural at pangkalusugang hadikain sa pinapatupad na feeding program kabilang ang mga programang EPAP, Walang Gutom, Bang sa Maruumpungan sa Nutrisyon o Bangun, Centers and Residential Care Facilities, Disaster Response Management, Sustainable Livelihood Program at iba pa. Bukod sa pinag-ibayong koordinasyon ay ang pinaigting na kolaborasyon, monitoring at implementasyon, pagrekomenda ng mga pulisiya at operational improvement para sa institusyonalisasyon ng procurement at pag-iimbak ng mga pagkain mula sa sektor ng agrikultura. Malaking tulong ito sa kabuhayan ng mga magsasaka. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ayan, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 7:44 in the evening, magbibigay daan lang tayo sa azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
1: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alak.
0: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
2: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
0: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At ibabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy po tayo. Sambuanga Sibugay Police naglunsad ng PNP Cares Program sa selebrasyon ng 31st Police Community Relations Month. Para sa detalye mula sa Sambuanga Sibugay, alamin natin kay Leslie Cobol, Night Live.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Leslie!
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Leslie?
6: Yes, Lord. Yes, Lord. Matagumpay na naisagawa ng Sambuanga Sibugay Police Provincial Office ang PNP Cares Program kakibat ng selebrasyon na ng 31st of line ng outreach program na palakasin ng pagbibigay ng tulong medikal ng makatao noon sa pagtagumpay.
5: Okay, babalikan natin ang balitang yan ni Lesti Cubol.
0: Sa Lam Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Samantala sa ating pagpapatuloy, 7:54 in the evening, okay, sige, ito, uplift, okay, uplift assistance payout in the Lunsad, okay, hindi pa ata yun muna, okay, sige.
0: Sa Lam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Okay, dito muna tayo, AFP Chief of Staff, General Antonio Navarrete, nananawagan sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na ipagpatuloy ang paninindigan sa kanilang tungkulin. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Dan.
7: Nanawagan si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na manatiling matatag at ipagpatuloy ang pagtupad sa kanilang tungkulin. Ito'y matapos ang insidente ng pananakit ng China Coast Guard sa ilang tauhan ng Philippine Navy sa Yungin Shoal. Sa ambush interview sa Camp Aguinaldo, binigyang diin ni Navarrete na teritoryo ng Pilipinas ang Yungin Shoal at makakaasa niya ang mamamayang Pilipino na patuloy na gagampanan ng AFP ang mandato nitong ipagtanggol ang ating bansa. Sinabi rin ni Navarrete na may mga umiiral na rules of engagement na sinusunod ang mga tropa. Aniya mahalagang mapanatili ang kanilang profesionalismo at manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkuling pangalagaan at ipagtanggol ang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yeah, maraming salamat, Diane Lear. Balikan natin si Leslie, kaugnay ng 31st o 31st Police Community Relations Month na naganap sa Sambuanga, Sibugay. Leslie?
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Leslie?
6: Yes, balik tayo sa Nords. Matagumpay na nais sa Sambuanga, Sibugay, Police sa Provincial ang PNP Cares Program kakibat ng selebrasyon ng 31st Police Community Relations o PCR Month. Layan ng PNP Cares at mga kalintulad na community outreach program na talakasin ang ugnay ng pulisya at ng komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong medikal, relief operations, feeding programs at iba pang serbisyong makatao. Ang programang ito ay nakatuon sa pagtataguy ng kalusugan, kagalingan at madaling ma-access na serbisyong pampubliko para sa lahat ng PNP. Ang PCR Month para sa taong ito ay may temang sa Bagong Pilipinas, ugnay ng pulis at mamamayan, tapat, maasahan at nararamdaman ng bayan. Ang Sambuanga Sibugay PNP Cares Program ay nagsimula kaninang alas 8 ng umaga sa Sambuanga Sibugay PPO Covered Court sa Barangay San Ito, Ipil, Sambuanga Sibugay. Handog ng programa ang bloodletting activity, free medical consultation, free laboratory services at free dental services. Isinabay rin sa naturang aktibidad ang kadiwa ng Pangulo Program kung saan direktang mabibili ang mga sariwa de kalidad at abot kayang produktong agrikultural mula sa mga lokal na magsasaka at producer at tampok dito ang 15 exhibitors mula sa Sambuanga, Sibugay. Ayon kay Police Colonel Bernard Dani de Sugo, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay PTO, bukas ang aktibidad para sa lahat ng mga Sibugay noon. Ani ang inisyatibang ito ay nagtataguyod ng mas malusog na pamilya at mas matatag na komunidad alinsunod sa pananaw ng pambansang pulisya na PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
5: Eh, maraming salamat, Leslie Cubol, 7:58 in the evening. At gaya nga po na nabanggit natin, no, tuloy-tuloy pa rin bukas ang impeachment trial. Magsisimula pa rin 2 p.m. pero by next week, iba na yung schedule. Alamin natin yan. 27 on Monday ay ang sona naman ng Pangulo. Samantala, uplift assistance payout inilunsad ng DSWD-9 sa 5 pilot areas sa rehiyon. Alamin natin ang detalye mula sa Zamboanga, Justine Bulanon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Justine.
8: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 9 ang payout ng Unified Package for Livelihoods and Industry, Food and Transport o Uplift Program sa 5 target pilot areas sa Zamboanga Peninsula at Basilan. Kabilang sa mga municipalidad kung saan isinagawa ang uplift assistance payout ay ang Liloy at Polanco sa Zamboanga del Norte, Payao sa Zamboanga Sibugay, Josefina sa Zamboanga del Sur at Lungsod ng Lamitan sa Basilan. Kasabay ng aktibidad ay pinagtibay rin ng Social Registry Section ng DSWD 9 ang beripikasyon ng mga beneficyaryo sa pamamagitan ng BBM Servicio Drive. Biniberipika sa pamamagitan ng BBM Servicio na isang online platform portal kung rehistrado ang mga beneficyaryo sa ilalim ng Philippine Identification System o PhilSys. Ang inilunsad na aktibidad ay bahagi ng nagpapatuloy na suporta ng pamahalaan para sa mga kwalipikadong beneficyaryo na kabilang sa mahihirap at near poor. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
5: Ay, maraming salamat, Justine Bulanon. Samantala, trust rating, walang kinalaman sa usapin ng betrayal of public trust ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Mula Senado, alamin natin kay Ninfa Asuncion ng detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ninfa.
9: Nilinaw ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa pagdinig ng Senate Impeachment Court na walang kaugnayan ng trust rating ng isang opisyal sa usapin ng betrayal of public trust na isa sa mga natayan ng impeachment sa ilalim ng konstitusyon. Sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan, tinukoy yung issue ng mas mataas umano na trust rating ni Vice President Sara Duterte kaysa kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Tinanong ni Pangilinan kung nangangahulugan ba ito na walang batayan para sa kasong betrayal of public trust. Iginit ni Matibag na hindi maaaring gawing batayan ang resulta ng mga survey sa isang investigasyon dahil snapshot lang ito ng opinion ng ilang respondents sa isang partikular na panahon. Dagdag pa niya, nakabatay lang sa bilang o survey ang trust rating at maaari pang ma-influensyahan o mamanipula ang ilang survey. Ipinaliwanag din ni Matibag na ang betrayal of public trust ay malinaw na nakasaad sa konstitusyon bilang isa sa mga batayan ng impeachment at hindi nakasalalay sa popularidad ng isang opisyal. Anya, ang betrayal of public trust ay maaaring magmula sa paglabag sa sinumpang tungkulin o oath of office kahit hindi ito isang kriminal na paglabag at hindi nangangailangan ng naunang hatol ng pagkakasala sa korte. Binigyan din naman ni Pangilina na anuman ang trust rating ng isang opisyal, mataas man o mababa, ay maaari pa rin itong mahatulan o mapawalang sala sa isang impeachment case batay sa mga ebidensyang ihaharap sa impeachment court. Sinang-ayunan naman ito ni Matibag at iginiit na ang magiging batayan ng paghatol ay ang mga ebidensyang ihaharap sa hukuman at hindi ang resulta ng mga opinion survey. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: 8:01 in the evening, maraming salamat, Ninfa Asuncion. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat sa ating mga engineers na kasama ngayon. Siyempre, si Boss Marvin nandyan, si Engineer Marvin Toledana, Engineer Rose Ann Erno, at Engineer Orly Lopez. At ang ating mga producers, si Miss Isabel Lopez, Silang. Ano ba yan? Isabel Silang. At ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po yung lingkod, Nord, sa Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas on a Wednesday. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:02. Magandang gabi.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
11: Radyo Magic 1270.
0: Sports Radio 918.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
11: 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3
0: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
15: anytime, anywhere.
14: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
16: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: habang kumukuha ng mga larawan at video. Sinubukan po dito no, ng atin naman na AFP rubber boats na paalisin ito sa mahinahon at hindi confrontational po na paraan. Ngunit nauwi pa rin po ito sa karahasan kasi hinampas po no, ng isang Chinese personnel ang isa sa ating mga kasundaluhan gamit ang kahoy na baton, no? Kahoy po, wooden na baton po yan na nagdulot, syempre, nasugatan yung ating pong sundalo dyan at meron ding damages doon naman sa mga vessels naman po ng Pilipinas na nandyan. Agad naman pong binigyan ng medical assistance itong nasugatang sundalo at kasalukuyan pong minomonitor ang kanyang kondisyon. At kaugnay po nito, nitong paksang ito ay makakasama na po natin via Zoom ang ating AFP spokesperson for the West Philippine Sea, walang iba kundi si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Rear Admiral Trinidad, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, magandang umaga Steph at sa mga taga-subaybay nating lahat. Good morning everyone. On ready na po tayo to give you the clearer picture of what really happened yesterday.
0: Rear Admiral Trinidad, dito nga po no sa pinakahuling insidente diyan po sa Ayungin Shoal kung saan nasaktan po ang isa sa mga sundalo po natin diyan dahil nga pinalo no, hinampas po ng wooden baton ng isang Chinese personnel, ay paano po sinusuri ng ating sandatahang lakas sa mas malawak na konteksto ng seguridad no, itong pangyayaring ito pagdating nga po no sa context ng security sa ating West Philippine Sea.
1: Okay, una sa lahat, Stefano, we have to understand that yung ICAD, yung illegal presence, coercive and aggressive actions, and the deceptive messaging na ginagawa sa atin ng Chinese Communist Party through the Chinese Coast Guard, the Maritime Militia, and the PLA Navy is an existential and intergenerational threat. Nandyan sila. Hindi ibig sabihin pag walang coercive and aggressive action, peaceful lahat. Hanggat sila ay pumapasok sa ating EEZ, there will always be the potential for trouble. Yung nangyari kahapon is a classic example. Yung ating presensya doon is covered by domestic law and international law. Yung ating barko, yung BRP Sierra Madre, is a commissioned vessel of the Philippine Navy. Yung ating mga kasundaluhan doon, yung ating mga tropa, are performing their mandate. May regular patrols tayo doon, may regular maritime domain awareness, yung pagmamasid sa mga barko. Yung nangyari kahapon, lumapit yung dalawang rib ng Chinese Coast Guard. Kumukuha ng videos and pictures sa barko up to 30 meters, 20 to 30 meters. Ito is unusual. Bakit lumalapit ng ganun? The last time lumapit sila ng ganung kalapit was during the June 17, RORE 2024. Na nagkagirian, na muntik na talaga tayo, nag-escalate noon yung may naputol na isang daliri na ng ating isang sundalo. So bakit sila lumapit ng ganon? They were provoking us. They wanted to do something. To catch this on video. Kung mapansin natin, ngayon, kompleto sila ng video. Nilabas sila mga video from their own side o naka-splice lang yon. They were provoking us. At ang ginawa naman ng ating mga kasundaluhan nung lumalapit yung dalawang rib nila, nag-launch ng rubber boats at hinarangan sila na lalo pang makadikit at pinapataboy. Yung actions ng ating mga kasundaluhan, number one, were within the rules of engagement. Number two, they were in a professional manner. Kung makita nyo, maliit yung ating rubber boat, malaki yung rib nila. Yung rib at yung medyo steel-hulled, aluminum-hulled na boat nila na dinghy. Number three, ang nagpasimuno ay sila. Hindi tayo pwede mag-escalate kasi mas maliit nga tayo. So we were doing everything within the rules of engagement. Sila naman pilit na makadikit para maghampasan. At yun ang nangyari kahapon. Isa ang nasugutan sa ulo at yung isa naman may mga galos ang braso at ang kamay.
0: Matanong ko lamang po, no, Rear Admiral Trinidad, kumbaga ilang masasabi na ngayon ay July 21. So bale, mga 2 weeks or less than a week pa nga po, no, a week ago, ay around more than a week ago ay atin pa pong ipinagdiwang no yung 10th anniversary of the 2016 arbitral ruling kung saan ay ito nga po ay pumabor sa Pilipinas. So ano po kaya

0: no, yung posibleng maging implication po no nitong pangyayaring ito sa Ayungin Shoal in relation no to the recent celebration of the 10th anniversary nga po ng arbitral ruling.
1: Yes, alam mo, Steph, you have to look at it from the perspective ng information warfare.
0: Mm-mm.
1: Bugbog sila sa information space. We celebrated the 10th anniversary ng 2016 Arbitral Tribunal. Ang daming bansa nag-express na support. 44 ang latest count natin. Not only that, yung pinalabas nilang AI video na Chinese daw ang mga Filipinos.
0: Mm-mm.
1: Yung false news nila, fake news about Batanes. That the Chinese Communist Party, yung Ministry of Foreign Affairs mismo, had to deny this. Bakit? Eh, yung China Daily, that is actually a propaganda arm of the Chinese Communist Party. Ang China Daily ay nagpalabas ng AI video na yon. Kung talagang hindi ka nalang yun, sabi natin, i-debunk nyo. They said, hindi amin yan. But they didn't go to the extent of taking it down. And then sa Baho di Masilok, yung fake news nila na pinalabas. So, internationally, sa information space, bugbog sila.
0: Mm-mm.
1: They had to come up with a narrative na pabor sa kanila. Kaya ito ang galaw nila. How will it affect the arbitral tribunal ruling? It will further strengthen our stand. Lalong titibay ang tayo natin, ang panindigan natin, at lalong hihina ang panindigan nila. I know they are monitoring itong ganitong conversation natin. I want to make this in English para maintindihan nila. The moment you use force, the moment you use might, it only shows that your legal standing is wrong. It only shows that what you have been speaking out, that the peaceful rise of China is only lip service. Mm. Take this from me. Intindihan, maintindihan nila ito. Alam ko, minomonitor tayo ng mga yan. Mm. Ihina ang panindigan nila when it comes to international law.
0: Mm-mm-mm. At sa kabila po no nito nga paulit-ulit na insidente ng harassment given na these past few weeks merong mga lumalabas na AI generated content from Chinese state media, tapos ito na nga po no meron na namang nangyari sa Ayungin Shoal, ay paano po ba natin na pinapanatili no just to give emphasis lang po yung balance sa pagitan ng pagpigil sa escalation at sa pagtatanggol po ng ating soberanya.
1: How do we escalate or de-escalate? Number one, we do not control escalation mechanism. Nasa kanila yon, mas malakas ang pwersa nila.
0: Mm-hmm.
1: Ang actions naman natin is based on the rules of engagement na binibigay na sa ating mga kasundaluhan. We know the operating doctrine to win without firing a single shot. They will do everything to provoke us to make the first wrong move such that they could escalate based on our wrong move. Alam natin yan.
0: Mm-mm.
1: That's why lahat ng galaw natin is within the ROE, within international law. Number two, yung ginagawa nila, hindi natin pinapatulan yan, kundi kailangan within the ROE pa rin tayo. We have seen this happen many times, you know. Yung nangyari nung was that August of 2024 na last year, na nagbanggaan yung Coast Guard nila at yung PLA Navy warship. Bakit? Sinusubukan tayong i-provoke doon. They lack interagency coordination. Ang nangyari, pangit ang kalabasan.
0: Mm-hmm.
1: For us to be assured that we will not be on the wrong side in case this would escalate, our actions should be within the bounds of law, international law. Kung sakali mag-escalate man ito, it will be their fault. At maliwanag naman, nakita naman natin kahapon, this was all their machinations, yung gagawa nila ito, yung nangyari sila dapat ang managot nito.
0: Binanggit po no ng Department of National Defense itong patuloy po na paglabag ng China sa UNCLOS, and of course yung na-mention natin kanina yung 2016 arbitral tribunal ruling. Sa pananaw po ng ating sandatahang lakas, meron po bang kumbaga paano po ba nakakaapekto no itong patuloy na ginagawang paglabag ng China, itong mga harassment na ito sa operational decisions ng AFP sa WPS?
1: Yung ating stand, yung ating decision sa baba operationally, hindi magbabago sapagkat alam naman natin yung kanilang sinabi ko kanina, operating doctrine nila.
0: Mm.
1: Na they will do everything, hindi sila aalis sa ating easy. It is that will be a long term. We should be ready for the long game. We should be ready for that. So, yung kanilang ginagawa, alam natin that they will escalate, then they will de-escalate. They will provoke, and then they will pull back. They will put out wrong narratives, and then manahimik sila. Alam natin yan. At ito ay binibigay natin sa baba, sa ating mga middle management, middle level commanders, and even the tactical commanders. Pag alam nila yan, at kung ano man ginawa sa atin, they know already that we don't have to react to that. We just have to keep performing our mandate. Maliwanag naman. Yung rubber boat na nakikita sa video, yung isa doon medyo kulang na sa hangin eh. Mm. Deflated na ng konti. Hindi na nga siya tumatakbo. So kumbaga, naka-hold the line lang siya na wag nang dumikit pa yung rib ng China Coast Guard. Yung isang rubber boat lang ang medyo gumagalaw. Sa ganung usapin, naka-steady ang rubber boat natin, sila ang may maneuverability, sila ang pwedeng dumikit sa atin, sila ang pwedeng mag-escalate. So ito yung mga sinasabi ko kanina, we do not bite into their provocative acts. Di tayo pumapatol doon. Alam natin yan.
0: Of course, Rear Admiral Trinidad, gusto din po natin namin na kumustahin, no? Yung kalagayan po nung affected na soldier po natin na dito sa nangyaring ito sa Ayungin Shoal. So ano po ang kasalukuyang kondisyon na po niya at anong mga protocol ang agad na ipinatutupad po ng ating sandatahang lakas sa mga ganitong uri ng insidente?
1: Yes, sila naman ay nabigyan kagad ng first aid. Yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo sapagkat may sugat siya na almost 2 inches ang haba. Yung isa naman may mga galo sa braso, sa kamay. Yung okay naman yung may galo sa braso at kamay, inoobserbahan as of last night yung may tama sa ulo at kung kailan siya evacuate. I think by today, the decision will be made kung i-medically evacuate siya.
0: Sa usapin naman po no ng deterrence, Rear Admiral Trinidad, ano po ba yung mga without being too specific, ano po yung mga konkreto no, mga general measures na ginagawa po ng AFP upang mapalakas pa po ang presensya at kakayahan po nito sa West Philippine Sea o WPS?
1: Yes, when we speak of deterrence naman, Steph, there are 4 components of this. Number one, it is the leadership. Kailangan yung ating leadership ay matatag, kailangan maliwanag ang guidance. And we have seen that 2022 pa lang, ano nung sinabi ng ating commander-in-chief, not 1 square inch. So the leadership has given the guidance. Number two, yung ating kakayanan. Kakayanan, when I say yung AFP, we have the modernization program.
0: Mm-hmm.
1: Yung statement ni commander-in-chief ng ating presidente was followed up by the statement of the SND on a comprehensive archipelagic defense na kung saan nakatie up ang malaking halaga for modernization. Number three, yung ating will ng ating taong bayan. Yung will of the people ang importante dito. When we say that the will of the people, iisa ang boses ng ating bansa to stand up for what is ours. And lastly is our alliances. Itong apat na ito, the interplay of these four would show a strong credibility, a strong deterrent posture of a country. Yung apat yan is now present sa atin. That's why ine-escalate din ito ng Chinese Communist Party because they would like to test our resolve. Hanggang saan ba talaga tayo? Pero yung kanilang operating doctrine, they will not fire the first shot. Alam natin yan. But they will provoke us to escalate or to fire the first shot. Alam din natin yan. So it is a game of brinksmanship. Ang importante dito, both sides understand that we should de-escalate sapagkat we don't want to be drawn in into a downward spiral na napasubo tayo. And then before we know it, you know, pataas ang pataas yung tension. Tayo naman, hanggat tayo ay nanindigan sa international and domestic law, alam natin that we have our backs covered.
0: Ito naman po no, kasi isa sa mga factors din po na ating tinitingnan when it comes to strengthening the capabilities po ng ating sandatahang lakas is yung alyansa po natin no, with other countries. So siguro po no, for reiteration po sa ating mga tagapakinig at taga-subayba dito sa programang Global na Tayo ay paano po ba nakatutulong no itong mga alliances na ito sa pagpapalakas ng security at sa pagprotekta na rin po sa ating maritime rights.
1: Yes, itong mga alliances naman, Steph, These are not only mere lip service. Hindi lamang ito papel. Bagamat kasama dito ang defense diplomacy, ang usapin, kasama dito ang paglalagda ng mga agreements, this will all pave the way for the presence of their troops, their forces to train with us. Kung makita natin yung ating balikatan is now already international and multinational. From a bilateral exercise with the US, marami nang gustong sumali sa atin. Hindi lamang yun, but we have a lot of multilateral and bilateral maritime cooperative activities sa ating karagatan. Not only that, pati sa yung papawid.
0: Mm-hmm.
1: May pitch black exercise tayo sa Australia right now. Merong kaupulang exercise din dito sa atin. The other air forces come here and train with us. What does this show? It shows that we have the backing of the international community. We have international support. Kumbaga sa basketball, maraming gustong pumunta at makilaro sa liga natin.
0: Mm-mm.
1: Sapagkat suportado tayo. Dapat ito ay maintindihan ng ating taong bayan. Hindi lamang ito, it's not a case of wala tayong panindigan. We are fighting for the interests of other countries. Hindi ganon. Ang kabaligtaran naman, ang katotohanan doon. Yung ating panindigan, naniniwala sila doon. That's why they're coming here. And these are shows of support. These are very strong messages na gusto rin tibagin ng Chinese Communist Party sa isip ng ating mga kababayan. They would like to show that the alliance is not strong, that the US is not a strong treaty ally, that the other governments that are sending forces here to train with us could not be relied upon. So yun ang labanan. Yung sinabi ko kanina sa deterrence,
0: mm-mm,
1: yung will of the people. Yung will of the people, para sirain nila yan, they would destroy the perception of the people through false narratives. Kagaya nung Chinese, yung Unggoy, yung Batanes, yung BDN. Maraming lumalabas sa mga fake news. Ito ay pabursa kanila. Pag tayo ay maniwala rito, hihila yung ating resolve, yung ating panindigan.
0: Mm-mm. At sa gitna pa rin po ng aggressive actions ng China Coast Guard, meron po ba kayong mga nakikitang pagbabago ngayon sa pattern o strategies ng kanilang operasyon within our EEZ?
1: Actually, since January of this year,
0: mm-mm,
1: kung sa BDM ang pag-usapan natin, wala tayo naitala doon na coercive and aggressive action. But hindi ibig sabihin peaceful na sa BDM. Sapagkat may presensya na ngayon ng mga gray ships, mga warships ng PLA Navy. Lumakas ang kanilang information warfare focusing on BDM. And then umakyat na ito, nakita pa natin yung presence ng mga research vessels up north sa Batanes.
0: Mm-mm.
1: At kasama dito ang lumabas na fake news about Batanes. So nagbago ang kanilang approach ay parehas pa lamang, parehas pa rin, pero upaakyat na siya. From the West Philippine Sea, from the West Philippine yung ating Ayungin Shoal and the eight other features, paakyat naman papuntang BDM, papunta naman sa Batanes Group of Islands. Ito naman ang sinasakupan ng fake na 9-dash line, yung tinatawag na First Island Chain from the Philippines all the way to Taiwan to Japan. So it is a creeping approach na ginagawa nila. Alam naman natin to, and we are prepared for this. Handa naman tayo na harapin itong approach nila.
0: Samantala, Rear Admiral Trinidad, paano naman po pinaghahandaan ng ating Armed Forces of the Philippines itong patuloy na sustainment operations dyan po sa BRP Sierra Madre, lalo na ito ang ito ay nasa sentro ng tensyon dyan sa Ayungin Shoal?
1: Yes, yung ating sustainment operations, when we say sustainment, it is supporting the will to fight, it is supporting our posture, it is supporting yung ating deployed troops. Tuloy-tuloy naman yan. Yung ating mga barko ngayon at aeroplano, helicopters are more capable now. Kung mapansin ninyo, mas marami yung ating patrolya, hindi lamang sa karagatan, but sa himpapawid. May nadala tayo ng mga vloggers sa Pag-asa Island. Mas nakocover natin yung kalawakan ng ating karagatan. So our sustainment posture is there. It has improved a lot. It will continue to improve in the coming years.
0: And speaking of yung mga content creators, kasi meron din ako mga yung mga napanood, no, may mga ilang sikat na content creators na naimbitahan papunta sa Pag-asa Island. So isa po ba ito ngayon sa mga masasabi natin na mga hakbang for information at dissemination para po malabanan natin yung mga fake news na pinapakalat ngayon po ng China state media?
1: Yes, totoo yan, Stefano. That has been a plan of the AFP for quite some time now. But we have to look at also yung kakayanan ng Pag-asa airstrip to receive the influx of more flights. So dati-rate ang nakakapunta doon is yung mga medium aircraft lamang. And then, siyempre, limitado ang range nun. Every now and then, may C-130 na makakalapag. But because of the short runway at hindi pa siya talagang matibay, limited ang number of flights na pwedeng ma-accommodate ng runway sa Pag-asa. Natapos na po yun sapagkat, sabi ko kanina, maraming activities under the modernization program. Hindi lamang ito pagkuha ng bagong gamit, but pati pag-strengthen ng ating kayanan when it comes to infrastructure. So natapos ng repair sa Pag-asa Island, mas mahaba na yung kanyang airstrip. Kaya yung C-130 natin, yung mas malaking aircraft natin, mas madalas pwede nang pumunta doon. At kasama sa pagbiyahe niya doon, pagdala ng mga content creators. This is one way to be able to show the world through netizens, through yung average Filipino, through civil society, ano ang meron sa Pag-asa, ano yung ating panindigan, ano yung ating pinaglalaban. Kasama ito, Steph, tama yung sinabi niyo kanina.
0: Siguro ito na lamang po, ano, Rear Admiral Trinidad, bago ko po kayo pakawala na dito sa interview na ito, ano na lamang po ang mensahe ng ating sandatahang lakas sa sambayan ng Pilipino kaugnay ng patuloy po, ano, na mga aggressive actions ng China sa West Philippine Sea at sa kakayahan po ng ating sandatahang lakas na ipagtanggol ang ating soberanya. Go ahead po, Rear Admiral Trinidad.
1: Yes, ating mga kababayan, ano, your AFP, to include your Department of National Defense, is doing everything that it can with all that it has to ensure that what is ours will remain ours, to ensure that we will not lose one square inch of our territory, to ensure that yung ating maritime entitlements ang dapat makinabang ay kayo, mga kababayan, mga Pilipino. Ito ang naisaad ng ating Commander-in-Chief. Ito ang binigyan ng linaw ng ating Secretary of Defense. Ito ang ini-execute ng inyong Navy, Air Force at Army sa ating karagatan. Hindi lamang sa karagatan, sa himpapawid, but even sa ating kalupaan. And your AFP will keep performing its mandate. Hindi tayo matitinang sa ginagawa sa atin. Bagkos, lalo tumitibay yung ating panindigan, lumalakas yung ating loob, at tumatapang yung ating mga kasundaluhan sapagkat alam natin na tayo ay nasa tama, sila nasa mali, magpapatuloy tayo rito. Hindi tayo mapasisiil, ika nga, sabi nga ng ating pambansang awit.
0: And with that po, maraming salamat po, Rear Admiral Trinidad, for joining us dito po sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat, Steph. Maraming salamat sa programa nyo at sa mga taga-subaybay. Keep tuning in to this program. God bless us all.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Global na Tayo ang opisyal na tagapagsalita po ng ating Armed Forces of the Philippines pagdating sa mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea. Walang iba kundi si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Global na tayo.
9: Global na tayo.
6: Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At tayo nagbabalik na sa programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantala na humahalili sa ating kasamang si Ray Sampang. Bago natin nadakuin no, ang ating susunod na resource person, ay atin munang pag-uusapan kasi meron tayong natanggap na ulat na update mula sa ating Department of Migrant Workers o DMW kung saan dalawa po ang mga Pilipinong seafarers ang nasawi habang 12 ang nasugatan dito sa mga nangyaring pag-atake sa Black Sea na kumbaga sa gitna po ito ng heightened tensions po no, sa nagpapatuloy pa rin na gera, girian sa pagitan ng mga bansang Russia at Ukraine. Sa isa po nga media briefing kahapon po yan, ay sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na minomonitor po ng kagawaran ang itong ang tinatawag nila na significant escalation of security incidents. Sa nakalipas po yan na 2 linggo kung saan involved po dyan yung mga commercial ships na nag-ooperate po o tumatakbo dyan po sa Black Sea. I-quote ko lamang po no yung kanyang sinabi no and I quote, "We have noted that there are commercial vessels with Filipino seafarers operating within the Black Sea and it is an area covered by the International Bargaining Forum as a higher risk and warlike area and designated as well by the DMW in an issuance as a warlike area. Advisory 41, Series of 2026 notes that the Black Sea area, the northern Black Sea region especially, is a high-risk or warlike zone." Sabi pa nga dyan no, ni Secretary Kakdak, as of July 20, siyam na barko na may ano po, no, nadala-dala ang 139 Filipino seafarers ay kumbaga naiulat na inatake po no primarily through drone strikes habang sila po ay transiting no sa mga pantalan sa pareho pong Ukraine at sa Russia. So yan po no patuloy po nating antabayanan no although alam po natin mukhang may event sila today, sinubukan po sila nating kunin sana no for this episode ng Global na Tayo but we'll try po tomorrow just in case para malaman natin ang kabuuan ng updates na ito at ano po yung mga assistance na ibibigay lalong-lalo na po sa mga naiwang mahal sa buhay nitong dalawang seafarers na nasawi doon sa mga pag-ataking nangyari sa Black Sea. Ayun. So, mukhang nga nandyan na, no? Tama nandyan na ang ating ikalawang resource person para sa araw na ito. Para lang po no sa backgrounder at sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Global na Tayo, bakit nga ba natin nakinuha no, ang Maritime Industry authority no o marina no para sa araw na ito kasi nagsagawa po sila last week ng 2-day workshop sa kanilang central office upang palakasin ang kakayahan no ng mga agencies at port authorities lalong-lalo na po no dito sa pagbuo at implementasyon ng tinatawag po na Port Waste Management Plans o PWMPs. Katuwang po dito, no, tulad ng ating nabanggit kanina sa umpisa po ng ating programa, ang International Maritime Organization o IMO sa ilalim po ng IMO FAO Reg Litter Project. Dinaluhan po ito ng 35 na participants mula sa iba't ibang national government agencies at port authorities. So ano bang naging focus nitong workshop na ito? Una, yung maritime litter prevention. Pangalawa, port reception facilities. At yung mga pangunahing bahagi po no, nitong ang port waste management plans. At kaugnay po nito ay kasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Director Emmanuel B. Carpio ng Maritime Industry Authority Marine Environment Protection Development Service. Director Carpio, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
8: Yes, Ms. Steph, good morning po. This is Bobby Carpio of Marina. Salamat po sa pag-imbita dito sa inyong Radyo Pilipinas World Service po.
0: Maraming salamat din po for joining us po dito sa programa po. No? Unang-una po sa lahat ay ano po yung kumbaga kanina, although nabanggit ko ng kaunti no, yung goals nitong sinagawang workshop last week, pero maaari nyo pa po bang i-expound ito para po sa kaalaman ng ating mga kababayan no, kung bakit nga ba nagkaroon ng panibagong collaboration ang Marina with the IMO patungkol naman po sa waste management.
8: Opo, this was held last July 8 and 9, ano? Ang pangunahing layunin po ng workshop na ito ay palakasin at kalaman ng kakayahan ng ating mga concerned government agencies, especially our port authorities, pagdating sa tamang pamamala ng waste na nagmumula sa mga barko, particular sa pagdevelop at pagpapatupad ng Port Waste Management Plan o yung pinatawag nating PWMP. Napapanahon na po ito dahil ang marine litter, lalo na ang plastic pollution, ay patuloy na malaking hamon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Bagamat malaking bahagi ng marine litter ay nanggagaling sa land-based sources, mahalaga ring patugunan natin ang sea-based sources na nagmumula sa shipping at fisheries activities. Ang pinakamahalagang prinsipyo na lumabas sa workshop ay prevention. Mas mainam na mapigilan ang basura na makarating sa dagat kaysa linisin ito kapag nakapasok na sa marine environment. Sa loob ng dalawang araw, hindi lamang ito naging lecture, naging interactive ang workshop, no? Informative ito kung saan pinag-usapan ng iba't ibang ahensya, especially sa port authorities natin, ang kanilang existing practices, yung kaugalian ngayon, operational gaps at practical measures na maaaring gawin upang magkaroon ng mas maayos at mas sustainable na sistema ng port waste management.
0: Matanong ko lamang po kasi nabanggit niyo yung operational gaps. Ano po ba yung eksakto itong mga gaps na ito na may kinalaman po sa port waste management?
8: Ito po yung mga sangay-sangayon kasi may mga traditional tayong practices dyan. So, tinitingnan natin kung yung iba pang mga sistema na pwedeng ang lahat ng ahensya ay mag-participate, no? Hindi lang naman ang port authorities but including kagaya ng sa buong naglalayag ng mga barko, Marina is the flag administration. Of course, meron tayong enforcement natin na ang Philippine Coast Guard ay kasama din sa sistema na kayang tuparin itong ating plano. Hindi lang pwedeng ang Philippine Ports Authority o yung other port authorities natin.
0: At nabanggit yun yung Philippine Ports Authority and all. Pero paano pa po ito makatutulong? No? Paano po ba inaasahang makatutulong itong workshop na inyo pong isinagawa sa pagbabuti naman po ng kakayahan ng iba pa po na government agencies dito sa ating bansa?
8: Napakahalaga na po ng port reception facilities o PRF na sinasabi natin. Yun kasi yung mga ginagamit ngayon o yung facilities na in place ngayon na tinatawag ding shore reception facilities sa ilang Philippine ports regulation. Ito ang nagbibigay sa mga barko ng tamang lugar at sistema kung saan maaari nilang i-turn over ang kanilang mga waste pagdating sa port. Ang konsepto ng adequate reception facility na tinalakay sa workshop ay hindi lamang pagkakaroon ng pasilidad. Dapat kaya nitong tugunan ang klase at dami ng waste ng mga barkong karaniwang gumagamit ng port at dapat available ang serbisyo na hindi nadudulot ng hindi kinakailangan delay sa operation ng barko. Sa Pilipinas, mayroon ng mga port reception arrangement at accredited services providers sa ilang ports. Halimbawa, sa working discussion tungkol sa Port Manila, mayroon ng procedure para sa advance notification at waste collection. Mayroon ding policies ng Philippine Ports Authority para sa provision ng shore reception facilities sa mga ports na sakop ng kanilang jurisdiction.
0: Mm-mm.
8: Gayunman, isang mahalagang nakita sa workshop ay ang pangangailangan na magkaroon ng mas consistent at updated na informasyon tungkol sa facilities, waste types, capacity procedures, at service providers sa iba't ibang ports. Kaya hindi natin masasabi na pare-parehos na ang sitwasyon o level ng adequacy sa lahat ng pantalan. Ang isang mahalagang susunod na hakbang ay ang mas maayos na assessment at documentation ng actual needs ng bawat port.
0: Director Carpio, pagdating naman po no sa usapin regarding sa ship generated waste. Gaano po ba kalaki ang naiaambag nito sa marine litter at ano po yung mga pangunahing hamon sa pagkontrol nito para lang po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay.
8: Ang isang epektibong port waste management plan ay dapat nagsimula sa malinaw na scope ng anong port o terminal ang sakop ng ating anong klaseng ng vessels of operations ang kasama. Kailangan din natin itong magkaroon ng assessment ng uri at dami ng waste na maaaring i-deliver ng mga barko. Listahan at capacity na available port reception facilities, malinaw na procedures para sa advanced notification, collection at delivery ng waste delivery receipts at record keeping, roles and responsibilities of port authority, service providers at iba pang stakeholders, mekanismo para sa reporting ng alleged inadequacies at monitoring at periodic review ng plano.
0: Bilang bahagi naman po no, Director Carpio, ng pagsunod dito sa MARPOL Convention. Pero bago po 'yan, ano po ba ito? Itong tinatawag na MARPOL Convention.
8: Yung MARPOL Convention, ito po yung convention, international convention na nakasaad diyan ang mga regulations natin regarding marine pollution prevention, no? Ito ay an IMO convention na sa buong mundo, lahat ng ating mga barko ay dapat mag-comply ng kanilang kanilang regulasyon na dapat ay walang pollution na dapat itapon natin sa mga dagat karagatan natin. We have to preserve the our waters even national scope, no? Even ating sa lokal nating dagat, ang ating mga barko should have a waste management plan, not even hindi lang po sa port facilities na nandyan, pati na rin yung ating mga barko ay sakop na rin sila, and they have that plan na dapat ay hindi nila basta-basta lang na may maitapon yung mga basura nila. They have to collect it, declare it, no? Pagdating sa port naman ay kailangan nilang i-turn over sa port facilities sa lahat ng ating port authorities.
0: Ito naman po, Director Carpio, no? Kanina kasi nabanggit niyo na po yung ilang mga elements, no, para po sa isang epektibo na PWMP. Pero ano po kaya, no, yung mga masasabi po na madalas na nagiging hamon sa implementasyon nito nga po nga port waste management plans?
8: Isa sa mga pangunahing hamon ay ang pag-translate ng international requirement ng MARPOL na sinasabi ko kanina, particular ang Annex 5 tungkol sa garbage from ships tungo sa isang practical at coordinated na sistema sa ating mga ports. May iba't ibang ahensya at port authorities na may kani-kanilang mandato at existing regulations. Sa workshop, lumabas din ang pangangailangan para sa mas malinaw at harmonized framework sa port waste management. Mas kompletong data tungkol sa port reception facilities, mas standardized na procedures, at mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng maritime administration, port authorities, environmental agencies, Coast Guard, shipping sectors, at waste service providers. Ang ginagawa po ng Marina sa ilalim ng Regional Litter Project at pakikipagtulungan sa IMO at iba pang national government agencies ay palakasin ang capacity building at interagency coordination. Kasama rito ang workshop na ito at ang mas malawak na proseso ng pag-assess ng kasalukuyang sitwasyon at gaps at pagbuo ng mga strategic actions para mabawasan ng marine plastic litter mula sa sea-based sources. Ang Marina serves as a coordinating local point, focal point. Ngunit mahalagang tandaan na ang effective implementation ay shared responsibility ng iba't ibang ahensya ayon sa kanilang mandato.
0: Ito naman po, no, kasi dun pala sa workshop na ito, no, yung two-day workshop, ay tinalakay ang isang case study mula sa isang port dito sa Kamaynilaan. Maari niyo po bang kumbaga ibigay konting detalye regarding this case study at ano po yung mga best practices na maaaring tularan ng ibang port, no, dito sa bansa from this case study po?
8: Ginamit po ang Port of Manila bilang working case upang makita kung paano maaring buuin ang mga elemento ng isang port waste management plan mula sa actual existing arrangements. Isa sa mga nakita ay ang kahalagahan ng advanced waste notification. Sa discussion, nabanggit na bago ang actual collection, ang vessel owner or agent, captain o authorized representative ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa type of volume ng waste as requested at tungkol requested date and time collection. Sa Port of Manila case, ang minimum prior notice na tinalakay ay 48 hours. Mm. Napag-usapan din ang paggagamit ng standardized IMO forms at waste delivery receipts upang mas maayos ang documentation at monitoring. Isa pang mahalagang lesson ay ang pagkakaiba ng role ng port authority at ng private waste services provider. Ang service provider ay mahalagang implementing partner, pero ang overall PWMP ay ang dapat nakakakita sa nakakaangkla sa authority at oversight ng responsible public or port entity with consultation among relevant stakeholders. Ang lesson po dito para sa ibang ports ay hindi basta kopyahin ang Port of Manila model. Sa halip, gamitin ang parehong proseso, tingnan ang existing system, tukuyin ang gaps, alamin ang actual waste demand, facilities at procedures, at bumuo ng planong akma sa kanilang sariling operational situations. Emphasized by the IMO resource person, the best port waste management plan is the one that actually works for the particular port.
0: Siguro, no, one of a few last questions po, no, Director Carpio. Ano po ang mga susunod na hakbang po ng Marina upang mas mapalawak po ang implementasyon nitong PWMPs sa iba't ibang pantalan dito sa Pilipinas?
8: Ang workshop po ay isang bahagi lamang ng mas malawak na proseso sa ilalim ng Reg Litter Project o Regional Litter Project. Mm-hmm. Ang direction moving forward ay ipagpatuloy ang capacity building at technical cooperation. Gamitin ang mga natutunan sa at inputs mula sa workshop upang suportahan ang pag-improve ng port-specific waste management planning at palakasin ang coordination sa mga concerned agencies and port authorities. Nais naming magkaroon din ng information and education campaign sa ating stakeholders at paigtingin ang kaalaman na ito upang matugunan natin ang dumadaming waste sa ating karagatan. Ang Regulator Project ay isang proyekto ng IMO at saka Food Agriculture Organization upang tugunan ang mga suliranin ng waste galing sa ating mga barko. Ang marina po, ang national focal point na sinabi ko kanina, kasama ang DFAR sa project na ito. Mahalaga rin ang magkaroon ng mas maayos na koleksyon at konsiderasyon ng data. Halimbawa, information tungkol sa types of quantities ng waste, available port reception facilities, service providers, at actual waste delivery records. Dahil dito, ito ang magiging basihan kung adequate ba ang existing facilities o kung kailangan na itong dagdagan o i-improve. Sa mas malawak na regulator implementation, nagpapatuloy rin ang coordinated work para sa assessment ng current national situation at gaps at para sa development of refinement ng strategic actions laban sa marine plastic litter from sea-based sources. Kaya ang workshop ay hindi endpoints. Isa itong building block para sa mas coordinated at long-term na application.
0: Siguro ito na lamang po, Director Carpio, bago po natin i-conclude itong interview. Ano na lamang po ang mensahe ng Marina sa mga stakeholders hinggil po sa kani-kanilang mga papel sa pangalaga ng ating karagatan laban sa pollution? Go ahead po, Director Carpio.
8: Ang mensahe po natin ay simple. Ang pangahalaga sa ating karagatan ay shared responsibility nating lahat. Para sa shipping companies at mga barko, mahalagang sumunod sa MARPOL requirements, magkaroon ng maayos na shipboard waste management at i-deliver ang kanilang waste sa tamang reception facilities sa ports. Para naman sa ports operations at port authorities, mahalagang tiyakin na may accessible, adequate at efficient facilities at procedures upang hindi mahirapan ang mga barko na gawin ang tamang disposal ng kanilang waste. At para sa publiko, mahalagang tandaan na ang marine litter ay hindi lamang problema ng maritime sector. Marami sa mga basurang nakarating sa dagat ay nagmumula rin sa ating activities on land. Kaya lahat tayo ay may responsibilidad na bawasan ang waste, mag-segregate at mag-dispose ng tama at iwasang makapasok ang plastic at iba pang basura sa ating waterways at karagatan. Gaya ng isang mahalagang mensahe mula sa workshop, magkakaugnay ang ating mga karagatan. Ang pollution nangyayari sa isang lugar ay maaring naarating sa ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ocean currents. Kaya sa bawat basura na napipigilan nating makarating sa dagat, may direktang ambag tayo sa pagkakaroon ng cleaner ports, healthier seas, at mas sustainable na maritime industry para sa susunod na henerasyon.
0: And with that po, maraming salamat po, Director Carpio, for joining us dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
8: Maraming salamat, Steph. Thank you.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama mula sa Marine Environment Protection Development Service ng Maritime Industry Authority o Marina, walang iba kundi si Director Emmanuel B. Carpio. At dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
9: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service. Sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Teeth ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
1: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naaabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong iatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Department of Energy o DOE patungkol po sa pinalakas na Nuclear Energy Emergency Preparedness Plan at ang update po sa isinusulong na paggamit ng nuclear energy sa bansa. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang tumatayong director ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy o DOE. Siya rin po ang namumuno sa Nuclear Energy Program Interagency Committee o NEPIAC, Technical Secretariat ng Kagawaran. Narito po si Director Patrick Aquino. Director Patrick, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang hapon, Sir Win, at sa mga nanonood at nakikinig ngayong hapon.
1: Opo. Director, napatawag po kami at kinuha po ang inyong opinion para rito. Kasi po, sa mga nagdaan taon po, upang mapalakas yung ating energy mix, layo naman po na mapalakas po yung energy security sa ating bansa. Isa po sa mga sinusulong ay itong paggamit po ng nuclear energy. At kamakailan po ay pinalakas pa ng Department of Energy yung tinatawag po na National Nuclear Emergency Preparedness Plan. Ano po ba itong plano na ito at ano-ano po ba yung nilalaman nito?
2: Okay. Yung National Radiological Emergency Preparedness and Response Plan or tinatawag nating RAND Plan, ito yung ating pangkalahatang emergency arrangement sa ilalim ng ating bagong Nuclear Regulatory Framework na kung ano ang gagawin ng ating buong bansa. Whole of government approach ang ating ginagawa. Ginagawa natin ito para maliwanag yung ating mga coordination mechanisms at lalong-lalo na alam ng ating mga kababayan at ng ating mga ahensya ng pamahalaan kung ano ang gagawin kung magkaroon man ng emergency. Hmm. Ang ginawa nating plano, nagkaroon tayo ng ride shop nitong nakaraang linggo para maging practical ito, effective to at ang importante, kayang ma-implement ng ating mga kababayan.
1: Opo. Director, ayun nga po nabanggit ko kanina, meron tayong pinaplano po na pagka-acquire o paggamit mismo or integration mismo nitong nuclear energy sa ating energy mix. Ang pinalakas po ba na National Nuclear Emergency Preparedness Plan po ay nangangahulugan po ba na nasa advanced stage na po ba yung ating pag-operationalisa sa nuclear energy dito po sa ating bansa?
2: Alam mo yung conversation natin pagdating sa nuclear, halos mahigit isang dekada na natin itong nilatag. Kung babalikan nga natin, noong 2020, nagkaroon na ginawa yung ating Nuclear Energy Program Interagency Committee. Noong 2022, inatasan ng DOE na ilagay ang ating nuclear bilang bahagi ng ating energy for power generation. Nitong nakaraang taon, pinasa ang Republic Act 12305 or yung nagtatatag ng Independent Nuclear Regulator, yung ating tinatawag na PhilAtom. Sa ilalim ng Philippine Energy Plan, maliwanag yung ating plano. Tinataya natin na pagdating ng 2032, halimbawa, may papasok na 1,200 megawatts na nuclear for power generation. Madadagdagan ito, aangat ito ng hanggang 2,400 megawatts sa 2035 at hanggang 4,800 megawatts sa 2040 and beyond. So, sa pamamagitan nito, na ipagtulungan na rin tayo sa International Atomic Energy Agency or IAEA, kung saan ni-review na ang ating bansa doon sa mga pagtalima natin or pag-comply sa mga tinatawag na 19 infrastructure issues. Magmula 2018 hanggang noong 2024, doon sa ilang phases, phases 1, 2, and 3, nasa phase 2.5 na ang ating bansa. Nangangahulugan nito na hinanda na natin ang pagtalima or pag-comply ng bansa natin doon sa mga non-negotiable na requirements kung papasok tayo sa nuclear for power generation. Ito yung safety, security, at yung safeguard. Kaya kung tatanungin niyo po ang ating DOE, kaya nga po tayo merong interagency na NEPIAC, ang layon po ng ating pamahalaan, maging handa tayo. Pero uulitin natin, ang desisyon kung magkakaroon po ng nuclear power plant, nasa atin pa rin ito, nasa komunidad. Ang ina-assure lang ng ating pamahalaan, kung mag-desisyon po ang mga komunidad, yung atin pong papasok na planta eh safe, secure, at puno po ng safeguards.
1: Opo. Ayun nga po, nababanggit natin na Director Patrick, kasi ito rin mga nakalipas din po na buwan ay nabatid natin na may development na po dito sa small modular reactor po, o mas maliit na, kumbaga mas maliit na kapasidad kumpara dito sa mga nakikita nga natin na malalaking nuclear facility gaya sa Japan, sa South Korea, sa Russia. Sa ngayon po ba, kamusta na po ito? Tsaka bukod po rito, may iba po ba tayong option para po sa paglikha ng nuclear energy?
2: Okay. Yung sa nuclear energy, liliwanagin natin yung mga tinatawag nating small modular reactors or micro modular reactors. Wala pa tong commercially licensed na available. Under development siya, kaya nga sa ilalim ng ating Republic Act 12305, nakalagay doon kapag bago yung teknolohiya, kailangan malisensyahan siya at in operation sa ibang bansa ng 2 taon bago maipasok dito. So kung tinatanong ng ating mga kababayan, mga nakikinig, ano yung inaasahan natin right now sa kasalukuyan na papasok na nuclear power plant? Yung conventional siya. So nangangahulugan yung mga capacity siya, nagsisimula siya sa 600 megawatts pataas hanggang 1,000, 1,200 or hanggang 1,400 megawatts ang isang unit. So yun yung pinaghahandaan natin. Ngayon, pinabantayan pa rin naman natin yung mga SMRs and MMRs at base sa ating pagmumonitor, inaasahan naman na natin na magkakaroon ng lisensyado at hopefully commercially operating na unit siguro sa 2027, sa susunod na taon or sa after that. So kung titignan pa rin natin yung ating roadmap, 2032 yung tinitignan nating pagpasok, halimbawa ng hanggang 1,200 megawatts, pasok pa man din siya. Pero siyempre iniintay actually maging commercially operated and licensed yung mga SMRs and MMRs sa ibang bansa.
1: Opo. Ayun nga, nababanggit nyo rin po, Director Patrick, itong ang pag-focus muna natin dito sa mga conventional nuclear system nga po kumpara dito sa ating mga micro tsaka small modular po. Bali, Director Patrick, kasi hindi na rin po mawawala sa isipan nating mga Pilipino pag sinabing nuclear energy. Syempre, papasok din dyan yung Bataan Nuclear Power Plant. Kamusta na po ito? At possible pa na at dito mapupunta yung sinasabi nating conventional po na sistema na pag-acquire po rito sa nuclear energy po?
2: Okay. Yung usapan sa Bataan Nuclear Power Plant, liwanagin lang natin ito. Kung babalikan natin noong 2024, may nilagda ang kasunduan ang ating pamahalaan sa gobyerno ng Korea. Ang layo nito ay magkaroon ng isang feasibility study para tignan kung kaya pa legally, technically, at financially i-operate yung ating BNPP. Ang masasabi ko lang dito, kasi ito ay pinag-iusapan pa sa ating mga opisyal, kahit nung 2008-2017, maging yung ating Rosatom yung sa Russia, nung in-assess yung ating BNPP, ang naging conclusion nila, kaya naman talaga siyang gamitin at patakbuhin. Ang tanong nilang na naiwan kahit noon hanggang ngayon, economical ba siya? Yung numero ba? Kung patatakbuhin ba natin siya, yung inaasahan ba nating benepisyo o haba ng operasyon, maaabot niya. Yun yung laman nitong kasalukuyang may resulta na tayo na pinag-aaralan ngayon ng ating mga mas senior officials.
1: Kung tama po ako sa pagkakaintindi ko, Director Patrick, dahil po ba sa mga naka-integrate na po ng mga sistema dito po sa Bataan Nuclear Power Plant, kaya po tinitingnan natin na possibly ay maging mas mahal yung magiging gastos kapag ginamit po o inoperationalize po itong power plant po na ito?
2: Hindi naman lingit sa ating kaalaman na yung Bataan Nuclear Power Plant, yung BNPP, mahigit apat na pung taon na rin siya eh, kung titingnan nyo magmula nung kinonstruct. At gaya ng ibang mga facilities, syempre may mga bahagi nito kailangan i-update. Ang masasabi lang natin kung ikaw ba ay mamumuhunan sa isang planta at mag-ooperate, na pag tinignan natin, ang magiging operasyon niya na lang dahil nga meron na siyang katandaan, 20 taon na lang halimbawa. Mas pipiliin mo ba yon kung ang gagawin mong proseso, pagkuha ng lisensya sa PhilAtom, pag-comply sa mga reglamento, para rin nagawa ka ng bagong planta. So siguro yun yung ating sinasabi dun sa ating mga kababayan. Pero liliwanagin natin na yung BNPP, yung lokasyon niya, pag tinignan natin na pag-aralan na ito, talagang prime pa rin siya. Ibig sabihin, ayos pa rin siyang talagang lagyan ng nuclear power plant. Hindi po biro yung proseso ng pagpili ng isang lugar. Nadaanan po yun ng BNPP, kaya nga po yun na-construct. At i-share lang po natin sa ating mga kababayan, magmula ng 1984 hanggang 1997, yung fuel po para patakbuhin siya bilang nuclear power plant, nasa Pilipinas po natin bago natin binenta noong 1997 at nawala na sa Pilipinas. Bakit po mahalaga yun na sinasabi natin? Dahil nangangahulugan po noon, nabentahan tayo ng fuel para tumakbo siya nuclear power plant. Dahil nakapag-comply tayo, ligtas po yung planta. Ang sinasabi po natin sa ating mga kababayan, hindi lang po batas ng Pilipinas ang sinusunod natin pagdating sa nuclear. Heavily regulated po siya. Kung meron pong pagdududa sa safety, security, or safeguard ng isang planta, hindi po makakatanggap ang bansa natin or kahit anong planta ng fuel. The fact na umabot po tayo hanggang 1997 nung binenta natin na nandito po yung fuel, nangangahulugan po, batay dun sa requirements ng ating International Atomic Energy Agency, ligtas pong patakbuhin yung BNPP as a nuclear power plant.
1: Director Patrick, ayun nga po na pag-uusapan natin ito at the same time nababanggit niyo po kanina na may mga bansa rin po na katuwang natin para nga po sa tuluyan nga pong paggamit nitong nuclear power plant o energy sa ating bansa. Sa ngayon po ba, ano-ano po bang mga bansa ito? Tsaka kamusta na po yung stage ng pakikipag-usap natin sa kanila?
2: Okay. Yung ginagawa ng ating pamahalaan, kasi sa ilalim ng batas, ang pamahalaan, hindi na siya ang namumuhunan sa mga power plants sa ilalim ng IPIRA. So ang ginagawa ng ating gobyerno pagdating sa nuclear, inilalatag yung mga kakailanganin ng pribadong sektor para pumasok dito. So ano-ano na yung nagawa natin? May kasunduan tayo, kagaya ng nabanggit ko with Korea. Meron tayong ongoing partnerships with Japan, maging dito sa Estados Unidos or sa USA. Kung babalikan natin yung framework para magdala ng civilian nuclear energy for peaceful uses na pirmahan na ng bansa natin, yung 1-2-3 agreement. Meron rin tayong mga kasunduan at aktibong diskusyon sa France maging sa Canada. So ang ating bansa ay bukas maipagtulungan sa ating mga advanced countries pagdating sa nuclear, dahil ang nuclear nga, uulitin natin, baglito tayo dito. Ang gusto natin, katuwang natin yung mga may experience na bansa para ulitin natin. Pag nag-operate or pumili ang mga Pilipino ng nuclear, ito ay sumusunod sa safety, security, at safeguard.
1: Apo. Director Patrick, sa mga napag-uusapan po natin, sa ngayon po ba, nakikita po ba nating on track yung DOE pagdating po sa planong integration po ng nuclear energy po sa ating kabuuang energy mix po?
2: Yung pagiging on track natin, dahil nabalangkas na natin as far back nga nung in-update natin yung Philippine Energy Plan 2023-2050, nakalatag na na ang pagpasok ng nuclear, hinanda na ng ating DOE. Ngayon, ang mga tinatrabaho natin sa ilalim ng roadmap, sinisigurado natin na yung ibang mga bahagi labas ng DOE, halimbawa, na-address. kagaya nga nung sinimulan natin yung ating national radiological plan, nagawa rin tayo nung nakaraang linggo ng National Radiological Emergency Preparedness Workshop kasama nung sa region, kasi ang gusto natin makita ng ating mga kababayan at ng ating pribadong sektor na handa ang buong sambayanan, ang buong pamahalaan tanggapin, gamitin ang nuclear, at in the event na meron ngang hindi kaaya-ayang mangyari, nandito yung mga protocols, alam ng mga Pilipino kung paano tugunan ang isang hindi inaasahang pangyayari kung umabot tayo doon.
1: Opo. Director Patrick, siguro po magbigay na lang po tayo ng mensahe sa ating mga kababayan para kahit paano ay mas maliwanagan po sila, particular dito po sa ating pagnanais po na maka-acquire po nitong energy, nuclear energy sa ating energy mix dito po sa ating bansa. Director Patrick, nasa inyo po yung pagkakataon.
2: Maraming salamat. Ang ating paalala sa ating mga kababayan, maging bukas dito sa ating nuclear energy. Ito po ay low carbon, katuwang po ito ng renewable energy na magbibigay po sa ating bansa ng pagkakataon sa isang base load requirement na kagaya ng bansa nating lumalago kailangan. Asahan nyo po sa pamahalaan, buong pamahalaan po ang nagtatrabaho, whole of government, na siguraduhin na kapag pumili po tayo ang ating mga community ng nuclear, ito po ay magiging ligtas, sumusunod sa mga pamantayan ng pandaigdigang requirements ng ating IAEA. At ang focus po natin, uulitin natin, safety, security, at safeguards.
1: Maraming salamat po, Director Patrick, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
2: Maraming salamat rin.
1: At yan po ang ating naging panayam kay Director Patrick Aquino ng Utilization Management Bureau ng Department of Energy.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Malacanang kinontra ang pahayag ng mga kritiko patungkol sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa palasyo, hindi nagkukumahog ang Pangulo para lamang may maiulat sa State of the Nation Address o SONA sa susunod na linggo. Mula Malacanang, nagbabalita si Alvin Baltazar.
3: Walang pagkukumahog sa panig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para lang may mayabol sa accomplishment at mayabol sa gagawin itong State of the Nation Address nito sa Lunes. Itong binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng pahayag ng ilang kritiko ng punong ekutibo na nagdo-double time ito para makapagbigay ng kanyang report sa SONA. Ayon kay Castro, kung nagkukumahog man ang Pangulo ay hindi dahil sa SONA kundi dahil sa nais pa nitong marami pa siyang magawa sa taong bayan. Kulang na kulang ani Castro sa oras ng punong ekutibo para maiyatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. At para sa mga tagapunan ng Pangulo, mas makabubuti ani Castro na lawakan nila ang kanilang pag-iisip, buksan ng mga mata at tainga para mapagtanto kung ano na ba ang nagawa ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Kaugnay pa rin sa nalalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagbabala ang Philippine National Police o PNP sa mga magsasagawa ng kilos protesta sa ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagsusunog ng effigies. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, bagaman iginagalang nila ang freedom of expression at constitutional rights sa mga o ng mga realista, ay labag naman sa batas ang pagsusunog ng mga effigy. Ito'y salig sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act at Republic Act 8749 o Clean Air Act. Pagtitiyak naman ng PNP na pananatilihin pa rin nila ang maximum tolerance at panawagan sa mga rallyista para sa maayos at mapayapang pagsasagawa ng mga kilos protesta.
5: Is it normal na, i-question lang po rin, di ba, na is it normal na magsunog? again, meron pong caveat naman yung ano natin, di ba? We respect, we will not prevent all people from exercising their constitutional right to peaceful assembly. Di po ba? Meron naman po tayong qualifier to peaceful assembly. Hindi po natin ihinder yan. Pero let's maintain yung peace.
1: Yan ang payag ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang balita, hindi pakikialaman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong paghahain ng mga kaso ng ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ginawa ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang pahayag matapos punahin ni Deputy Minority Leader at ACT Teachers Representative Antonio Tino ang administrasyon mula sa umunoy selective prosecution sa investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Castro, walang pangingialam na gagawin ng Pangulo sa investigasyon at susunod lamang sa kung ano ang mga ebidensya. Tiniyak din ito na umiira lang due process para sa sino mang maakusahan na sangkot sa anomalya.
4: Sabi din po ng Pangulo, kahit sino po ang maapektuhan nito, kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito.
1: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, nananatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ginawa ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang pahayag sa gitna ng investigasyon ng National Bureau of Investigation kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y funding irregularities sa 2019 SEA Games. Git ni Castro, walang ebidensya na iniuugnay kay Dizon tungkol sa nasabing irregularidad.
4: Lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman po na ipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nananatili pong tiwala ang Pangulo.
1: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Malacanang kinokondena ang lahat ng uri ng pangmamaliit sa mga Pilipino. Inihayag ito ng palasyo makaraang maglabas ng AI video ang isang Chinese state media na naglalarawan sa mga Pinoy bilang unggoy. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
6: Kinukundena ng Malacanang anumang forma ng pangmamaliit sa mga Pilipino. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng AI-generated video na inilabas ng China Daily kung saan itinatampok ang mga Pilipino bilang unggoy. Ayon sa opisyal, tulad ng mga Pilipino, hindi rin ikinatuwa ni Pangulo Marcos ang video o ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Nagulat na anya si Secretary Tez Lazaro Hingil dito at una na rin naglabas ng pahayag ang Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. Ayon kay Castro, nasa DFA na rin kung kanilang ipatatawag ang ambahador ng China na nakatalaga sa Pilipinas.
4: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangan makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganong paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina U.S. Ambassador to India Sergio Jor at U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton bago dumalo sa ASEAN-related engagements sa Pilipinas. Layan ng courtesy call na palakasin ang regional cooperation, economic ties at digital trade. Pinagtibay ni Pangulong Marcos at ng U.S. Envoy ang kanilang pangako na panatilihing malaya at bukas ang Indo-Pacific habang pinaiigting din ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagbisita ay paghahanda para sa nalalapit na Quad Ministerial Meeting na dadaluhan ng isang kinatawan ng Amerika. Isasagawa ang pulong sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting na nakatuon sa pagsusulong ng bagong lunsad na Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Nananatiling buo ang paninindigan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pulisiya nito na nagbabawal sa member states mula sa pagkakaroon ng weapons of mass destruction. Ito ang naging pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kaugnay pa rin ng chairship ng bansa sa ASEAN at sa pagkasa ng pulong ng Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone o SEANWFC Commission. Ito ang naging panawagan ng ASEAN kasunod ng paghina ng ilang hakbang sa pagdisarma sa mga nuclear weapons sa ilang bahagi ng mundo, bunsod ng epekto ng geopolitical tensions na malaking hamon para sa ASEAN at sa international community.
7: As we enter the new decade for the treaty, we stand true to our vision for the region to remain a nuclear weapon-free zone and free of all other weapons of mass destruction. But more than a celebration, this year necessitates a deeper introspection on the future of the ASEAN Phase Treaty. Since our last meeting in 2025, the global non-proliferation security architecture has undergone immense strain.
1: Yan ang pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Balita naman kaugnay sa impeachment trial. Aprobado na ng Senate Impeachment Court ang mosyon ng prosekusyon na ipasabina ang bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero, kaparehong aksyon na ang nangyari kung saan ipinasabina ng Impeachment Court ang bank at AMLAC records sa isinagawang impeachment trial kay Nooy Supreme Court Justice Renato Corona. Bukod sa mga nasabing dokumento, pinayagan din ng Senate Impeachment Court ang pagpapasabpina sa 19 na kumpanyang iniuugnay sa mag-asawang Duterte at Carpio. Hindi naman pinayagan ng korte ang pagpapasabpina sa bank records ng JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation.
8: The documents requested under the subpoena duces tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. Rather, the court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse.
1: Si Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: House Prosecution Panel nagpahayag ng kaandaan sa anumang aksyon ng defense panel kaugnay sa pagkatig ng Senate Impeachment Court sa pagpapasabina sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio. Mula Kamara, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes.
9: sinabi ni House Prosecutor Leila De Lima na handa sila sa anumang legal na hakbang ng kampo ni VP Sara Duterte o sakaling iakyat nila sa Korte Suprema ang desisyon ng Senate Impeachment Court na magpapalabas ng sabina para sa kanyang mga bank at tax records. Ayon kay De Lima, bagamat paulit-ulit na naghahain ang petisyon ng kampo ng depensa sa mataas na hukuman, nananatili silang bigo na makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO. Anya, inaasahan na ng prosecution ng patuloy na paghahain ng apela ng depensa sa Korte Suprema, kaya't nakahanda silang ipagtanggol ang naging desisyon ng Impeachment Court. Sinabi rin naman mababatas tutulong ang Office of the Solicitor General na siyang tatayong kinatawan ng House Prosecution Panel kung sakaling formal na makarating sa Korte Suprema ang legal na usapin. Narito ang pahayag ni Prosecutor Leila De Lima.
10: Opo, syempre dapat handa rin ang prosecution and of course kung sakali talaga mangyari yan na dadalhin nila yung mga issues uli kasi nakailan na ba silang mga petition although hindi naman sila nakakakuha ng TRO from the Supreme Court. And syempre kapag meron na nga mga kaso, the House or the panel will be represented by the Office of the Solicitor General.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Defense panel, pag-aaralan pa ang susunod na magiging hakbang kaugnay sa pagpapasampina ng Senate Impeachment Court sa bank at tax record ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Para sa kabuang detalye, narito si Luisa Erispe.
11: Pag-aaralan pa ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung pwede o kailangan ba nilang magsumite ng apela sa desisyon ng impeachment court na ipasabpina ang financial documents ng bise. Paliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, hindi sila sigurado kung maaari bang magsumite ng motion for reconsideration dahil wala umano ito sa rules ng impeachment court. Pinag-aaralan pa rin umano ng defense team kung kakailanganin pang umakyat sa Korte Suprema para umapela. Lahat naman anya ito ikokonsulta pa sa Vice Presidente dahil siya pa rin ang magdedesisyon kung nais ba nitong umapela o hindi. Sa ngayon, nirerespeto at tinatanggap ng defense team ang desisyon ng impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Iginiit ng Department of Justice o DOJ na hindi dapat ma-distract ang mga senator judge sa isinasagawang mga investigasyon ng kanilang kagawaran lalo't parte naman ito ng kanilang mandato. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, walang dapat ipangamba ang mga senator judge dahil kung wala namang anumang paglabag sa rule of law ay dapat umusad ng maayos ang investigasyon. Hindi rin tumitigil ang DOJ sa paghahabol sa pananagutan lalo na sa mga anumalyang may kinalaman sa mga akto ng korupsyon, lalo't isa sa mga mandato nila ang pagsisilbi ng hustisya.
12: Hindi dapat, dahil yung paghahabol natin ng accountability, hindi naman tumitigil yun. Pare-parehong may ginagampanan, at ginagalang natin ang mga senator judges. And sa akin, kung wala namang dapat ipangamba about sa rule of law, wala dapat pangamba ang mga senator judges. It will all be based on the pieces of evidence and the investigation na gagawin.
1: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na wala pa silang natatanggap na counter-affidavit mula sa kampo ni Senador Robin Padilla at dating Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Ito ang naging pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano kasunod ng naging pahayag ni Senador Padilla na nakapagsumite na sila ng counter-affidavit kung saan ipinakita pa ng abogado nito ang orihinal na kopya ng counter-affidavit. Sagot naman dito ni Clavano na wala pa silang natatanggap na anumang counter-affidavit.

0: reflect in our system.
1: Yan ang payag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na nasa bansa pa rin ang number one most wanted criminal na si Charlie Atong Ang. Ito ay kaugnay pa rin sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., base sa kanilang intel ay nasa bansa pa rin si Atong Ang. Maigpit na rin ang pagbabantay sa entry at exit points ng bansa upang agad na mahuli si Ang. Sa ngayon, patuloy pa rin ang sinasagawang pagtugis ng otoridad kay Ang at aktibo pa rin ang 20 million peso reward para sa makapagtuturo sa kinaroroonan nito.
3: So for our wanted person, especially the one you're asking, Atong Ang, the last known place na pinunta niya, of course, is matagal na yun, dito pa rin sa Pilipinas. And if there were reports that he pled already leaving our country, we are verifying that. But to the strongest possibility, nandito siya sa Pilipinas.
1: Yan ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Kinondena ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang insidente ng paghampas ng isang tauhan ng China Coast Guard sa ulo ng isang miyembro ng Philippine Navy gamit ang isang bato na gawa sa kahoy sa gitna ng isang komprontasyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Philippine Navy Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, idinitalya nito na nangyari ang insidente nang lumapit ang isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard patungo sa nakapwestong barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre. Ayon kay Trinidad, habang papalapit na sa BRP Sierra Madre ang rigid hull inflatable boat ng CCG, nag-deploy na rin ang Philippine Navy ng dalawang rubber boat upang harangin at itaboy ito. Ngunit tumugon-anya ang China Coast Guard sa pamamagitan ng karahasan at na nagresulta sa pagkasugat ng Navy personnel at pagkasira ng kanilang rubber boat. Ayon sa opisyal, inuudyokan ng China Coast Guard ang tropa ng Pilipinas gamit ang paglapit na siya namang kanilang inilalakip sa kanilang mga naratibo at mga kinukuha ng larawan. Binigyang diin naman ng opisyal na ang nasabing aksyon ng China Coast Guard ay bahagi ng isang ilegal, pwersahan, agresibo at mapanling lang na mga kilos.
4: Yung ating presensya doon is covered by domestic law and international law. Yung ating barko, yung BRP Sierra Madre, is a commissioned vessel of the Philippine Navy. Yung ating mga kasundaluhan doon, yung ating mga tropa, are performing their mandate. May regular patrols tayo doon, may regular maritime domain awareness, yung pagmamasid sa mga barko. Yung nangyari kahapon, lumapit yung dalawang rib, non-Chinese Coast Guard. Kumukuha na videos and pictures sa barko up to 30 meters, 20 to 30 meters. So bakit sila lumapit ng ganon? They were provoking us. They wanted to do something.
1: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo makaraan ng pinakahuling tensyon sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Radyo Pilipinas 1, tiniyak ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Trinidad, na patuloy pa rin tutuparin ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa kabila ng tensyon.
5: Mataas yung moral ng ating mga sundaluhan, ng Philippine Navy, Air Force at kasama ng Philippine Army. In spite of what is being done against us, hindi uupa yung ating paniligong sapagkat alam natin tayo ay nasa tama sa laban ito.
1: Si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
2: kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.

0: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kasunod ito ng pagre-retiro ngayong araw ni General Romeo Bronner Jr. Bago maitalaga bilang AFP Chief si Navarrete ang Commanding General ng Philippine Army. Inanunsyo ng Department of National Defense ang pagkakatalaga kay Navarrete sa otoridad ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ng kagawaran na si Western Mindanao Command Lieutenant General Donald Gumiram naman ang hahalili kay Navarrete bilang Commanding General ng Philippine Army. Binati naman ng DND sina Navarrete at Gumiram sa pagkakatalaga sa kanilang mga bagong posisyon.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, hindi tumitigil sa pagpapaabot ng tulong ang pamahalaan para sa lahat ng residente ng Jose Abad Santos, Davao Occidental na lubhang naapektuhan ng matinding lindol at flash flood. Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na magpapadala pa sila ng karagdagang family tents at flooring tiles dahil may mga residente na inabandona na ang kanilang mga tirahan dahil sa panganib na posibleng muling pagyanig at maging ang banta ng pagragasan ng baha. Bukod dito, mamahagi din ang DSWD ng financial assistance at emergency cash transfer sa mga residente upang maisaayos ang mga nasira nilang tahanan bunsod ng tumamang kalamidad.
2: Magpapadala pa tayo ng karagdagang mga family tents because nakita natin yung mga ibang barangay na talagang inabandona na ng mga residente doon yung kanilang mga tirahan. So habang naghahanap ang local government unit ng relocation site for them, pansamantala muna silang naninirahan sa mga evacuation centers and we're providing more family tents and flooring tiles para po maayos yung paninirahan nila dito sa mga evacuation centers kagaya nito.
0: Yan ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Agara na naging pagtugon ng pamahalaan upang maipahatid ang kinakailangang tulong sa mga sinalanta ng malalakas na lindol at flash flood sa Davao Occidental base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, pinadala ang mga kalihim ng pamahalaan sa pangunguna ni Cabinet Secretary Benhur Abalos upang iparamdam na karamay ng mga apektadong residente ang pamahalaan sa muling pagbangon. Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos na maibibigay sa mga residente ang kinakailangang tulong at magagastos ng maayos ang inilaang pondo upang muli silang makaahon at makabangon sa nangyaring sakuna.
3: Ito tayo ng ating mahal na Pangulo dito sa Jose Abad Santos sa Davao Oc. Kasama ni Sec. Benner, Sec. Sani, Sec. Rex para tayo lang masigurado na ma-address lahat ng pangangailangan ng mga kababayan natin. So, ang importante lang, kailangan magastos ng tama yung pera ng gobyerno, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo. And ang pinaka-importante, lahat ng mga areas na tinamaan ng lindol at ng kagamit, talagang mabigay natin ng mabigis yung tulong sa kanila.
0: Yan ang payag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pinalawak pa ng pamahalaan ang kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K program para mabigyan ng karagdagang oportunidad sa skills training, employment at livelihood ang mga nagbabalik bansa na OFWs. Nanguna ang Department of Labor and Employment sa paglagda sa Joint Memorandum Circular kasama ang Department of Migrant Workers, Technical Education and Skills Development Authority at Overseas Workers Welfare Administration kung saan bumuo ng Coordinated Whole of Government Framework framework alinsunod sa mga programa at serbisyo ng mga ahensya. Layo nitong palakasin ang reintegration ng OFW sa pamamagitan ng skills development, competency assessment and certification, employment facilitation at sustainable livelihood opportunities. Kabilang sa mga alok na training programs sa pamamagitan ng K2K ay artificial intelligence and digital skills, tourism and hospitality, healthcare services, agriculture at entrepreneurship.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Magkakaloob ng Nihongo Training ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa Filipino seafarers na nais magtrabaho sa Japan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OWA Administrator Attorney P.Y. Kaunan na bunga ito ng pakikipagtulungan ng ahensya sa International Mariners Management Association of Japan. Tinatayang nasa 70% ng tripulante sa Japanese-operated merchant ships ay mga Pilipino.
4: Dito mismo sa Seafarer Welfare Center po natin, malapit po sa SM OWA, ay doon po natin gagawin at sa iba pang pasilidad ng OWA itong Nihongo training.
0: Si OWA Administrator Attorney P.Y. Kaunan.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Department of Labor and Employment isinusulong ang pagpapalawak ng listahan ng mga sakit na maaaring mabigyan ng kompensasyon. Ang panukala ay layong tulungan ang mga manggagawa sa bansa mula sa gastusin sa mga sakit. Para sa kabuang detalye ng balita, narito si Lawrence Tanhoko.
5: Isinusulong ng Department of Labor and Employment at DOLE ang pagpapalawak ng listahan ng mga sakit na maaaring mabigyan ng kompensasyon upang mas maraming manggagawang nagkakasakit dahil sa trabaho ang makatanggap ng benepisyo. Ayon kay Labor Leader at Employees Compensation Commission Member, Attorney Alan Montaño, kailangan ding pabilisin ang pagresolba sa mga claim at gawing mas madali para sa mga manggagawa ang pagkuha ng tulong. Sa kasalukuyan, responsibilidad ng claimant na patunayang kaugnay ng trabaho ang kanyang sakit o aksidente. Kinilala naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang panawagan ni Montaño sa isinagawang flag ceremony ng DOLE. Pinarangalan din ng kalihim si outgoing National Conciliation and Mediation Board Executive Director Maria Teresita Laksamana Cancio na nagretiro matapos ang mahabang panahon ng serbisyo sa DOLE. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Katuwang ang International Maritime Organization o IMO, nagsagawa ang Maritime Industry Authority o Marina ng mga pagsasanay sa mga kinaukulang ahensya, lalo na ang Port Authority kaugnay sa Port Waste Management Plan o PWMP. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Marina Director Emmanuel Carpio ng Marine Environment Protection Development Service, ibinahagi nito na ang layunin ng nasabing workshop ay upang palakasin ang kakayahan at tamang kaalaman ng mga ahensya sa pagtanggap at pagtapon ng mga basura mula sa mga barko. Ayon kay Director Carpio, ito ay upang maiwasan ang polusyon sa karagatan at matiyak ang pagsunod sa international regulation. Anya, napapanahon ang pagpapatupad ng PWMP dahil sa ang plastic pollution ay hamon sa buong mundo. Ayon pa sa opisyal, bagamat malaking bahagi ng marine litters ay ang nanggagaling sa land-based, mainam pa rin anya na matugunan ang mga basurang nanggagaling sa mga barko na mas mahirap ng linisin kapag nakarating na sa marine environment.
6: Ang pangunahing layunin po ng workshop na ito ay palakasin at kalaman ng kakayahan ng ating mga concerned government agencies, especially our port authorities, pagdating sa tamang pamamala ng waste nagmumula sa mga barko, particular sa pag-develop at pagpapatupad ng Port Waste Management Plan o yung pinatawag nating PWMP. Napapanahon na po ito dahil ang marine litter, lalo na ang plastic pollution, ay patuloy na malaking hamon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo.
0: Yan ang pahayag ni Marina Director for Marine Environment Protection Development Service, Emmanuel Carpio.
1: kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, think before we click. Panawagan sa tamang impormasyon sa social media patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
15: Think before we click. Dito tinpeteng ni Miss Venus Angelica Sigawat iti Doers Incorporated. May sa reserve iti Philippine Marines ken residente iti siyudad ti Batak. Seknan iti panangisir kadagiti impormasyon, seknan iti West Philippine Sea. Dedicate gapot ang may sa isuna kadagiti reservice iti Philippine Marines, kadwana dagiti sumagmaw na vloggers iti nakapan iti Pag-asa Island itang bulan when itay napalabas alawas. Iti kaadda ni Miss Venus iti Pag-asa Island, kunana ang nakapinpintas ti Islano sa dino nga adda dagiti Pilipino nga agnanaed, adaanda iti pagadalan, hospital ken nadumadumang kangrunaan a pasilidad. Nupay kasta sumagmaw na adaras dalaeng amakapan iti mainland iti Pilipino. Gaputa magkikeddan dagiti residente nga gatang kadagiti masapsapol da iti panagbiyahe met ti barko wenno eroplano ti Armed Forces of the Philippines. Mangipasimuda nga raramiden ti amin iti pwersa ti Pilipinas asalakniban dagiti Pilipino manipod kadagiti managprovokar aganganet a barko nang runa kadagiti mangalap. Kineddaw pay ni Sigawat iti biyang ti publiko akitaen ken basaen anay bag dagiti impormasyon na makitkita iti social media sakbay nga i-share gaputa no nariro ti na-share nga impormasyon ket mayra Ramanan Amariro dagiti daduma at attao. Mula rito sa Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Department of Health sinanay ang mga benepisyaryo ng 4-piece sa CPR upang mapalakas ang agarang pagtugon sa mga emergency. Para sa detalye, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Sago.
16: Inalawa ti Department of Health Center for Health Development Ilocos ikang runa na kampanya suporta iti biag kalpasan ti panagsanay kadagiti benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Programo no 4Ps iti Cardiopulmonary Resuscitation no CPR. Panggap ti programa si Karoduan adi kumurang amay sa kamang ti tunggal pamilya iadaan ti panakamo ti CPR tapno mangipay iti dagos sa tulong bayat dagiti cardiac emergency bayat ngururayan dati sa sangpet dagiti medical responders. Sigon kini DOH Ilocos Medical Officer for Dr. Magnolia Brabante napateg ti panagpunan iti panagsanay dagiti ordinaryo nga umili gaputa ti madagdago sa sungbat dagiti agwibuya ket makaispal ti biag. Impaganetget ni Santo Tomas Municipal Health Officer Dr. John Benedict Carbonell ti kinapateg ti kada ti uray may salaeng nga individual anasanay iti CPR iti tunggal sa kabalayan tapno mapapiksa ti panagsagana iti komunidad no panawen ti emerhensiya. Kabayatan na kinuna ti parent leader ti 4Ps ani Jerilyn Gonzales Ballesteros adakkel a tulong ti nasawa panagsanay gaputa mausar daytoy amang ispal iti biag ti maysa akamang ti pamilya wenno karuba no panawen ti panagkasapulan. Nagyaman pay iti DOH ti panagtedna kadagiti beneficiaryo ti 4Ps ti kundaway a makipaset iti programa. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Albert mula Luzon. Baba naman tayo sa Kabisayaan. National Nutrition Council nagsagawa ng monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol sa Borongan Eastern Samar. Para sa Kabuang Ulat, narito si Dayan Camplo ng Radyo Pilipinas Borongan.
17: Ang National Nutrition Council or NNC in Malang Puso ang nagdumaring monitoring and evaluation of local level plan implementation or MELLPI pro Siyudad and Borongan Eastern Samar. Inidasang monitoring and assessment tool ang nagibalwarhan mga implementasyon ngan ka epektibo itong local nutrition programs. Ginasasinin kung paunan unay papatuman hinapsay itong mga local government units at itong pagpapadangat itong mga nutrition interventions. Pagkilalan mga mag-upay practices ngan sugod man pag-identify ang mga lugar nga nanginginhanglan in pag-ursa ngan paghatag technical recommendations para mas mapagsagpa itong local nutrition governance. Ang aktibidad din ang taposin feedback and results nga gintambungan han mga membro han City Nutrition Committee ang higayon gintagan doon gihapon ang kalangpusan ng syudad. Pag-recognisaran mga good practices nga pag-identify ang mga oportunidad para mas mapagsagpa itong nutrition programs nga serbisyo nga makakabinipisyo han mga burunganan. Tikang Didiya Syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Dayan mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Project Atiman inilunsad sa pampublikong paaralan sa bayan ng Anahawan sa Southern Leyte. Si Ria Mekate ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
18: Gilusad sa Nahawa National Vocational High School sa lungsod sa Nahawa Southern Leyte ang Project Atiman, usa ka inisyatiba nga nagtumong sa pagpalig-on sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug aktibong partisipasyon sa komunidad. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga ang Project Atiman nga nagpasabot og advancing transformative initiatives for maintaining and nurturing the environment, nagpunting sa usong pagbuwag sa mga basura, pagmintinar sa kalipyo sa eskwelahan, pagatiman sa kinayahan ug pagdasig sa partisipasyon sa mga tinun-an ug stakeholders. Gitambungan ang launching sa mga opisyal sa lokal nga pagamahanan, DepEd, mga school heads, GPTA officers, kinikanan, ug uban pang makaabang sa eskwelahan. Ang mga proyekto gisugyot ni Teacher 3 o ESO Advisor Raymart Pedillo, isip kabayan sa paningkamot sa tungaan sa pagtukod ug mas limpyo, lunhaw ug malungtarong palibot para sa tanang tinun-an ug komunidad. Balita gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mekate para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Ria mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Mas marami pang pamilya sa Barangay Buluan nakibahagi sa isinagawang Family Health Advocacy Home Partners ng City Health Office ng Cagayan de Oro. Si Teza Aureliana Uwano ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
19: Dugang nga pamilya ang di-appeal sa Family Health Advocacy Home Partners nga gipaygayan sa City Health Office sa Barangay Bulwa, Baguhay pa lamang. Ang upat kaadlaw nga kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo sa komunidad bayan sa paglikay sa sakit o pag-andam batok sa pag-ulbo niini. Gitadluan usab ang mga pamilya sa pito ka healthy habits alang sa mas maayo ug luwas nga hunahuna. Nagpadayon usab ang City Health Office sa pagdala niini nga mga klase sa nagkalainlaing kabarangayan sa Cagayan de Oro aron mas mapadali ug mapaabot ang maayong tabang sa mga residente bayan sa serbisyong medikal. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City kada sa Teza Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Teza mula Cagayan. Baling naman tayo sa Zamboanga. Iba't ibang sektor nag-aisa sa pagsasagawa ng cleanup drive sa lungsod ng Zamboanga. Para sa detalye, nagbabalita si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
20: Nagpadayon sa paghimo o coastal clean-up sa baybayon sa Barangay Kawit, Zamboanga City, diin nagkahiusa ang mga empleyado sa kagamanang lokal, mga kawani sa nagkadaiyang national government agencies, mga partner organizations o mas dagang residente aron limpyuhan ang nahibiling mga bahin sa baybayon. Gipanguluhan kini sa Office of the City Environment and Natural Resources OCNR ug ang maong kalihukan isip kabahin sa padayon nga programa ni Zamboanga City Mayor Kimar Olaso alang sa pagpanalipod og pagpreserbar sa kadagatan. Atol sa cleanup drive, hiniusang gipanghipos o gikuha sa mga partisipante ang mga basura nga nagkatag sa baybayon aron malikayan ang pulusyon o mapanalipdan ang kinaiyahan o mga kahinguan sa dagat. Padayon usab nga nag-awhag ang city government sa tanang katawhan nga makigbahin sa mga kalihukan sama niini o makigiusa sa hustong pagdumala sa basura aron mapabiling limpyo ang mga baybayon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalaan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon. Makalipas lamang po ang isang maiksing paalala.
2: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin,
22: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na higit pang pagbutihin ang kalidad ng kanilang produkto at serbisyo upang makapasok sa merkado ng Timog Silang Asya. Sa MSME Summit, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na malaking oportunidad ito para sa mga Pilipinong negosyante, lalo na't ang Pilipinas ang kasalukuyang tagapangulo ng ASEAN meetings. Aminado naman ng DTI na maraming Pilipino ang nag-aatubiling magnegosyo dahil sa kakulangan ng kaalaman, kaya't pinalalakas ng ahensya ang suporta sa puhunan at paglinang ng mahalagang kasanayan. Binigyang diin din na ang ASEAN ay may tinatayang 680 million na mamimili, kaya mahalagang maipakita ang kalidad at potensyal ng produktong Pilipino sa pandaigdigang merkado. Ayon pa kay DTI Secretary Roque, patuloy ang pagtaas ng exports ng bansa na patunay ng lumalawak na oportunidad para sa mga lokal na negosyo. Kabilang sa nagpapalakas ng export performance, ang mga produktong agrikultural tulad ng saging, niyog at ube na patuloy na tinatangkilik sa iba't ibang bansa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: Samantala, itinayo na ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA ang 96.7 million pesos na ice plant sa Bulan Fish Port Complex sa Sorsogon. Kapag natapos ng proyekto, inaasahang mababawasan ang pagkasira ng huling isda at mapalalakas ang food security. Ininspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at PFDA Acting General Manager Glenn pangapalan ang proyekto nitong Lunes. Matatagpuan ang fishport sa timog kanlurang bahagi ng Luzon at nagsisilbing mahalagang daanan ng mga sasakyang pangisda mula sa Bicol, Eastern Visayas, Northern Samar, Masbate, Leyte at mga Karatig na lalawigan. May kakayahan ang pasilidad na gumawa ng 60 metric tons ng yelo o katumbas ng 1,200 na bloke kada araw na magsisilbi sa mga maing isda, fish traders at iba pang gumagamit ng pantalan. Ayon sa Department of Agriculture o DA, makatutulong ang proyekto sa pagpapanatili ng kalidad ng isda, pagpapataas ng kita ng mga maing isda at pagpapalakas ng fishery sector sa Bicol Region.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: Sa iba pang mga ulat, inilatag naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga reformang magpapasimple sa pagbabayad ng buwis at magpapagaan sa pagsunod ng mga negosyo sa tax requirements sa pagpupulong ng Philippine Exporters Confederation o PhilExport sa Parañaque City. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, kabilang sa mga reforma ang pinasimpleng eBIR forms, digital TIN, taxpayer portal at iba pang digital services upang mapabilis ang transaksyon ng mga taxpayer. Sinabi ni Commissioner Mendoza na layunin ng BIR na gawing mas epesyente, malinaw at madaling sundin ang mga patakaran sa buwis alinsunod sa direktiba ng administrasyon. Tinalakay din ng BIR ang mga reforma sa tax audit at patuloy na pakipag-ugnayan sa mga negosyo upang mapabuti ang pagpapatupad ng mga polisiya. Sa panig naman ng PhilExport, iginiit nito na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang mapalakas ang industriya ng pag-e-export at mapanatiling kompetitibo ang mga negosyong Pilipino.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: Samantala, iniulat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bumaba ng malaki ang kawang bilang ng mga pekeng salapi sa bansa noong nakaraang taon kahit may naitalang pagtaas ng pekeng polymer banknotes. Mula sa halos 70,000 piraso, bumagsak ito sa mahigit 57,000 o katumbas ng 17.1% pagbaba. Ayon sa BSP, nakatulong dito ang pinaigting na security features ng mga bagong banknote, mas mataas na kamalayan ng publiko at mas mahusay na pagsasanay sa pagtukoy ng pekeng salapi. Gayunpaman, sumirit sa 1,358 ang bilang ng pekeng polymer banknotes noong 2025 mula sa 3 lamang noong 2024 bagamat maliit pa rin ito o 2.3% ng kabuuan. Nanatiling karamihan sa mga nadidiskubreng pekeng salapi ay mula sa tradisyonal na papel na salapi na kadalasan ginagawa gamit ang inkjet at laser printers. Karamihan naman sa mga nasasamsam na pekeng pera ay nagmumula sa National Capital Region at Calabar Zone at karaniwang nakukuha sa mga mall, supermarket at palengke.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 21, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 69 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar naman ay kakahalaga ng 47 pesos and 80 centavos habang nasa 4 centavos pa rin ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 11 centavos habang nasa 7 pesos and 87 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay nasa 82 pesos and 86 centavos habang nasa 70 pesos and 41 centavos ang euro. Ang Canadian dollar dollar ay katumbas ng 43 pesos and 81 centavos habang nasa 16 pesos and 43 centavos naman ang Saudi Arabian Rial.
4: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At narito na po ang sports balita. Umalis ng bansa si Alex Ayala nitong Lunes, Hulyo 20, para ipagpatuloy ang paghahanda sa hard court swing bilang bahagi ng kanyang preparasyon para sa US Open, ang Grand Slam na gaganapin mula huling bahagi ng Agosto hanggang unang linggo ng Setyembre. Nagbahagi ang Philippine Tennis Association o PHILTA ng video kung saan makitang inihatid si Ayala sa paliparan matapos ang isang linggong pamamalagi sa Maynila. Dito niya tinapos ang ilang brand commitments, nakipagkita sa fans at nakapagpahinga matapos ang kahangahangang kampanya niya sa grass courts. Bago ang kanyang pahinga sa Maynila, galing si Ayala sa matatag na performance sa grass court season. Tinanghal siyang kampiyon sa WTA 125 Birmingham Classic sa Great Britain noong nakarang buwan at umabot sa makasaysayang fourth round sa Wimbledon dalawang linggo ang nakalipas. Nakatakda siyang simulan ang North American Hard Court Swing sa WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington simula Hulyo 27. Bukod sa singles, muling magsasani puwersa si Ayala at tennis icon Venus Williams sa doubles. Inaasahan ding sasabak si Ayala sa dalawang WTA 1000 tournaments, ang National Bank Open sa Toronto mula Agosto 2 hanggang 13 at ang Cincinnati Open sa Ohio mula Agosto 13 hanggang 23.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Formal nang lumipat sa Japan si Mike Phillips matapos pumirma ng 2-year contract sa Kyoto Hanaris sa B-League Premier Division, isang kumpirmasyon sa matagal ng pag-usap-usapan matapos niyang mag-opt-out sa kontrata ng San Juan Knights sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Inanunsyo ng Kyoto ang deal nitong Martes na tuluyang nagtakda sa future ng 6'7 high flyer mula Lasal na hanggang sa kanyang pag-alis ay itinuturing na top candidate para sa number 1 pick sa darating na PBA rookie draft. Si Phillips ang ikatlong Filipino-Asian quota import ng Kyoto, kasunod ni na Matthew Wright at Jamie Malonzo na agad na ibinaba ng koponan matapos lamang ang 5 laro noong nakarang season. Darating si Phillips sa Japan sakay ng momentum mula sa kanyang impressive Gilas Pilipinas stint sa huling window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kontra Australia at New Zealand, mga laban na nagbigay sa kanya ng eligibility bilang Asian import sa B-League.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: Magpapalit muli ng liderato ang National University sa kanilang Women's Volleyball Program para sa ikatlong sunod na season. Muling itinalaga si Norman Miguel, ang championship coach ng NU noong season 86, bilang head coach ng Lady Bulldogs para sa darating na UAAP season 89. Kinumpirma ito ng universidad sa kanilang social media post kasama ang pagbati sa coaching staff na sina Regine Diego, Alvin Dumalaog at Juvie Mangaring. Ito na ang ikatlong magkakasunod na taon na may bagong head coach ang Lady Bulldogs at ikatlong pagkakataon din ni Miguel na pamunuan ang Koponan. Una noong seasons 81-82 at muli noong championship run ng NU contra UST sa kanyang second stint. Papalitan ni Miguel si Regine Diego na nagdala sa NU sa 10-4 elimination record noong season 88 bago mabigo sa finals kontra De La Salle Lady Spikers na pumigil sa kanilang 3-peat bid. Na mananatili naman si Diego bilang assistant coach. Katulad ni Diego, isang season lang din naglingkod ang nauna sa kanya na si Sherwin Meneses noong season 87 sa panahong pinamumunuan nina Belia Bilen at Aliza Solomon ang NU. Sa pagbabalik ni Miguel, inaasahang muling hahabol ang Lady Bulldogs sa Corona habang papalapit ang pagbubukas ng season 89.
6: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Tinambakan ng UST o University of Santo Tomas Golden Tigresses ang comeback bid ng College of St. Benilde Lady Blazers para makuha ang ikalawang sunod na panalo sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals sa Ninoy Aquino Stadium. Nag-regroup ang Tigresses sa fourth set matapos ang third set meltdown at tinapos ang laban sa 25-22, 25-15, 15-25 at 25-12 upang manatiling walang talo. Bumida sina Angge Poyos, Marga Altea at Avril Bron sa finishing kick. Kumamada si Poyos ng 15 puntos habang nagpasiklab si Altea ng 7 puntos sa fourth set. Nagdagdag si Bron ng 10 markers kahit umabot sa 29 ang error ng UST. Nanguna si Altea sa 6-0 run na may 3 aces para maagaw ang control sa fourth set bago tinapos ng Tigresses ang huling 4-2 spurt. Bumagsak sa 1-1 record ang CSB matapos hindi masundan ang momentum ng kanilang opening day sweep. Pinangunahan ni Mary Grace Borromeo ang Lady Blazers sa kanyang 12 puntos. Susunod na makakaharap ng UST ang Letran habang babawi ang CSB kontra Enderan sa Martes.
6: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, bumalik si Rodney Santos sa kanyang alma mater matapos italaga bilang bagong head coach ng San Sebastian Golden Stags para sa nalalapit na NCAA season 102. Kinumpirma ng dating PBA guard ang kanyang pagbabalik kasabay ng panawagan sa kanyang players na laban lang sa gitna ng mahirap na rebuild ng programa. Matagal nang naka-interim si Santos matapos ang bigla ang pag-alis ni Tony Tan bago pa man makapagsimula sa trabaho. Tinahak ni Santos ang winless campaign ng Stags sa 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup at ngayon ay nagmamadaling ihanda ang koponan sa pagbubukas ng season na wala pang 2 buwan ang pagitan. Hindi inaasahan ang pagbabalik ni Santos na minsang nag-head coach noong NCAA season 91 kung saan nagtapos ang Stags sa 6-12 record para sa 7th pwesto. Ngayong season 102, susubukan niyang higitan yon kasama ang veteran core na sina Ralph Gabat, Christian Riccio at Neil Castor pati ang promising rookie na si Carlo John Inot. Si Santos ang 5th coach ng San Sebastian sa loob ng 4 na seasons habang sinusubukan ng dating powerhouse program na makabalik sa pagiging contender. Kasama sa coaching staff ni Santos ang mga dating PBA players na sina John Ferriols at Win Arboleda pati na rin sina Louis Empleo at Migo Santos.
6: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
7: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para sa balitang negosyo at kalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at J. Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
7: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
22: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Siyempre kami po ay live ninyong napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo pong i-download ang Evox sa inyong Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service para po sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers na papakinggan tayo sa shortwave radio. Ito po ay sa pakikipag-ugnayan ng ating mother agency ang Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang English program po natin tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At para sa episode ngayong araw ng ating programang Warm Heart ay meron tayong pag-uusapan. Steph, maaari mo bang ipaalam ang ating paksa ngayon at ipakilala kung sino ang ating panauhin?
1: Ang ating pag-uusapan sa araw na ito, sa ating edisyon ngayon ng Warm Heart, ay yung misconception na kumbaga may kahinaan ang ating mga kabataan kapag sila ay na-diagnose na merong depression o iba pang mental health condition. At upang tayo magkaroon ng isang malalimang talakayan kung paano ba natin malalabanan itong misconception na ito, ay makakasama natin ang presidente ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, walang iba kundi si Sir Jolian Francis S. Fornillos. Pero bago natin talaga siya ipasok, yes, sa program, ay syempre ipakilala natin ng puspusan ng ating guest, no, kung bakit siya ang sabi natin pinaka-qualified, no, na
0: magsalita hinggil dito.
1: No? Siya po ay isa pong assistant professor at ang chairperson ng Research Ethics Committee ng Department of Social Sciences sa University of the Philippines, Los Baños. Kanya pong nakuha ang kanyang BA psychology degree sa UP Tacloban at ang kanyang MA naman sa psychology sa UP Diliman. Bilang isang board certified psychologist, kumbaga ay kanyang napalalakas na o kumbaga napagtibay ang kanyang skills sa pagbibigay ng mental health and psychosocial support. Meron po siyang extensive experience sa pag-address sa mental health needs, particularly in disaster settings. Kaya naman masasabi na si Sir Jolian ay nasa forefront ng crisis intervention. Bilang isa, excuse me, sa mga trained psychosocial responders ng Psychological Association of the Philippines o PAP following Typhoon Haiyan, kumbaga ay mayroon siyang mahalagang papel sa pagbibigay ng psychosocial aid sa mga affected communities. Kasama din sa kanyang trabaho ay ang pag-contribute sa Katatagan, isa po yung resilience program na dinevelop para sa Filipino disaster survivors. Ilan lamang sa mga kanyang research interests ay human development, geriatric psychology, disaster mental health, resilience, and well-being. Siya po ay nag-author at nag-co-author din ng journal articles sa iba't ibang mga paksa tulad na lamang ng sexual behaviors for older persons, emergent behaviors in emergency contexts, life stories of older persons with diabetes, at post-traumatic growth sa mga Filipino crisis survivors. Bilang kasalukuyang presidente nga, no, ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino o PSSP, ay patuloy pa rin sina-champion ni Sir Jolyan ang advancement ng Filipino psychology sa pamagitan ng research, practice, at advocacy. So, ayan, papasukin na natin sa ating programa ang presidente ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, walang iba kundi Sir Jolyan Francis S. Fornelius. Sir Jolyan, welcome po sa Warm Heart.
2: Hello po, Ma'am Steph. Maraming salamat po sa mapagkaloob na pagpapakilala, no? And again, Ma'am Bea, maraming salamat po. Isang nakagiginhawang umaga po sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
0: Yes, isang nakagiginhawang umaga din po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Sir Jolyan, sa pagpapaunlak. Nako, alam namin na ngayon po ay Linggo at sina-champion din natin o fina-forward ang well-being, no? So, maraming salamat po sa paglalaan sa amin ng oras kahit po araw ng pahinga. Thank you. Sir Jolyan, so ito nga po, nitong nakaraang Linggo, meron pong isa sa ating mambabatas ang na isama sa o nabanggit sa isang pagdinig o hearing itong kanyang pahayag na ang mga kabataan daw po ngayon ay mas mahihina na kumpara sa mga henerasyon noon, na kumbaga meron pa siyang ini-imply na ang mga nagkakaroon ng depression ay merong weak mahihina ang kanilang character, no? So ito po sana yung ating bibigyang linaw at sana makapagbahagi tayo, no, education sa mental health, dahil yun nga po ang ating layunin dito po sa Warm Heart. Kaya naman, Sir Jolyan, ito po sa clinical perspective, tama po pang ilarawan natin bilang mahihina ang mga taong nadadiagnose na mayroong depression o iba pang mental health condition, sir?
2: Maraming salamat po sa tanong, Ma'am Bea, no? Unang-una po, gusto ko pong sabihin categorically na mali po ang pananaw na ito, no? Ang mga suliranin sa lusog isip o mental health ay maaring makaapekto sa sino man.
0: Mm-hmm.
2: Kinikilala ang mga kondisyon na ito na bunga ng pinagsamang impluensya ng masasalimuot na pangyayari sa buhay,
0: mm-hmm,
2: problema sa pisikal na kalusugan, suliranin pampamilya. Maaring ito ay bunga ng kahirapan, sakuna, probably pressure or mabigat na dalahin sa trabaho o paaralan,
0: mm-hmm,
2: at iba pang hamong panlipunan, no? So imbis na tignan natin ang mental health conditions na a form of weakness or kahinaan,
0: mm-hmm,
2: dapat silang tignan kagaya ng iba pang karaniwang sakit, no, katulad ng ubo, mm-hmm, sipon o sakit sa puso na nangangailangan ng pag-unawa, suporta at tamang tulong.
0: Mm-hmm. Very well said, no, Steph?
1: Matanong ko lamang po, no, Sir Jolyan, malaki pa rin po ba na factor, no, behind these kinds of remarks po ang stigma surrounding mental health? Kasi alam naman po natin, no, na ever since po nagkaroon ng pandemic dito sa Pilipinas, ay kumbaga marami talaga yung masabi nating nagising, no, tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Pero until now, masasabi pa rin po ba natin na meron pa rin talagang stigma patungkol po sa lusog isip?
2: Maraming salamat po sa tanong, Ma'am Steph. No? That's a very good question, no? Well, kung ako po yung tatanungin, no, yung ganitong pahayag, no, lalo't nang galing sa isang pinuno ng bayan, no, ay maaaring makapagpaigting doon sa stigma o kahihiyan na kaakibat ng pagkakaroon ng pinagdadaanan, no? So again, pag sinabi niyo pong stigma, ito yung kahihiyan, no, na associated or kaakibat ng pagkakaroon ng pinagdadaanan, no? And again, in so far as mental health issues are concerned, nandyan pa rin po yung stigma na yan, no? And again, kapag sinabi ng isang pinuno ng bayan na ito ay kahinaan, maaring mag-develop, no, or magkaroon ng internalized stigma ang isang taong may pinagdaraanan, no, or yung taong na-diagnose ng mental health issue, kung kaya maaari silang mahiya na humingi ng tulong at ito ay maaring makapagpalala pa doon sa kanilang mga pinagdaraanan, no? So I think, again, as I've mentioned, nandyan pa rin po yung stigma and it may actually be reinforced, no, with people saying that this is just a form of weakness or probably ito ay kaartihan lamang or probably ito ay a form of pagiging iyakin, no? So ayun po, Ma'am Steph, I hope I answered the question right and well.
0: Yes.
1: Ayun. At nabanggit nyo, no, na kumbaga ay nare-reinforce yung mga ganitong klase ng remarks, ng stigma. Pero ano-ano pa po kaya, no, yung maaring maging epekto ng mga pahayag na masasabing o nagsasabing isa lamang pong kahinaan ang pagkakaroon ng mental health conditions?
2: Ayan, no? So again, bukod sa pagpapaigting ng stigma, no, nakaakibat ng pagkakaroon ng mental health issue, siguro nais ko rin pong banggitin na ang mga pahayag ng pinuno ng bayan ay gumagana bilang polisiya, no? Kung kaya't itinuturing, kung kaya't maaring ituring na, or kapag itinuring ang mental health issues bilang kahinaan o pagiging iyakin lamang, no, ang siguro ang pagkakaroon ng mental health issues, siguro maaari nitong bawasan yung malasakit ng taong bayan at maging sarado ang lipunan sa pagbibigay ng suporta at tulong, no? Okay. So again, especially kung ikaw ay sikat, for example, let's say influencer ka, pinuno ka ng bayan, again, and sabihin mo na ito ay kaartihan lamang or probably ito ay kahinaan lamang, again, it may actually diminish, no, yung malasakit ng people and basically mas ma-reduce pa yung help na maaring ano ma-receive ng mga taong may mental health issues.
0: Tama, kasi may katungkulan ka na bilang opisyal, pero kung ganito ang pahayag mo, maaaring yung mga mamamayan, yung ating komunidad, maniwala sa iyo, no? Tapos yung ganitong ano ba masasabi natin, misguided na prinsipyo ay hindi maganda ang maidudulot doon naman po sa mga mayroong mental health condition. Sir Jolian, paano po tayo makatutulong sa pagpapalaganap ng wastong kamalayan hinggil sa mental health? Kasi sabi natin yung mga ganitong pahayag maaaring i-reinforce o magpalawak, magpalawig ng kaisipan na hindi makatutulong sa mga merong mental health condition. So, paano po tayo makakatulong naman sa pagpapalawak ng kamalayan sa mental health?
2: Thank you again for the question, Ma'am Bea. No, siguro bilang isang guro, no, at bilang mga media personnel, makatutulong po tayo sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman sa pamamagitan ng paglaban sa misinformation. Tungkol

0: sa pamamagitan ng paghikayat sa ating mga kapwa Pilipino na maging mapanuri sa social media, no? Hindi porket sinabi yan ng sikat, no, ay automatic katotohanan na yan, no?
1: Mm-mm.
0: So again, necessary na gamitin natin yung ating critical thinking, no, at ipaunawa, no, na ang paghingi ng tulong ay tanda ng lakas at hindi ng kahinaan.
1: Mm-mm. Ayun. Totoo, labanan ang misinformation at dapat ang mga impormasyon po na naibabahagi natin tungkol sa mental health at least man lang, sabi nga ni Sir Jolian, ay nakabase sa datos, siyentipikong pananaliksik o pag-aaral. No, Steph?
2: Ito naman po, Sir Jolian. Totoo po bang mas mahihina na ngayon ang mga kabataan kumpara sa ibang henerasyon? Actually, no, gusto ko din na malaman kung talaga bang dahil, no, sa masasabi natin nga generational gap, kung bakit yung iba nasasabi na yung mga kabataan sa henerasyong ito ay mahihina kumpara dun sa mga past generations.
0: Thank you very much, Ma'am Steph. No, medyo mahaba po yung sagot ko dito. No?
1: And yan ang again, gusto namin.
0: So, sasagutin ko po ito mula sa lente ng Psikolohiya ng Pag-unlad o Developmental Psychology because much of my training is actually on this particular field. No? So, in developmental psychology, may tinatawag po tayong cohort effects. No? So, ano nga ba yung cohort effects? Ito po ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng bawat henerasyon dahil sa mga natatanging karanasan at krisis na ng kanilang panahon, no? So again, these are the unique experiences that people experience per generation, no? And because of this particular concept, I would argue at igigiit ko po na in fact mas malakas pa nga, no, ang kasalukuyang kabataang Pilipino kaysa sa pagiging mahina, no? So let me actually point three important things, no? Number one, it's worth pointing out na lumaki ang kasalukuyang henerasyon sa gitna ng magkakasabay na krisis. For example, naranasan po nila yung pandaigdigang pandemya na dulot ng COVID-19 na nagdulot ng isolation, pagkawala ng mga mahal sa buhay, at matinding kawalang katiyakan, no? Kasabay ng COVID-19, yung walang tigil na impluwensya ng social media kung saan sila lantad sa cyberbullying, comparison culture at disinformation, no? Other than this, no, pwede rin nating idagdag yung mabilis na pag-usbong ng AI na bumabago sa mukha ng education at trabaho, no, at nagdadala ng pangamba sa seguridad ng hanap buhay, no. And again, nais ko pong sabihin na yung kasalukuyang kabataang Pilipino ay patuloy pa ring umaangkop, no, nagkukup at natututo, no. At again, I think part ito ng strength sapagkat yung normal nila may be different, no, and more complicated than the previous generation. So that's the first point. Second, no, ang siguro ang pagkaharang kanilang pagharap, no, sa mga suliranin sa lusog isip ay tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Halimbawa, nais ko pong banggitin na kung noong unang panahon, talagang unang panahon, no, akala mo prehistoric period. No? So again, nais ko lang pong banggitin na noong unang generation, siguro, usong-uso yung pananahimik at pagtatago ng problema. No? Ngayon, ay mas bukas na po ang mga kabataan sa paghingi ng tulong at pag-amin ng kanilang pinagdaraanan. No? So again, nais ko pong i-emphasize ito bilang mental health professional na ang pag-uulat ng mental health issues ay hindi ebidensya ng paglala ng kahinaan kundi ng pagtaas ng kamalayan at emotional literacy, no. So again, some people would think, ah, bakit nagre-report ng mental health issues, mahina yan. That's not true, no. Again, that is only an evidence that the younger generation are more aware and more emotionally literate, no. Mas bukas ang kabataan ngayon na magsabi na kailangan ko po ng tulong kaysa magkunwaring kaya pa kahit hindi na, no. And again, yung pangatlong punto po na nais ko pong banggitin, no, this is based on my clinical experience, no, at ito ay nakikita ko po sa aking mga kliyente, no, na sila ay eager na putulin yung cycle or yung siklo ng generational trauma, no. So anong ibig ko pong sabihin dito, no, at bakit ko po nasabi ito, no? Based on my clinical experience, again, nakikita ko po na mas critical ang mga kabataan ngayon sa mga nakasanayang paniniwala na maaring nakasakit o nakapigil sa nakaraang henerasyon, no, kagaya ng kultura ng pagtitiis, no. So yung previous generation, they are actually trained to actually suck it up, no, or soldier on, no. Sa halip, no, nais ko pong bagitin na mas malay po ang kabataan ngayon.

0: doon sa konsepto ng boundaries, sa konsepto ng consent, at mas malusog na communication sa family and their relationships. So para po sa akin, no, yung kakayahang questionin ang mga nakasanayan upang mas lumikha ng maayos na sistema ay isang anyo ng kolektibong lakas at tapang, no? So again, to actually summarize my point, nais ko lang pong sabihin, no, na ang kalakasan naman ng kasalukuyang kabataang Pilipino ay hindi makikita sa pananahimik nila, no, kundi sa kanilang pagiging malay sa kanilang emosyon, sa kahandaang humingi ng tulong, at determinasyong baguhin yung mga sistemang mapanakit, no? So para po sa akin, no, ito ay malinaw na anyo ng bagong uri ng lakas na hindi dapat ikumpara, no, sa lakas ng nakaraang henerasyon. So yun lang po, Ma'am Steph and Ma'am Bea.
1: Ang ganda po ng sagot ni Sir Jolian, ano, bagong uri ng lakas, no? At yun nga, kung titignan sa ibang perspective, no? Kasi nakikita lang nila mas maraming nade-detect na or nade-diagnose na may depression dahil yun nga, sabi ni Sir Jolian, una sa lahat, nabuhay kasi yung mga kabataan ngayon sa sari-saring krisis. Krisis pinansyal, krisis pangkalusugan. Nag-a-adjust pa sila dahil panahon na, sabi niya, digital age na ngayon. Maraming uncertainty sa nadala-dala yung digital age. Kabuhayan, ano ba mangyayari na sa akin? Nakakasabay ba yung mga pag-aaral ko sa demands ng hinaharap? Tapos yung ikalawa niyang punto, may kultura daw tayo ng ano ba to, pagtitiis na ang napapansin niya ngayon, base to sa kanyang clinical experience, no, eager daw na putulin ng mga kabataan ngayon ang generational trauma. At tanda daw po iyon ng meron na tayong emotional literacy at mas merong kamalayan, no, na dapat tigilan na yung mga kulturang mapanakit, no, dahil daw yun sa awareness na kailangan mong mag-set ng healthy boundary, kailangan mo ring magsabi, ito yung tinatawag na consent, ano, magsabi kung papayag ka ba o hindi sa mga bagay-bagay, at lumikha ng mas malusog na relasyon, no, hindi lamang sa pamilya kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo. So napakagandang paliwanag. Steph, meron ka bang tanong kay Sir?
2: Ayun, and aside from generational gaps, gusto ko lang din malaman, meron bang factor kung saan nakatira, no, yung certain individuals para magkaroon ng misconceptions regarding mental health? Meron bang pagkakaiba sa pananaw ng mga individual na nasa urban areas at meron saka dun sa mga nasa rural areas para magkaroon po, no, ng misconceptions that would lead dun sa pagpapalakas po ng stigma surrounding mental health?
0: Thank you very much po, Ma'am Steph, no. So again, people will really have differences, no, in terms of how they think about mental health, particularly because again, the geographical location, what kind of influences they will receive, mm-hmm, will really affect, no, or at least influence how they will think about mental health issues, no. And again, kaya ko po binabanggit dito na napakahalaga talaga, no, ng education, no, at saka pag-battle doon sa misinformation para magkaroon ng tamang pananaw po yung mga tao tungkol sa mga suliranin sa lusog iisip.
1: Mm-hmm. Okay. So meron din pala, no, based on geography. Siguro
0: yes po.
1: Yes, dahil kung sino yung mas mga nakatatanggap ng impormasyon, syempre mas merong kamalayan kaysa sa doon sa, kasi pag nandun tayo sa sentro ng impormasyon, mas doon yung sagana, eh. Pero as we go further from the center, kailangan natin din silang bigyan. Yun siguro ang ating magiging opportunity dyan. Sabi niyo po kanina, Sir Jolian, na kung ang isang nasa mataas na posisyon ng pamahalaan ay nagsasabi na hindi mahalaga, for example, ang ganitong issue, maaaring maniwala po yung mamamayan at hindi pahalagahan, no? Kaya Kung ganito po ang naipapalaganap na prinsipyo, ano po kaya ang maaaring long-term na economic o social cost, for example, na hindi seryosohin ang issue ng mental health sa bansa?
0: Alright po, Ma'am Bea. So, kapag tinignan po natin no, yung epekto no, yung long-term social and economic costs ng mental health issues, nais ko pong sabihin na yung impacts na ito ay hindi lamang makakaapekto doon sa individual, kundi sa pamilya, komunidad at buong ekonomiya. No? So again, let me cite some studies no, that I found no, when I was actually doing research for this particular presentation. So nag-advanced read po ako.
1: Wow, no? Salamat po!
0: So may mga pag-aaral po na nagsasabi na ang pagkakaroon ng mental health issues no, sa isang komunidad at hindi ito tinugunan halimbawa ng pamahalaan ay maaaring makasira no, sa relasyon ng pamilya. No? So okay, kapag nagkaroon ng mental health issues, ang mga tao posibleng may conflict sa family, may mga separation na mangyayari, no? So mga hiwalayan, at magkakaroon ng mahinang ugnayan sa loob ng tahanan. So that's number one. There is another study po na nagsasabi na yung pagtaas ng kaso ng mental health issues ay correlated, no? So may ugnayan siya sa pagtaas ng kaso ng mga ipinagbabawal na gamot, no? And of course, increase in crime rates. So there is that particular study. But what's more important, no, and what's related to economic growth would be yung ideya na ang pagkakaroon ng mental health issues ay may negative relationship with productivity, no?
1: Okay.
0: So ito po ay base doon sa pag-aaral ni Estrada, Eason at Young, no, as early as 1994, no. Binanggit nila na ang pagkakaroon ng mental health issues may undermine productivity, no. They even mentioned causal factors, no. Yung una, binabanggit nila yung absenteeism, no. Mm-hmm. So kapag may mental health issues ka, malamang sa malamang ay liliban ka sa trabaho, no. Okay. So hindi ka makakapag-work. Second, binanggit din nila Estrada at mga kasamahan yung tinatawag nilang presenteeism, no. So ano yung ibig sabihin ng presenteeism? Ito yung pumapasok ka sa trabaho pero hindi ka naman productive sapagkat meron kang mental health issue. Another possible economic cost dito yung tinatawag nating increased government spending, no.
1: Mm-mm.
0: So again, kapag yung mga tao sa isang lipunan or isang bansa ay mayroong mental health issues, definitely mapipilitang tumugon dito yung gobyerno.
1: Okay.
0: Kaya lalaki, no, yung magagastos ng gobyerno sa public health services at social welfare programs. At yung panghuli po, again, ito yung pinaka long-term economic cost, babagal po yung economic growth sapagkat again alam naman natin na ang pagkakaroon ng mental health issues ay maaaring maiugnay doon sa premature death and impairment in functioning, kaya adversely maapektuhan din negatively yung human capital ng bansa, no. So again, naka-anchor lahat ito doon sa konsepto ng productivity.
1: Okay, so epekto nito, social and economic cost, family conflict, meron ding correlation ang mental health condition sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at mas maraming krimen sa lipunan, negative relationships sa productivity, ang interesting na mga concept na to, pwedeng mas madalas kang lumiban sa trabaho o sa eskwelahan, o pwedeng lagi kang ang nandyan pero wala namang naiipon na karunungan or wala kang na ibibigay din kasi present ka nga physically pero hindi ka makapagbigay ng best mo, no, kasi
0: yes,
1: hindi ka 100% na nagfa-function dahil may sakit ka eh. And dito naman tayo sa macro level, no, doon sa ekonomiya naman at saka sa social, meron daw pong increase in government spending. Syempre pangangalagaan po ng pamahalaan itong mga taong mayroong mental health condition, kaya gagastusan po ng pamahalaan yung public health at saka yung social welfare, mga ayuda, mga pagpapagamot at kung ano-ano pang pangangailangan. At yung pinakahuli, sabi ni Sir Jolian, ay babagal ang economic growth kasi kung may sakit ka at hindi ka makapagtrabaho, saan ba nanggagaling ang lakas paggawa, diba, sa mga tao? So kung hindi tayo makapag-deliver doon, meron siyang bigger effect, sa bigger picture meron po siyang epekto. Napakaganda po ng mga naibabahagi niyo, Sir Jolian. Natutuwa po kami dito. Steph, meron kang katanungan kay Sir?
2: Sir Jolian, meron po bang kolaborasyon ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino sa ibang stakeholders o ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang mga puwang sa mental health programs o policies? At bilang follow-up din dito ay ano po ang inyong maimumungkahi, no? Kasi kanina binigyan din natin ang kahalagahan ng edukasyon para sa mental health awareness po, no? Ano po ang mga hakbang na pwede pong imungkahi, no, ng inyong organisasyon para kahit papaano ay malabanan nga po natin ang stigma surrounding mental health?
0: Thank you very much po, Ma'am Steph. So, upang matugunan po ang umiiral na puwang sa serbisyong panlusog isip tuwing may kalamidad, no, naging katuwang po ng Department of Social Welfare and Development ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino sa paglinang ng isang Psychological First Aid Manual, no, or yung PFA Manual, no. So, ano po ba yung nilalaman ng manual na ito, no? So, the manual serves as a guide, no, sa agarang pagbibigay, no, ng psychosocial support lalo na sa mga miyembro ng DSWD Quick Response Team na nasa unang hanay ng pagtugon sa mga komunidad na nasa ng sakuna. No, so sa konteksto po ng disaster mental health, because much of my work is actually devoted to this particular field of study or field of practice, no, naniniwala po ako na mahalaga ang pagkakaroon ng sistematiko batay sa ebidensya, no, evidence-based at angkop sa kulturang mga intervensyon, no. So sa pamamagitan po ng umiiral na Memorandum of Understanding sa pagitan ng DSWD, Disaster Response and Management Bureau ng PSSP, kasama po dito yung Psychological Association of the Philippines, napapatibay po ang koordinasyon upang matiyak na ang mga programang panlusog isip ay angkop sa kultura, sitwasyon at karanasan ng mga Pilipinong nakaligtas sa kalamidad, no. So sa ganito pong mga paraan, nakatutulong po ang PSSP na mapalakas ang kapasidad sa bansa, or rather ng bansa, sa disaster response sa pamamagitan po ng pagtuon ng mga pangmatagalang layunin, no, na mapangalagaan ng mental health ng mga tao o mga apektadong individual, maiwasan po ang paglala ng kanilang traumatic stress at mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng mga mental health disorders pagkatapos ng sakuna. Siguro mabanggit ko na rin, no, na ang maari pong maitulong ng pamahalaan, no, para tugunan po yung follow-up question ni Ma'am Steph, ay yung proper education talaga, no, maging open ang schools, no, sa pagkakaroon ng diskurso tungkol sa mental health issues. At kung maaari pong ipakiusap ito sa pamahalaan, no, na naway paigtingin po nila yung implementasyon ng RA 11036 o yung Mental Health Act, no, na, upang masiguro na maging abot kamay po yung mga serbisyong panlipunan para sa mga nangangailangan. So yun lang po, maraming salamat.
1: Yes, proper education. Meron na palang collaboration ang PSSP sa DSWD. Naku, meron na ako agad na iisip na susunod na paksa kapag inimbita ka namin. Yung Psychological First Aid Manual. Gusto naming matutunan yun ni Steph. Naku, sa susunod na lang po ito, sir, dahil we are running out of material time. Pero sige, ang inyo na lang pong parting message o final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood, or kung meron po kayong panawagan. Saka sir, sama na rin natin kung meron pong gustong makipag-ugnayan sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino, o ewan ko kung pwede rin to, pero yung gusto pong mga dumulog sa inyo sa serbisyo nyo bilang psychologist. Go ahead po.
0: Maraming salamat po, Ma'am Bea. So, una po sa lahat, isang taus-puso pong pasasalamat po sa The Warm Heart at sa Radyo Pilipinas sa pagkakataon po na matalakay ang naging punan ng isang pinuno ng bayan na nag-uugnay, no, sa mga suliranin sa lusog isip o mental health bilang tanda ng kahinaan o weakness, no. So, bilang pangwakas na mensahe, nais ko pong bigyan ng diin, no, na ang pagharap sa mga hamon sa lusog isip ay hindi laban ng isang tao lamang, no. Ito ay responsibilidad ng buong pamilya, paaralan, pamahalaan at buong lipunan, no. So bilang kinatawan po ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino o PSSP, no, nananawagan po kami sa mga pinuno ng bayan na magtulungan sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman tungkol sa lusog isip o mental health, pagsugpo sa stigma at pagpapalakas ng mga serbisyong panlipunan na nakakatulong po sa mga nangangailangan, no, sa isang lipunang tunay na malaya at mapagkalinga, no? Ang paghingi ng tulong po ay hindi kahinaan, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa pagbangon at paghilom, no? So, again, maraming salamat po sa pagbibigay po ng platform na maisulong po namin ang aming mental health advocacy.
1: Maraming salamat din po sa inyong oras, karunungan na naibahagi sa amin dito sa Warm Hut at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayo, sir, and sana po until next invite, ano? Thank you po sa inyong oras.
0: Thank you very much po, Ma'am Bea. The pleasure is mine. Have a great morning po. Ingat po tayong lahat.
1: Have a great morning. Yes. Yan po si Sir Jolian Francis Fornilios, isa po psychologist at ang pangulo rin po ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Attitude of gratitude.
5: Attitude of gratitude.
6: Gratefulness.
7: Gratefulness.
6: Gratefulness.
7: Joy.
6: Joy.
7: Joy.
6: Appreciation.
7: Appreciation.
6: Appreciation.
5: Attitude.
6: Attitude
5: of gratitude.
6: Of gratitude.
1: Nagbabalik po ang programang Warm Heart at sa puntong ito ay narito na tayo sa segmentong Attitude of Gratitude kung saan tayo po ay nagfa-facilitate ng Grateful Heart at meron tayong mga katanungan dyan, Steph, no?
2: Yes, ay yung mga katanungan upang kumbaga ay ma-evoke natin, no? Ang gratitude. So una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at pang-huli nating katanungan ay what can I celebrate today? Siguro ako muna ang mauna kasi
1: yes,
2: may nangyari lately. No?
1: Okay.
2: So, medyo naging busy-busyhan ng inyong lingkod itong mga nakarang araw. So, syempre, very thankful ako dahil mayroong mga pagkakataon na in between no, dun sa mga days off ko ay nakakasama ko no, ang aking, bukod sa aking family members. No, minsan, kapag may time, nakakasama ko yung aking mga kabarkada. Pero on this particular day off, no, nitong last Friday, ang nakasama ko, yung isa sa mga maitutunin ko na, kumbaga, mother figure, no,
1: yes,
2: sa aking buhay, ang aking Mama Fanny Valderrama. Ayan.
1: Kung Shout out!
2: kung nakikinig siya sa akin ngayon, no, thankful ako nakasama ko siya kasi nung mga New Year, no, mabalikan ko lang yung nangyari sa kanya nung New Year. Actually, na mild stroke siya no nung New Year at nataw nasa Pampanga ako, nasa side naman ako ng aking mother, so hindi ko siya napuntahan agad. So yung time na napuntahan ko siya is January 2 na, no, at thankful ako kasi hindi ano eh, kumbaga nawala kaagad daw yung stroke, so nakauwi naman na kaagad ng bahay, no.
1: Mm-hmm.
2: And syempre mapapaisip ka na lang dahil kahit mild yung stroke na yun,
1: mm-hmm,
2: ay syempre stroke pa rin yan.
1: Yes.
2: So, makakaramdam ka nung pag-aalala for mm-hmm your loved one na parang syempre may mga yung times na yun na magkakaroon ka kahit nagse-celebrate kami ng New Year noon eh.
1: Pero medyo sad, ano?
2: Oh, medyo sad. At medyo anxious ako. Kasi, syempre, mahal ko yun sa buhay eh. Ano, yes. Ano yung mga pwedeng mangyari? Mga what ifs, no? Na buti na lang hindi nangyari. No? At kasama pa rin namin na siya, no? Hanggang ngayon. And nung last Friday, no? Kasi, nung Wednesday, nagtanong siya sa akin kung pwede ko daw ba siyang samahan, no? Mm-mm. Although next this coming week palang ko siya talaga ihahatid, no, sa Marikina. Pero nag-decide kami na magkaroon ng konting ano, a little date, no? Nitong Friday kung saan nakapag-catch up kami, no, sa maraming bagay. Ayun, dun talaga mo malalaman yung halaga ng kumustahan, eh.
1: Yes.
2: Kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari dun sa kausap mo.
1: Mm-mm.
2: In the following days. Kaya napakahalaga na lagi kang mga musta kasi para at least, no, bukod sa updated ka sa buhay ng tao, ay kumbaga maging at ease ka kahit papano okay siya, no, sa mga pagkakataon yun. At parang, kumbaga, masasabi mo na wala kang regrets whatsoever kasi nandiyan yung presence mo sa buhay niya, no? Hindi nawala yung presence mo. Kaysa dun sa tagal-tagal yung nag-uusap, hindi ka nag-initiate na kumustahin yung taong yun, tapos hindi mo alam kung anong mangyayari. Kaya habang nandiyan pa yung loved ones mo, kasi sabi nga nila, may kasabihan, no, na kapag nawala ang isang tao, dun mo palang malalaman yung kahalagahan niya sa buhay mo. Kaya hanggat nandiyan siya, i-treasure nyo, no, yung mga moments sa buhay niyo, no, kasi you never know, no, kung ano yung pwedeng mangyari ng biglaan. And we're just so thankful, no, especially kay Lord, no, dahil nabigyan niya ng guidance, strength ang aking mama fan, no, para malampasan yung pagsubok na yun. Grabe, kakaumpisa lang ng 2026, diba? Eh, pagsubok na agad. Pero nalampasan yun eh, kasi syempre dahil nandyan din ang presence ni Lord sa ating, yes, buhay eh. Kasi kumbaga, hindi naman kami sobrang religious or what, no, pero kasi kahit papaano nakapagsisimba naman kami, and as much as possible na we try to, kumbaga, na maging center, no, parang nagpipreach na porket Sunday, no, pero
1: okay totoo, lang yan,
2: pero totoo talaga, no, totoo
1: talaga. I-encourage natin na maging vulnerable, di ba? Yun yung sabi ni Sir Jolyon, di ba? Isang kalakasan ang maging vulnerable, di ba?
2: Oo. Pero totoo talaga, pag ginawa mo kasing center, no, may center sa buhay, may, at yun ang anchor sa buhay mo, ay kumbaga kahit papaano eh, alam mo sarili mo na nasa right path ka.
1: Mm-mm.
2: And yun nga, no, nasa right path tayo dahil yung ano eh, syempre iba din yung ano eh, kasi dati syempre nakakatanggi ako dun sa mga times na dapat magkasama kami nung lola ko kasi medyo naging busy, pero ngayon pag as much na as possible, at kapag ka talagang free ako sa araw na yun, go lang ng go, para syempre lagi kaming kumbaga yung presensya namin sa isa't isa ay laging nandyan. Mm-hmm. So yun ang aking ipinagpapasalamat for this week.
1: Yes, thank you for sharing, Steph. Siguro ako po ang grateful po ako, napaisip ako sa mga sharing ni Steph, no, napaka wise. Yung wisdom ni Steph parang pang ano na eh. So natutuwa ako doon sa sharing. Pero yun, totoo yun. We have to be, sabi nga ni Steph, una sa lahat, grateful to God, sa isang supreme being, higher being, na kahit hindi natin nakikita ay gumagabay sa atin. Nire-recognize ko yun, ano? Kasi meron tayo minsan mga pinagdadaanan na hindi sasapat talaga yung strength mo lang eh, no?
2: Totoo.
1: Kahit na gaano ka kagaling, katalino, o kalakas, minsan merong ibibigay sa yung pagsubok na talagang kahit na 100% ng energy mo or lahat na, hindi natin masusolusyonan, kakailanganin natin ang tulong ng ibang tao. Natutuwa ako doon sa concept na yun. Naalala ko lang din kasi yung kapatid ko, gumraduate siya nga recently. And yun, totoo yun. Wala naman pong mangyayaring ganoon ka-perfect na it's based on your own sheer strength lang. So yung mga ganun, ipinagpapasalamat po namin. At siguro, what are you looking forward to? Yun ang aking sasagutin. So dahil yung kapatid ko po ay nagtapos na sa koleyo, looking forward ako sa kanyang magiging future. So yun po ang ating attitude of gratitude. Meron po tayong mga public service announcement dito sa Palatuntunang Warm Heart. Ang dabayanan po yan sa pagbabalik po ng ating programa.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives, at food coloring gaya ng red 40 at yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Warm heart.
10: Warm heart.
3: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
10: Warm Heart.
1: Nagbabalik po ang programa, ang Warm Heart, dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito ay tatalakay naman natin or ibabahagi naman natin ang ating mga public service announcements, Steph.
2: Ayun. So, ang una nating PSA, manggagaling sa Cognosphere Psychological Services dahil meron silang seminar workshop on addressing mental health problems through motivational interviewing na isang client-centered, evidence-based approach na ginagamit sa mental health, counseling, at social work. Ito po ay gaganapin sa araw ng Sabado, February 28, 2026 sa Makati City. Yan po ay in-person training. Ang bayad po dyan ay 1,950 pesos with food and seminar kit na po yan. At para dun sa mga registered psychologists at registered psychometricians ay magkakaroon po kayo ng 7.5 CPD points. So, ayan po, ang registration po niyan ay hanggang bukas po, no, February 23 only. So, sino ba ang speaker dyan? Ang speaker dyan ay si Dr. Edna Luz R. Abulon. Ang objectives po, no, nitong workshop na ito ay, kumbaga maintindihan, ang spirit, principles, at values ng motivational interviewing, i-develop ang skills sa empathy and therapeutic engagement, matuto kung paano, no, kumbaga mapagtitibay pa yung change talk, may apply ang mga strehiya upang maunawaan, no, kumbaga to roll with resistance effectively. Syempre, balikan ang research evidence on motivational interviewing effectiveness and therapeutic outcomes. At kasama din dyan sa training na yan ang interactive discussions, demonstrations, at practical activities upang ma-enhance ang real-world clinical and professional application. So yan po mula sa Cognosphere Psychological Services. Ito naman mula sa Professional Practice in Counseling, in counseling and psychology, no? Kasi meron silang tinatawag na Clinical Skill in Focus Ethics in Practice. Nagaganapin po February 28 din po yan. From 10 a.m. to 1 p.m. ang fee po niyan ay 3,000 pesos. Pero dun sa mga PG students po ay 2,500 na lamang. Via Zoom po iyan. At ang speaker po ay si... ayun. So, si Sir Mark po, no? Siguro kasama nga din siya dyan. Dahil ano po ang overview nito? Dahil maraming nga psychologists ang active online, nagsishare ng insights, reflections, at professional opinions na syempre nakakapag-build ng connection and visibility. Pero, kumbaga, no? Ay nabibigay din yung masasabi na glimpse no, kung paano sila mag-isip tungkol sa mga case, clinical work o ang content na kanilang binubuo. Pero ang tanong dito ay, but how often do we pause to ask whether what we post fully aligns with our ethical obligations, not just our intentions? Kasi meron tayong mga psychologists, di ba, na content creators din. No? So, mahalaga na malaman din kung ethical ba yung kanilang mga pinopost. No? Sabi nga dito sa overview ng webinar na ito, ay in the Philippines where official complaints against mental health workers are uncommon and public engagement is often positive, it can be easy to equate support, silence, or growing influence with ethical practice. This ethics in practice session gets your ethical knowledge applied to further develop your ethical competency. The session invites you into a thoughtful, structured examination of publicly available posts by psychologists using an ethical framework to reflect on what was done, what may have been overlooked, and how we uphold our professional responsibilities in digital spaces, and practice. So, yun ang dapat na mapag-aralan din no, ng ating mga psychologists na content creators. And kasi tama nga naman, no, ano ba yung mga do's and don'ts sa pagpo-post sa ating mga social media platforms no, particularly. Pero napapansin ko naman, no, wala namang, so far no, sa lahat ng na-interview natin, no, na content creators din, wala pa naman ni isa ang nagpo-post ng specific case no at nagpangalan ng client online no, kasi syempre sumusunod tayo sa Data Privacy Act, so that that's good to know no dun sa atin, at least sa ating mga naging guests no, pero syempre siguro ang point nitong webinar na ito na ethics in practice ay syempre mas kumbaga magkaroon ng proper guidelines din no, kung paano ba dapat nagsishare ng ano kumbaga na mga mental health related information online na hindi lumalabag no sa anumang batas. So, that's very important, especially doon sa mga content creators natin dyan na mental health professionals din. Samantala, sa ating ikatlong PSA, galing naman to sa Thom Otuya, Business Management Consultancy HR and Training Services. No, ang tanong dito is, are you confident in your organization's compliance? Ayan. Sa mga labor standards po ulit ito dahil pag sinabing HR, di ba, human resource, so more on the workplace ito. Kaya samahan na raw no, si Attorney Israel M. Ramos sa isang, kumbaga, sa isang malalimang talakayan sa labor standards, core compliance, and due process na dinisenyo upang matulungan ng ating professionals na mapanatili ang stability at fairness sa workplace. No? Syempre, dapat iniiwasan natin no sa mga workplaces yung costly legal mistakes sa pamagitan ng pag-unawa sa core requirements at ang vital steps of due process no. Kailan ba to? February 28 din, ang daming kaganapan. Sa February 28, ito naman ay 9 a.m. to 11 a.m. via Zoom. Kaya sali na kayo, merong early bird rate na 550 pesos only, pero hindi natin sure kung applicable na kasi anong petsa na no, pero merong regular rate na 1000 meron din dyan eh, regular rate na 1,200. At meron din sila no, na isa pang training dyan no, na tinatawag na White Belt Introduction to Lean Six Sigma. No, ano ang course description nito? Ay, syempre, maipakilala yung world of Lean Six Sigma, isang simple way upang matulungan ang mga businesses na, kumbaga, ay maging smooth no, yung kanilang operations by stopping mistakes before they happen. Ayan. Syempre, para to sa mga, ano, para syempre, do sa mga safer work places dyan. Dahil dito, matututunan kung paano makita yung tinatawag na waste, no? Like extra paperwork or long waiting times na medyo sakit sa ulo, no? Sa mga workplaces natin. At magamit yung basic steps to fix those problems and make the daily job easier and more organized. Syempre, pag organized ang trabaho, mas umu-okay din, no? Ang ating mental health sa workplaces, no? Kasi mahirap nga naman na hindi maging organized. Sumasakit ang mga ulo ng ating mga empleyado dyan. So, ito na mga webinar na ito kanina ay yung February 28, no? Pero ito medyo advance ang pag-ano natin dito dahil April 11 naman ito, 2026, araw ng Sabado, 1 to 3 p.m. po yan. Live via Zoom din yan. At ang speaker dyan ay si Mr. Romanov B. Jose, no, na Certified Lean Six Sigma Black Belt. Ayan. So, dito po ay meron din silang early bird rate na 750 pesos. May group discount sila na 550 pesos. At yung regular rate nila is 1,200. So, yan yung kanilang events. Samantala, meron din naman tayong PSA galing sa Your Christian Psychologist. No? Dahil ang tanong nila dyan, nahihirapan ka bang unawain ng iyong anak at gusto mo silang maintindihan? Lalo na kung sila ay Gen Z. Kaya naman, samahan nyo na no, ang Your Christian Psychologist sa isang free webinar na may pamagat na Mental Health First Aid for Parents, kung saan ang kanilang guest speaker dyan ay si Mrs. Josan Nalos Gama sa March 9 yan, 2026, araw ng Lunes, 7 o'clock p.m. Ayan. So, meron silang QR code, no? Na pwedeng iscan sa mga gustong magpa-register. At yung panghuli natin PSA ay galing sa Better Steps Psychology Incorporated dahil meron silang tinatawag na counseling sessions, no? Kumbaga mga group package na ito para mas makamura dahil nag-offer sila ng special student first step promo. Get a package of 7 counseling sessions for only 3,500 pesos. Ayan, 2 full sessions yan. Katumbas yan ng 2 full sessions, no? Pero may discount. Kasi, yung advocacy naman dito ng Better Steps Psychology Incorporated ay dahil yung mga college students natin dyan ay, kumbaga, nakakaramdam din naman sila, no? Ng pressure dahil road to the real world ang college, eh.
1: Yes, true.
2: Kaya, parang may pressure, eh. Naramdaman ko yan, eh. Nung ako yung ako din ay
1: graduate
2: no. Ilan bang buwan dapat maging tambay, mga ganun. Pero kaya i-channel natin no yung ating pressure sa ibang mga bagay no, particular sa mga counseling sessions na ito dahil maari tayong mabigyan ng guidance kung paano ba natin na kahit paano maibsan yung ating anxiety. 'Di ba? Dahil yung iba natatakot na maging tambay for a few months. Mm-hmm. May mga ganun eh. Yung iba naman ay pagpasok sa trabaho eh, sana pala nagpahinga na muna ako. May mga
1: oo nga, no. May mga ganun eh.
2: May mga ganun eh. Yung iba gustong-gusto, yung iba chill muna. Pero para mas maunawaan kasi syempre natin yung ating transition to adulthood, mahalaga din na mag-seek tayo. No? Kung hindi sa ating mga guidance counselors na nasa ating mga universities, pwede rin naman sa mga professionals like psychologists. So yan ang kanilang promo para dun sa ating mga college students dyan. So yun ang ating mga PSAs for today.
1: Maraming salamat, Steph, sa pagbabahagi na ating mga PSA, public service announcement dito sa Warm Heart. Naku, wala na po tayong oras. Sige, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa technical side. Kaya Susan Aison, sa ating master control, kay Sir Leo Magpayo sa ating audio streaming na kanina rin ay nag-assist sa atin sa master control, at kay Justin Osia sa ating Warcast. Maraming maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Palatuntunang Warm Heart. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman po si Steph Vicente, at ito ang
1: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

niya sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, nang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: I love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service. Ang

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Ambassador ng China pinatawag sa Malacanang kaugnay ng insidente ng pananakit ng China Coast Guard sa miyembro ng Philippine Navy.
3: Headlines.
0: Philippine Coast Guard giniit na hindi kailangang humingi ng paindulot ang Pilipinas upang magsagawa ng mga operasyon sa loob ng sarili nitong Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea.
3: Headlines.
0: Department of Agriculture at Peru Embassy pinapalakas ang ugnayan sa sektor ng agrikultura.
3: Headlines.
0: United States Secretary of State Marco Rubio bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palasyo mamayang hapon.
3: Headlines.
0: Lieutenant General Antonio Navarrete tinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines.
3: Headlines.
0: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag giniit na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pakikipag-usap sa isang tao upang patayin si Pangulong Marcos ay may tuturing na betrayal of public trust.
3: Headlines.
0: Testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag hindi natibag ayon sa prosecution panel.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Biyerkules, July 22, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ambassador ng China pinatawag sa Malacanang kasunod ng insidente ng pananakit ng China Coast Guard o ng China Coast Guard personnel sa miyembro ng Philippine Navy. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Kuan hapon ng Martes kasunod ng pinakahuling insidente na agresyon ng China sa Union Shoal sa West Philippine Sea. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ay mayroong kinalaman sa insidente ng pananakit ng Chinese Coast Guard personnel sa tauhan ng Philippine Navy gamit ang kahoy na baton dahilan ng pagtatamo ng injury o sugat ng mga ito. Kung matatandaan, una nang kinundena ng Malacanang ang panibagong illegal na aksyon na ito ng China. Hindi anya katanggap-tanggap ang mga ganitong akto ng Beijing. Gayunpaman, ang pamahalaan mananatili anya sa pagtatanggol ng teritoryo at karapatan nito sa diplomatikong pamamaraan at hindi kailanman pasisiin ang Pilipinas.
8: Kailangan pong aralin din ng Pangulo, pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard muling sinoplang pahayag ng China hinggil sa pagpayag umunong nito ng medical
6: evacuation sa tauhan ng Philippine Navy sa Yungin Shoal. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hindi kailangan humingi ng pahintulot ng Pilipinas upang magsagawa ito ng operasyon sa sariling itong Exclusive Economic Zone o yung EEZ. Ito ang giniit ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapos magsagawa ng medical evacuation mula sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Tariela, bahagi ng EEZ at Continental Shelf ng Pilipinas ang Ayungin Shoal batay sa 2016 Arbitral Award, habang legal na nakapwesto roon ang BRP Sierra Madre bilang aktibong barko ng Philippine Navy. Dagdag ba ni Tariela, hindi kailangan ng Pilipinas ng anumang permiso mula sa China dahil bahagi nga ng bansa ang nasabing lugar. Pero buwelta ng opisyal na ang medical evacuation ay isinagawa matapos hampasin ang tauhan ng Chinese Coast Guard ng baton sa ulo ang isang Pilipinong marino. Nangyari ang insidente matapos ang paglapit ng Chinese Coast Guard sa loob ng 20 yards mula sa BRP Sierra Madre. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Samantala, tinutulan din ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, ang pahayag ng China na naging makataong kanilang naging aksyon sa insidente sa Yungin Shoal. Anya, kinailangang ilikas ang sugatang Philippine Marine matapos itong hampasin sa ulo ng isang tauhan ng China Coast Guard. Kahoy na baton ang ginamit ng CCG sa sinagawang ilegal, mapilit, agresibo at mapanlilang na paglapit sa BRP Sierra Madre.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Armed Forces of the Philippines may hamon sa Chinese Embassy. Naipakita ang buo o nang buo ang video ng kanilang ilegal na pagsugod sa BRP Sierra Madre na nagresulta sa komosyon. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tiwala ang forces of the Philippines na sinadyang buyuin ng China Coast Guard ang mga sundalo na kaposte sa BRP Sierra Madre na sa pinakabagong inkwentro sa Ayungin Shoal, Kamakalawa. Ito ang iginit ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mataas mga sugatan ng dalawang Navy personnel dahil sa panghataw sa kanila ng kahoy ng bato ng CCG personnel. Sa panayam kay Trinidad sa Campo Aguinaldo, sinabi nito na intensyong lumapit ang CCG personnel sa sakayin ng rigid hull inflatable boat sa layong 30 metro mula sa BRP Sierra Madre. Padiwala ni Trinidad, ginawa ito ng China upang mapagtakpan na kanilang pagkapahiya sa claim sa Batanes, gayon din sa pagpapalabas ng racist video ng kontrolado nilang media na naghahambing sa mga Pilipino bilang unggoy. Una rito, naglabas ng kanilang sariling versyon ng Embahada ng China sa Pilipinas hinggil sa mga nangyari noong Lunes kung saan pinalalabas ng mga Pilipino ang naunang umatake sa kanilang mga tauhan. Hamon naman ni Trinidad sa Chinese Embassy, ipakita ang kabuuan ng video at iginit na hindi dapat sila naroon dahil nasa loob iyan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
11: Well, what they released was a spliced or incomplete part of the video. If they start from the very beginning, you would see that their ship, their boats came into close proximity of BRP Sierra Madre. In fact, part of the video you can already see that they were quite close to the ship, to BRP Sierra Madre. That is already a self-incriminating video at naipapakita naman doon sila ay lumapit. So yung action ng ating mga rubber boats was merely to drive them away. And it was non-confrontational, it was defensive in nature, it was within the rules of engagements.
10: Ang tinig ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa mga Pilipinas, yung Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tensyon sa West Philippine Sea, kabilang sa mga tinututukan sa usapin sa pagpupulong ng ASEAN ministers at ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ngayong Miyerkules. Narito ang balitang hatid ni Quincy Kahilig.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ipinahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na kabilang sa mga natalakay sa retreat session ng ASEAN Foreign Ministers Meeting nitong Martes ang insidente sa Ayungin Shoal na pag-atake ng China Coast Guard sa kawani ng Philippine Navy. Kasama rin sa mga pinag-usapan sa Foreign Ministers Meeting ang patuloy na pagsusulong ng Code of Conduct sa South China Sea bilang bahagi ng layunin ng Asia na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Dahil nga dito ay nakatuon ang pansin sa pagdalo ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa mga ASEAN meeting ngayong Miyerkules na pangungunahan ng Pilipinas. Inaasahang magiging bahagi ng talakayan ang mga isyong may kinalaman sa South China Sea kasabay ng patuloy na pagsusulong ng diplomasya at mapayapang pagresolba sa mga tensyon. Bago nga ito ay nakapagpulong na si Wang Yi kay ASEAN Secretary General Cao Kim Horn sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pasay City kahapon. Kanilang pinag-usapan ang progreso ng ASEAN-China Comprehensive Strategic Partnership. Samantala, inaabangan din ang pagkipagpulong ng mga foreign ministers ng ASEAN kina US Secretary of State Marco Rubio at Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Naasahang kabilang sa mga tatalakayin ng mga hamon sa pandaigdigang seguridad, kabilang ang nagpapatuloy ng mga sigalot sa Middle East at Ukraine. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, sinabi ng Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na personal niyang binanggit sa usapin sa ASEAN Foreign Minister Retreat ang pinakahuling insidente sa West Philippine Sea, kabilang ang nangyaring komprontasyon malapit sa Ayungin Shoal na kinasugat ng isang miyembro ng Philippine Navy. Gayunman, sinabi ni Lazaro na walang naging tugo ng mga dumalong foreign ministers dahil patuloy pa umanong tinatalakay ng mga sangkot na panig ang naturang insidente.
13: There was a statement, of course, made on the South China Sea by me and the other various ministers. But I think what was really very emphatic about is the code of conduct. I think all the foreign ministers, almost all, have really focused themselves on the development that is happening on the code of conduct between ASEAN and China, on the South China Sea.
6: Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nauna nang iniulat na nagtamo ng pinsala sa ulong isang miyembro ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ang kahoy na baton ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, illegal na lumapit sa BRP Sierra Madre ang isang rigid hull inflatable boat ng Chinese Coast Guard. Bilang tugon, nagpadala ang panig ng Pilipinas ng dalawang rubber boats upang mapalayo ang mga dayuhang sasakyang dagat sa paraang mahinahon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Pinalakas ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry o DABPI at Peru Embassy ang ugnayan sa sektor ng agrikultura. Pinangunahan ng pulong kasama ang ni DABPI Director Gerald Glenn Pangaliban kasama ang mga opisyal ng BPI habang pinamunuan naman ni Peruvian Ambassador Carmen Del Rocio Azurin Araujo ang delegasyon ng Peru. Tinalakay ng dalawang panig ang pagpapanawak ng agricultural trade at mga akbang upang mapadali ang ligtas at epesyenteng kalakalan ng mga produktong agrikultural sa pamamagitan ng mas pinaigting na phytosanitary measures. Napag-usapan din ang pagpapalakas ng kooperasyon sa capacity building, institutional development at pagpapalitan ng kalaman upang higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura ng dalawang bansa. Umaasa ang DABPI at ang Embahada ng Peru na magbubukas ang naturang inisyatiba ng mas maraming oportunidad sa kalakalan at magpapalalim sa ugnayang pang-agrikultura ng Pilipinas at Peru.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: United States Secretary of State Marco Rubio bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa palasyo mamayang hapon. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang. Alas 2, mamayang hapon, inaasahan ang pagkikita ni na Pangulong

0: Her Excellency Kaja Kalas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Unti-unti nang naipapatupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang hangaring mabigyan ng tirahan ng mga mamamayang Pilipino. Sa Malacanang press briefing, inihayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na personal na pinagkaloob ng Pangulo sa mga residente ng Barangay Iyam sa Lucena City ang Certificates of Entitlement o COE na sa 100 mga benepisyaryo tumanggap ng COE sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program. Ayon naman kay Undersecretary Castro, sa pangungunan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, inayos ng pamahalaan ang karapatan sa lupa ng mga socialized housing beneficiaries. Alinsunod ito sa Presidential Proclamation Number 436 Series of 2003. Layunin nilang mabigyan ng COE ang kabuuang 1,119 na benepisyaryo sa lungsod ng Lucena.
3: Target ng pamahalaan na mabigyan ng COE ang kabuuang 1,119 beneficiaries ng lungsod na una nang nabigyan ng 185 families at inaasang makukumpleto ang pamamahagi sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo sa susunod na taon sa tulong ng lokal na pamahalaan at iba pang ahente.
2: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong upgrade na passenger terminal building sa Port of Lucena sa Quezon bilang bahagi ng Build Better More program ng pamahalaan. Mas maluwag na ang nasabing pantalan. May air-conditioned na waiting area para sa 1,000 pasahero, automated ticketing counters, modernong palikuran at mas maayos na pasilidad. Pinausay na rin ang ventilasyon at solar panels para sa mas epesyente at sustainable operations ayon sa Pangulo. Inaasang matutugunan ng proyekto ang patuloy na pagdami ng mga pasahero sa mga susunod na taon. Makikinabang dito mga transport operators, shipping lines, mga negosyo at sektor ng turismo dahil sa mas maayos na daloy ng mga pasahero. Ang Port of Lucena, ang pangunahing roll-on, roll-off o RoRo gateway ng Southern Luzon na nag-uugnay sa mainland Luzon at mga lalawigan ng Marinduque at iba pang kalapit na isla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi lamang pamamahagi ng financial assistance ang mandato ng ahensya sa pagtulong sa mga pamilyang Pilipino. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pansamantalang ayuda o safety net lamang ang uplift assistance para sa mga pamilyang apektado ng mga hamon tulad ng pandaigdigang inflation at mga geopolitical conflict. Sinabi pa ng kalihim na tungkulin ng pamahalaan na magbigay ng agarang suporta sa mga nangangailangan. Ngunit hindi rito nagtatapos ang responsibilidad ng DSWD. Kasabay naman ng emergency assistance, patuloy ding pinatutupad ng kagawaran ng mga programang pangkabuhayan at pangkaunlaran gaya ng Sustainable Livelihood Program o SLP, kalahi SEEDS at iba pang pangmatagalang hakbang laban sa kahirapan. Layunin ng mga programang ito na hindi lamang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilya kundi mapalakas din ang kanilang kakayahan upang mas maging matatag, produktibo at magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Narito na ang ating

0: Kaalamang Asyan.
1: Kaalamang Asyan.
0: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng Asian Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
2: Navigating our future together.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Dinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines sa ginanap na AFP Change of Command and Retirement Ceremonies. Pinangunahan ng Pangulo ang paggawad ng ranggo kay Navarrete kasabay ng panawagang ipagpatuloy ang pagpapalakas ng kakayahan ng AFP upang mapangalagaan ng kapayapaan, soberanya at seguridad ng bansa.
9: I accept this responsibility with full awareness of the weight of the command and with an unwavering commitment to faithfully uphold the Constitution, protect the Filipino people, and defend the sovereignty and integrity of our Republic.
8: Ang bagong dalagang Armed Forces Chief of Staff, si Lieutenant General Antonio Navarrete.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Samantala, nagpahayag naman ang kumpiyansang Department of National Defense na may pagpapatuloy ni Navarrete ang mataas na pamantayan ng pamumuno at kahusayan sa sandatang lakas ng Pilipinas. Kasabay ng seremonya, pinarangalan si retired AFP Chief of Staff General Romeo Brawler Jr. sa kanyang 3 taong panunungkulan at natatanging serbisyo bilang Chief of Staff ng Militar. Ginawad ng Pangulong Marcos kay General Brawler ang Philippine Legion of Honor bilang pagkilala sa kanyang pambihirang pamumuno at mahalagang ambag sa Armed Forces of the Philippines.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Iginiit ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na pakikipag-usap sa isang tao upang patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay maituturing na betrayal of public trust. Sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva, pinaliwanag ni Matibag na hiwalay ang investigasyon ng NBI sa kasong grave threats at inciting to sedition sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng taong umano'y nakausap ng Vice Presidente. Ayon kay Matibag, saklaw ng revised penal code ang kasong grave threats at inciting to sedition, ngunit hindi nito pinaparusahan ang simpleng pagpaplano ng pagpatay kung hindi naman ito na isa katuparan. Gayunpaman, sinabi niyang mahalaga pa rin ang usapin sa pagdinig ng impeachment dahil maaring magsilbi itong batayan sa pagtukoy kung may nagawang impeachable offense ang Vice Presidente.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Dagdag pa ni NBI Director Matibag, ang umano'y mga pahayag at kilos ni Vice President Duterte ay hindi naayon sa mga tungkuling kanyang sinumpaang gampanan sa ilalim ng konstitusyon bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa.
10: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong Vice Presidente na siya ay kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente kundi po ang ating pambansang seguridad.
8: Si NBI Director Melvin Matibag.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Binigyan din ng House Prosecution Legal Spokesperson na si Attorney Jay Tolosa Jr. na malinaw na may tuturing na betrayal of public trust ang umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Tolosa, umaayon ito sa naging pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na sa halip na ipatupad ang batas, tila ang nais umano ay patayin ng Pangulo. Sinabi rin ng abogado na ang naturang usapin ang isa sa mga layuning o sa mga isyung sinusuri sa nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Ginit naman ni Tolosa na hindi dapat maging batayan ang mataas na survey ratings sa pagdinig ng impeachment case. Anya, ang pangunahing issue sa impeachment court ay ang pananagutan ng isang opisyal sa bayan at ang pagsunod sa saligang batas.
1: Kung hindi execute the laws of the land ang ginawa, execute the president ang gusto. Regardless kung gaano kataas ang approval rating, itong ganitong action, napakaliwanag na isa ho itong pagtataksil dun sa tiwala ng bayan na binigay sa pangalawang pinakamalakas na lingkod, pinakamataas na lingkod bayan, no? Nung hinalal siya at linuklok sa pwesto.
8: Si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Panig ng depensa, kontento sa kinalabasan ng unang bahagi ng cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Narito ang balitang hatid ni Luisa Erispe.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
11: Report. Naabot ng panig ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga target nito sa cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag kahapon bilang testigo ng prosecution panel. Sa panayam kay Attorney Michael Poa, para sa kanila, nakuha nila ang naistumbuki ng depensa tulad ng pag-question sa kredibilidad ni Director Matibag bilang testigo. No offense naman umano kung nakasama sa cross-examination ang pagbanggit sa asawa ni Director Matibag na si Congresswoman Renee Ann Lourdes Matibag dahil sa pagpirma nito sa House Resolution 989 o ang Articles of Impeachment na pinasa sa Kamara. Ayon kay Poa, nais lang nilang ipunto kung may personal bias ba si Matibag bilang witness. Kahit sa pagtatanong kung nakipag-usap ba si Matibag sa prosekusyon bago humarap sa paglilitis ngayong araw, inuungkat lang nila kung may bias ba bilang testigo si Matibag. Inaasahan naman ng depensa na ganito rin bubusisiin ng prosekusyon ang mga ipepresenta nilang testigo kapag panahon na ng depensa na ilatag ang kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, hindi natibag ayon sa prosecution panel. Payag na chismis ng depensa sa pagbabanta ng pangalawang pangulo. Pinalagan ng mambabatas. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pinalagan ni House Prosecutor Terry Ridon ang pahayag ng panig ng depensa na isang chismis lamang ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Binigyan din ni Ridon na hindi maituturing na chismis ang isang pahayag na mismong sa bibig ng pangalawang pangulo nang galing, lalo't kasalukuyan pa itong nakailalim sa isang open and active investigation. Bukod dito, buo rin ang tiwala ni Ridon na hindi natibag si National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag sa unang araw ng pagharap nito sa impeachment court. Kumpiyansa rin si Ridon na mananatiling matatag ang opisyal sa nakdakta nitong pagharap muli ngayong hapon para sa cross-examination ng panig ng depensa. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
13: Marami mga sinabi kanina, hindi ba? Una sa lahat, ang hindi natin na maintindihan po rito, yung po nga pinagsasabi ng depensa na chismis lang po ang ilan sa mga bagay na inilahad ni Director Matibag. Tanong ko ho sa depensa ngayon ay paano naman naging chismis yung pong pagbabanta? Paano ho naging chismis yung pong continuing threat of the Vice President and her family against the President and his family? Hindi ba? Paano naging chismis yung pong meron pong open active investigation ang NBI itself led by the director himself para tukuyin po yung persons of interest. So hindi ho chismis yun. Aktual na investigasyon po ito, mga kaibigan. So hindi ho natibag si Director Matibag. Ngayon pong araw na ito, I'm quite certain bukas, hindi po siya matitibag.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Senator Rodante Marculeta at ilang kapwa akusado babasahan ng sakdal sa Sandigan Bayan sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 46. Narito ang report ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas Report.
14: Nakatakdang muling humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan si Senador Dante Marculeta kasamang ilang kapwa akusado para sa arraignment at plea trial ng kinaharap na kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na kaugnay na umunindi pagdedeklara ng humigit kumulang 75 million campaign donations noong tumakbo ito sa pagkasenador. Unang haharap si Marculeta sa arraignment ng Sandigan Bayan 3rd Division mamayang alas 8:30 ng umaga. Bukod kay Marculeta, inaasahang haharap din sa korte ang kapwa niyang akusado na si Joseph Espiritu na nakaditine sa New Quezon City Jail. Sa hapon ay nakaschedule din ang arraignment ng senador kasama naman si dating Congressman Mike Defensor para sa kasong paglabag sa PD 46 na hawak naman ng Sandigan Bayan 4th Division. Sa arraignment, babasahan ng korte ang sakdal laban sa mga akusado at tatanungin sila kung aaminin o hindi ang mga paratang. Kapag tumanggi silang sumagot o umamin, automatically itatara ng korte ang plea na not guilty. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sustainable wastewater management, sinusulong naman ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
7: Radyo Pilipinas Report.
15: Tampok sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week ng DOST sa Isla ng Camiguin ang pagpapasinaya sa phytoremediation-based sewage treatment plant sa Bayan ng Bambahaw upang isulong ang paggamit ng indigenous plants sa pagsasaayos pa ng wastewater treatment sa probinsya. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOST Camiguin Provincial Director Joanne Banaag, ipinunto niya ang malawakang mabuting epekto sa kapaligiran ng paggamit ng nature-based innovation.
16: Through this project po, yung Camiguin po ay maging model po ng sustainable wastewater management. Hindi lang po dito sa isla, but sa agad po ng mga island provinces, ito po sa ating bansa. Specifically po, nag-expect po tayo ng cleaner rivers, coastal waters, improve po yung public health, and better protection po ng ating marine biodiversity.
15: Nilalayo ng DOST na mas marami pang LGU sa bansa ang gumamit ng siyensya at teknolohiya sa pagtugon sa mga suliranin sa kanilang komunidad. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Balita naman si Bayundagat, United States President Trump nagpataw ng 50% na taripa sa Canadian products. Canadian Prime Minister Carney nangakong paigdingin ang trade talks. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
7: Radyo Pilipinas Report.
17: Nagpatupad si United States President Donald Trump ng 50% na taripa sa mga produktong magmumula sa Canada. Ito ay bilang ganti sa tinawag niyang hindi pantay na pagtrato sa mga kotse, dairy products at alak mula sa Estados Unidos. Batay sa ulat ng BBC, kasama sa mga pinatawan ng buwis ang consumer items tulad ng alak at hockey sticks, pati na rin ang mga industrial goods tulad ng semento. Gayunpaman, hindi kasama sa ipapataw na taripa ang ilang key exports tulad ng enerhiya, critical minerals at isda. Bilang tugon, inihayag ni Canadian Prime Minister Mark Carney na handa ang Canada na ipaigtingin ang mga pag-uusap uko sa kalakalan kasama ang Amerika sa mga susunod na linggo. Nakatakdang ipatupad ang mga pagpapataw ng taripa sa loob ng 30 days na nagmamarka ng paglalim ng tensyong pangkalakalan sa nakakarating na bansa sa Hilagang Amerika. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Narito naman ang ating balitang sports.
7: Radyo Pilipinas Sports.
8: Rain or Shine Elasto Painters nasungkit ang unang panalo sa PBA Governor's Cup. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Matapos ang naging 2-game losing skid, nakaisa na rin ang Rain or Shine Elasto Painters sa PBA 50th Season Governor's Cup Group Stage sa Inari Center sa Antipolo. Tinalo ng Elasto Painters ang Phoenix Fuel Masters 105-98. Sa pangunan ni Aaron Fuller na nagtala ng 28 points at 16 rebounds. Dahil naman sa pagkatalo, naudlot ang 3-game winning streak ng Phoenix sa Group B. Sa first game naman ay nagwagi ang Meralco Balls kontra sa Blackwater Bossing 116-114. Magpapatuloy muli ang Governor's Cup ngayong araw sa Inares Center pa rin sa Antipolo na pagbibidahan ng TNT kontra Titan Ultra at 5:15 in the afternoon at susundan ng 7:30 nightcap ng San Miguel kontra Converge. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
19: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
7: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
21: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
22: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
21: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
22: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
21: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Drug abuse prevention, education at mandatory testing sinagawa ng DTI Region 2 sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito report ni Mayan Bata.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Mayan.
0: Sa pangunguna ni OIC Provincial Director Randolph B. Cacacho, nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes ng drug abuse prevention education para sa mga kawaninang naturang ahensya. Kung saan tinalakay ni na Intelligence Officer 2 Robert Baldoviso at Intelligence Officer 1 Leandro Mendoza mula sa Philippine Drug Enforcement Agency si OPDEA ang mga uri ng droga, mga nakakapinsalang epekto nito at mga mahalagang probisyon ng Republic Act No. 9165 na kilala rin bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang inisyatibo ay naglalayong turuan ang mga empleyado tungkol sa pag-iwas sa pag-abuso sa droga, responsabling pag-uugali at kahalagahan ng pagsuporta sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga. Samantala, bilang bahagi ng pangako ng opisina sa kaligtasan at integridad sa lugar ng trabaho, sumailalim din ng mga empleyado sa mandatory drug testing. Sa pamamagitan ng isinagawang aktibidad, muling pinagtibay ng DTI Region 2 Batanes ang kanilang pangako na panatilihin ang isang ligtas, malusog at drug-free workplace sa lahat ng kawani. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Mayigit 500 pamilya sa Mountain Province tumanggap ng cash assistance sa ilalim ng Uplift Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok, narito ang report ni Donalyn Balio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Dana.
2: Tumanggap ng 2,000 pisong cash assistance ang 529 na pamilya sa bayan ng Baoco at Kadjan Mountain Province mula sa pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ang payout ay ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga mahihirap at near-poor na pamilya na natukoy sa pamamagitan ng community-based monitoring system. Ayon sa DSWD SWAD, magpapatuloy ang payout sa iba pang mga munisipalidad ng Mountain Province hanggang sa katapusan ng buwan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng Uplift Program na magbigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap at vulnerable na pamilya upang makatulong sa pagharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Carisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Kadiwa Pop-up Agri Stalls nagsimula na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Mayra Revilla.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Mayra.
3: Nagsimula na ang 4 na kadiwa pop-up agri-stalls sa Naga City Hall grounds at magpapatuloy ito hanggang sa susunod na mga araw na magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Dito mabibili ang mga sariwa at murang gulay, prutas, native kakanin, itlog, dried fish, ornamental plants at herbs. Isinulong ito ng Naga City Agriculture Office sa layuning tulungan ang mga urban farmers ng Naga para sa kanilang mga produkto na magkaroon ng ready market. Inaalalahanan naman ng City Agriculture Office ang mga mamimili na magdala ng eco bag o kaya ay basket. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Kauna-unahang Muslim Cultural Center sa Bicol Region, opisyal ng pinasinayaan sa Ginubatan, Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: J.M.
9: Pinalakas ng Interfaith Harmony at Inclusive Governance sa Bicol Region matapos opisyal ng pinasinayaan ang groundbreaking and turnover ceremony ng 1.4 hectare property sa bayan ng Ginubatan, Albay na ipinagkaloob ng Provincial Government of Albay sa pagkikipagtulungan ng LGU Ginubatan para sa Muslim community. Ang naturang lupain ay nakatakdang pagtayuan ng kauna-unahang Muslim Cultural Center at Training Hub sa Bicol Region na magsisilbing sentro sa preserbasyon ng kultura, pagpapalaganap ng kaalaman at pagpapatibay ng pagkakakilanlan ng mga susunod na henerasyon ng Muslim Filipinos. Sa kanyang mensahe, ipinabot ni National Commission on Muslim Filipinos o NCNF Secretary Sabudin Abdurrahim ang kanyang malalim na pasasalamat sa pamalahang panlalawigan ng Albay at LGU Ginubatan para sa itinuturing nitong isang sacred trust at Sadaka Jariya o charity na magpapatuloy ang biyaya sa mga darating pang panahon. Bukod sa cultural center, hahati-hatiin din ang 1.4 hectare land upang lagyan ng NCMF field office para mailapit ang serbisyo ng pambansang pamalaan sa mga mamamayan, pati na rin ang halal slaughter hub at isang Muslim cemetery. Binigyang din naman ni Ginubatan Mayor Angema Onghoko na buong suporta ng lokal na pamalaan sa pamamagitan ng pagtitiyak sa safety ng komunidad at pantay na pagtrato sa lahat ng programa para sa mga rehistradong constituents ng bayan. Inaasahang ang makasaysayang proyektong ito ay magiging pundasyon ng mas matatag na kapayapaan, ugnayan at pag-unlad ng Bicol Muslim Community at ng buong lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
24: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
24: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DSWD Region 8, sinimula na ang Uplift Program Payout sa Borongan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang balitang hatid ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pen.
27: Sinimula na ng DSWD Regional Field Office 8 ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program para sa 850 mahihirap na pamilya sa Borongan City na hindi pa kabilang sa iba pang pangunahing social protection programs ng pamahalaan. Isinagwang unang payout sa Barangay A Covered Court para sa mga benepisyaryong kabilang sa Bakit 2 ng programa. Kabilang dito ang mga pamilyang natukoy na may hirap sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority, ngunit hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Sa ilalim ng Uplift Program, bawat kwalipikadong benepisyaryo ay tatanggap ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre. Para sa payout ngayong Hulyo, naglaan ng DSWD ng kabuang 1.7 million pesos na pondo para sa 850 benepisyaryo sa Borongan City. Ayon sa DSWD, isinagawa muna ang unang payout sa pamamagitan ng manual cash distribution habang ang mga susunod na payout ay idaraan na sa digital payment system upang maging mas mabilis, mas ligtas at mas epesyente ang pamamahagi ng pinansyal na ayuda. Nagpasalamat naman si Lola Lydia Abenis ng Barangay Songko matapos makatanggap ng ayuda. Anya, malaking tulong ang natanggap na benepisyo na gagamitin nila sa pagbili ng pagkain. Ang uplift program ay inilunsad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalawak ang social protection ng pamahalaan para sa mga mahihirap at vulnerable pamilyang hindi pa naabot ng iba pang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Barangay Kagawad sa Iloilo City arestado sa by-bust operation. Mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarroza.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Paul. Arestado ang isang barangay Kagawad sa ikinasang by-bus operation ng City Drug Enforcement Unit sa Barangay Ortiz, Iloilo City. Kinilala ang suspect na si alias Bulldog at residente ng naturang barangay. Nasamsam mula sa suspect ang 330 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 2.24 million pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Iloilo City Police Station 1 ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at muling nagbabalan sa mga sangkot sa illegal na droga na paigtingin pa ang kampanya laban sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarroza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinamunahan ang bagong Pilipinas Rice Distribution Program sa Provincial Jail. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito report ni Laila Shari Nami.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Laila.
13: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng 20 kilong bigas sa Tawi-Tawi Provincial Jail. Ang nasabing 20 kilong bigas ay nagmula sa local government support fund at pamahalaang BARM. Ayon sa focal ng lokal na pamahalaan, nasa 375 persons deprived of liberty ang naging benepisyaryo ng naturang distribusyon at inaasahan din ang pamamahagi ng kaparehong programa sa Bungao District Jail. Ayon kay Governor Ismael Mangsali, ang mga PDL ay kabilang sa mga prioridad ng kanyang administrasyon upang maipamalas sa kanila ang patuloy na kalinga ng pamahalaan. Dagdag pa ni Governor Sali, titiyakin ng kanyang pamunuan ang malawakang pamamahagi ng naturang bigas sa mga kwalipikadong nasasakupan bilang pagtugon ng pamahalaan sa nagtataasang presyo ng pangunahing pangangailangan kabilang ang petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Shari Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Pamalang panlalawigan ng Lanao del Sur, nagatid ng tulong pangkalusugan at pangnutrisyon sa bayan ng Tugaya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito report ni Malik Mambuay.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Malik.
14: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Nutrition Month 2026 sa bayan ng Tugaya, nagsagawa ng turnover ng iba't ibang nutrition commodities, medical supplies at mental health commodities ang pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur upang suportahan ang patuloy na mga programang pangkalusugan at pangnutrisyon ng munisipyo. Nagpayag naman ng taus-puso ng pasasalamat si Tugaya Mayor Albert Balindong sa pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur sa pamumuno ni Governor Mamintal Bombit Alontualing Jr. dahil sa patuloy nitong suporta sa pagpapalakas ng mga serbisyo ng pangkalusugan para sa mamamayan. Isa sa mga naging tapos sa celebration ang Nutri Video Contest kung saan aktibong lumahok ang iba't ibang paralan at mga miyembro ng komunidad. Layunin ang patimpalak na mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa wastong nutrition at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng malikhaing presentasyon. Ang ang pagdiriwang ay nakangklas sa timang nutrition at kalikasan ating pangalagaan na nagbibigay din sa kahalagan ng wastong nutrition kasabay ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa mas malusog at mas matatag na pamainan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Halos 1,000,000 pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo na kumpiska sa Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro, City. Darito ang report ni Kokoy Medina.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Kokoy.
16: Nakumpiska ng mga operatiba ng Iligan City Police Office, Station 3, kasama ang Iligan na City Mobile Force Company at Task Force Iligan, ang nasmuggled na mga sigarilyo sa isang checkpoint sa Sitio Mapalad, Barangay Dalipuga, Iligan City. Ayon sa impormasyon ng mga polis, na ang mga smuggled na mga sigarilyo ay isakay sa isang kiabunggo at ito ay itatago sa ilalim ng mga karga nitong mga niyog. Nang dumaan ang nasabing sasakyan sa checkpoint mula sa Marawi City patungong Cagayan de Oro, kanila itong pinahinto at kanilang nadiskubre na ang mga smuggled na mga sigarilyo ay nakatago sa ilalim ng mga niyog. Nakumpiska ng mga polis ang 825 rims ng kanlong na sigarilyo na nagkakahalaga ng 600,000 piso. Naaristo rin ang suspect na si Alias Hari, 25 taong gulang na isang residente ng Marawi City. Sa pangalawang operasyon, ang mga operatiba ng 105th Maneuver Company kasama ang Pantan Municipal Police Station at Lanao del Norte Provincial Police Office ay nagsagawa ng checkpoint sa barangay Kampong Pantar, Lanao del Norte, kung saan kanilang pinahinto ang isang itim na multicab na mula sa Marawi City. Sa kanilang ginawang plain view inspection, kanilang nakita ang mga smuggled ng mga modern brand ng mga sigarilyo na nasa 250 rims na nagkahalaga ng 200,000. Naaristo naman ang driver sa nasabing multicab na si Alias Hawi, 21 taong gulang na residente rin ng Marawi City. Ang dalawang suspect na naaristo ay nasa kustodiya ngayon ng Iligan City Police Office at Pantan Municipal Police Station at naharap sa kasong paglubag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Mga kaibigan, sa mainipong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, July 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
0: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 9 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ngayon ng Miyerkules, July 22, 2026. Welcome po sa programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Wednesday. Traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas. Traffic.
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan. Sila po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po na ating trapiko sa Morris at sa may SS Southbound. Asahan na po natin pagbagal yung daling sa akin sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Moderate traffic naman po dito po sa may Shaw Boulevard. Paglagpas po yung 3-3-3 sa daling sa akin, moderate traffic po sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yung 3-3-3 sa daling sa akin, masunod na pagbagal na po sa may Captain Inereyes hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. ang ating ESA northbound po sa May Park Avenue sa napagbalang talusakyan. Masusunod na pagbabagal din po sa May Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, milipot ang babagal sa May Pioneer hangang makarating na po tayo ng Guadix. Pag nagpas po yan, tuloy-tuloy yung bilis talusakyan. Masusunod na pagbabagal din po sa May Cubao. After Cubao po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound dito po sa may Katipunan hanggang Sabreville Avenue, heavy traffic po, masusundan ito pagbabagal sa may Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli pong babagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Arcovia. After Arcovia po, muli pong babagal dito po sa may Upper Makiling. Ang ating C5 northbound sa may Leve Mariano hanggang Upper Makiling, asahan natin pagbagal dami sa Ken. Pag nagpasa man po niya, muli po itong babagal dito po sa may Green Meadows. After Green Meadows, magiging mabagal po ito dahil sakyan sa may Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Alala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw ng Wednesday na may plakang nagtatapos sa 5 at 6. Ating number coding scheme po ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay ng ating trapiko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you, Ann Gozon. Yan po'y direct ambulance sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 13 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O ito, mga kaibigan, ha? May libreng sakay po na handog ang ating Department of Transportation o DOTR at iba pang ahensya ng pamahalaan ngayong araw na ito, July 22, from 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. O, markan nyo yung oras sa 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. sa araw na ito, July 22. Yan po, mga kaibigan, ay bilang tugon sa utos mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mailigtas na masasakyan ng mga commuter sa kabila ng sinasabing tigil pasada sa ilang lugar. Kabilang po sa mga ruta ng libreng sakay ang Welcome Rotonda to Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo Cubao via E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Kalentong Pasig Palengke at PITX Loton at vice versa. Katuwang po, mga kaibigan ng DOTR, sa pagbibigay ng libreng sakay ang mga sumusunod: ang Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev, at ang Department of Labor and Employment. So ngayon po yan, ha, araw na ito, July 22, Miyerkules, simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 na umaga, and then alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Maya-maya, mga kaibigan, makakaugnay natin Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director, si Undersecretary Aboy Paraiso. Yan po isa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA 2026.
9: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon nito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat sona ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
10: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
11: Sona,
10: Sona 2026.
12: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang

0: 2024 sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 21 minutes makalipas pong 7 AM. Kayo nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Pansamantala pong hindi tayo sumasahim papawid sa 738 kHz dahil po sa ilang mga technical adjustment. Pero siyempre, sa pagbabalik po sa 738 kHz, mas pinalawak, mas pinalakas na paglilingkod sa inyo ang patuloy pong ihatid ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maya-maya, mga kaibigan, makakausap natin Undersecretary Aboy Paraiso ng CICC. And later on sa ating paglilingkod bayan, makakaugnayan din natin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yan po ay sa pamamagitan naman ni DSWD spokesperson, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Maya-maya ha. Siyempre makikibalita tayo diyan po sa uplift benefits distribution para doon po sa mga kababayan nating nangangailangan. Ika nga. Meron doon tayong 22 and a half minutes na makalipas ang 7 a.m. O ito po mga kaibigan, mas magiging madali na para sa ating mga overseas Filipino workers na nakakuha ng skills training, certification, at access sa mga opportunities para sa trabaho at kabuhayan. Ito po ay sa ilalim ng tinatawag ng Kaalaman Tungo sa Kabuhayan o K2K Initiative. Iyan po mga kaibigan ay isang bagong programa ng pamahalaan na naglalayong palakasin ang suporta para sa reintegration ng mga dating OFW at para sa kanilang pangmatagalang pag

0: Blood sa ilalim po mga kaibigan ng K2K Initiative. Magkakaroon po ng mas malinaw na mechanisms para matukoy ang pangangailangan ng mga overseas Filipino worker at maiugnay sila sa mga kaukulang programa sa pagsasanay, sa assessment, certification, employment facilitation at livelihood development. At siyempre mga kaibigan, saklaw din po ng initiative na yan ang iba pang mga opportunities para naman sa upskilling at reskilling ng mga dating OFW upang mas mapalawak pa ang kanilang kakayahan at ang kanilang employability. Yan po ay sa pamamagitan o sa pamamagitan po ng kasunduan na yan mga kaibigan, ano, ay pagtitibayin ng DMW ng Department of Labor and Employment, ng TESDA at ng OWA ang koordinasyon ng kanilang mga programa. Ito'y para mas mapabilis at mapadali ang pag-access ng ating mga overseas Filipino workers sa mga serbisyong makakatulong sa kanilang paghahanap ng trabaho o kaya naman ay pagtatayo ng kanilang kabuhayan at matagumpay na reintegration, pagbalik sa bansa. Marami ho kasing mga OFW, halimbawa, ang nangangambang bumalik sa kanilang dating pinaglilingkuran, halimbawa dyan po sa Middle East, at gustong makasama na ang pamilya dito sa Pilipinas at dito na magpatuloy ng kanilang buhay. Siyempre, yung reintegration nila sa komunidad malaking bagay po kung nariyan ang training na nagmumula dito po sa nabanggit na mga ahensya. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron hong 25 minutes makalipas ang 7 a.m.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: Kanina ho, meron tayong initial na nabanggit na handog ng Department of Transportation na libreng sakay. Ha? Mamaya ho, may karagdagang report tungkol diyan si J. Mark Dagala. Bibigyan din ho natin yan maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: At gaya ho ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, ha, ito hong update dyan sa libreng sakay na handog ng Department of Transportation para doon sa mga maapektuhan ng tigil pasada ng grupong manibela sa araw na ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark!
6: Boss Alan, magandang umaga. May handog na libreng sakay ang Department of Transportation at iba pang ahensya at pamahalaan sa araw na ito mula alas 7 hanggang alas 10 sa umaga at masusundan naman alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ito yung bilang utos, bilang tugon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mailigtas na masasakyan ng mga commuter sa kabila na rin ang tigil pasada ng grupong manibela sa ilang mga piling lugar. Kabilang sa mga ruta na may pagkakaloob ng libreng sakay ang DOTR Bosalan ay ang bahagi ng ruta ng Welcome Rotonda patungong Fairview at pabalik, rekto patungong Cubao na daraan sa Dagtahan at pabalik. Gayun din ang rutang Quiapo-Cubao via E. Rodriguez at pabalik. Gayun din sa Quiapo-Fairview, Kalentong-Pasig-Palengke at PITX-Loton at pabalik. Katuwang ng DOTR Bosalan ang pagbibigay ng libreng sakay ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, the Department of Energy, Department of Public Works and Highways, Department of Economy Planning and Development, o DepDev, kundi ng Department of Labor and Employment. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much mga kaibigan, si J. Mark Dagala po yan. Yan ang update doon sa binabanggit natin din kanina na may handog na libreng sakay ang ating pamahalaan, partikular ang Department of Transportation para doon po sa mga kababayan natin na maaring maapektuhan nitong tigil pasada na isasagawa naman ng grupong Maribela. 29 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Flight PR1043, now boarding.
13: Hey, that's us!
14: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
15: Dreaming of love while cruising at high altitude.
16: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
15: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
14: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
13: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
15: Leave all your worries as we soar over the clouds.
14: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
15: They'll be shooting stars through time and space.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik ko tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya ng aming pong binabanggit sa inyo kanina lang, makakaugnay natin this morning Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director si Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek Aboy, sir, magandang umaga po.
17: Magandang umaga ho, Sir Alan, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig. Ako yung humihingi ng paumanhin, dapat ho nandyan ako sa studio. Medyo masama lang po yung pakiramdam ko, pero nonetheless, andito po ako, Sir Alan. Anytime po, basta Radyo Pilipinas.
0: Opo, naku, pagaling po kayo kagad, Yusek, sir. Well, una, makikibalita kami, of course, from the CICC. Ito kasi simula pa lang ng buwan ng July, ika nga, no? Sa ngayon, how would you describe ang mga naging accomplishments, ika nga, ng CICC sa first half ng ating taong 2026? Eh, mukhang parami ng parami yung mga tumatawag sa inyong hotline, Yusek Aboy, sir.
17: So, Sir Alan, no, unang-una ko, tama ko kayo. No? It's a good and bad thing. It's a challenge for us po, isang pagsubok sa amin na pagandahin ang aming serbisyo dahil nga doon sa volume ng mga tumatawag, kailangan na ho namin palakasin ang aming mga systems at ensure na lahat ng tawag ay papasok. At kailangan na namin mag-expand ng mga tao, Sir Alan. Pero
0: opo,
17: magandang-magandang balita rin ito para sa amin dahil unti-unti nararamdaman namin na nagtitiwala ang ating mga kababayan sa CICC na kaya nating tugunan ang kanilang mga reklamo. At meron po silang tatakbuhan pagdating sa problema nila when it comes to cybercrime po.
0: Mm-hmm. At dito po sa mga naitalang pagtawag, alin po ikang bigyan nyo kami ng ilan sa mga accomplished cases o anong nature ng mga kaso yung madalas na itinatawag at ano naman yung mga natugunan na rin ng ating CICC. Yusek Aboy, sir.
17: So Sir Alan, ano, karamihan sa mga tumatawag sa atin, 60% of them actually involves financial scams po. Ibig sabihin, no, ito yung mga nagte-text sa nakunyaring banko o kaya naman ho, yung mga online na marketing platforms natin. At mataas naman ho yung resolution rate natin dito. Hindi ho nalalaman ng mga kababayan natin, these are all preventable crimes po. So ang gagawa lang ho natin, hindi na natin kailangan talaga mag-prosecute, but pinapaalam natin sa mga kababayan natin, lalong-lalo na ho yung mga bagong batas na nag-deal with financial scams, lalong-lalo na ho yung tatawag nating Anti-Financial Account Scams Act o yung AFASA law natin, Sir Alan, ano, na pwede na natin itawag kagad sa ating mga banko pag halimbawa ho ay naloko tayo, itawag natin sa mga banko natin. And as long as mabilis ang pagtawag natin at nandun pa yung account, pwede i-hold yung transaction. At kung sakasakali naman pong hindi na-hold kaagad yung transaction at nailipat kaagad yung pera doon sa pupuntahan na ano, may obligasyon din ho yung mga banko na tawagan yung pinaglipatan nila para ma-hold ulit yung account. So medyo mataas yung rate natin when it comes naman ho dito sa iba't ibang mga cybercrimes naman din ho. Marami na rin tayo na-refer sa law enforcement partners natin, lalong-lalo na ho yung mga staff na nangyari online. At mabilis naman din ho kumikilos both the NBI at saka yung PNP po pagdating ho doon sa apprehension. At meron na rin ho tayo na ipasa sa mga piskal natin for prosecution po.
0: Opo. And of course, to this end, maraming mga pages na rin o mga accounts na rin na nai-flag down o kaya naipa-take down ng CICC, sir.
17: Marami na rin po, Sir Alan, lalong-lalo na itong mga illegal online gambling sites at illegal, yung mga harmful sites po natin. Ano? Hindi lang po basta websites, Sir Alan, but yung mga applications po na tatandaan nyo naman, medyo mainit na balita ho yung pagtanggal natin sa ibang mga gaming platforms po, no?
0: Opo.
17: So nung bago ho tayo umupo from 2022 to 2025, nakapagpatanggal ho ang CICC, nakapagpatakedown ho ang CICC ng around 10,000 sites. Nung umupo ho tayo at tinignan natin yung problema at nakipagtulungan ho tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pati sa ating mga legislators, nakita natin ang problema ho ng illegal online gambling. Nasa 50,000 sites po tayo, Sir Alan, per month
0: ang na-take down, Yusek.
17: Yan na ho yung average ko na itinitake down per month, Sir Alan.
0: That's 50,000 sites ang na-take down monthly, sir?
17: Monthly po. Kumpara ho doon sa 10,000 sites na buong 2022 to the early part of 2025 po.
0: Ayun, napakalaking paglundag, ika nga, pag-akyat ng bilang na yan. So, mahalaga, ika nga, yung mabilis na koordinasyon ng CICC with the other law enforcement agencies. Ano? Kasama rito, of course, yung sharing ng mga information relative to the complaints ng ating mga kababayan, Yusek Aboy, sir.
17: Tama ho kayo, Sir Alan, lalong-lalo na pag nag-i-endorse tayo at saka papasa tayo ng mga cases. Kasi kailangan tandaan ng mga kababayan natin, although CICC has its own reporting mechanism, kaya namin mag-imbestiga. Hindi ho kami law enforcement agency. So pagdating na ho doon sa panghuhuli at saka pag dudunang traditional intelligence work, kailangan na natin ho ito ipasa sa ating law enforcement partners po.
0: Ayun. At itong binanggit mo, kung ikukumpara noon, 10,000 sites lamang ang naipa-take down. Ngayon, umabot na sa 50,000 illegal sites ang naipapa-take down on a monthly basis, sir. Ano?
17: Tama, Sir Alan. Sumusuko na ako sa atin yung mga telcos. Napilitan nung sila mag-upgrade. At Samantalahin ko na rin yung pagkakataon na pasalamatan yung mga telcos natin at saka yung mga ISP providers natin na nakikipagtulungan talaga sila sa pamahalaan. Although medyo may kabagalan, nag-invest naman sila to upgrade their system para tugunan yung mga problema ng pagbablock ng mga illegal websites natin.
0: Yun. At sige, mamaliban pa dun sa mga illegal websites, yung iba'y gumagawa pa ng mga peking social media accounts na kanilang ginagamit sa pang-scam sa ating mga kababayan, Yusek. Di po ba?
17: Tama ho, Sir Alan. At although, again, may mga challenges tayo dyan gaya ng jurisdiction over these platforms.
0: Opo.
17: In the meantime po, ang ginawa natin, palakasin ho yung relasyon natin at pakipagtulungan at pakipag-coordinate sa mga social media platforms na to on a voluntary basis. Ibig sabihin ho, may kasunduan ho tayo na pag ang pamahalaan, lalo na ang CICC ang nag-request for takedown, they give us a green lane. At in return naman, nangako ho tayo na lahat ng request natin at lahat ng gagawin natin is above board at magko-comply tayo sa community standards. Kaya nga ho, these past few weeks, nagkaroon kami ng training, not only the CICC but our law enforcement partners na in-sponsoran ho ng CICC na mag-training at saka doon sa mga community standards both ng Facebook at ng TikTok. At nagpapasalamat din ako sa mga platforms na to na they agreed to train us at kung sakasakali naman nung in the future, ang mangyayari nito in the future, Sir Alan, meron tayong makikita mga violative content, mga harmful content sa mga platforms nila. Mabilis na natin ito mapapatik.
0: Ayan, okay. On another matter, Yusek Aboy, sir, of course, mahalaga ang paglaban sa ganitong mga scammers. Equally important ang paglaban sa mga nagpapakalat naman ng mga fake news, Yusek Aboy, sir. Sa aspetong yan, please give us an update, sir.
17: So, nung isang araw lang ho yata, talagang puspusan ang pakikipagtulungan natin sa ating Presidential Communications Office, iba't ibang mga media groups po. At kasi ho, nakikita natin nagiging pangunahing atake nila at pangunahing sandata nila sa pagpapalaganap po ng fake news ay atakihin ang integridad at siraan ang lihitin mong mga journalist pagdating dito ho sa larangan ng pagbabalita ho, no? So, una ho natin isisecure yan yung integridad ng mga ating mga totoong mga mahayag po, no? Second naman po, we are again coordinating with social media platforms kasi sila yung nagiging delivery system po ng mga fake news at misinformation at disinformation na to. So, because of that partnership also, hindi man natin outright mapatakedown, nagkaroon ho tayong kasunduan na ililimit natin yung virality ng mga misinformation at disinformation na to, Sir Alan.
0: Mm-hmm. At nabanggit nyo, of course, ang kahalagahan din ng pagtutulungan ng inyong organization with the media organizations din. We understand na meron din kayong mas pinalakas na ugnayan with the Presidential Task Force on Media Security, Yusek Aboy, sir.
17: Tama ho, nung isang araw lang ho ay formal naming nilagdaan ni Yusek Joe Torres ng PT Forms po ang aming kasunduan na magtutulungan ho kami sa lahat na ho ng kakayahan ng aming mga ahensya para pangalagaan ang seguridad at integridad ho ng ating mga journalist at mga mamamayag ho. No? Kasama ho dyan at nag-witness ang presidente ho ng National Press Corps po, ano. So talagang ito ho ay isang malaking step towards again, it's the bigger picture, Sir Alan, is to protect yung mga mamamayan natin against misinformation at disinformation by protecting yung totoong mga nagsasabi ng mga totoong balita.
0: Opo, opo. Okay. Well, in closing, Yusek Aboy, sir, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. At siyempre, pakiimbitan nyo na rin, sir, yung ating mga kababayan sa programa ng CICC. Pagtutulungan, of course, with PBS, yung programa ninyo, magsisimula na po bukas, sir.
17: Oho, mauna-una ho sa ating mga kababayan. Maraming salamat ho sa patuloy na pagtitiwala nyo sa CICC. Nangangako ho ako sa lahat ho ng aking mga kaya na pangangalagaan namin ho yung tiwala binigay nyo sa amin. Sa aming bagong pamilya ho, sa PBS po, sa Radyo Pilipinas po, maraming salamat ho sa inyong pagtanggap. At sa mga kababayan natin, abangan nyo ho bukas at lahat ng Thursday afterwards, 10 a.m. mayroon na pong programa ang CICC, ang Hotline 1326 po, kung saan po ibabahagi natin ang lahat ng mga kaalaman, paano mapigilan at paano hindi tayo mabiktima ng mga scams, at magbabahagi rin tayo ng mga konti mga tips at ibabahagi natin yung mga storya ng ating mga kababayan na nabiktima at na tulungan natin para kapulutan natin ang araw.
0: Mm-hmm. Okay, Yusek Aboy sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa CICC, sir.
17: Maraming salamat po, Sir Alan.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Undersecretary Aboy Paraiso.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron pong 43 minutes makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
1: Radyo Publiko. Servisyo. Bayang Mahal. News Nationwide.
10: Balitang pambansa.
0: Sa ulo ng ating
10: pinakamalawang na pagbabalita.
1: Ang Radyo ng Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
18: Radyo Publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan.
18: Sa sambayanan.
1: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
18: Magkaisa.
19: Magtulungan.
18: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital,
18: ang boses ng Pangulo,
1: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
10: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Flight PR1043, now boarding.
13: Hey, that's us!
14: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
15: Dreaming of love while cruising at high altitude.
16: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
15: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
14: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
13: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
15: Leave all your worries as we soar over the clouds.
14: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
15: They'll be shooting stars through time and space.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Department of Social Welfare and Developmental, DSWD. Ay, hingi tayo ng update dito sa Uplift, mga benepisyaryo ng Uplift. Ito po ay karagdagang tulong para doon sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene? Asek Irene? Good morning.
21: Hi, Alan. Oo, Alan. Magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa.
0: Yes, ma'am. Nako, ang daming lugar sa buong bansa ang nagre-report na unti-unti nang natatanggap nila yung kanilang benepisyo sa ilalim ng Uplift program ng ating pamahalaan. Hingi po kami ng update tungkol dito. Asek, please.
21: Yes, Alan, tama ka dyan. Sa kasalukuyan, nandito nga tayo sa Naic, Cavite, na kung saan mahigit 1,000 pamilya o household beneficiaries ang inaasahan natin na may karagdagang tulong na matatanggap mula nga po sa ating pamahalan, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa natin itong uplift assistance para po ma-caution yung impact nitong ongoing energy emergency, lalo na amongst the vulnerable sector.
0: Mm-hmm.
21: Kung kaya nga po, matatandaan Alan, ano, may 7.5 million household beneficiaries tayo nationwide na inaasahan na makakatanggap nitong uplift assistance. There are three groups. Group 1 is composed of Four Peace beneficiaries and Walang Gutom Program beneficiaries.
0: Apo.
21: Group 2 are the poor and near poor, as identified under the 2024 community-based monitoring system ng PSA. Sila ay hindi po beneficiaryo ng Four Peace o ng Walang Gutom Program. And yung third group po ay yung mga employed na less than 20,000 pesos ang monthly salary credit, at sila po ay nakapag-contribute sa SSS at least once noong pong 2025 o 2026, at meron po silang SSS disbursement account. So ngayon nga po, nagpapatuloy itong ating isinasagawa na distribution, especially for the group 2. Kasi yung group 2, Alan, yung first uplift assistance nila will be distributed manually.
0: Yan,
21: but yung pong succeeding payouts nila or uplift assistance nila ay matatanggap na nila using their enrolled accounts or digital wallets. Kasi halimbawa ngayon dito sa NAIC,
0: opo,
21: once they receive their 2,000 pesos, ang susunod na step ay i-enroll natin sila sa at mga, it's either Land Bank or sa GCash. Kaya nandito po ang representatives din ng GCash, ng Land Bank, ng PSA. And we highly encourage them, Alan, na i-download yung eGov app.
0: Yes, aha.
21: Yeah, kasi yan, Alan, ipa-facilitate niya kasi yung verification process, at madali na lang i-link up sila sa mga electronic wallets, ano, because the eGov app contains already essential information.
0: Mm-hmm.
21: So yun ko, no, yun yung activities natin ngayon. Nasa around 2.8 million household beneficiaries, by the way, na mga Four Peace program beneficiaries ang na-receive na po yung kanilang uplift assistance, which is one time only, no, kasi okay, for group 1 one time lang yan. But for groups 2 and 3, 6 months po silang makakatanggap ng ₱2,000.
0: Ayun. At dahil mahaba-haba, ika nga, 6 months yun inyo nabanggit, pati pala dun sa pag-enroll ng mga concerned beneficiaries sa mga digital wallets, tutulungan nyo pa rin sila para mas mabilis ang distribution ng kanilang mga benepisyo, ASEC.
21: Tama, Alan. Kasi yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, gawing mas mabilis, mas epesyente at convenient yung distribution nitong uplift assistance sa ating pong mga kababayan. Kung kaya nga po, inag-adapt tayo nitong mga electronic o digital platforms para maiwasan na rin po yung mga mahahabang pila.
0: Yes.
21: Para sa pamamahagi ng ayuda.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin, itong mga kababayan natin, pagdating doon sa kapag maayos na, na-link na sila ng maayos, meron na silang sariling mga digital wallets, no need ng personal na pagpunta sa mga payout centers, sir. Ay, ma'am.
21: Yes, yes, Alan. Kasi yun po yung mekanismo dito sa group 2. At least for group 2, ha, kasi
0: opo,
21: yung group
0: opo
21: 2 nga, wala pang mga, ano yan eh, wala, hindi pa sila mga program beneficiaries natin.
0: Mm-hmm.
21: So the first will be manual, but the succeeding distribution will be done or will be using electronic wallets na po. Kasi yung third group, Alan, may SSS disbursement account sila.
0: Opo.
21: So yung kanilang 2,000 pesos buwan-buwan ay matatanggap sa pamamagitan ng kanilang SSS disbursement accounts.
0: Ayun, so dahil ang grupong ito, group 3, ay merong account o merong record sa Social Security System, maaaring doon na rin padaanin ang benepisyo nila doon sa platform na yon.
21: Tama, Alan. Diyan na po nila marireceive. So, i-withdraw na lang po nila doon sa kanila pong mga accounts. Kaya nga po for the SSS, ano, no, for the 1.5 SSS employed beneficiaries, sila po ay makakatanggap ng email or notification saying na na-credit na sa kanila pong mga accounts mm-hmm. yung pong kanilang uplift assistance. For the four-piece beneficiaries, Alan, ano eh, sa cash cards na rin nila.
0: Yun.
21: Sa land bank cash cards na rin nila na-receive. Kanina kausap ko yung mga four-piece beneficiaries dito at sabi nila sa akin,
0: opo.
21: Naibili na nila ng bigas.
0: Uy,
21: yung winidraw nila kahapon. Kaya nakakatuwa, Alan, kasi talagang naipapakita at nasasabi nila na malaking ang tulong nitong 2,000 pesos uplift assistance po sa kanila.
0: Mm-hmm. Okay. Sa Kyrene, ma'am, in closing, baka may gusto pa kayong iparating mensahe sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon pong umagang ito ng Wednesday. Please go ahead po, Asek.
21: Yes, Alan. Unang-una, nice nating palalahanan ng ating mga kababayan na i-download nyo po ang eGov app at isave nyo po ito sa inyong mga mobile phones o yung mga smartphones po nyo kasi mahalaga po ito para sa pag-share no, ng mga impormasyon na gagamitin sa verification at pag-facilitate ng mga proseso lalo na sa pamamahagi ng tulong mula sa ating pong gobyerno. Gayun din po, lagi nating pinapalalahanan ng ating mga kababayan na bisitahin lamang po ang official Facebook page ng DSWD. Kasi tamang tulong sa tamang impormasyon. Lahat po ng mga pabatid at paalala ay pinapaskil po natin sa ating official Facebook page. So muli, bisitahin lamang po at DSWD serves. With that, Alan, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo.
0: Yes, ma'am. Asa Kyrene, thank you so much po. Good morning. DSWD Assistant Secretary Irene Dumblao, ang tagapagsalita po, mga kaibigan ng Department of Social Welfare and Development.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, ang ating mga executive producers, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. may laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
23: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit?
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
23: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
29: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal.
30: Pag-uusapan,
29: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
30: Tatalakayin,
29: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
30: At sasagutin,
29: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
30: 738 AM.
28: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At pagbalik po namin sa amin pong frequency, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. Asahan ang mas malakas, mas komprehensibong pagbibigay publiko serbisyo namin sa inyo. Mga kababayan, napaka mapalad po natin ngayong umagang ito dahil makakasama po natin para po sa ating pag-uusapan ang atin pong butihing Defense Secretary, Secretary Gilberto Chodoro Jr. mula sa Department of National Defense. Secretary Chodoro, sir, magandang umaga po.
31: Magandang umaga, Al, at sa lahat po ng tagapakinig, nanonood. Magandang umaga po sa lahat ng Pilipinas.
28: Opo, it's a distinct honor and privilege to talk with you this morning, Secretary Gibo. Sir, una po sa lahat, pinatawag po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. At we see this, nakikita po ng ating mga kababayan, that this is the President taking charge. Ano po kaya ang mensaheng pinararating nito sa Beijing?
31: Natural, ibibigay niya ang posisyon ng Philippine government na unacceptable ang nangyari at tigilan na nila yung pinagagagawa nila. Ngayon, ang problema, itong si Ambassador, mukhang nilagyan ng kanyang version, no? Pagkatapos na siya ay pagsabihan ng ating Pangulo, gawa ng ginagalang ng ating Pangulo ang respeto na kinakailangan sa diplomasya. Pero tandaan natin, itong mga diplomat nila ay hindi lang diplomat, mga ahente yan eh. Kaya babaguhin nila yung istorya.
28: Opo. At of course, sinabi nga ni
31: mukhang kurdyan yan. Kahit ngiti si Presidente, gitil na gitil eh.
28: Opo, talagang but do we see this as the president? Kasi naiintindihan po natin na kapag nagla-lodge ang isang bansa ng diplomatic protest, it was the Department of Foreign Affairs who accepts it. At kagaya nga po, nung sinamo naman ng China ang Philippine ambassador to China, ganito po ang nangyari. But in this case, ano po ba ang pinararating nito sa Beijing? Is this a strong message para po sa bansang China na hindi nyo po pwedeng gawin yan sa amin pong mga sundalo?
31: Natural. Hindi lang mailabas ng isang head of state sa proper na katayuan ng isang head of state ang kanyang nasabi. Kaso kung babaguhin naman ng storya, kailangan siguro i-tweet natin. At hindi lang ito malakas dahil ang presidente ang nagsabi, dahil taglay ni presidente